0: Ang kasangkayan la, dapat ko no, ang nagkumbida. Okay? Ini, katapos ito, gimpakianan niyan follow-up ni KK5 Boy Abunda. Naka-experyensya ka na ba nga naging galanti ka, nagginastuhon ka parahin o sa nga lalaki? Ba daw nagtinawa mga kakifabi heart evangelista? Lagi akong gumagastos, sira ako sa lalaki. Pirmi ako nagiginastoson kay sugad-sugad nga nalilisang ako kon may da lalaki nga gusto ko. Kay amo kunit akon language of love. Wow! Amo kunit akon paagi pagpasabot nga ginihigugma ko ya. Kasi pag dito na di man ang sunod, kung amoy na tato ni kakakita, that has always been my language of love. Amo ini it akon pagpaabat nga higugmaong kwit nga lalaki. I'm very, very generous. Mahinatagon ako hinduro. Pero nilahin nga punto mga ka-K5, igin boyag-yag ni Heart Evangelista nga mayda ni sunit haya kasing-kasing nga maul-ul para ha iya kay tungod han iya kagalante, tungod han iya kaduruhin kamahinatagon usahan iya mga ex-boyfriends an nag-take advantage sini. Siring niya, I did have one boyfriend that I felt like there was something that left a bad taste in my mouth. Just one, but I won't say who. I feel like sugar mommy na. Bodo. Nagbiling good kuno ha iya. Ada pa iya inaabat nga nag-take advantage sa iya ini nga iya usa nga naging boyfriend. Nga iya pag-abat, sugad-sugad na hiyahin sugar mommy. Ginpipirit hiya ni Tito Boy nga sige daw, igsumat daw ha akon. Ano't mga detalye ito? Pero waray na mag-istorya Heart Evangelista, hin kadugangan pa ng mga detalye. Ani yala ginhatag nga klo? Maaram naman kamo. Ha? Nga nga tanan itong akon mga naging boyfriend, they are all good looking. Oh, nga tanan han iya mga naging boyfriend, mga good looking. Guwapo. Okay? Mabait naman, mga buutan kuno hira, bangin ko no ito nga usa, kinahanglanon good niya. Extra help. Pero siring niya, okay lang, use and abuse me. Charot! Amo niya ba ito? Nagida! Use and abuse me. Charot! Gamita ako, ngan abusari ako. Agida, agida. Hinudaw la ini nga iya ex. Akon hain na adto didi. Iton akon kinikita didi mga ka-K5, iton akon bulang kung hinuan mga naging uyab ni Heart Evangelista. Han 2002 nga dah 2003 hi John Prats. Yan ay John Prats. Kuan naman ini malipayo naman ini tiya pag-asawa. Ah, ngani mag best friend close friends ini hirangan ni Heart Evangelista yan na hi John Prats. Nag-iniha-inihira ngan hi Jericho Rosales. So, bangin exempted ini hi John Prats. Kay magsangkahira yan na. Kay kung hae mo pagkita na sugar mommy ka, ladi ka na magpipinakisang kain ni ora-ora, tub-tub yan na. Diba? Jericho Rosales, 2003 to 2008, 5 years. Diri liwat matatawag nga mag-sugar mommy hiya kan Jericho kay usually itong sugar mommy, magkaedad ka mo or baro bata itong lalaki. Takay, mas older ha Jericho Rosales, ngan bankable star na hadto Jericho Rosales. Adihin 2010, nga dahat 2012, duha katuig or tulo. Hi Daniel Matsunaga, amo kunit gintatahapan ni niya. May de kahit picture di da, ka K5 Milton kan Daniel Matsunaga. O sa idea, kung di ako nagsasayo, may lahi adain nga Brazil, o may dugo adain ni Brazil nga aktor, hi Daniel Matsunaga. Kay nagre-research ako didi nga sugad-sugad hin amo liwat ini ang rason kung kay ano nga nag-break hira Daniel Matsunaga ngan hi Erich Gonzales. Kay gindidilihin siya handaw hadto, nagiging sugar mommy liwat, naging financial and diri pagkaasya ni Daniel Matsunaga ngan hi Erich Gonzales. Sugad-sugad nga kung hino ito niya nagiging uyab din ha Philippine showbiz nga babayi, nagiging palabigasan. Awa mo nga yan ini, Daniel Matsunaga. Okay, kitaon ko daw didi iton iyahin ni baga background kung kaya ano nga nasusugad niya. Ha? Daniel Matsunaga. Okay, nanonomdom ako, nagiging uyab ini ni Kuan, ni Erich Gonzales, hadto. Okay. Part Filipino ba inihiya? Daniel Matsunaga, Brazilian-Japanese descent. Waray hiya dugo nga Pilipino, okay? An iya mga kag-anak in may ada lahi hin Japan ngan Brazilian. Mm-hmm. Amo nga apelyido nga Matsunaga, kanan Hapon. Pero iton iya nawong kanan Brazilian. Pero tiyan nga litrato, amo nga hawit, ito pag-iisgang kita hinini ko ang kaki 5 cheese iskudero. Diri ko nga hawit himo on nga sugar mommy ko ang heart evangelista. Dilib ko na kong kati. Nakiliti heart evangelista pagkita na amon picture. Pero yan ang mga ka-K5, hininga aton set up yan na, ah. Okay? Hininga aton set up yan na. May dagor ito natatabo. Itiba ito, inoopayan lahira, kaya daw, marit ira kwarta. Okay la ako nga maging sugar mommy, okay la ako nga maging sugar daddy, kaya daw mo itakon sa lapi. It importante na respeto ka, ngan loyal ka haakon. Diba? Bisan kayo itong mag-ginastuson, basta nagpapabilin na exclusive hain mo, okay la ito. Tapos, iti mo igin siyo suporta, nga iti mo uyab, nga nag-iinaruhay mo, di rin kikinawa ta gobyerno. Labi na nga okay. Okay. Damo pa rin itong ma-comment. Dapat ko na Mr. Kevin magbalita kala. Ba, nasa rin didi Ma'am Edin. With due respect, commentary program ini nga Foro de los Pueblos dire ini newscast. Tama. Ini nga tama ka Ma'am Eden. Ini nga aton programa nga Foro de los Pueblos. Commentary program ini dire ini newscast. Oh, sige magtututdo ako. Kung mamamati ka mo dire aton DTX 500 morning newscast, waray hito komentaryo. Purely ito nga balita kay newscast ya. Magsugad na nga nini nga programa, For de los Pueblos, 11 Mbps, Public Affairs and Commentary Program ito. So may ada kami otoridad, may ada kami lisensya nga maghatag hin komentaryo. Baman kon diri asya, kung nagbibinuwa kami, pwede man kihaan hin libel. Magbabaton man la ako. Oh, pero kung sugad la ito nga mga opinion, nahuhurt la ito. Hit ka matuoran. Okay. Hininet Baston Izquierdo, good morning, gihapon ha imo. Mapa-shoutout it akon duha nga patod. Uy, adi hirap pangkoy ngan Francis. Nganan mamati yana hit iyo mga chika. Tikang kan Puri Golden. Sir Kevin, bis ano an igsiring ha imo han iba. Pabay ila iton, basta idol kita nga tanan pati K5. Thank you. Reden Kalisin Lods, good morning gihapon. Francis Astilla nagtitinawa, pero it picture is Sir Kevin. amo tirigoon ito yan. Ito nga amon pagsapit ni Heart Evangelista kunhin o it ginsyosyogaran dida. Alam mga K5, so garong talaanin aton na chika. Yan ang aga oras, alas 8:12 na. Aton pagbalik, kaparte paghihapon hini nga pag-abri hiton klase. Ngan bangin may ada na kita report, kasumpa hiton ginihimong aktibidad. Hiton K5 News FM Tacloban, pagbulig hiton mga estudyante din iha Tacloban City. Magpapatalas tas anay kita.
1: Foro de los Pueblos. K5 News. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian na nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
6: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
7: Mga ka-K5, may dako'y gay-story hayo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
9: Red Horse Beer in Newman Whistle.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
12: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
13: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
14: Igin papay maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hira in nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track. Sugad ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
15: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
16: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. Galing nagbabalik ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar para maghahatid na naman sa inyo ng panibagong pag-asa na kung saan lahat ng makaramdaman ay may solusyon kung babaguhin natin ang ating lifestyle. At lalong lalo mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na mayroon pong gastrointestinal problem na tulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
17: DTX 500.
18: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
19: Yes po, talagang epektibo talaga. Gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
16: Nawala ang discomfort sa chan, nawala ang bloating dahil sa araw-araw kapag inom sa ating Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kung saan makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay napakayaman po ito sa vitamins, minerals at antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa ating digestive system. Tumutulong makaibigan, tanggalin ang hangin sa ating tiyan at lalong-lalo na papagandahin ang digestion. Kaya gaganda talaga ang pakiramdam mo kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw. Katulad po sa ating live na na-interview ngayon makaibigan, na kung saan meron pong gastrointestinal problem at laging bloated. Kaya mas makaibigan natin ha, na abnormal lagi ang bowel movement, nagkakaroon na po ng GERD, laging may hangin ang tiyan, subukan ang Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
17: DTX 500. Mananaraba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
20: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
17: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
16: DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang alkaline na vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic kaya hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na nagpapalakas ng immune system at tinatanggal ang acidity kaya lalakas ang katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: Mighty C The Alkaline Vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C The Alkaline Vitamin C.
16: At ang tamang pag-inom makaibigan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal.
21: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Alas 8:27 aton oras mga ka-K5. May damanggod na tabo nga linog, nga makusog nga linog mga ka-K5. Kanina inihan alas 7:37 han aga. Okay? Magnitude 7.0. May da nang kakagawas nga mga report nga 8.2. Okay? An pagsukol gawas ang Pilipinas nga mga kuan instrumento. Pero sumalahit on Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIBOX, natabo ang linog June 8, alas 7:37 kaninan aga, magnitude 7.0. Hababaw la, 10 kilometers la ang iyahin ni kahiladmon, didahan iya sentro. Nahimumutang ini ang sentrohan linog 13 kilometros sur katungdan, southwest han General Santos City. So hara nila, tikang hajensan 13 kilometers la. Diri pa kita maaram mga ka-K5 kung ano itong kabutangan niya na ha General Santos City. Para din ha atong newsroom, ano, bangin makakuha kita hin mga images, pero bangin waray pa ito. Bangin liwat kita mapeki hin mga magkakagawas ka mga litrato. Kaya na, din ha Pilipinas, damulit na ma-manufacture ng mga peki. So kinanglan maghirot liwat kit het aton igpapublish yan ha, nga mga litrato. Kay makusog ini mga ka-K5, 7.0. Ngan 13 kilometers la ini, tikang han kabaybayunan ha General Santos City. Salit, ang FIBOX inagpagawas hin tsunami warning. Ha? May da tsunami warning yan na itong FIBOX, labi na dito ha Mindanao. Kay makusog ini nga linog, ngan hara nila ha kabaybayunan, 13 kilometros. An intensity o kakusoghan linog nga ginabat han mga tao dito ha General Santos City, intensity 7, makusog ini, intensity 7. Han hadingani nga naghankulop ano adto mga 2 months ago, mga intensity 4 la adto nga aton ginabat din he. Yan na, intensity 7 ang ginabat ha Jensan. Intensity 6 ang inabat ha Sultan Kudarat, Davao City, intensity 5. Kidapawan City, intensity 5. Intensity 5 gihapon, Hakotabato, Bagumbayan, Kalamansig, President Quirino, Sultan Kudarat, Zamboanga del Norte, intensity 5. Intensity 4, Hamati City, Davao Oriental, Zamboanga, Sibugay, Caraga Region, Manay, ngan Tarragona, Davao Oriental. Intensity 3, Habutuan City, Surigao del Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Intensity 2, amo nga may ada nangabat din niya aton. Kay din niya Leyte, nakaabat pa han intensity 2. Kanina may nakaabat hininga linog. Okay? So amo ito mga K5, aton pa inigin a-update siya na itong kabutangan labinahat General Santos City. Kay hara nila ini 13 kilometers away from the shores of General Santos City ini nga nasabi nga linog nga may ada magnitude didan sentro nga 7.0. Makusog nga haw ini mga ka-K5. Amo pa init aton nya nga gina-update kon ano iton kabutangan didto hiton aton mga kabugtuan didto ha Jensan ngan paghagrani nga mga lugar. Kay kung maamo ito nga 7.0 ang magnitude, tapos hababaw la, hailaroman to na, 10 kilometers la, klaro good ito nga abaton. Takay, agi daw, anit matatabo ito yan na, kay ito nga mga oras, 7.37, nag-flag ceremony good ito ang kasagaran ng mga eskwelahan, ito nga mga oras. Or, bago pala nga pagpapakasulod han era mga klase, han maglinog. Imagine, intensity 7 nga abaton na pag-intra itong klase. Di pa kita maaram yan ha, oray pagpakakita di dihin mga kuan, mga video ha. Nagihirot liwat kami pag pagawas di dihin mga video kay bangin diri kanandid to nga panhitabo. Maaram naman kita yan ha, nga tigsingabot liwat itong iba para lang magkamayadin mga content. Bangin kita makuryente nga diri maamong impormasyon itong aton igpapagawas. Ngan kasagaran hiniya na nga mga network, mga news network, mga lehitimo nga media outfit inagaalin susunod iniya na kun ano itong kabutangan didto ha General Santos City. Makusog iniya na kun aton iestimiton init kakusog hininga linog. Alas 8:32 na iton aton oras, salit bantay niyo mga ka-K5 iton aton mga post ha Facebook. A K5 News FM Tacloban Digital. So kad manggihapon it masunod nga aton mga public affairs program kay magkakamayada kita hin update mahitungod hini nga linog. Sigurado ako nga damonin mga aftershocks o garing la tungod han ka makusog itong linog sugad-sugad nga iton earthquake information itong Feebox. Damo itong nag-view-view. Salit kinukuryang kita nga makakuha itong kadugangan ng mga detalye. Hinaw itong

pero kay unpredictable ito. Waray hito kuan, waray hito radar nga nakakag-predict, waray hito instrument nga nakakag-predict kung saan umalinog. Nasasabtan nala ito kung tapos na ang pagbayog. Okay? Sari ni Francis Astilla, makusog kuno dito ha Okinawa, Japan. Kay itong Okinawa, hara nila hiton Pilipinas. Kami didi ha Tokyo, waray abat. Ah, waray ko nila umabat dito ha Tokyo. Pero may da didi an, iba didi nga nangabat dito ha kuan. Ha Malaysia, inabat gihapon hira. Kay hara ni manlenit Malaysia hiton Mindanao. So anira nga ni sukol dito ha Indonesia, ha Malaysia, 8.2. Pero officially didi ha Feebox, aada ini ha 7.0 nga magnitude. Pero maano pa man, makusog gihapon ini kung Asia ito itong pagbabasaran nga 7.0. Waray pa igpagawas didi. Anay ha? Kay ma-inspeksyon na liwat akwit akong Facebook kung may adahin ni kadugangan nga mga impormasyon. Anay ha? Facebook, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Anay, ada didi. 5 minutes, may 5 minutes ago, update. Earthquake information number 2. Gin-upgrade mga ka-K5, it's 7.8. Harumamay kahini mga ka-K5. Gin-sokol otro. Ha? Gin-sokol otro han Feebox. Imbis nga 7.0, 7.8. Hala, mga ka-K5, makusog good inin ura-ura. Agoy di kita maaram yan ay natatabo dito. Mga ka-K5 ha? Mako 7.8. Agoy, hagoy, hagoy, pastilan anay. Kay papasa naton ini. Ha? 7.8 man ngayon ini. O, otrohon ko pagbasa mga ka-K5 kay 3 minutes ago, igin info, igin baguhan Feebox, igin update. June 8, 7:37 a.m. Magnitude 7.8. Ang location, nagharo-harayo. 32 kilometers southwest of Sarangani. Kung magsaringani nga Sarangani, haraan ni lagi apin ni Jensen. So amo lagi hapon, intensity 7, ha General Santos City. Sultan Kudarat, intensity 6. Intensity 5, ha Davao City, Kidapawan City, ngan Carmen. Cotabato, Bagumbayan, Kalamansig, ngan ha Sultan Kudarat. Siokon, Sambuanga del Norte, intensity 5. Makusog yun yung mga ka-K5. 7.8, oh. Alayon pa ki-update dida, 7.8, diri ila 7.0. Makuagid to, makahurulup man eh. Diak nakaka-imagine yan na kung ano itong kabutangan yan na dito. Hininga, kung, makusog ining alinog mga ka-K5. Oh. Oh, pastilan, Diyos ko. Asya lay Sir Kevin it linog, unpredictable, gabay na lakwit bagyo, ayaw let linog. Keep safe Mindanao, bisan ang kakairiba kitahin mga pag-ampo. Okay, so padayon naton, ginmo-monitor ini mga ka-K5 nga 7.8 magnitude nga linog dito ha. It ginhimo nga reference didi ang kuan, ano tawag hini? Mindanao, ha Sarangani. Kita adaw ka K5 Milton, may ada igin send ada hakon nga video didi. Hi kuan hi Carl Dolorico Yap, didit aton Facebook live streaming. May didi da comment nga kuan bangin may da niya video ng igin padara para ma-verify naton kung baga nakaka-access kita hito. Kay makusog ini kung sugad hini nga 7.8 nga ni yan ang palaki ni Pakabati nga may adhan ni sugad kakusgon nga linog din sa Pilipinas. Although may adhan hadto mga balitahan, kaunahan pa nga may adhan na din ni 8.2 nga linog. Totoo nga pag-abri pa ng klase. Amo yan ito naging kakabarakahin ni kung ano itong kabutangan niya na dito ha Jensen. Ngandiril ha Jensen kay may daman mga magluya nga estruktura bisan diri good na isi sentro. Bisan kung diri mahisentro itong ano linog ngarit iyo lugar kung makusog-kusog gihapon nga maluya itong pundasyon itong infrastruktura
apiktado gihapon.

0: yung kabablayan, labi na kung magtikaharani ng tuit sentro, tapos diri matibay itong pundasyon. Oras alas 8:38 na. Neron niyan mga ka-K5, kung may adap, pini kadugangan ng mga detalye, aton ini iga-update ng tuiton aton mga manmarati, ng mga nagkikita di da Facebook, igampo naton. Igampo naton ito aton mga kabugtuan dito hining dapit sa Mindanao. Ngayon na utunta, waray grabe nga natabo haira, ngan talwas hirang nga tanan dito. Sige, padayon kita hininga aton iristoryahon mga ka-K5. Mahitungod hiton pag-abre hiton klase, sering ko pa mang kanina, inin nag-aaro iton mga magturot do. Hin increase nga 15,000. Kanina, nag-anunsyo na ini nga mga grupo hin kamaistrahan nga andam hira pagtapo hiton mga challenges para hiton pag-abre hiton klase yana. Pero, iraliwad gin papa hinumdum ang gobyerno han ira panginyupo nga inkrisan hirahin 15,000 ang ira sweldo kada bulan. Pero iton sweldo, iton bago nga pag-entra iton teacher nga daha DepEd. Entry level basic pay hit public school teacher is 31,700. 31,700. Pagsulod ni mo, teacher 1, asyet diretsuit imo sweldo, 31,705. May dahito pera, personal economic relief allowance nga 2,000. So na 33,700. Kay may da paman allowance nga 2,000. Pero may daman mga mandatory deductions, insurance, buhis. So more or less, ito nga 31,000, kung naiibanan na ito nga mga mandatory deductions, nahihimo nala nga 24,000 nga daha 26,000. So pag-iban nito, haro 5,000 nga daha 7,000 it naiiban. Okay? So, damo ganit mahangit hini nga mga teachers. Kay makikit ang nirit iba nga senador nga diri na report sa trabaho pero nagkikinarawat man lagi hapon itong sweldo nga tanan nga mga benepisyo samantalang hira sige man itong pagsinakripisyo itong pagtutdo ngan overworked hira. Okay? Salit, sering hini nga mga magturot do, damo ganit amon trabahoon. Public school teachers, damo trabaho, underpaid. Okay mga ka-K5, may ada kita video yan na nga aton igin papakita ang mga pictures di kang didi ha, Matanao National High School. Kita unta daw ha. Kita unta kung hain ini nga pamati ko ato niya sa Rangani, Matanao, okay, National High School. Ato ini ha, Matanao Davao del Sur. Adiyo, may da video in taon adahiran ira pinaka campus nagkagawa san ira eskwelahan. Davao del Sur, di man. Matanao National High School. Adahira nga tanan di dahiton ira grounds, nagkagawa san ira mga classrooms. Ambot kon ano it kabutangan hito nga bubong hit nga ira kong kung kanan video la ito nga bagabagit na hiwi it atopit ira eskwelahan. Kung baga partially ito nga nahirusda, kinautunta diri. Para ito, nanmamati ila ano, ino nga ako naging di-describe, inindid to ini Matanao National High School, Davao del Sur. Tungod hini nga 7.8 magnitude, didahan sentro, harani ha maasim Sarangani. May ditong bungto dito, Sarangani province, ngayon ngaran hito, maasim. Din ha aton, maasin. Letter N, dito ha ira, maasim. So, usaad to, han mga image nga igin padaraha aton. May dapat di usa nga igin send liwat ha aton ni Mr. Carl Dolorico Yap. Thank you sir. Thank you hini nga imo ayuda di ha amon kahit kami sige paghihapon ito amon pagpinanbiling hini nga mga images di kang dito hit lugar nga kundiin na tabo ini nga linog kanina han alas 7:37 han aga. An iba ha aton din hi nakaabat kay sige na akong diskusyon kanina han chika-chika nag message na akon ni ka-K5 Julius nga may ada ko niya ginabat nga linog kanina. Baga waray ko laig mind kay waray man ako makaabat didi. Kami didi sa istasyon. Ngayon kay tinuod good man. Kay patingan niya Leyte, ginabat ang intensity 2 in some parts of Leyte. Good morning ha imo, Angelito Manalastas. Ah, pero may gihapon niya Angelito naka subaybay ha aton. Okay? Nga, amot aton masisiringin ni ano Francis Astilla nga yan apagod nga pagtikangan pag-abrin klase, disruption na liwat ini. Maguguba na liwat ang schedule han mga klase hini nga kabataan. It ma unta waray nahibang, unta waray nag-antos in injury. It makuri kung may nag-antos in injury. Tapos kung waray man nag-antos in injury, it makuri kung may nagkaguguba ng mga structures, mga eskwelahan, mga kababalayan. Kay sigurado na liwat nga apektado ini. Oh. May da pa naton didi ipapakita nga video. Okay, dito ini ha plaza hitong General Santos City, mga ka-K5. Di man ang mga motorista nagkahawas ang ira mga motor ng lingkod didahang kalsada tungod hadtong alinog. Di rin taon, ito adi nga usan nakulob na didit kalsada in taon. May da mga dust, may da mga alikabok didit kalsada, may da ako nakikitan didi nga mga bubong hin mga tindahan nga nanhirusdak. Oo, kanan Jollibee dito ha Jensen. Tama, ha Jensen adto, may da corner dida, may da fast food chain nga adyan ako nakikitan, itamon video nga ginpapakita nga nahirunog ang bubong. Adi, adtugod nakuhaan ang video, may naharusdak nga building. Dito ha harani hiton RD Plaza ha General Santos City. Nagkakaabot ninyo na nga mga video ha aton. Tikang hiton aton mga kabugtuan han apektado nga mga lugar. Partial pala ini. Gingkakabarakan niya na nga darodamo pa nga mga damage. Kay mas makusog ini mga ka-K5 handi da si buhan o nga tuig. Nga 7.2, yan na 7.8 in itong magnitude. So, di man kita naghihining yapon, madako itong damage. Pero, hakon pagkita, dako itong damage, hini dito ha, Jensen, na Sarangani, hini nga 7.8 magnitude nga linog. Agoy, agoy. Usa pala ito, di dito ha may plaza. Jensen, waray pa ito ang iba. Akon, sigit akon di monitor mga ka-K5 kung may ada pa iba nga aton mga balita. Okay? Kay nakabutang la di magnitude 7 nga earthquake pero gin-adjust han Feebox nga 7.8. Kudamot nang heron og nga building di daharan hindi nga plaza Jensen. Ariton may iskina. Kung nakakakita ka mo, itamon, nakikita ni itamon monitor, ba, makababara ka ini nga kasugaran niya na mga ka-K5 dito ha Jensen. Nga pag-abre pala itong klase, amo ito niya na matutong hayan sa ring pa itong Tagalog. Agoy, hinautunta nga waray hini, grabe nga danyos dito itong mga eskwelahan. Di ak nakaka-imagine han pagpanik naman hinihiton katawhan kay oo man nga ni sige ton aton practicein mga earthquake drills nga para magin hiaray ta aton muscle kun ana ta aton bubuhaton kun may ada hini nga bisan diri kita maghunahuna na automatic na and yet ada lagi hapon ini nga kuan nga panhitabo. Good morning ha imo Roger Fabi nga ay happy birthday ngayon yan na kan aton patod. Oh, birthday yan na ni Sangguni ang Bayan member Carlo Alconaba Libanan didaha oras Eastern Samar. Happy birthday ha imo ano atod Carlo. Ngan hi Doktora Bambi Montaliana Lim ngan hi Ate Milet Villalon ngan hi Mano Iwin happy birthday iyo pero amulot iging kakabido nga tinmalikod din kadayunan ng amon pariente hi Arnel Chinel. Oo, na tinmalikod din kadayunan kakulup nga adlaw June 7. Agoy, adit atan mga reaksyon. Okay, kanan ko na ito nga building na may dakaratulahin Jollibee.
1: didaharan han plaza dyan san agidaw ang mga employee han Jollibee pastilan. Sana waray kinabuhi nga naalakbatan. Di pa kita ni maaraman o linet kung may adahini mga casualties yan na kay makusog in hinduro nga linog. Richard Ibanez, good morning K5. Siring ni J-Trucks, keep safe everyone, especially didahan na agihan na sintruhan han linog.
0: Adi pa, may naton didi nakikita nga iba pa nga mga litrato nga nakuha ni ka K5 Milton. Adihin, Saint Marcelino, ano ini, ka K5 Milton? Hospital? O building nga may da mga andana nga narusdak? O relak pakakasigurado, basta Saint Marcelino. May da liwat didi hotel nga nanhirunog, taas ini nga building, nanhirunog iton iya ground floor. Nagtitikada mo ini nga mga litrato, mga ka-K5, samtang nakakasiguro iton iba, nakapamuhay-puhay na, nakakuhay mga pictures, hini nga panhitabo, hinlinog, 7.8. Anay ha? Bangin na liwat may da bag-o didi nga impormasyon tikang ha-Feebox. No, kita-kita on tala, ha? Anay. Kita on kunaliwat didi an Feebox. Philippine Institute of Volcanology and Science. Sigurado ini nga magkakamay adin aftershocks. Kay di rin harumama ini nga linog, okay? Oh, so may da na aftershock. Hanya na nga 8:35 in the morning, alas 8:35, magnitude 1.9. Dito lagi hapon hamay Sarangani province. So ginabot an intensity 2 ha General Santos City ngan ha Kiamba Sarangani. This is an aftershock of the 7.8 offshore Sarangani earthquake 2 hours ago. 1 hour ago. So nagkamayada nahin aftershocks mga K5 usa. Usaan na record nga aftershock hininga linog. Nahitabuan ang siyahan nga linog, 7.37. Kaninan aga, 7.8. Ang siyahan nga aftershock, yan na nga 8.35 in the morning, 1.9 magnitude. Ngan, adi po, adin, mga terminal ada init iba. Nakikitaan natin didi, kay timprano pamanggod, ini nga mga private nga mga building, nga may ada mga picture, waray pa mga tao. Kay kung private nga mga building, usually, nagkakamay-ade itong mga tao, alas 9 pa man hitaga, alas 10, kaya sit pangong opisina itong private ng mga opisina, mga ka-K5. So, amoy ato nakikitaan niya na, may da nagkawawara ang mga wall, nan hirusdak, mga dekorasyon, may da mga atop, nga nagkawagra, hagoy. Uhoy. Pastilan ining adihin mga motorsiklo nga nagkaradat-ugan han nagparik nga mga semento tikang hinusa nga building didto gihapon ini ha Jensen mga ka-K5. Amo ta aton ging kikinitaan niya na ini nga postura hini hiton damage. Waray pa mga pictures, waray pa mga videos didahin ordinaryo nga mga kabablayan, ha? Itadi pala ang didahin mga dagko nga mga buildings nga aton nakikitaan niya na hinay-hinay nga ipinan-upload hiton mga mulupyo tikang han apektado nga mga lugar, pero makahurulop ini kay dako ini makusog ini nga linog nga 7.8. tapos syempre everybody was excited, everybody was busy kangina tungod kay pag-abrihan klase natra-traffic nga tanan. Ah, nagkahalo-halo itong emosyon niya na nga didagod ang pag-abrihin klase na iging katuman ini nga paggios ang tuna. Diri ini siguro volcanic in origin kay waray mo nagbuto nga vulkan. So nagpinanggios adiliwat hin McDonald's kanina Jollibee, adiliwat McDonald's dito ha Jensen, naruba liwat ang ground floor. Ah, kay adin nagkukot si iyagin videohan tapos iyagin upload sa Facebook. Asus, pastilan kada ako hininga damage. Oh, depend na ito nakikitaan. Iningani nga mga structure yan na nga mo naging sasalida. Magdirodig on na ini nga mga building. K5 Kay dire ili ni basta-basta nga magtitindoghin building or maplitin space ini nga mga rico nga food chain. Asay pa iton iba in tawon itkabablayan nga dire isugadhin ka madig-on. Makalilis ang mga ka-K5 ini nga aton nakikita niya na. So anyway, mga ka-K5, kay kinakablas manggod kita hin panahon, ano, may da paman masunod niyan nga aton mga public affairs program. So monitor la kamo din niya K5 o dito it amon Facebook page, ha, K5 News FM Tacloban Digital, para magpadayon kita nga ma-updated hini nga panhitabo, hini nga linog dito ha General Santos City. Ginhimo nga reference ang Jensan. Igampo naton nga waray hini mga casualties. Igampo naton nga waray hini ng kahibang. Ipaprehas kita hini apiktado. Bisan hikita din hi, aniba waray nga ni umabat. Pero mahit naton mga kilala. Ngan bisan man waray kilala, igkasin naton iton mga Pilipino nga apiktado na liwat hini nga kalamidad. And K5 News FM, the Tacloban, nagpapasalamat ninyo pag-upo din ang programa Foro de los Pueblos. Ika K5 Edward, in waray makagprograma yan, ang kay Adi Hiagawas, may danamon mga activity nga panhatag hin mga school supplies nga din mga estudyante hapinili nga mga public schools din na Tacloban City. Bangin buwas nga adlaw, may da pa, no, ka K5 Milton buwas? Okay, so, posibilidad gihapon nga magpadayon kita pagkapot hini nga programa buwas nga adlaw kay super busy ka K5 Edward como station manager nga hiya iton manguna hini nga aktibidad han K5 News FM Tacloban. Boy no, iging kaupod naton didi hi ka K5 Milton nga ka K5 Robert. Ini ka K5 Kevin Susana paran kampyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinrangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alguizar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Health, health, alert!
4: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. ng DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
4: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
2: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. iCare Gold.
7: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
2: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy.
9: Alas 9 na, Health Alert na po sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy, DTX 500 Health Alert. At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar, DTX 500 Health Alert.

0: Welcome as always sa ating programang Health Alert, mga kaibigan, na kung saan magsama-sama naman po tayo para bibigay sa inyo ng mga plus kung kaalamang pangkalusugan at isatin sa mga superior antioxidant, mga mas pinakas na produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. At syempre ha, sa mga gusto sumali sa ating programa, ating mong text line number 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa ating programa. At syempre, magandang pakikinig muna sa mga kaibigan natin ha, na abot sa ating programa sa mga mas pinalakas na signal ng Key 5 News FM. Lalong-lalo na dito po sa Palawan, K5 Puerto Princesa City, Rojas, Nara, Hispaniola, Cuyo, at lalong-lalo na ang Taytay, and many more station to come. No? Atin po yan ang K5 News FM para mas mapalapit sa inyo mga impormasyon, mga balita, at syempre, mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At syempre, ha, masuking tagapakinig sa mga taga-Nara na nakikinig ngayon. Uy, malapit na ang ating ano ha, ang ating grand opening, mga kaibigan, dito po sa bayan ng Nara, Palawan. Ngayon na po yung Linggo. Oh, kita-kita po tayo dyan, mga kaibigan. Ngayong Sunday na po yan. Libreng konsultasyon. May pa-practice po tayo sa lahat ng ano natin, ang kape natin. At lalo na may libreng patak sa mata. May pamimigay pa tayo na radyo, mga kaibigan. At syempre, ang libreng check-up kasama po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Kung saan, mga kaibigan, ha? Ngayong Linggo na po yan. Kaya dalhin na ang buong pamilya at puntahan Nature's Healing, mga kaibigan, dito po sa bayan po ng Nara. Nandito lang tayo sa Faircon Building. Tapat lang po yan ng Rudy Mart. Pag sasakay ka ng tricycle, sabihin mo lang, Rudy Mart. Oh, makita mo ang signage kaagad natin. Likod lang po yan ng Umix Gadget dito naman sa poblasyon mismo ng Nara, Palawan. Siyempre, para protektado ang ating katawan, huwag kalimutang inumina ang inyong DTX 500 Herbal Capsule and MRTC the Alkaline Vitamin C. Yan ang isang kapsula na magtaglay na superior antioxidant. At nag-iisang kombinasyon na napakarami na po ang napasaya at natulungan. Every duty natin, mga kaibigan, no? Actually kahapon ang duty natin dito sa ano, sa Hispaniola. Nag-duty muna tayo sa Hispaniola, iba muna pina-duty natin sa Rojas. Good morning ha sa mga taga-Rojas. Ngayon, mga kaibigan, andyan po si Doc Romeo para po sa libreng konsultasyon sa mga kabayan po natin dito po sa bayan ng Rojas. Hanggang alas 5 po yan, open ang ating clinic ha. Daily open po ang ating clinic sa Rojas. At wala po tayong ibang address. Kundi ang address po natin, mga kaibigan, dyan lang po tayo sa Barakalan, sa Rojas, Palawan. Kundi nyo pumuntahan daily ha. Pwede kayong bumili dyan. At every Monday naman ang free consultation. Good morning sa mga kaibigan po natin, especially sa lahat na naka-hook up sa ating programa, lalo na dito naman sa Tacloban City. Good morning kay Sir Robert Garciano. O saan, mga kaibigan? Andyan ngayon si Duk Khalil, mga kaibigan, Balag. Andyan po, mga kaibigan, ha? From June 8 to 15. Uy, puntahan nyo po yan. Huwag nyo pong sayangin ang panahon at oras habang nandyan po ang ating magaling na doktor patungkol po sa natural medicine. Andyan po siya hanggang 15 po yan. Daily pwede kayong pumunta sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center dito po sa Tacloban City. At syempre sa mga taga-Kawayan naman, sa lahat ng naubusan, ngayon mga kaibigan, naikutan na po ng ating mga energetic na mga sales representative ang lahat ng mga pharmacy na mga naubusan po ng Clinica products, DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix. Ay, nahatira na po yan ng ating mga energetic na mga sales representative. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Lalong-lalo na ha, speaking of effectivity ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, bago tayo magtalakayan no, ng mga health information sa umagang ito, pakinggan po muna natin ang mga napasaya, no? Napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng mga produkto, mga pinalakas na produkto, ang mga superior antioxidant products ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sir JR, no, play muna natin ang ating live interview.
1: Ma'am, magandang araw po.
2: Good morning po.
1: Ano pangalan din, ma'am?
2: Mila Cardino po.
1: Taga saan po kayo?
2: Yan po sa Barangasay po din.
1: Okay. So, ngayon po kasama po ninyo ang inyo pong anak, ano? Na nag-assist sa inyo dito para dalhin kayo sa ating clinic. Ngayon, ma'am, 1,000 na po kayo umiinom ng gamot natin, tama?
2: Opo.
1: Oo. Anong problema po natin dati, ma'am?
2: Masakit po ang aking tiyo dahil hindi ko po may lakad.
1: Mga ilang araw po ninyo tinitiis yun?
2: Mga 1 linggo po.
1: 1 linggo talaga, dala-dala niyo.
2: Okay.
1: Di ba pula na yung tulong mo dati?
2: Opo.
1: Baga?
2: Ngayon po, wala na.
1: Nawala na?
2: Wala na po.
1: So, baka nakatalakan na po ng maayos na
2: yun? Oo, nakakalakan na rin po.
1: Malayo na po na parangating yung maglakad?
2: Okay na po siya, Dok. Nabawalis na ng palitok ng bahay.
1: Abay. Oo, nakakawalis na po ng palitok ng bahay. Sa mga taong nung pumunta ka dito, nakaraan.
2: Ako sinahina.
1: Ilan yung pasama mo nakaraan?
2: Ako lang po.
1: Oo. Inalalay niyo sa maglakad, di ba?
2: Oo.
1: At ngayon po, okay na talaga ang tuwa mo na. Hindi na masakit.
2: Okay na po, okay po.
1: So, sa loob po ng 7 days, sa pag-inom po ng mga gamot natin sa clinic, ano po, ay ngayon okay na po ang inyong pong pakiramdam. Ma'am, sa naangkin po ninyo na kagalingan, no? Sino pong gusto pasalamatan natin?
2: Pakasalamat din po ako kay ito. Nung artisal, nung lang sa Panginoon, bago yung binili namin gamot po sa kanya, bumalik po ako.
1: Opo.
2: Kaya maraming salamat po kay ito.
1: Tapos doon sa mga kaibigan po natin, nakikinig sa testimony po ninyo, sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, makapakinig ngayon, ano pong mensahe natin sa mga mayroon pong karamdaman, hindi pa nakalitita
2: po? Yung mga kapalis ko po na may karamdaman po, magpatika po kayo, Dok. Artisan, maganda po ang magpanggamot sa kanya.
1: Libre po, consultation, di ba?
2: Po.
1: Sige, ma'am, salamat po sa pagpapaunak. Ano pong pangalan natin ulit?
2: Mila Cardino po. Mila P. Cardino.
1: Aha, salamat po, ma'am.
0: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng mga superior antioxidant and syempre sa mga mas pinalakas na produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga nagpunta po yan sa store po ng Clinica de Alternativo. Yun yung mga kung saan available ang product, mga kaibigan. Nandyan po yan sa Nature's Healing Naturopathic Center. Mga suking tagapakinig, meron pong maraming iniindang karamdaman, hirap makalakad, masakit ang tuhod, pero after 7 days, mga suking tagapakinig, na uminom, ayan po ang naging resulta. Ayan, wala nang sakit, wala nang pamumula, nakakapagwalis na yung dating inaalalayan pag tinatawag natin paglakad, papunta dun sa clinic. Ngayon, mga kaibigan, nakakapagwalis na. Biruin nyo yan, mga kaibigan. Kaya nga po, sa mga suking tagapakinig natin, lagi nating sinasabi na ang tinatawag po natin na antioxidant, lagi po nating sinasabi na kailangan po yan always, mga suking tagapakinig. You know? Especially, kapag ang pag-uusapan natin ay ang acidity. Oh, itong pagkakaroon po ng acid. Dahil nga po, mga kaibigan, kapag sobrang taas po ng acid, kaya sumasakit po yung tuhod, sumasakit yung inyong mga balakang. Ibig sabihin, tumataas na yung acid sa katawan. Oh, kailan naman pumapasok ang antioxidant? Ang antioxidant naman, especially kapag nakainom ka ng DTX 500, siya po ang tumutulong para maiwasan ang oxidation ng acid. Tapos, pinartiran pa yan ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang alkaline vitamin C naman, yan naman yung nagpapa-alkaline para matanggal naman ang acidity, para mawala ang pamamaga, mawawala ang pain. At ang good news, hindi lang po superior antioxidant ang nandyan sa DTX 500 herbal capsule, andyan pa ang superior anti-inflammatory properties. Health Alert! Yan ang kagandahan, mga kaibigan. Kaya habang piniprevent ang oxidation ng acid, tinatanggal pa ang pamamaga, kaya natatanggal din po ang pananakit. Katulad kay nanay, mga kaibigan, ayun, nakakalakad na. Wala nang pananakit ng tuhod. O, nakakapagwalis na. Ganun po, mga kaibigan, ang epekto ng superior antioxidant. At syempre, yung mga superior na mga kombinasyon. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, kapag sobrang bigat na yung nararamdaman mo, kapag matagal mo na yung dinadala at parang naging dependent ka na sa pain relievers, ang dami mo nang ininom, wala pang magbabago, baka may kailangan baguhin natin sa lifestyle mo. Kaya nga si nanay, matagal naman yung problema niya, nagbisita siya sa clinic. Kaya nga po, mga kaibigan, nabigyan natin ng program, nabigyan natin ng tamang diet, nireprogram natin yung kanyang lifestyle, at after 7 days, biruin nyo, mga kaibigan, ha? In 7 days, ayan na, nakita na yung epekto. Kaya nga, mga kaibigan, sa mga taga-Ruhas, puntahan po ang clinic natin, no? Open po tayo ngayon, no? From Sunday to Friday, open po yan, at ang pre-consultation Monday, ngayon, mga kaibigan, hanggang alas 5, dito po, mga kaibigan, sa bayan ng Ruhas, at dito naman sa Puerto Princesa City, mga kaibigan, Martes and Miyerkules. Lalo na dito naman sa Tacloban, mga kaibigan, si Dr. Khalil, marami kasi itong iniikutan na clinic. Kaya puntahan po, mga kaibigan, ha? June 16, no? Mga kaibigan, June 8 to 15, andyan si Dr. Khalil. Ha? Yan po sa Clinica di Alternativo Medicina Tacloban para naman sa libreng konsultasyon. Sa bayan po ng Nara, ha? Opening po natin ngayong Sunday na po yan. Sa Espanyola naman, ha? Good morning sa mga taga-Espanyola na nagpunta kahapon. Medyo marami-rami ang ating client kahapon. Salamat sa tiwala sa ating clinic at syempre sa DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre, naka-hook up din po tayo ngayon sa Island ng Kuyo. Uy, good morning kay Sir Ostares dyan sa Kuyo, ha? Kay Ma'am Jemina sa clinic po natin sa Kuyo. Daily, pwede po kayong pumunta para naman sa libreng konsultasyon dito naman sa Bayan ng Kuyo. Shoutout muna kay sa ating news writer and reporter na si Miss Beautiful Carol Medino. Si Ma'am Carol Medino, ha? Tingnan ko nga ang Facebook ni Ma'am Carol. Kasi aka Ibana Alawi daw ito, eh. Aka Ibana Alawi ba yan? Nang Tacloban, K5 News FM Tacloban, mga kaibigan. Ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala, ha, ang inyong mga katanungan para mabigyan naman natin ng specific live advice sa ating programa. Specialist, mga kaibigan natin, na medyo mabigat na talaga yung inyong nararamdaman sa inyo pong katawan, mga kaibigan. Text lang, ha, sa ating text line number 0919-002-8117. At syempre, maganda pakinig kay Sir Alberto, mga De La Torre family ng Pulot Center Hispaniola. Pulot Interior Hispaniola. At sa mga sa Padilla family sa Barangay Maasin. And si Riella family na nagpunta kahapon. And Gapilango family naman. Dito naman sa Hispaniola, mga kaibigan. Health Alert programa na
3: lalo na po, mga kaibigan, atin mo nang pag-uusapan ngayon itong tinatawag nating mga nanay at tatay. Biruin mo, meron akong naging client, mga kaibigan, na kahit napakataas na yung edad ay hindi pa rin nagkakaroon ng problema. Lalong lalo na, mga kaibigan, hindi po nagkakaroon ng kidney problem. At alam nyo, mga sugid tagapanig, nung tinanong ko siya ano ang kanyang sekreto, sabi niya, ang sekreto ko, Doc, ay DTX 500 and then Mighty C. At ang another secret niya pa, umiinom siya ng tubig kahit hindi siya nauuhaw. Ano ba yung kaimportante, mga kaibigan? Kasi ang karaniwang ginagawa kasi ng karamihan, bakit nagkakaroon ng kidney problem? Bago yan iinom ng tubig kapag uhaw na. Tapos, siyempre, dahil mahilig tayo sa masasarap, mahilig tayo sa matatamis. Kapag nandyan ka sa malapit sa tindahan, imbis na tubig ang bilhin, ang binibili naman ng karamihan, yung mga cooler drinks na yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa kidney. According sa pag-aral, mga kaibigan, ha? Ang pag-inom ng tubig, kahit hindi ka nauuhaw, ayan po yung pinakasimple at pinakamahalagang habit para makatulong sa pagpapanatili po ng normal na acid levels. O kasi nga po, pag sobrang taas po ng inyong mga acid, isa sa naapektuhan kasi ang kidney. Kasi yan kasi ang nagsasala po ng ating mga dugo, no? Na kapag ikaw ay umiinom ng tubig regularly, kahit hindi ka uhaw, yung sapat na tubig sa katawan, nagdi-dilute po yan siya ng ihi, o mas diluted po ang ihi natin, at mas madaling mailabas ng kidney ang uric acid. Kaya mas mababa po ang posibilidad na mabuo ang uric acid crystal sa kidney, maiwasan ang kidney stone, at lalong-lalo na ang kidney problems. Kaya marami po ang mga healthy seniors, mga kaibigan. Speaking of mga senior citizen, magandang umaga pala, ha, sa mga taga-Malcampo. Malcampo ba tayo kahapon? Ang ano na ating kahapon doon sa ano? Sa Malcampo ba yun, mga kaibigan? No, meron pong free health seminar po na binigay po kahapon ng ating team dito naman sa bayan po ng Nara, mga kaibigan. So balik tayo sa ating topic na kung saan kailangan talaga regular po ang tubig, no? Dapat, mga kaibigan, ang kulay ng ihi mo is pale yellow na ihi. Yan po ang magandang sinyalis para maayos ang tinatawag po nating hydration, no? Simula pagising mo, dapat bago mag-klinika DTX Coffee Mix, magtubig ka muna. Oh, first of all, water muna. Oh, kasi nga po, during ikaw ay tulog, maraming tubig po ang nawala sa katawan. So tubig muna, then after that, timplahan mo yan ng klinika DTX Coffee Mix. When we talk about kidney problem, mga kaibigan, and acidity, napakainam ang klinika DTX Coffee Mix. Bakit? Kasi ang klinika DTX Coffee Mix, nagpapalabas kasi yan siya ng excess na mga toxin sa inyo pong katawan. Yung superior antioxidant yan, na parang ginagawa mo lang yung regular mong ginagawa, nagkakape ka lang, pero sinusupplyan mo ng nutrients ang iyong katawan kapag ang kape mo, Clinica DTX Coffee Mix. Kaya marami po tayong client, mga kaibigan. Biruin mo, ang Clinica di Alternativo, ilang taon na po yan? Sa mga user po ng DTX Coffee, yung DTX 500 and Mighty C for how many years? Every laboratory, mga kaibigan, makita talaga nila na ang ganda ng result ng kanilang mga laboratory. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na overweight. Ha? Ikaw ay sobra sa timbang. Tapos, hindi ka pa mahilig uminom ng tubig. Ay naku, napakataas ang risk ng pagkakaroon ng kidney problem. Lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na umiinom regularly ng alak. Sabi nga nila, every bago ako matulog, yung pampaantok lang, yung ginagawa ng karamihan, no? Kung regular kang umiinom ng alak, tapos kulang ka sa tubig, nako, mataas ang risk na hindi pa nagkakaedad, nagkakaroon na po ng kidney problem. Especially, sa mga kaibigan natin na may family history sa gouty arthritis. Bawa, yung lulo mo, nagtabingian na yung mga hintuturo sa paa. Nanakit yung mga tuhod, may arthritis. Tapos ikaw, hindi ka rin mahilig sa tubig. Ay nako, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, prone talaga sa pagkakaroon ng kidney problem kahit hindi pa nagkakaedad. Kaya sundin natin yung mga nagkakaedad na walang arthritis, walang gouty arthritis, walang sakit sa tuhod kasi laging umiinom ng fresh water. Paano naman ngayon? Halimbawa, hindi ka mahilig sa tubig. Tapos mahilig ka sa soft drinks. Ano ang gagawin mo ngayon? Kailangan mo ng detoxification and repairing. Kaya nga po mga kaibigan, lagi nating kinukumpanya ang Clinica DTX Coffee Mix. Bakit? Kasi yung mga nainom natin, nakain natin for how many years, kapag iinom ka niyan, unti-unti niyang pinapalabas yung mga nakatago dyan ng mga toxin sa inyong katawan. And then, mga kaibigan, halimbawa naman, sa tagal ba naman na ginagawa natin yung mga maling pag-inom o maling mga inumin, nagkakaroon ng damage? ang antioxidant naman na nandyan sa DTX 500, mga sukin tagapakinig, yung superior antioxidant, yun namang tumutulong para mag-repair. Kaya nga, napakainam po talaga na inumin niyan araw-araw. DTX 500, MyTC, and Clinica DTX Comix, yan po yung napakainam na kombinasyon.
4: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma, at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisang at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Itest po ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mag-umpi sa mga butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
7: Po si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at syempre, ang ating klinika DTX Coffee Mix ay mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, lagi na nga natin sinasabi, kahit normal ang iyong bowel movement dahil naka-klinika DTX Coffee Mix ka, healthy yung mga organs mo dahil naka-DTX 500 ka, yung blood pressure mo okay dahil naka-DTX 500, pero kung malabo ang iyong mata, ay kinakukulang pa rin. That's why, mga kaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron talagang iCare Gold Herbal Capsule.
8: iCare Gold.
9: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
8: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutil at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Yan po mga kaibigan, ha? iCare Gold ang nag-iisang kapsula na para po sa inyong mga mata na nagtataglay ng napakataas na lutein, vitamin A, E, zinc, at lalong-lalo na andyan pa ang bilberry berry extract. Kahit kayo na po magsaliksik, mga kaibigan, para first hand information ang inyong makukuha, mga suking tagapakinig, ano? Try nyo i-research about lutein. Kahit nga yung ginawa ng Panginoon ng tao, nilagyan ng Panginoon ng lutein ang mata. Ganyan ka-importante. Ang problema lang, kung lagi kang nakababad sa araw, tapos yung lifestyle mo is poor pa, mahilig tayo sa mga gadgets, ang lutein sa mga mata, bumababa po yan, especially pag nagkakaedad. Kaya humihina din po ang protection natin sa glare, sa blue lights, at lalong-lalo na sa sobrang sikat ng araw. Kaya nga po, tingnan nyo, bakit ang mga nagkakaedad na, yung mga nang lalabo ang mata? Kasi bumababa nga ang lutein. That's why kailangan nating dagdagan. At yun ang dahilan bakit lumabas si iCare Gold. Kasi nandyan yung napakataas na lutein, na kapag pumasok yan sa ating katawan, yan po ay tinatawag na transferred antioxidant. Na pupunta po yan sa ating mga mata para magdagdag proteksyon, para maiwasan po ang panglalabo ng paningin kapag nagkakaedad. At sa mga kabataan naman, at dahil sobra, yung overuse, lagi natin sinasabi eh. Lagi natin sinasabi, yung mga nagkakaedad nga, na hindi naman nagsiselfone, nasisira nga yung mata, eh paano na yung mga laging nakatutok sa gadget? Diba? Nakuha nyo ba, mga kaibigan? Paano na yung araw-araw, every time makapahinga, makaupo, ang hawak cellphone, paano na lang? Mas kailangan ng Eye Care Gold, makaibigan, dahil po sa routine, no? Mga suking tagapakinig. At yan po ay pinalakas pa dahil dinagdagan natin ng Bellberry Berry Extract, na kahit kayo na po ang mag-research, hindi nyo matapos ng isang buwan ang benepisyo ng Bellberry Berry Extract para po sa inyong mga mata. Na kung saan, makaibigan, ang Bellberry Berry Extract, yan po ay may tagline na napakataas ng mga anthocyanins, na mga specific antioxidant and bioactive compounds na tumutulong naman proteksyonan ang mga mata at naiwasan ang eye problem. Specialist, yung mga nagsasalamin na dyan, subukan nyo, makaibigan, ang Eye Care Gold. Nakikita nyo talaga ang epekto sa mga meron na pong katarak. Sa mga kaibigan na nakakita ng ulap, no, nagapitik-pitik na yung mga mata, yung gilid ng mga mata, may iba ka nang nakikita, subukan nyo po ang Eye Care Gold. At lagi natin sinasabi, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan nyo talaga ng Eye Care Drops. No? Ang ating Japan-made na Eye Care Drops ay available po sa mga pharmacy. Maraming nagtatanong, Dok, bakit ano, ang mineral drops ang nakalagay sa Eye Care Drops? Kasi nga po, makaibigan, yan po kasi ang nag-iisang pangpatak sa mata na herbal. Oh, yan po talagang pinalagay ni FDA. No? Yan po, makaibigan. Pero yan ay formulated for eye problem. Galing pa po yan ng Japan at nagtataglay ng hyaluronic acid. At ang label po niyan, makaibigan, nasa edge niyan, gold. Kasi partner kasi yan ng Eye Care Gold. Oh, meron po yung gold sa aging. At tingnan nyo talaga ang ingredients. Kapag walang hyaluronic acid, hindi po yung Eye Care Drops nakapartner ng Eye Care Gold Herbal Capsule. Yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Makaibigan, wala tayong time. Subatuloy pa sa ating programang Health Alert. Para mabigyan ng mas mahabang time ang inyong mga problemang kalusugan, puntahan na lang ating mga schedule sa inyong mga lugar. Ngayon sa Bayan ng Ruwas, ha? From 9 a.m. to 5 p.m. ang libreng konsultasyon. Bukas, makaibigan, dito tayo sa Puerto Princesa City. Located lang tayo sa BM Road. Ha? BM Road, makaibigan. Likod lang po yan ng Kia Motors. Dito lang sa K5 News FM Compound. Ha? Sa Ruwas, sa Barakalan lang po tayo, unit number 3. Take note, ha? Sa mga taga-Ruwas, ha? Barakalan sa Ruwas, Palawan, unit number 3. At lalo na po dito sa Nara, makaibigan, located naman tayo sa Faircon Building. Mag-opening na tayo ngayong Sunday, mga suking tagapakinig. First 30 client, mamimigay tayo ng radyo. Yan po, makaibigan, sa Espanyola, Linggo at saka Miyerkules, sa Kuyo, araw-araw, makaibigan, pwede kayong pumunta. Lahat ng clinic natin, open po yan daily kung gusto nyong bumili. At ang mga consultation natin, makaibigan, schedule po yan. Lalo sa mga taga-Tacloban, ha, andito ngayon si Doc Khalil Balag, makaibigan, para sa libreng konsultasyon. God bless sa ating lahat at nawa po sana ang Panginoon tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangatawan at huwag kalimutang inumin araw-araw ang inyong proteksyon sa mga selula. DTX 500 and Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
10: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
11: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: If you guys want to hear more about it.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras Han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibur-an. Tikang han pamunuan ang syudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: kulay na pagdiriwang ng kultura saya.
1: Sabay-sabay nating buhayin ang Diwa ng Sangyaw this June 2026.
0: Sangyaw Festival 2026,
1: the grandest celebration of Tacloban.

0: 26. Tara na! Tuloy na tuloy ang Sangyaw Festival.
1: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
0: Sabay-sabay natin buhayin ang diwa ng Sangyaw this June 2026.
1: Sangyaw Festival 2026,
0: the grandest celebration of Tacloban.

0: Sundown Festival.
1: Isang makulay na pagdiriwang na...
2: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad nga aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ngan mga establisimento pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang igintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnon. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng business permits and licensing division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid waste management o related ordinance orientation, solid waste management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable na non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman han Section 6, kung mapahalipay han mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada han special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini nga green lanes. Subo han Section 7 ang pagkamayada hin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan nasabi ng mga establisimento para han mga pinamalit han mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
3: Father, bless our time together, the productivity which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
4: Thank God for we, Honorable the Pastor, Honorable Spence, Honorable Thomas, Objections, the big man, the most sincere by character.
3: Thank you.

0: Maupay nga oras mga Tacloobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahin na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
1: As far as solid waste management program implementation di han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kada adlaw naton na i-compost, i-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start and napapasalamat kita sa suportahan mga stall leases ang mga tao dito sa market nga at ira mga madurunot bisog indudulo nga tuha atong pasilidad para himuon na compost. So gagman ang mga mambubukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support ihapon kaya ira mga buko no mga buko yung gagamit na dyan ito ha atong composting especially at the coco dust yung gagamit ito na usang na ingredients para pagpa-improve han organic compost han gin-produce naton. So likewise parallel to that na minus-minus gap ang mga basura na nakat to halampil nan also ini nga aton abo nang gin-produce ha aton composting pasilidad libre ini ha libre nga tanan ano libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhimo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market ng tikang liwat ng mga buko along the bypass road. So gadman I am encouraging ang aton mga mulupyo so gadman liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayan na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials sa dahatong barangay para ang ato igawas lang ang basura ato mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gagman ang ato liwat barangay, ano, we want your support niya po, especially pag aghat, pag-inform na ato ng komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction as well as composting na ato madurunot in such a way that we're able to achieve ang aton target pa naman yan aton solid waste management plan nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% ng waste reduction. So, ini makabuti ni with the support ang aton mga mulupyo nga sugad man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.

0: Opportunity with the silver medalists, naton basketball girls from the Tacloban City. Along with their coaches. aton mga atleta tigang Agusan del Sur, ano? Kauhuman pala ng era laban. Didan pala rong pambansa. Gintapo gihapon ni Hirano na aton mga konsihal. Adi yan na si Honorable Ian Ian Granados, Honorable Dandy Grafil, Honorable Chris Esperas, ngayon si Honorable Raymond Balagapo.
1: Thank you.
0: Pabansa.
1: 13 years old! Record breaker na. So na akong pahitin kami sa competitions na mga katuwan. Ano na yun? Ano na? Grade 6, so mga secondary. Athletics. At triple jump record breaker. Tapos naging grade 7. 11.01. Ano na distance? Ano na jump? Thank you.

0: So inihiya no, amoy din natin mga first batch at mga athletes nga walpon din ha sa Kalaban City kaumananera paisan isan nga to Agusan del Sur. First bus pala ini nga umulpon din iya na naghuhulat pakita no natin iba pa na mga athletes nga maabot
1: the moment when the stores walang ibang kunding atak. Pumuntan ka rin ang pasalamat niya ang magbubuan ka mga kaginan. Mga po ang Brian Canyan Granados. So, we, the city government, in behalf of the city government of Tacloban, we are very thankful.

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaayangan. Ang aton mga alaga hinhanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit akong populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban at least 70% hit akong populasyon hanatun kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol natin ang sakit nga rabies didiha akong syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usang pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiring

Responsible Pet Ownership nga kampanya nga ang mga taga-Atlobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam, pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hin paghatag hin eksakto nga urok yan nga hin kaon nga hin tubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton ang aton aksidente nga nang iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni na ato hir hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya ang pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga palayaw-layawon nga kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang magiging perwisyon nito.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season, na ito, pag-hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amo init parantaya. We have to be ready. Ito na ini aton game. Expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Sa miliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures with an allowed Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami ang mga gamit kung ano ito ang hinihimuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate natin na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the Barangay Health Emergency Response Team to be ready. And of course, coordination, labi na kami siya na mabaruan namin mapag-atag o mapagsambak kami ini ng mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan kayong makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini ng exhaustion, it inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan kayong tudo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin mo sa nga lugar na mahagputay. So, mabot ka hini, heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. No? It body naubos na tulas and immediately would undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas natin na nagkakadevelop in stroke.

0: Batian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtog basunod nga higayon, han oras, han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Henomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 13 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
4: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 강변의 라디오
2: Oras sa Bugos, Kapilipinas, sa alas 11.04.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay-maupay nga aga mga K5, maupay nga aga Pilipinas, sa maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome ito na ato na taramda na 11 Mbps. Mga balita at public service na aton oras ka K5, alas 11:07 na. Ngan oras sa Durote Iwan DTX Coffee Mix, nakapagkapi ka na detox ka pa. By the way, ka K5, ako naman ito rin yung makakaupon. Di niya kahanginan para itong programa 11 Mbps. Ka K5, Carol Medino. So kung nabatian niyo kanina, ito ay na Foro de los Pueblos. Ka K5 Kevin Shosana, ito ay na kumapothan programa. Ngayon ako liwat ito ang bumalyuhan 11 Mbps. Manggod ka K5 ano kay nagkamayadahin aktividad ito ng K5 News FM Tacloban. Kadungan itong pag-abrihan klase yan ng adlaw itong Lunes, Hunyo 8 to 2026. So, nagkamayada kitahin opla na balik eskwela 2026. Din nandistribuar kitahin mga school supplies. Nga dito na ato'y na mga napili nga eskwelahan. Nga sugod man ang mga kindergarten nga grade 1 students. So kanina ano hiton alas 8 hiton aga nagkamayada kita ang distribution hin school supplies dito hapan na laron na Central School diri ha Tacloban City. Nganya naliwahat ng afternoon yan nga udto ano ka K5. May dagihapon kita distribution in school supplies nga diliwat kita ha City Central School. So tuloy ni actually kaadlaw nga atin activities. Buwas ano iton kapangian Central School. Ngayon iton Miyerkules naman na atriwat kita ha Haro. O Haro Elementary School or Central School. Na I forgot iton exact nga ngaranhan eskwilahan na basta nga ito ha Haro late. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw hito ng Lunes. Panibago na liwat nga adlaw hito na simana parahan bulan hito ng Hunyo. Sa rin ko paano ini na malaksi good la permi ito na adlaw. Ngan malak sila nga lumagos ito no bulan hito no Hunyo, I mean ito no Mayo. Yan na liwant. And adin na kita haros, adin na kita hito na next week. Kabut nga at naliwant ito no bulan hito no Hunyo. Di rila nagdudugay. Sa rin ko pa man ini na next week, damo naliwant ito na maglilipay. Di rila K5. Okay, no daw lang nga damo it maglilipay. Kay nasiring pitcha de peligro na ba? Kakifeb Robert. Sweldo naliwat ko no next week. Ang mga asawa baga, ang mga asawa didit at mga kasagabay, magahag luag or dag ko naliwat itong buka. Itong wallet. Ay, diba? Ay, no. Nasarihi kakifeb Ryan na dako dayon kunot buka. Nahaluag na yung buka ni kakifeb Lea Vittorio. Haluag it bukat wallet. Kaya syempre, makarawat itong sweldo. Kamugod ka K-Feb Robert ngayon ka K-Feb Milton. Balita, ano, kumusta ito na itong mga suking at tigpamati di na merkado, publiko, asyo dahil itong Tacloban. Ngayon, sagad man, ito na itong mga drivers, ang mga bus driver, jeepney driver. Ngayon, sagad man, ini nga itong mga riders. Thank you so much, ano, hiton baga paspas. Iton malaksi nga pag for example maangkas ka malaksi la door to door pa ano ini nga mga riders ini nga Maxim rider or mapapag kang pagkaw na Food Panda nag promote talaga ano baka naman mangod ano kay madali dali la sing pamay na usala ka click ka makakag order ka na lang pagkaon madadangat ka na dayon nga tutun imo destinasyon hinsugad la kadali door to door pa dire pareho ito na maghihinulat ka paanay hito ng multi-cab or ano ba man ngayon mo sasakyan tipa ka tutunin mo destinasyon tapos ada kalapagod ighahaw as hiton iskina. Maupay nga niya na nga di rin na nauso itong mga naniningabot hiton pasahe o din yung Tacloban hanuna damo actually may da pa ito niya na damo pa ito niya na nga mga drivers ano nga nagsisingabot nito na pasahe ilabi na kun mahibaruhira nga diri ka taga din niya Tacloban City diri ka maaram itong pamresyohan o itong pasahe it iba baga na gubuwa-buwa na lang nagpapataka na lahi itong ira karuyag nga pasahe oo mo pa yung tahon baga maiba na ining aton sistema kaintalo na it aton lagi hapon syudad it aton lagi hapon lugar iton na mamakaraot Okay, maistorya ito nga ito ha. Itong ira mga kalutag sa tagsa nga mga lugar. Like for example, itong mga turista. Labi na yan nga magpapatrona itong Tacloban City. Damo itong mga madayo para makiusah itong karisuhan dili sa syudad. Maistorya nga ito ha ira tagsa tagsa mga lugar. Masiring... Kaya ito, Tacloban City, grabe ano, iton ira mga drivers dito. Ilabi na iton mga tricycle drivers sa Tacloban, baga singabot. Tagdara ko hinduro iton ira sukot. Masiring pagod. Usa ka lang nga masakay, mapakiana, balido ha. May dakagad nakikitan nga diri ko nakikitan. O, diri nga pasakay, kay usa ka lang nga masakay. Or sumakay ka man nga usa ka lang, doble iton pasahe. Grabe, ano. Though we understand, itong ira pakabuhi, pero sana liwat, intindihon itong mga nagko-commute. Among nga nga nagko-commute, kay mga tinipid lang ito na kwarta in talo na. Diba, di 15 pesos. Amo ito usually mga minimum nga pasahe din niya Tacloban. Depende itong kahirayo. May 14, may 13, may 15. Ang iba, nagpapanunubra na may pangani, duble ito na presyo. So, yan ang adlaw gihapon ka K5. E, naamoy itong pagtikang han klase, pagabrihiton klase parhan school year 2026 at 2027. Kumusta daw ano itong pag-start han klase? Ilabi na, yan ang aga. May ada na hipatik. May ada na tabo ka K5 na makusog nga linog. Magnitude 7.8 ang nga linog. Dito ha Sarangani. Imagine ka ano, first day of class. Intalon may dakita mga igin post nga diton aton social media, nga diton aton page sa K5. Ang mga estudyante, nagkakahadlok, nagkakadidismayo, matungod hiton makusog nga pagbayog. Imagine ka nalang hiton 7.8 magnitude nga linog. Ang dininga ni Han recent la, ako nito nagsasoy pa mga May, mga first week siguro hiton May. May edagihapon kita na eksperyensyahan nga makusog nga linog. Mang sobrangan laad to 5, magnitude 5. I don't know ay na exact talaga nga kakusgo na nohan linog. Pero magnitude 5 point something. Paano naman la ini nga magnitude 7.8? Dili ka dagin kukumparar naton ano, pero grabe ito na danyos nga igindurot hinin nga linog dito ha Sarangani. Nga sugod man ang mga kahigraning pa nga mga lugar. Dito ha General Santos City, Habugos nga Mindanao. Naroon niya ano, hatag kita yung update ka K5. May pagisumpay hini nga mga panhitabo. For now, kadiuntaan ni ka K5. Itong magiging karta, daliwat ito na ito ng panahon din niya Tacloban City. Yan ang adlaw hiton Lunes. O siyahan, pagtikang hiton klase or pagabre hiton klase. Kumusta itong magiging karta na itong panahon? Para liwat, baga alerto ito na ito ng mga estudyante. Pero kay siring paman, bisan magdiano-ano man itong aton ginaabat or na-experyensyahan niya na ang panahon. Dapat permigod kita andama, mag-ikmat ka K5 kay pabag-ubag o itong aton na panahon. Dali naman masira ka, dali naman tumigdala ito na pag-uuran. Kadintaan ay ka K5 Ruel Montesa, tikang PDRMO, nabubulol pa kita, no? Kadiyuntaan ni Kakefeb Saruel, standby!
1: Kula panahon!
0: Kakefeb Saruel, kumusta ito na itong panahon? Didiha Tacloban niya lang alaw itong Lunes.
2: Maupay nga aga, madam. Ansukad man na natin mga Kakefeb na nagkikita na itong Facebook Live. Ganun mamati haniram mga radio. Di na itong hulagway na itong panahon. Para yan ang adlawhan na Lunes, ikawalong adlaw ang Enero 2026. Anakon minayo yung minahal ng Provincial Leyte, padda, ayun kita makakaabat in good weather, karuyang singon, masirak na panahon ni tatong inaabat sa pagkayo na. Kung may mga baguran man, tigda ay laini ng panalagsa, labi na niya nakulupusin niya gabi, ini matungod lahan sinisiring nga local thunderstorm nga usang ada duha ka oras sa naman nabuhi ni nga local thunderstorm kun makitan hit mga Doppler radar at pag-asa ma-issue ang pag-asa thunderstorm advisory kan kunan niyo barangay Bungto or siyudad maalakbatan ni nga local thunderstorm pwede to magkaadan makusugay nga uran makusugay nga hangin nga may kaupod nga pagkidlat nga mananabula ito sa kubinusang ada duha ka oras. basal liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, waray tangahaw, nakikita nga mahirimo nga LPA o sino Bagyo sa kubgang gawas ang Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala ang southwest monsoon o rangin habagat nga gindudominar niya ang kanluran nga dapit ito northern Luzon ngan central Luzon. Waray, Gale, warning nga giniisa ang PAGASA para yan ang adlaw. Linya to repeat, salit na natin mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagyan pagisda, talwas kumatuhadag at pagpakabuhi. Basta makikmatlayaran mo pa para liwat hira makalikay, hinanong paman ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahi yan na, niyan nga gabi, sinubwas itong magahon, pinagyan dagat, talawas gihap pagbiyahi, kay siring ko paman kanina, waray, Gale, warning nga giniisa at PAGASA, diniatropit nga habugos nga sinirangan, han, Visayas. Anaton real time nga temperatura, dakita ha 33 sentigrado di Tacloban, kana nato na adlaw sinidlit kanina alas 5:16 matutunod niyan nga kulop alas 6:02. Anaton daylight time nga adlaw di Tacloban may ada 12 ka oras ngan 46 minutos.
0: Kakaibig sa ruwa.
2: Magtapos madam. Di ana yung mga pahinumdum kun ano buangay buhaton kahuman ano sa nga bagyo. Siyahan kung may daguban ni panimalay, Panginanoa o Aida, San o kamusumuluda iyo balay. Ikaduha, siguraduha nga waray halas sa suludan iyo balay, ng Panginanoa nga waray nasayad nga kabli in kuryente palibot han iyo balay. Ikatulo, ipaybaruha iyo mga lokal nga mga opisyalis kung may datumbang aposti in kuryente o mga utod nga kabli in kuryente. Ay ikaw pa at pangatapusan, panlimpyohan iyo libong, sugadhin na mga butang nga angay pagbunayanhin mga lamok, ngan taguanhin iba pa nga mga mananap.
0: Uro alagid lang ni Kakifib Sir Rowell, ano, kung baga nakaka-experience siya kita hinbagyo, nga dito na linog. Inahanglan good, i-check na ito nitong mga establishmento or ito natin mga panimalay. Antes kita baga sumulod, kay yan na ano, ito nahipatik nga 7.8 magnitude nga linog dito ha Sarangani. Baga diritapuran niya na ito pagsulod ha mga establishmento, bisan nga mga balay nga himulagi hapon ha light material. So ini nga mga konkret pero han mga hagbubulang nga balay delikado gihapon, so dapat magikmat kita Kakifeb Sir Rowell bisan kon mabagyo man or ining linog.
2: Amo god sing paman daw shall not compliance.
0: Tinuod Kakifeb Sir Rowell. Alright, damo nga salamat itong imo weather update yan ang hadlaw itong Lunes. Go ahead.
2: Damo nga salamat kan maupay nga aga late.
1: Sulat panahon.
0: Damo nga salamat kay Kefeb Sir Rowell Montesa at ikang Happy DRMO para hiton imo weather update yan ang adlaw hiton Lunes. May ada ako nakita di ka K5 ang bagabag ula inihiya nga video nga gin pagawas ano tikang dito ha Sarangani. May ada na hipatik ang tsunami. Although diri hiya sugod kahitaas ano pero delikado lagi hapon ni sering ko paman kanina diri kita makumpiyansa itoy na aton ginaabat nga panahon. Mas delikado actually iton linog kumparar hitoy na bagyo kadiri man ha pagkumparar gihapon kay iton bagyo baga ma didetect pa naton nga may tiarabot nga bagyo. Unlike iton linog waray makakagziyakan ha ato makakagsiring ka K5 nga oy malinog niyan nga alas 10 iton aga simba ko. O itong bagyo, baga mapipreparahan pa nato na. Inin, itong linog manggod, bisan ano nga oras, pwede matabo itong linog. Ilabi na kung may danangani mga tsunami alert, baga naghikalisang na itong mga tao. Kitaan nala ini nga natabo kanina dito ha, Sarangani. May ada dito area ka K5 nga humutos ito na dagat. So matungod manggod kay may ada tsunami alert, nani papausa or nani kalasan na itong mga tao. Dam, nagugupong na kung mapakain. Kaya maraman kita nga kasunod hitong paghutos hitong dagat. Diri ko din ikakumpiyansahan. Dako itong posibilidad nga pagbalik hinin na dako liwat nga tubig. Salit pa man hinautunta ay nung ito na aton mga kasangkayan, ito na aton mga kapamilya, kaparyente nga ato yan na hasaranggani nga na ha, mga kahigrani pa nga mga lugar. Unta ay no, mga talwas. So far, baga waray pa may, or di rin man kita nag-aaro, pero mas maupay na lang nga waray may na hireport. Nga na, although may adamang minor injuries, pero waray may naawat hiton kinabuhi or natrapa. Nga to hiton mga nagparik ang buildings, mga dagko nga building infrastruktura ka K5, may adamang mall, may ada mga fast food nga nagkarurumpag gudi ni nga mga istruktura. Diri harumamay ka K5 kay kun iga kukumpare la nato ni ito na kadig-on hini nga mga infrastructure. Madig-on good ini nga mga ilabi na kay mga mag-iha na itong iba din hinga mga mall. Ito ni mga infrastruktura. Tas siring paman kun hatag-alog sa isang iglap lang. Nawala rin lahat. O, di ba ka K5 Robert? Na ikonektar. O sugad-sugad talaga ini na may daliwat mga bag-ulang nga establishmento nga bag-ulang nga natindog. Pero adi in talo na nagkaruruba dayon matungod hini nga makusog nga linog. In talo na mga estudyante kanina pero so far ka K5 inin maupay na liwat nga inin may ada na an matabuhinin nga linog. And then may adaliwata flag ceremony ato nga mga oras. So 7:37 hiton aga natabo iton linog. And then naanghila na iton mga estudyante nga nakadto iton gawasan ira mga classroom. Kay kun kumita ka mo hanbad to exact nga eskwelahan na dito ha may Matanao National High School. O ini nga eskwelahan dako hindurog ihapon iton danyos kung kitaon niyo damo iton crack. May dapangani usa ka building nga iton but nga niya ka K5. Bagat iton but nga niya ini naharus dak iton part hini nga building. So delikado kung nakadto iton kabataan ha sa kuba. Imagine ka kadamo iton mga estudyante ini makukuryanin talo nito mga kamaestrahan nga tag-usa-usaw ni pagpagawas kay may damang gudin naging tututdo nga itong mga eskwelahan anong nga itong DACA cover and hold. Pero di rin ay nasusunod pa nalag sa ano kay syempre nagugupong ka na. Labi na kung suka din ka kusog nga linog. O di rin mo na mababantayan ito na ano ba itong angay buhaton? Na tama ba inin? O ano ba itong aton sunod nga bubuhaton? Ano naging tutduha aton? Para maging safe. Ani ba nararatol na intalo na? Ani ba liwat inin? May da mga gintatrabaho gihapon na ilabi na nato sa kubhiton mga establishmento. Pero so far ano, inin alas 7:37 hiton aga hakon pagkita diri pa ada abri iton mga mall. Oo, usually kasi ada mga 9 to 10 a.m. iton pag-abrihit mga mall. So, possible gihapon, mamay adaman mga tao nga ton sa Kuban Mall at mga empleyado. Oo, amo itong mga kasagaran nga ito ton sa Kuban, itong timprano pa nga ni. Pero ito na, first day of class, sigurado ko, alas 7:30. Aadto na itong mga kabataan. Ani ba nga ni, ilabi na itong mga elementarya. Aadto gihapon itong ira mga kag-anak. Kay kadungan hiton na ang pagtikang hiton klase, padayon gihapon itong ginbubuhat nga enrollment. Oi mga K5, noro niyan ano makakaupod naton hi Dr. Nilo Ider, tagapagyakan hiton na Tacloban City Division. May pagisumpay hiton opening of classes yun nga adlaw hiton Lunes. Nga may naghihapon ka K5 yun nga 15,000 pesos nga umento ha sweldo. Amo iton panawagan niya na or igin aaro hiton mga magturutdo. Ano aton oras sa K5 alas 11:26 na, babalikan tayo itong ato na programa 11 Mbps, kataliwa na itong pipira ng mga pahinumdom.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
6: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.

0: nga gihapon hin mga seat parlance nga hira in napabricate na gihapon hin mga roll up doors.
1: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
2: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang duna kinibo Mordica Charantia Compound.
5: Gigan sa palya.
4: Yung nagkahatag o proteksyon.
5: Patok sa liver failure.
4: Ang pingyang imuatay.
5: Mag-DTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, butika.
7: Mga KK5, a 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, nga iba pa. 578 Emporium. Ang baton, han mahal nga papliton.
8: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
9: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
13: Eye Care Drops.
14: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
19: DTX.
18: Liniment Oil.
19: Sa bawat bahid,
18: mapapa sana oil ka.
19: DTX. Liniment Oil.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
21: Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
21: Kag, nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dairy Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman bala ka.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

Alright mga K-5, nabalik ito na itong taramdan, 11 Mbps sa mga balita at public service sa natong oras sa alas 11.40 na. Ngan oras sa Duro Taiwan DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ngan diabetes. Antes kita ano lumagos, ito na itong interviewee, yan ang adlaw, hi Dr. Nilo Ider. Kadiyuntaan na, hi ka K-5 Edmond Taberara, shout out ka K-5 Carol Medino, watching and listening from Caloobian Leyte. Ay, din na natin padugayin mga K-5 para mag hilabay ito na itong oras, nga makaimang raw natin hi

0: Si Dr. Nilo Idera, tagapagyakan hiton DepEd at Tacloban City Division. At din atong linya, hi Sir Nilo. Dr. Nilo, good morning and welcome to the program.
1: Eh, good morning. Good morning na atong mamaratihan na Magic FM.
0: Dr. Nilo, K5 po. K5
1: sorry.
0: News. Yes po.
1: Sorry.
0: It's okay,
1: K5.
0: Doc. Okay. Yan ang adlaw magud ano, Dr. Nilo, ginabrihan na ito ni klase para sa school year 2026-2027. Kumusta sir, gaano na kaandam itong mga eskwelahan din niya Tacloban? We understand nga, timprano pa kanina, nagbuhat na kamuhin na monitoring. Kumusta itong inyo naging assessment, sir?
1: Actually, itong aton assessment ini is niyan pa, I mean, ang report na aton monitoring will be later this day.
0: Okay.
1: Kaya yan na pamanggod na aton mga monitors, adto pa init katanan nga mga eskwelahan or kunhain nga naka-assign.
0: Mm-hmm.
1: And itong submission han monitoring report is this afternoon. So, masasabdan pa naton kung ano naging status han pag-start han school year 2026-27 once all of the monitors nakag-submit. So initially ako kay usa man akot monitor liwat ang naka-assign ako didi sa Maras-Baras National School. So far very successful naton baga pagtikang ang klase, that means waray mga issues.
0: Mm-hmm.
1: So maupay ang flow han aton mga activities from the flag raising ceremony ngadto han pag share han aton mga estudyante ngadto han era mga assigned nga classrooms.
0: Mm-hmm. Naging successful ba gihapon, Dr. Nilo, ito ano sa kasimana ng Brigada Eskwela, knowing na damo itong mga angay buhaton ano ang mga eskwelahan, panmintara, pangiho, pag-ayos itong mga lingkuran, ang itong mga classrooms?
1: Yes, generally makakasaring kita nga very successful adto, no? Ang ginbuhat ng Brigada Eskwela from June 1 to 5. In fact, kung kikitaon nato na nakatong mga eskwelahan yan na in mga maglimpyo ng tanan ng mga classrooms, andam na pagkarawat or pagresibhan aton mga learners.
0: Mm-hmm. Inin niya na nga pag-abriton klase, Dr. Nilo, may dabagi hapon naging andam itong DepEd nga short program kanina itong aga or diretsyo da yung instructional block or ano itong magiging flow hini? Ilabi na yan ang implementar ito na three-term school year.
1: Ito natong instructional block is magi-start pa next week,
0: okay.
1: June 15. So yan ang semana from June 8 to 11. 12 is a holiday, which is a
0: okay.
1: Friday. So from June 8 to 11, itawag nato nini is opening block.
0: Mm-hmm.
1: So inihiya, amo ini ang mga adlaw kundiin pagbubuhaton ang mga diagnostic tests, ngan iba pa nga mga assessments, mga orientation with the students and the parents, ngan hin profiling han aton mga learners. So amo ito iton mga different activities nga pagbubuhaton today until Thursday. Nga kadapat mahuman ito yan nga semana kay next week mag-start na an aton instructional block nga uninterrupted dapat ito hiya.
0: Mm-hmm. So Dr. Nilo, inindro diretso na pagtikang iton instructional block, duro diretso na inina nga dahiton end of term block liwata.
1: Iton aton na term 1 start iton aton instructional block is June 15, matatapos iton September 1.
0: Mm-hmm.
1: So iton aton end of term block for term 1 is September 2 to 15. So 10 days ito hiya, kundiin pagbubuhaton didaan mga computation of grades,
0: mm-hmm.
1: Katapos ang mga school based nga district and division based nga mga activities, mga lack and inset no han aton mga teachers and other curricular and co-curricular activities.
0: Ano itong ano itong pagkakaiba, Dr. Nilo, para lahi itong aton mga manmarati iyan na kay itong iba, napakian na ano ba kung itong pagkakaiba, hinaan fourth quarter nga school year, ngan ini nga three-term school year, yan ang 2026-2027.
1: Ano, usa nga pag, ang pinakaklaro nga pagkakaiba niya kay mayada kita sa kay school year gin divide naton into four quarters.
0: Mm-hmm.
1: Four quarters. So may kita quarter 1 2 3 4. meaning nakakaupat ang examination han mga kabataan, nakakaupat ging kukompute ang mga grades. Now tutulo na la.
0: Mm-hmm.
1: No, so we have term 1, term 2 and term 3, meaning an class an mga class cards or an report card, I mean han aton mga kabataan in uupat na la ka column, an ikaupat ka column amo an average. So from term 1 to 3 han una lilima kay may ada uupat ka quarters katapos may final kuan. So sa ito no nganya na baga ginorganize na hiyan maupay ang mga activities nga nan instruction diri paron una nga damo ang mga interruptions and classes because ang mga curricular and extracurricular activities were conducted sometimes during or in between han mga classes.
0: Mm-hmm.
1: So yan na diri na pwede ma-interrupt an instructional block. Okay? So kung instructional block iya, gindidiri ang mga pag-conductin mga activities. Kung may man activity for a particular subject, dapat adala ito yung subject. For example, kung PE,
0: mm-hmm.
1: diri dapat madadarahigan ang ibang mga subjects. So aada hitun iya subject la pagbubuhaton kung may man niya mga activities.
0: Mm-hmm.
1: So, no activities that would disrupt an instruction in pagbubuhaton during the instructional block. Tungod manggod ini ano han findings han EDCOM 2 kundi in an usahan mga reasons kung kaya ano nga dakot on aton mga learning gaps, it is because there are a lot of instructional time na nawawara.
0: Mm-hmm.
1: Because of the disruption of classes. So and so many activities nganin may mga calamities and so on. So hayan time para han mga curricular activities and curricular activities ngan may good time para han instruction nga dapat waray disruptions.
0: Mm. So good hindi yan, for example, Sir Nilo, and then ato na la, ano the example na ito na natabo nga linog yan na dito ha Sarangani, di rin man na pag-aro ano, pero mango di rin naton ma-detect kung may da mga manatatabo nga kalamidad, ilabi na itong linog. For example, may matabo nga linog or kalamidad, paano man ito na ano itong magiging mode of learning itong mga estudyante kung ada na kabot-ngabot nga itong instructional block?
1: Oo, okay. Actually, ginandaman ini itong Department of Education. In fact, mm-hmm. last week may lima nga mga DepEd orders nga gin-issue. Nga nanusahi nga yudida ang DepEd Order number 14, Series 2026, ang Guidelines on Learning Continuity in Emergencies. So dida nakalatag nga tanan kung ano itong bubuhaton.
0: Mm-hmm.
1: No? Like mag-shift kita ngadtong ibang learning modality. Dere manggo dito mapupugngan ano, like may mga calamities kita. Natural mag-suspend kita itong bisan kung nasa rin kita ngano disruption of classes,
0: okay.
1: No? May ada man ta ito mahinanabo, pero an aton may learning continuity even mm-hmm. in the midst of calamities. And we have to shift to other modalities. Amo ito itong mga eskwelahan, ginpapag-andam natin itong adaan, itong mga learning materials, nga just in case magkamayada hin mga kalamidad or hin mayada mga suspension of face-to-face classes, we have to shift to other learning modalities. Pero mm-hmm. again, like it, na hinabuya na dito ha Mindanao, ano, dito mm-hmm. ha Sarangani, di man gulit tumasarin kita nga maghahatag kita ni instruction, magkakaada kita ni modular instruction,
0: tino,
1: ni kalamidad gulit mm-hmm. niya. So an importante dida safe anay an aton mga kabataan, safe mm-hmm. an aton mga personnel. Number one, ito naton nga pagbubuhaton nga later magkakamayada hiton hin mga psychosocial nga mga first aid, no, nga pagbubuhaton hiton Department of Education para ma-normalize, no. Kay maaram kita mga kabataan niya na may itong na-experiensyahan nera nga trauma, may na-experiensyahan nga mga kuandarahan linog.
0: Mm-hmm.
1: So, primero itong mabubuhaton Department of Education is magkakamayadahin na pagkandakhin psychosocial nga first aid.
0: Okay. Mm. May iba ako, Sir Nilo, ano, may ada pa bang yan ng mga kakulangan hin mga classrooms lagi hapon, mga lingkuran, mga learning materials, itong mga example nala, itong mga eskwelahan din niya Tacloban City?
1: We cannot perfect it right away, ano.
0: Mm-hmm.
1: Ito, waray tumatuo din sumiring ako nga perfect na good kami nga waray namang kakulangan bisan lahing tapira ng mga tears, ano.
0: Mm-hmm.
1: pero generally kasi din sa Tacloban, we have enough classrooms.
0: Mm-hmm.
1: Itong problema, generally, no, kung ihapon nato nito katanang mga classrooms in all the schools, we have enough classrooms. Ang nagiging issue kasi hini dinhi, kay may kita mga eskwelahan nga aadto gusto mag enroll itong mga kabataan, so mas damot enrollees bisan diri gusugad kadamo itong mga classrooms,
0: okay.
1: No, diri kaya.
0: Mm-hmm.
1: May naman kita mga eskwelahan nga nagpapanunubra itong mga facilities, itong classrooms, itong chairs, pero guruguti itong na-enroll. So, anausan natin nga gimbuhat is, aton gin nagkadahin inventoryhan nga tanan natin nga mga chairs. For example, kung pipira kada eskwilahan, nga, kung may ada, for example, usang eskwilahan nga nagkulang hin mga chairs, makuha kita, mahuram kita dito han mga nagsusubra.
0: Mm-hmm.
1: So, usa ito han aton baga naging way to address kung may man mga kakulangan.
0: Mm-hmm.
1: So, an iba natin nga mga ano, nga baga pagkukulang iningin a-address ito hitun kada usang eskwilahan. So kada usang eskwilahan with the help of other stakeholders inin gina-address nera ang mga gunti-gunti nga mga issues para laan aton mga estudyante maging comfortable hitun pagtikang hitun klase and onwards.
0: Waray ba ini Sir Nilo gin mandato itong DepEd nga like for example didi na laha Leyte National High School ano inin it usa ka section dapat usa ka classroom 40 lahira waray ba itong gin sisiring limitation lahi itong mga estudyante?
1: May ada kita hito DepEd order, may kita hito ano inin palisiya as to how many only iton pwede.
0: Mm-hmm.
1: Ada usa ka classroom. Depende ito na grade aton elementary. Depende kung ano nga grade level. May ada ito 25 for example for kinder. Tapos 30 ito na higher grade level. 40 may ada a maximum of 45 to 50.
0: Mm-hmm.
1: No? So gad iton. So may kita ideal number of learners. Ngan dipindi liwat itong classroom.
0: Okay.
1: Okay?
0: Mm-hmm.
1: So we are guided with that. Din hatakluban kung aton iga-average itong teachers and classrooms ito ratio, ID kita kay approximately 1:35 learners.
0: Mm-hmm.
1: Pero again, diri ini papriho nga tanan ng mga eskwilahan. Kaya may ada mga eskwilahan nga naradako itong ratio.
0: Okay.
1: May naman gutiya ito ratio. May ada kita 1:20, may kita 1:25,
0: mm-hmm.
1: may kita 1:30, 1:35, may man kita liwat 1:45 and almost 50. So ganito. So far it akon monitoring akon mga eskwilahan, there is no classroom nga nag-abutin 50.
0: Mm-hmm.
1: Itong pinakadako didi nga nakita ko is 47 maximum. No,
0: okay.
1: For every classroom.
0: Mm-hmm. Siguro last na
1: lang. And the rest are below. Mm-hmm. The rest mostly are below 40 and mga 30 to 35.
0: Okay. Siguro last na lang, ano, Dr. Nilo, kay baga kakablason kita itong atin oras. Inin, we all know, ano, nga adilagi hapon itong mindset, itong mga kag-anak, nga itong mga estudyante, nga late good per me, itong iba, di man nga tanan, late nga na pa-enroll. Bangin may daka, Dr. Nilo, mensahe nga itong atin mga estudyante, nga yan nga, mintras nagpapadayon pa itong enrollment.
1: Yes, oo, dirito na iwasan. Bisan di ano pag kita pag-announce, di ano pag kita pagpinaniguro, pag in-inform ito na aton mga kag-anak, nga kailangan ma-enroll na hira, nga pagtikang itong klase, dapat sumulod na kay may mga activities na
0: mm-hmm.
1: damon at mawawara ng mga lessons or activities itong bata, no, mababayaan na. May ada good luck gihap. And it iba, mostly ito actually is for valid reasons.
0: Okay.
1: Then we allow that.
0: Mm-hmm.
1: We allow that. Kaya itong aton policy Department of Education, for as long as there ma more than 20% it mawawara for the entire school year, pwede pa ito karautun. No? So itatun niya na school year, we have 201 school days according to DepEd Order number 9, series of 2026.
0: Mm-hmm. Alright, Dr. Nilo Ider, damo nga salamat, sir. Ito niyo maginhatagaamon nga oras sa dinhi K5 News FM Tacloban.
1: O salamat gyapon ni gayon na K5. Mabuhay ang K5 News. Maupay nga aga haton nga tanan.
0: Alright, mga K5, damo nga salamat kan Dr. Nilo Ider, tagapagyakan hito na DepEd Tacloban City Division. So, wala na kita oras ka K5. O, masunod liwat ito na aton MyPC Network News. Aton nakakaupo ni ka K5, Clarissa Berhan. Ronian, hatun pagbalik ihapon. Ano ka report ito na aton kasagabay ka K5, Jaime Gravador. O, may report ihapon ni ka K5, Jean Pilenio. Babalik ang tito na ito ng programa 11 Mbps sa katalimun na itong pipira ng mga pahinumdom.
2: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa marusog na tayo.
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabait sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ang cancer sa ating atay at tulungin ito upang mamatay ang mga cancer cells certain.
5: Pabalik-balik na ubod sipon, mga D3 Biopack. Sagana sa bioactive compounds na monolarine na nagpapalakas. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
11: So, marami din palang antioxidants itong nga klinika D3 Bio, Doc Far. Hindi lamang nga nagproprotekta sa mga selula ng atay, kundi pati na rin ha, sa iba pang mga selula ng katawan. Napag-aralan ko, Doc Far, na ang MCTs na makukuha sa klinika D3 Bio ay magaling din laban sa fatty liver at mga sakit ng atay dahil sa mikrobyo.
10: Yes, Sir Ted. At ang MCTs na galing sa klinika D3 Bio ay nagpapababa ng chance na magkaroon po ng fatty liver ang isang tao. Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ng metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atay na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong, upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa klinika D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus, at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
11: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
9: Mag-Klinika D3 Bio araw-araw.
3: D3 Bio Health News DTX 500.
12: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit itong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: Sa Panginoon.
3: DTX 500.
5: Mabibig sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape. DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
13: D5 News Philippines.
8: Sumasayo ang MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
8: Headline.
0: At sa una, naman nagbabagang balita. Iloilo City Government natanggap na pondo para sa bawat barangay at makikinabang programa. Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. May 300 barangay bibigyan ng tig 200,000. Driver Bariang Hita matapos tumaob ang minaman yung SUV ng bangay ng streetlight. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Capiz. Mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa ang mga biktima sugatan. 2 taong gulang na sanggo patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubig sa Ormoc City. Babae binaril ng riding in tandem sa harap ng Negros Occidental District Jail. Dahil sa kuryente, lalaki nasawi at 20 bahay natupok. Suspect sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng motoridad.
8: YGC Network News.
13: YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government natanggap ng pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Natanggap na ng Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program mula sa national government. Para sa 180 na mga barangay, nasa 36 million pesos na pondo ang natanggap ng lungsod kung saan ang bawat barangay ang makatatanggap ng 200,000 pesos para sa educational assistance sa graduating students at barangay projects. Personal itong binigay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kasabay ng naging pagpunta nito sa Iloilo City para sa commencement exercise ng College of Law ng West Visayas State University main campus at inaugurasyon ng building. Natanggap rin ng lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz, Guimaras at Aklan ng pondo para sa nasabing programa. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: MyGC Network News.
13: MyGC Network News.
0: Samantala, Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. Mahigit 300 barangay, bibigyan ng tig 200,000 pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
15: Makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang 327 barangay sa Aklan. Matapos matanggap ng probinsya ang 65.4 million pesos na pondo mula sa Special Financial Assistance of the Office of the President para sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Gagamitin ang 100,000 pesos bilang educational assistance para sa 5 mapipiling karapat-dapat at graduating na mga mag-aral sa kolehiyo na makakatanggap ng tig 20,000 pesos bawat estudyante. Ang 100,000 pesos naman ay ilalaan para sa Barangay Identified Development Priorities o mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad.
13: YGC Network News.
0: Gawin din, driver Bariang Hita matapos tumaob ang minaman na yung SUV ng banggay ng streetlight. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City kagabi, dakong alas 11.
17: Tumaob ang isang Mitsubishi Expander Cross matapos bumangga sa isang streetlight sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City, dakong alas 11 kagabi. Sa lakas ng impact ay nabuwal ang streetlight kung saan bumangga ang nasabing sasakyan. Nagkabasag-basag din ang headlight at ang harapan ng SUV, ganun din na nayupi na parang lata ang driver's side nito. Bakas din sa daan ang pagdausdos ng sasakyan bago ito tuluyang bumaliktad. Kinilala ang driver na isang 27 anyos, walang asawa, empleyado ng isang kilalang dealer ng sasakyan at residente ng Barangay Divisoria, Santiago City. Sa naging eksklusibong panayam ng K5 News FM sa tatay ng biktima na si Ginoong Fernando Balocon, sinabi nitong galing ang anak sa trabaho matapos tawagin ng isang kliyente. Pero bago pa ang insidente ay galing umano sa mahabang biyahe ang biktima matapos maghatid ng mga pamangkin sa airport at kahit wala pang pahinga ay agad pinuntahan ang kliyente dahilan para maaring naidlip ito habang nagmamaneho pa uwi. Dahil sa insidente, nagtamo ng bali sa kaliwang hita ang biktima at kasalukuyan ang nagpapagaling sa Southern Isabela Medical Center habang nakikipag-ugnayan na ang pamilya sa kinauukulan para maalis ang bumaliktad na sasakyan.
16: Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
13: Mighty Scene Network News.
18: Mighty Scene Network News.
0: At lalaki sugatan sa pamamarila sa Capiza. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
19: Sugatan ng isang lalaki sa nangyaring pamamaril sa Barangay Kadyo sa Bayan ng Panitan sa lalawigan ng Capiz.
20: Ayon sa Panitan Municipal Police Station, habang nagmamaneho ng motorsiklong biktimang kinilalang si Arnel Dieta, bigla na lang itong binaril ng sospek na sumusunod sa biktima, sakay din ng motorsiklo. Matapos matamaan ang bala sa likod, natumba na si Dieta at mabilis naman na tumakas ang hindi pa nakikilalang salarin. Sa ngayon, patuloy pa na ginagamot sa ospital ang biktima dahil sa tama ng bala. Patuloy rin na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng hindi pa natukoy na sospek at ang motibo sa nangyaring pamamaril.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: YTC Network News.
18: YTC Network News.
0: Samantala, mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa, mga biktima sugatana. Balita hatid sa atin ni K5 Eileen Magbanwa.
21: Sugatan ng 3 mga individual matapos na binaril ng hindi pa nakikilalang sospek alas 9:15 ng gabi noong Hunyo 5 sa Barangay Intigasan, Barbasa, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Indaya, 65 anyos, alias Dex, 23 anyos at Bonbon, 6 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon ng K5 News FM, nakasakay sa motorsiklo ang 3 galing sa kabilang barangay at pauwi na sa kanilang bahay nang bigla silang pinagbabaril ng 3 beses nang hindi pa makilalang sospek at hindi rin natukoy ang baril na ginamit. Sa resulta, sugat sa likod ang natamo ng nanay at ni Dex, samantala sugat naman sa ulo ang natamo ng bata. Sa ngayon, nailipat na sa Provincial Hospital ng Antique ang mga biktima habang nagpapatuloy naman ang follow-up investigation ng Barbasa Municipal Police Station upang matukoy ang salikod ng krimen. At para sa Mighty C Network News, sa K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Antique, K5 News FM.
13: Mighty C Network News.
18: Mighty C Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 2 taong gulang na sanggol patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubiga sa Ormoc City. Balita atin sa atin ni K5 Carol Medino.
22: Patay na ng matagpuan ang isang 2 taong gulang na sanggol matapos itong mahulog sa isang hukay na puno ng tubig sa Barangay Gintigian, Ormoc City. Kinilala ang biktima na si alias May, 2 taong gulang, anak ni na alias Nick at Beth at residente ng Sitio Adelfa 2 sa nasabing barangay. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM, pumunta umano ang nanay ng bata sa Ormoc proper para mamili ng school supplies at iniwan muna ang bata sa pangangalaga ng kanyang hipag. Pag-uwi nito sa kanilang bahay, napansin itong wala ang bata sa loob, kaya't agad nilang hinanap ang paslit at doon na ito natagpuan na palutang-lutang sa isang hukay na puno ng tubig sa likurang bahagi ng kanilang bahay. hindi kaagad iniulat ng pamilya sa barangay o sa pulisya ang insidente dahil sa paniniwalang isa lamang itong aksidente. Patuloy namang ipinapaalala sa mga magulang ang masusing pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
4: At babae binaril ng riding in tandem sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Binaril ng men riding in tandem at binawian ng buhay ang isang babae na kinilala sa pangalang Maria Luella Foster, 41 anyos at residente ng Barangay 2 sa bayan ng Manapla sa Negros Occidental. Naganap ang insidente noong Sabado ng hapon, Hunyo 6, sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa lungsod ng Bago. Ayon sa mga otoridad, kalalabas lamang ng pasilidad ang biktima noong maganap ang krimen. Kinumpirma din ng mga otoridad na nasa loob ng kulungan ang partner ni Foster na binisita ng biktima bago mangyari ang pamamaril. Tama ng bala sa kaliwang pisngi ang natamo ng babae na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakasuot ng itim na bonnet ang mga salarin na mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek at inimbestiga na rin ang motibo sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
4: Gawin din dahil sa kuryente, lalaki na sawi at 20 bahay natupok. Balita hatid sa atin, Eka K5K Buscaino.
23: Isang lalaki ang namatay habang 20 bahay ang natupok sa Cagayan de Oro dahil sa kuryente. Nasawi ang 17 anyos na si Dimar Umarmar matapos umanong tumulong sa isang bata sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa ulat, naputol at dumikit sa kanyang likod ang tatlong live wire na agad niyang ikinamatay. Nasubsob pa ang kanyang mukha sa tubig ng drainage habang nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos makuryente. Sa investigasyon ni FO1 Jim Balse, arson investigator ng Nazareth Fire Station, isa sa mga anggulong tinitignan nila ay ang kuryente bilang sanhi ng sunog. Samantala, 20 bahay ang tuluyang natupok sa insidente. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection na palaging mag-ingat upang makaiwas sa sunog.
24: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
18: YTC Network News.
4: Samantala, suspek sa pagpatay sa dating kapitan sa Kurong, pinaghahanap pa ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid kay K5 Gilbert Basho.
25: Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspek sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay chairman ng Dikalachaw, Kurong, Palawan na si June Abispado, kilala rin bilang Tinoy nitong araw ng Biyernes, Hunyo 5 taong kasalukuyan. Batay sa paunang investigasyon ng Coron Municipal Police Station, nagtungo ang 64 na taong gulang na biktima sa Barangay San Jose bandang 1:15 ng hapon upang bumili ng isda. Habang papauwi na umano to, bigla na lamang lumitaw ang isang hindi pa nakilalang sospek na armado ng baril at pinutukan ito, na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coron Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang follow-up investigation at intelligence-driven operations ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sospek. Samantala, nanawagan naman ang Palawan PPO sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad magbigay ng impormasyon sa Coron Municipal Police Station kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita. Serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
18: YTC Network News.
4: At mga K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Patay ang hindi bababa sa 21 katao habang 19 ang sugatan matapos maaksidente at basunog ang isang pampasayerong bus malapit sa lungsod ng Iraq kamakailana. Ayon sa mga otoridad na walang di umano ng kontrol ang driver habang bumabiyay sa isang highway. Bunsod dito tumagilid at tumaob ang bus bago ito tuluyang nagliyaba. Iniutos naman ni Iraq Prime Minister Ali Al-Zaidi ang agarang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Pinag-uulat din niya ang mga kinaukulang ahensya tungkol sa buong insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente.
3: Network News.
4: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Eric Tenerife, ka-K5 Jana Sapio at ka-K5 Carol Medino sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
12: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang buhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
26: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
12: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 Bio.
26: Correct.
12: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically.
26: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance sigurado
12: jud
26: maupaw jud ka. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
12: Correct.
26: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gihapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
12: Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells. Gawa sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
26: Wow.
12: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. pagkataod-taod na anay mga tuldok-tuldok.
26: Mm.
12: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pasiugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio makatabang jud ni mo ana.
26: Mm.
12: Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, mao na epekto sa imong lawas.
26: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir GP.
12: Yes.
26: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot, like upat ka soft gel sa D3Bio niya i-massage sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
12: O, unya gahatag jud kana nimo og hair growth.
26: Mm.
2: D3Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
26: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
26: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. Naapoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Mm. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
12: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
26: Mm, correct.
12: Usahay na labi ana kataas.
26: Mm.
12: Ug usahay na labi an pod kamubo.
26: Mm. Ang ordinary nga plain D3 naapoy antioxidant.
12: Mm.
26: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP kabalo ka, di maihap.
12: Ah, kadagan.
26: Million ni Sir JP.
12: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
26: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP lahi ra jud.
12: Lahi ra.
26: Og perfect pair jud kini.
12: Mm.
26: Og ang health benefits ba ni Sir JP grabe jud.
12: Yes.
26: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
12: yes,
26: normal nga mga tangtang ng imong
12: mga
26: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini D3Bio jud makatabang jud. Dili ra mao na.
12: Mm.
26: Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
12: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
26: Ug ako ra sab si Doc Ramil oy maayong pangluwas ipadayon.
12: Dili abusuhon.
26: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
26: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
26: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
26: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
26: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
26: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
27: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
26: Extend food supplement for men.
28: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hospitals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh, available now.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.

0: All right, mga K5, nabalik ito na ito na taramdan 11 Mbps sa mga balita at public service sa naton oras. Alas 12:20 siya tinangan oras sa Druta Iuhan Mighty C. The Alkaline Vitamin C nagahatag ayon sakto nga kusog ng proteksyon pag Mighty C na K5 adlaw-adlaw. Antes kita lumagos ka K5 ito na ito mga report. Yan nga adlaw. Shoutout anay. Ito na ako no family. Okay, naubayin, hindi rin dayo na malitaw. Shout out ito na akong family, Hadagami Leyte at Medino family. And of course, ako naghahapon sa akong family, Habasay Samar and Colminar family. Kaliunta itong report. May first time natin nga makakaupo ni ka K5 Jean Pelenyo. May report ni ka K5 Jean, may pag-isumpay hito na natabo ng linog and magnitude 7.8 nga linog dito ha Maasim Sarangani. O, timprano pa ini kanina itong alas 7.37 hiton aga. Baga nahikalasan kita ka K5. Kay supay hito na siyahan nga iging pagawas nga datos hiton Fivox. Magnitude 7.0. Pero inpaigbaw ini ka K5 ha 7.8 magnitude. Imagine ka kusog hininga linog. Ano, inina kuhaunta ito na kadugangan pa nga mga detalye may pag-isumpay hininga na tabo nga linog dito ha Sarangani. Kadiyon tayo itong report ni ka K5 Gina Pelenyo. Ka K5 Jean, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jean, i-K5 mo.
2: Yes, ka K5 Carol, kanina ano, ginbayog hina, makusog nga magnitude 7.8 nga linog. Umigoy ini ha Maasim Sarangani kaninahan alas 7:37 aga sumalay ni Han Fivox. Nasipatan ang sentro hini 32 kilometros han sur katundan han Maasim ngan may kahiladmon nga 33 kilometros. Abat ha General Santos City ang gikukusugi nga pagbayog nga umabot ha intensity 7. Nagpabilin ini hinda ko nga danyos ha pira nga mga establishmento sugadan usa nga kaunan ha RD Plaza ha General Santos City nga nakuha pahin video an karusdak hini. Sugad man nga nakuha ang gapin video ana sitwasyon kaninahan aga ha pira nga mga eskwelahan ha Mindanao labi na kay dumungan man ini nga kalamidad ha pag-abrihiton klase. Usa nga school building ito narusdak ha Matanao National High School ha Davao del Sur kanina kundi ina maupay na lang ha waray pa manulod ang mga estudyante ka K5 Carol ha mga classroom kay tungod nga flag raising activity pala hadto nga mga oras. Ha Coronadal City liwat pira nga mga kabataan an nakapyut na haros han tuna nga na mga tanom para la diri mahidara hito na kakusog ha pagbayog ano ka K5 Carol. Samtang pira naman nga mga estudyante ha Santa Cruz National High School ha Santa Cruz Davao del Sur ana nagkadidismayo nga na nagkasasamaran tungod hina kalipong nga dayon naman nga ginpanginano han mga personales han Coast Guard dito nga lugar. Ka K5 Carol ha pagkaya na gina suspender naman na an klase ha damo nga mga lugar ha Mindanao tungod ha na natabo nga linog nga nastaya na ka K5 Carol ano padayon lagi hapon an mga aftershocks kundi na nahipatik an pinakabag-o nga 2.4 magnitude nga aftershock 30 kilometros sa Ranila ha Balut Island. Nakuhaan gihaponin mga video an kakaiba no nga paggios han dagat hapira nga mga kabaybayunan han Mindanao sugad ha Pagadian City kundi ina nasipatan nga humubas itong tubig ngadto ngan makusog nga sulog han balod ha Kiamba Puerta Sarangani. Hapag kaya naka K5 Carol waray pa bulkasahan Fivox anera tsunami alert ha pira nga mga lugar ha Mindanao. Amulad to ka K5 Carol an updates han aton natabo kanina nga 7.8 magnitude nga linog. So tikang din niya K5 News FM Tacloban News Center ini hika K5 Jean Pelenyo parahan kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan habukus nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damang salamat ka K5 Jean Pelenyo parahan imo update. May pag-isumpay ito na tabo nga magnitude 7.8 nga linog dito ha Maasim Sarangani. In fact ka K5 kanina hito na mga pasado alas 9 siguro. And then I don't know an exact nga oras good talaga. Mga pasado alas 9 kanina itong aga, kataliwan lang, sobra la oras at ikang han matabo ito na linog. Itong 7.8 nga linog dito ha Maasim Sarangani. nakagipatik liwat hin aftershock. Imagine ka ton aftershock ka K5 nga 6.7 magnitude. Baga makusog gihapon na bisan itong aftershock. So, amo ito, anong perminato na ginsasag doon na ganito na ito na mga kabuktuan ng mga kasangkayan nga doon no, ha Mindanao. Ilabi na nga ito ha sentro hito na Alinog, dito ha maasim sarangani nga diri kita makumpiyansa ano, diri basta-basta nga sumunod or bumalik ha sa kubiton aton mga panimalay. Nga sugad man, hito mga magkatordilain ng mga istruktura. Kay kumita man kamo hiton aftermath han natabo nga Linog, bisan nga ni iton mga dagko nga mga establishmento in talon nagkarorumpaga nan hirusdak matungod iton kakusgon han Linog or han pagbayog. Imagine ka hiton mga mag-iha na nga ni nga mga istruktura ano nga ano tawag hiton nasi-season na no amo iton tawag koy na maiha na nga ni iton structure. Sering pa man, naginuuran sirak na nga ni, nasi-season na, nadigun na nga ni itong mga structure, narumpag lagi hapon, kay makusog gudliwat inin nga Linog. So, sering ko pa kanina, ano, ganso ba ito na report ni Kakifeb Jean Pelenyo, kanina inihan alas 7:37 itong aga, na tabo nga pagbayong, dinasipatan itong sentrohan Linog, 32 kilometros sa sur, katundanhan maasim Sarangani, ngan may kahilad mo nini ka K5 nga 33 kilometros. Actually, pinakasyahan nga iging pagawas nga datos itong FIVOX. Iba ito na mga datos, I mean itong kahirayo, ngan itong origin talaga, I mean itong sentro talaga han pagbayog. Han siya han ngayon pagawas ito ng FIVOX nga ito ha General Santos City nga natabo ito ng magnitude 7.0. Pero han nag-update na inin dito na maasim sarangani nga 7.8 magnitude na ito ng kakusgun. Maupay ay no ko na turut timprano ito ng ira mga assessment nga ito ng mga building. Ilabi na kay Abri na ito ng klase ano. Nagtikang na ito ng klase. Angay good tagan hin prioridad iton pag-inspeksyon panginano hiton mga eskwilahan. Ay imagine ka kumita man gyapon kamo na ato ligin posta ato no Facebook. DJ Rini on the ang mga structure hiton mga eskwilahan, damo iton gutaka, damo iton mga nanhirusdaka. Salit delikado init para hiton na katalwasan or seguridad hiton aton mga kabataan. Labi na itong mga elementarya, ano, itong mga elementary, at mga grade 1, ang anak, kinder, mga kurukulang pagudinihin buot. Oo, kaysa itong mga senior high school na or mga high school na nga baga mababaro na pag iskapo or pag taluwas itong era mga kalugaringon, kunin kaso may natatabo ng mga sugodhining kalamidad. Pero sa ring pamayon, delikado, good lagi hapon. Bisan nga, itong mga kalagsan, hindi nga mga

0: driveway, and it will take 20 pesos for the fare in going to Tagpuro Elementary School. That is the very reason why we need to establish a school there.
1: Alright, so sama to ka K5 Carol. Ano ang parte or last part nga ginistorya ni Dr. Palma is and may 300 nga mga estudyante. Usay ini nga good news iton kana na DepEd Tacloban kay may adalaw at bag-o ya nga nag-abring eskwelahan ano nga naexista. Bag-o nga eskwelahan nga to Havilla Sofia iton na Northern Barangays nga diha sa DepEd Tacloban. So may ada eskulahan itong Tagpuro, pero ang pera nga mga lugar hito na mga taga Northern Barangay inaharayuan. For example, taga Kawayan ka, taga Tagpuro, tag 20 pesos. So, hindrance ito, nga mabugat ko na ini nga higayon para hito na adlaw-adlaw nga pasay hito mga estudyante. Salit, na ginuhulat na lang itong school ID, pero functional na ito na Villa Sofia Elementary School dito ha, Norte, hito ang Tacloban. So, duduhan na, ito nga dag ko nga mga school sa Norte nga diri na kailangan magpropasahe or magasto itong mga estudyante. Samtang, balik ko naton ito naton ladawang kanina naging pakita kabahin nitong building ano kay itong Leyte National High School in may ada 193 rooms para naton na mention kanina nga 8,200 nga mga estudyante nga enrolled hapag kena. Ini nga aton kinikita nga building is three story building in hiyang and may ada 21 nga rooms. Unfortunately, amo ini ito na ginyayakan kanina nga diri magagamit yan nga school year tungod kay bisan maupay ito na building nga tuhiton loyo liwat ka K5 Carol is bagan na bukid na iton. Mm-hmm. Unfortunately gyapon samtang nagtitigaduha iton panahon nagpapanpan iton okay. Bukid. Oo, amo iton dida nga part amo iton nga as per advice iton MINDSA and Geosciences Bureau kon MGB nga dihiton taga Leyte National High School diri laanay gagamiton iton nga building not until maupay iton sitwasyon nga da iton nga tipa igbaw nga tuna kay time welcome ko no kon diri ko dito maayos dida maerod iton pwede matahuban iton nga building nga natok daw amo iton pero so far sa pag sigurado naman ni Sir Bayani Adona itong principal itong Leyte National High School bisan man wala nira kagamit itong 21 yan na nga mga rooms ano diri ra nagkukulang itong mga rooms nga paggagamiton itong mga estudyante nga nasusunod nira itong at least one teacher is to 40 students waray na antag sa isinta nga mga estudyante kada teacher so manageable nga waray masyado naging problema itong pagabrihan open I mean pagabriton classes nga di particular Leyte National High School yan ang adlaw.
2: Manggod kanina ano naka-interview kan Sir akan Dr. Nilo Ider inin usay itong hamon giningadayan nga diri manggoy da karigsidngon nga matungod hiton kadamo hiton mga estudyante amo nagkukulang iton mga classroom or iton mga ini nga mga lingkuran. Manggod ano tinuod manggod adto an sering ni Sir Nilo nga ato ni mga estudyante di manggod nato napupugnan kun hain nila karagom eskwela. Like for example din ha Leyte High damo gud iton mga napa-enroll ano nga na, diri nato mapupugnan liwat kun dinhigod talaga nira karuya kung eskwela. So, ang tendency, amoy ni ano usahan mga nagiging rason kaya ano nga nagkukulang yung mga lingkuran ng classroom. Mm-hmm. Kaya ano, kaya nagpapanunubra ang mga estudyante.
1: Correct.
2: Pero so far, ano, diniha Leyte High, maupay gadman kay kumbaga nagtutugma ito na kadamuhan classroom mm-hmm. ngan kadamuhan mga estudyante ha kada classroom.
1: Right. Mm-hmm. Oo. Amoy itong gyapon ang naging sistema itong Leyte High kay as you mentioned nga nagdadamugod ito nagika-enroll itong Leyte High mm-hmm. naka-interview kita to kan Sir Lamogra ano ito na head itong junior high school department nga anira enrollment status or process gimpa priority nira ito na taga-Tacloban mm-hmm. nga gimpa priority nira ito na re-enrollment para itong dati na nga mga taga-Leyte High less priority nira kung diri taga-Tacloban nga gusto lang mag-hinika-eskwela Leyte High mm-hmm. kay anira advice na diri gadha na diri hira nga pasulod nira Leyte High bata nga to return horo harani mm-hmm. o kay kung isusok-sok nira nga diya Leyte High kay damo iton era pag sikasohon, damo tira ate manon, iton distansya iton estudyante, ngan iton pag-suruok nga diha litihay, if that matters nga bis nalahi no papasudlon.
2: Hmm. Tinuuda no kaki ifibhay me, actually dako ini nga bulig para iton dekalidad nga edukasyon.
1: Yes.
2: Kaya syempre importante nga da, makakag-aram gudhin, maupay iton mga estudyante kon komportable hira. Hasulod iton eskwelahan, diri overcrowded, diri nagkukulang hinlingkuran, kaihan una, damuan mga estudyante nga mga dunot na intalo ng lingkuran na ginagamit. Ano ba, mga ruba-ruba na nga, intalo nag-iilob nala, kay karuyag man maka-eskwela. So yan na ano, maupay kay baga, may dana, so siring pa man ni Sir Nilo, ano, diri perpekto, waray perpekto nga eskwelahan, may nagod talaga mga instances nga magkukulang in lingkuran, nga in classroom, pero gintatalinguha gihapon nira nga matugunan, masolusyonan iton kakulangan ng mga classroom ng mga estudyante, I mean, iton mga lingkuran.
1: Yes, mm-hmm. So, which is amogyap ito ni ginhubad ganina ni Sir Abayani Adona, iton principal nga, di rin nagkukulang iton na classroom, ngayon, itong kadamo, ngayon pwede pa madungan ngayon estudyante itong Leyte High, posible logo din ramang inahanglan pa, labi na kung mga madonate, itong kadugangan niya lingkuran.
2: Mm-hmm. Pero diri rin nagkukulangin mga teachers.
1: Diri, yapon. Aw, ay, dugang tanala, ano, kasi kay nahimugsug, yapon, itong balita, din naglabay ng adlaw nga, itong sinarangan Visayas, the Depen Regional Office 8, mag-alo taga itong kadugangan niya, 2,000 plus
2: yes.
1: Nga item para itong bago nga mga teachers. At tunigin pa kaya na kanina, kan Mampalma, itong Tacloban City, itong Tacloban City, may dala 17.
2: Okay.
1: Nga, oo, nga item para itong Tacloban. Ngan iton, duha ko na iton na nakuha na para iton kanan DOST nga okay. Designation. Tapos iton duha is an special music and arts nga mga teacher kay talagsaon la ko na ini.
2: Yes.
1: So kung may ada mga specialization iton music and arts, so kadhan una mape.
2: Oh, feeling ko ha, so may dining na.
1: Yes, may
2: music
1: ada,
2: and art. Oh, okay.
1: Oo, baga am bikaed or biped at to. Ginboblag na matira. Which is sa pagka na nagkukulang yung sugad niya klase mga teacher. Ito, out of 17, meron na upat nga nakakuha talaga itong item. Mm-hmm. And the rest is, amo itong era ipaparaffle by ito.
2: Aminit ma, actually, maihanin nga gimpipinan mula yes. Ito na ito mga LPTs. Kay kadamo-damo, damo na gudinduro yan na itong mga LPTs na ito nga intalon, waray pa magpapaka-item, waray pa makakasulod nga dihadep. And itiba nga ni, actually, ito na iba nga mga field, ang iba din ng mga uniformed personnel.
1: Correct.
2: Kay makuri man, mag-inukoy kaliwat ito na, maghinulat ka la nga maka-item ka, malalagas ka na laliwata nga di ka makatrabaho.
1: Amo ko dito. Amo itong nga, dahil di rin na-align ano, itong paniguro itong tao nga makagraduar, makalisensya, pero di rin malay ko itong nga usa. Sigunta,
2: tinood.
1: Itong bago yan ang kagagawas lang, exam result, yunukot-yukot ka mo itong. Mm-hmm. Oo, signonta, may da 16,000 nga passers, pero 2,000 la unavailable para sa Visayas. So, sayang lagi hapon. Amo itong iba, siguro, nai-issue itong pag-inikasulod kay...
2: Siring mo pag-in paparaffle.
1: Paparaffle na la. Mapay kung raffle kay baga fair.
2: Patas.
1: Patas.
2: Diri, and na siring yan nga mga, mango dito at mawawara, nga mga hurub-hurub, mga aligasyonis, nga masiring nga, diri ka haranit luwag. So, asya diri ka nakakasulod.
1: Or babaydan.
2: Okay lang lang magbayad. Dito mawawara nga dito na ito mga mindset. Ilabi na, kung baga hitaas itong imo ranking.
1: Yes.
2: Pero hasta yan na, diri ka lagi hapon nakakasulod.
1: Correct. Taas team ranking, habubo team high.
2: Amula. Eh, lakitan na rin story ito mga height kay lugi kita dida.
1: Nahihimo na yun nga harampan.
2: Abo na. Nahihimo na yun nga baga rin trimis. Bisan kung baga seryoso nga topic.
1: Balita ang mga ito. Ano? Ano ito na hikay nga report. Tanya na nga opening. Itong klase sa Montaños inibugos nga nasud Pilipinas. Nga na private school. Of course, ibala ito. At the same time, itong college si Balagyapon. Anyway, isa na itong balita. Ang ating nga gawa. Sindurot naman ato itong DTX500. Ano makusog pangontra kontra high blood pressure and diabetes. Ako naman ni K5 Army Kevador parang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ang kaliawan has sudad na kloban nga nabugo sa sinurakan ng Visayas. K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Damo nga salamat hano sa kaoras nga report ka K5 High Meg Rabador. Wow, takbaga ayunit mga sa din nga discussion. Oh, may ada ka, may maribata, may daliwata. Syempre, exchange Jay of thoughts gihapon and information. May siling paman, may dakita mga tagsa-tagsa nga nakukuha nga impormasyon na pwede liwat naton, may pasaro nga dito naton mga nanmamati hag kahanginan. Thank you so much ka K5 High Meg Rabador. Kay dako ini actually nga bulig. Ilabi na yan nga dako or may ada mga issue good talaga. Diri mawawara itong issue nga diha Department of Education. Ilabi na ini nga mga naghikasulod hadep ed. Ini nga na kinukuhanin item. Pero hasta yan, nawari lagi hapon. Pero nakatuwig itong naglabay. Pero naka-years nga graduate. Pero adi, waiting lagi hapon. Waiting! At bagalat na taya, ano, hinloto. Balita o manggod tinuod, ano, inin na importante itong edukasyon, itong kabataan, salit dako hinduro, itong bullying, itong nadurod ako nga pondo yan na itong Department of Education para itong ato na kabubuhason na aton mga kabataan. Manggod ano, dako nga bullying, ini nga mga bagong nga pagtitindugon ng mga classroom, ini nga mga kadugangan ng mga lingkuran, ngan syempre adi nga bag-o yan na nga eskwelahan na di diha may northern barangay northern. Grabe naman katig ano malitaw ini na bag-o nga classroom eskwelahan na di diha may norte damo ini nga mga estudyante iton makakapanhimulos. Okay, imagine ka kung adi ka na ukuyhan northern barangay tas adi ka maeskwela Haliti High o hay ba pa nga mga eskwelahan na di diha may apusod hito na Tacloban, adi mismo a sentro hitong Tacloban. Magabda ko, ito ni mo gastos, imbis nga magtitipid ka, imbis nga karuyag mula ang eskwela, madadakan ka lagi hapon kay mapasahi ka pa. So, ano ito, kay doble siguro itong pasahi, ano, kung tika ka northern barangay. O, madadakan ka itong puro pasahi, ngan huruharayo itong imubibiyahian. Ilabi na ko itong mga kabataan, adi pa mga elementary pala, baga diri pa mga tagyaan pag-travel at ikang ha northern barangay di pa ka diha downtown area or nga diha is ha pinakasentro itong Tacloban ng mga eskwelahan. Maupay ni dako nit bulig kaya itong aton mga estudyante na karuyag mag-aram or mahibaro kay damo yan na itong mga estudyante particular na itong mga grade 11 students nga diri pa nagpapakabasa. Makabasa man, diri pa nagpapakaintindi itong mga pinanbabasa. Amo naging sisiring ka K-Feb nga reading comprehension. Dapat maaram ka magbasa, maaram ka liwat magintindi itong imo ginbabasa. Kaya it's useless kung baga maaram ka lang magbinasa, pero hindi ka nakakaintindi. Actually, makakabulig gihapon ko no ini ng 3-term mga school calendar or ini nga school year para itong 2026-2027 para liwat abaga mas durod ako pa itong oras sa pag-aram itong mga estudyante kay may dalhera specific nga date para itong mga aktibidad nga pagdudumaraon itong mga eskwelahan. O pa ini ano, kitaon nato na kay bagabago pa man lang ng implementasyon ka K5. An aton oras, alas 12:54 na ka K5. Damo nga salamat ito na aton mga nakaupod hininga programa. Ka K5 Jean Pelenyo, nga ka K5 Jaime Gravador, nga sa gadman na aton mga gwapo. O talaga naman, an aton kaupo na engineering department, ka K5 Milton Mate, nga ka K5 Robert Garciano. Hangaran ni ka K-Fib Kevin Shosana, ako naman ni ka K-Fib Carol Medino para hankampyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan, hasyad na Tacloban, ngan Habugos, ngan Sinirangan Visayas, K-5 News FM.

0: FM Tacloban City 103.1.
1: Mga kaka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayute ay jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
8: tulog pud ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
6: Mighty C.
5: Aron mataas imong antioxidant.
6: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala nay mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrupt, Sir
5: bankrupt,
6: JP.
5: Bankrupt jud.
6: So sama sa atong lawas, naa ta aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali saying, sige man ikahurot.
5: No.
6: Kung wala taga-kaon og prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals o antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
5: So, Doc, wala dito tayo igong uras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Paghagos han kada oras.
10: May mga istorya nga dili dayuday naluluwas.
9: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
10: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
9: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
10: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
9: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
11: K-5

0: Ha? Ikaw? Madak multim na wong!
1: Ah! Lubana!
0: Ginagong mo nganin akong kag-anak. Pati Joseph. Tapos siya na. Pati mga kaorobdan ko. Ha? Waray ka, goodly. What a word! Waray, alo! Asya ba itong kinto doha, Iman? Imo waray awad na nanay? Ha? Ang mga gaw!
1: Sakto na, Sabana! Ginirob ko ni mo pag pinanaha pa ako na nanto. Ani mo pag rog daog at pakatamay ako. Pero sobra ka na! Hasta ka na yan, ha? Maraot lagi hapon ako ang imo pagkita. Kaya ano, tungkol kay Surugon, ito na akong nanay, amo ba? Diri sa layton maging anakin Surugon!
2: Iyuhin batian ang pasiunang nga bahin na natong istorya yan ang simana. Og santukib nga pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang ipapadanga ta iyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifay, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Coffee Mix, ang kape pwedeng inumin kahit anong

0: sobre la botiga.
1: Kumusta ka mo, mga katripa? Shout out kanda Gilbert de la Cruz, Patrick Capate, Albert Verona ng Jeneline Tabilino, ha office sa the Community Livelihood Extension Program Hatakloban City Hall. Sugod man kan Penelope Ash Bermudo han sanong sa Hatakloban City ng kan Rachel Joy Balagbi sa Hatakloban City. Mao pa yung pagpamati ha aton nga tanan. Anaton tagsurat yan nga simana amin usang nga babayi kan kanay trabahoan na imumutang ha Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Nga niya nagpapatawag ang ngaran nga Kimberly. Aniya kaagi niya gimpadarangan niya aton nga naging paangbit. Basi may pati ka aton.
2: K-5 Diaries.

0: Dear K5 Diaries, tawagan nila ako ang nga niya Kimberly, 28 years old. Usa ako nga registered midwife ng OB-GYN ni doctor. Med ako maternity clinic abukay Tacloban City. Nakakabuti ako hininga yung programa tuod kay Suki Manlio nga may marati ito na akong mga staff ha akong clinic. Ngan kay diri man hira na awon pamati kada adlaw hininga yung programa, nakakasubaybay gihapon ako ito niyo mga istorya. Nang tugod kay maupay man ito niyo paghatagin kinabuhi, hiton mga ginpapadara iyo ng mga kaagya kinabuhi. Asya ni, nga nakapadasig akon, nga ipaangbitliwat, ito na akon masakit, masamok, pero nakaka-inspire niya istorya ito na akon kinabuhi. Titikahan ko ito na akong pagsaysay, didahan kamatay na akong minahal nga nanay.
1: Malisbot ka man, nahay! Nasiring ka! Maatin ka ito na akong graduation na senior high school! Nasiring ka ikaw itong magsasabong ako nito na akong medal! Pero kaya nung kasugan! Lumakat lang ako para kuha nito na akong toga! Pag-abot ko, waray ka na! Kaya nung kasugan, nay! Mag-ano naman na ako inihana!
2: Kimberly? Kimberly, nanuhupulat imo mga mata agit pagtiruog. Gusto na iha, gusto na.
1: Sir Enrico, waray na yung nanay. Waray na nga ni tatay, pati nanay. Kimpayaan na giyapon ako.
3: Karawatan na lang iha. Bangin din hinalakutob itong kinabuhi ni Senny.
1: Di rin ako masasapungan yung medal ni nanay. Igahatag kong tayo ito na akong medal. Ngayon pala. Kaya rin na yung makita ito na akong medal bisan san o.
2: Ah, di bang kami ni Imo Ma'am Lucita? Kami na lang itong magsasabuong ito yung medal. Dito ito yung graduation.
1: Sir?
3: Oo, Kimberly. Uupdan ka namon itong adla. Salita yun na pagtuok. Ay, doon nga nilugod kami ni panihapon.
2: Kanina ka panagaw rin kaong-kaon. Bangin masakit ka, Kimberly. Kanugon, kung diri ka makatambong iti mo graduation.
3: Sigurado kung makita imo hi imo nanay, masusubuhi akong mahitabo ito.

0: Lucita.
1: Di ba na sering ka maululti mo ulo? Kaya nung ganito ka pa man nakaturog.
2: Di rimanggod na wawara ako nuna-huna hi Kimberly. Naluluoy ako ha iya, Enrico.
1: Magpareho tatong ginaabat. Pero ano man tatong maihi mo? Waray na yung Zenny. Uri kita sarabutan, may dangayin niya sakit at kasing-kasing.
2: Siguro, iya lang ito iging sikrito. Para diri kita mabaraka. Labi na hi Kimberly.
1: Sobrang nasakitan itong bata. Higugmaon ka upay hi Zenny ito niya anak. Hiya itong inspirasyon ni Kimberly.
2: Enrico, buligan nato ni Kimberly. Waray na hiya mauukyan niya na.
1: Diringon kita nagbabag o Lucita. Bisa na pagdesisyon, magpareho kita.
2: Karuyag mo, Sidmon. Amog ihapon ni Tot-Imo, nahuna-hunaan?
1: Oo. Karuyag ko yung ganihon. Nga iyaigpadayon ang trabaho ni iya nanay din ni Haton. Ngan papaiskwilahon nato niya.
2: Maupay ito. Ngan pag-abat ko, masugot hi Kimberly hiton aton, igoo-opreser ha iya.

0: Lucita. Magsasarit noon ta kwa iyo.
1: Kay ano liwat?
0: Kay kuan manggod. Waray naman ni nanay. Makarawod na duro. Kung magpapabiling gihapon ako din ha iyo balay.
2: Dinhi ka nala, Kimberly. Waray ka man ibang mauok yan.
0: Makaarawod hindura iyo.
1: Iha, sugad na lahin eh. Kung masugot ka, ikaw na itong pagpadayon hitong trabaho din hini imo nanay. Ngan papaiskulahon ka namon ha college.
0: Ano? Hihimo dito niyo?
2: Pastila, nini nga bata. Oo, Kimberly. Bisan ano pa nga kursot imo karoy kuhaon?
0: Damo, salamat tayo, sir. Ma'am, damo yung duro, salamat. Diri ko kakaragan ito niyo, bulig.

0: sau bucurina.
1: Wow! May kumso!
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
0: K5. K5 News FM. Champion.

0: daddy, kaya nga sugod man. Kaya nga gin paukoy man niyo din niya, ato bang at kambali niya balay.
1: Sabana, naging tangkod nga atong kabuligan niya nanay. Namatay nga ni, hapanaw na niya trabaho.
0: Unta, gintataga na lang niyo yung gutay niya sa lapi.
1: Mao pa ito naaanihiya. Magkakagtrabaho na iya, magkaka-eskwila pa. Magkakaada yan, mao pa niya kabubuwason.
0: What? Papaisilahan niyo ya college?
2: Waray man siguro maraot ito anak.
0: Pero mami, daddy, dakot ang gastos ng pagpa-eskwela college. Bakit kuryan ka mo ito? Sige, kamunal ba ito na ako nababarakan?
1: Nag-inintrimis ka ba, Savannah? Maaram ka nga akos namon magpa-eskwela. Bisan pa lumapira ka tao.
0: It's siste. Kung dumakot ang ulit nga babae.
2: Ay, pag-abat ko, dirito mahitatabo. Tungod ka ginipadako ni Zenny Kimberly nga buutan ngan mapainubsanon.
1: Makugingan baltok pagod. Salit diri basulan kung mabubuligan.

0: Ano ba tayo mo problema, kasin? Kaya ano nga kumanin ka man?
1: Waray. Kari ko lang magpalipasin maraot nga buot, Kuya Steven.
0: Maraot ito na imo buot?
1: Oo.
0: Kari ka nai?
1: Kada mami nga daddy.
0: Ha? Kaya nga maraot man imo buot, Haira? May ginaro ka ba, Haira, nga waray ni Regahatag?
1: Waray. Diri man pwede nga diri ni Regahatag ito na akong karuyag. Mas maduri akong kasina.
0: Oo, kay spoiled ka, dog. Kaya ba ito ngayon mo na nabibidoan, Haira, na nadulo ka man, Haira?
1: Ira ginubda ni Kimberly ay graduation. Ginpalit ang pagunirin badungan sapatos. Ha, makauurit!
0: Ay, oo. Graduation man ngayon, yanahan mahusing anak ni Mana Zini. An iyo na matay nga kabulig. Balita ko may award si Kimberly nga kakarawaton.
1: Wari ko labot.
0: Mm-hmm, ikaw. Nega na yan manla.
1: Bisang papira kabugos ito yung medalya. Dirigi hapon mababago itong kamatuuran. Nga anak yan surguon.
0: Uy, Savannah, sobra ka man liwat. Eh, pagsuga dito. Ilo na nga nitong tao, ginraraog-daog mo pa.
1: Kay bisang pahad to. Nadiri na gula ko iya. Asya nga ni nga diri kaya ginaasi. Nangangalas gula ko itong babae. Naduri nga aad to na hiya ako nagtatrabaho.

0: nabusog gabahan atong dinner, Kimberly?
1: Oo, ma'am. Salamat ta iyo. Gimpalitan pagod ako niyo na akong mga gamit. Iyo pagod ako ginupdan na akong graduation. Tapos nangaong pagod kita gawas.
2: Malipay man liwat kami nga ginupdan ka namon iha.
0: Huna-huna nga ni Nira, kami itong imo parents.
3: Yuck! Salit yan na, ako na lang ako sa ito magdi-dinner, mommy, daddy. Kaya kumaon naman ka mo, gawas ka po dito nga babae.
0: Anak, pasensya na lahat. Talagsa man lain eh.
3: Kaya dapat dun nga talagsala. Kaya diri man liwat eksakto nga mas iintindihan pa niya itong anakin surugoon. Kontra ako nga iyo tinuod nga anak.
2: Sabana! Wari ka lamang tutduin sa ganito nga panyakan, ha?
0: Kimberly. Sulod ane nga duha imo kwarto. Kami nalay itong bahala din eh.
1: Oo, Ma'am Lucita.
2: Sabana, diri ka nga'y magyakan ni sugod ato kang Kimberly. Wari man niya ginbuhat ng maraot.
0: Ginlipay man nga ni kami niya. Kahit kahunahan kadaman nga anak namun hiya. Nga naghatag hiyahin kadungganan haamon.

0: Matapos bawian hin kinabuyan ako minayuyo nga nanay nga usa nga kasambahay o kabulig kanda Sir Enrico nga Ma'am Lucita. Sugad-sugad din nagubahan ako mga pangandoy nga paglao makinabuhi. Kundi habot nga hanakon sobra-sobra kabiduon, ginsagop ako o ginadap ni Sir Enrico nga Ma'am Lucita. Igin padayon ko ng trabaho ni nanay, kumo kasambahay o kabulig. Ngan era ko ginbuligan, nga makapadayon ako pag-eskwela. Mientras hinahinay ako, nga nakakabak daw, nagtikagrabiliwat ang kasinahon, ngan kaawahan era anak ng hisabana. Kay diri man niya nakakarawat ang kamaupay ang ginahataga ako na niya parents. Kundi, tugtog diin dadon, itong kasinahon ni Sabana, ito namon pag-ukoy, hauusa nga panimalay. Ngan amo man iton magiging kabayoy ni nga akon mga pangandoy.
1: Ngan din natatapos ang siyahan nga bahin, han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Kimberly, han Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Inin mga paypayan ni kinabuhi nga ginpadarangan niya aton nga ningin paangit. Basi may patik ha aton. K-5 Diaries. Al mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapangon nga papel ni Kimberly, Joyce Katubaw, Kaupud Hira, Edwin Torres, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, ngan Jael Yu, hapapel ni Savannah. Pinapat rin magamit ng musika ni Checo Molon, dugang na tunog, Ray Cabias. Kinasingkasing ang pagsurat ng direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsatag sa nga diary, igpagawas ito ng ligpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, igpadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan hin drama, basi mahipatik na maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon na haladayo ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon na istasyon.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Para sa malinis na dugo!
5: DTX500!
7: Para sa malusog na tayo!
5: DTX500!
7: Ayon sa mga eksperto, ang DTX500!
5: Ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay!
5: DTX500!
7: Sumok na! Ng mga eksperto, mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
7: Mapanit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
5: Extend Food Superman for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
14: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
15: Waray patinoon?
14: Kayo waray awas?
0: Waray gap bugas?
16: Kayo! Yungat!
17: Aray ko! Saba daw, Bianca!
14: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawonhan pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog habarangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Kaka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
18: Agoy kaol-ol, sana ol!
14: Ang balay ni Biloy!
15: Libap?
14: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito! K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio!
19: Nga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw po din nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
7: E3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My cousin!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Dateri Cagara, kan Rachel Dapores, Edna Gamez, kan Susan Casas, ha Registrar's Office Lady Colleges, Tacloban City. Sugad man kan Antonio Cadizal, kan Wilma Cadizal, na natong mga paragbaligyan o tanon, at Tacloban City Supermarket. Abri na niyong mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay Abri na, ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Ngan hindi ang programa, ipapadangat hayo, maopay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Anit im trabaho aton bagong mayor, hi mayor Jaja Kulin.
3: Itak trabaho kan mayor Kulin, makarigo, mahigda, makarigo, matuwad, mahigda nga niste, mahigda.
2: Ano ba nga, tuwad?
4: Ano nga ni, kau pa inot im trabaho, pero may kalat na baga mahamot.
2: Bakit baby?
3: Ganyahan mo pa, di nga ni.
4: Ano nga di?
2: Ano doon?
3: Labot light motor ngan hatag akon hulugan pero himi yurit mabaya diton. May da pa additional nga ginhatag akon.
4: Ano man iton?
2: Ano ito?
3: Perfume.
4: Uy. Perfume.
3: Perfume may da patawas ngan shampoo nga sabon. Ngan sabon. Kamot, kamot.
2: Kau na ko shampoo nga sabon. Painin ka gawad. Pwede luwat ako kan mayor Kulin.
3: Ha?
4: Ay, pati ako kagawad. Ini nga magamagapor mahit akong lawas. Bangin dumali ni.
3: Ay, ining kuan ni.
2: Ita akong kamatyo ba? Mapasar ba kan mayor? So ganin ni, pusing, Ha, mahiyak ako. Makakamutor balawat ako, ha?
4: Pati ako ha, kagawad. Ini nga akong lawas, oh. May dako, abs. Adiman, oh, kita daw niyon. Ops, ta daw.
3: Abs, ito kap. Abs, ito kap.
2: Abs, ito kap. Abs.
4: Ha? Til ba ni abs?
2: Ay.
3: Kapano ito? Ada man na suruk-suruk itong imo, abs.
2: Bito ka na ito, dere abs kap.
3: Gusto niya makig... Makaaraw gin motor pare sa akon. Sobda niyo. Ana akong gimbuhat. Kumadto ako hin. Ha munisipyo nga ni nakikistorya kan mayor.
2: Uy.
4: Ngamo ba?

0: Yan na nga ko naton iyo mayor, nga tanan nga iyo request, igahatag ko. Basta akus ko. Gusto ko, happy ka mo. Kay naabot ko na ini nga posisyon. Dili ko gusto maparyasan una nga iyo mayor, nga may mga kaso, salit na impeach. Huwaray politika ha akon pude. Nga tanan ka mo, puro sangkay ko. Maano ka man hing color? Ma-yellow ka man, mabusag, ma-blue. Kaya na, uusala it aton mga color. It aton color yan na, green. Oh, tanan kita green. Waray gin si Siring nga kan PBBM ka o kan Inday Sara ka. Basta aani ka ha akon, akon. Labi na kun mga gwapo, hey, akon.
1: Salamat mi.
0: Yan na, nga aani na kamuha akon, pag-urusa na kita ha. Pag-urusa kita para't aton kaupayan. Kalimtan naton it politika. Pero't mga guwapo, ayaw naton pagkalimti.
2: Loy, Loy, kanina gulana yun. Nabatian mo, Hikwan, Mayor Colin, ha? Nabatian mo?
3: Mayor?
2: Oo, diba? Nabatian mo, Waray?
3: Nabatian. Yeah. Okap, makigwapo ngayon hini nga mayor.
2: Nga mo ah.
3: Ngalungya. Pero it mga gwapo, ayaw takalim.

0: Napa siya da man kamo Chief Biloy ngan Kap Bongyo? Alat aton?
1: Mapay nga kulop, Mayor.
2: Mayor, mapay nga kulop. Inin. Higad kami kay ikaw manggulitan buutan nga baga. Madali ba ba madaupan? Ay gusto nta namon baga makaarugin barangay patron car.
1: Ano to kap? Barangay patron car?
2: Ano bang barangay patron? Patrol car, Mayor.
0: Patrol car. Kay, wala yun problema. May na ko multi-ka babalay nga wari ko nagagamita. Asyat ako ni gahataga iyo para patrol car. Magagamit niyo ha emergency.
2: Wow! Salamat, Mayor, ha? Salamat! Wari ko kami baga magsayang mga pagdapay
1: mo. Oo. Ay, Mayor, tinood good ngayon nga buutan ka nga diri makuri bilngon.
0: Salamat. Tungod manggod nga usak ka mo nga nakabulig ha ako.
1: Ay.
0: Na-impeach na to ni Mayor Anitan. Ako ang lumiwan. Actually, maiya ko na nga gusto nga makalingkod ka, Mayor. Ngayon na, ay! Natuman ini.
2: Okay, mo pa kayo natuman. Sige, Mayor. Asyagad na to.
0: Sige, liwat. Pero, kung may napaka mo tuyo ha akon, abri man akon purtahan para ka mo dumayon. Ayaw lang ka mo pag-alang. Kay wala naman ada. De sige, salamat.
1: Ano motor?
2: Ano nga motor? Kaman, okay na ito nga barangay patrol car.
1: Iglakip na lang motor para para mga tanod.
2: Ikaw at magsiring, Roy.
0: Hoy!
1: Ha?
0: Ano ka mo? Anong papahuring-huring man ka mo?
1: Mayor.
0: Ano, may tuyo pa ka mo?
2: Okay la, Mayor?
0: Ano nga okay la?
2: Pwede yung merit?
0: Ano man ito?
1: Mayor. Kuan ni kagawad dal rikta. May bago nga motor.
2: Balitaw, Mayor.
0: Paano man kung may motor ni kagawad Ral?
1: Inin, pwede lo ta kung makag-arogin motor, Mayor?
2: Palalwat sa barangay. Wata, Mayor. Dakot gamit it motor sa barangay, baya.
0: Kay dako ganit gamit it motor. Pero ito, kung dako liwat at imo kargada.
1: Mayor?
2: Mayor?
1: Anak buot may pasabot, Mayor?
2: Mayor, anong kargada ba ya?
0: Ang motor, ginahatag ko ito para mga lalaki nga dako ikargada hakagwapuhan. 100% nga pasado ya ako na si ito. Pero, kung gusto niyo yung motor, kuha na lang ka mo. Ngan, kamot pagbayad. Tuwad, kay diri ko kamo mga type.
1: Ay.
0: Huwa ko apil-apil ito yung mga beauty kay mga tiguwang na kamo.
1: Ay.
3: Coffee Mix, ang kape pwedeng inumin kahit ano.

0: Ang Balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manok. Pero, sige.
2: Mayor?
3: Mayor, and then, mahatag kalutin, motoramon?
2: Kabutan nalang ni Mayor.
3: Mabalit.
0: Kay, nakabulig man kamuha akon. Labot lang itong multi-cab, pati na motor, mahatag ako hayo.
2: Ay!
0: Ato ha Balay, di rin man lang itong gagamit. Gintataoy na lang.
2: Maandar pa man na ito, Mayor, nga motor.
3: Ano daw, Mayor, pati ang multi-cab na andar pa ito?

0: Hitatay, day, wari ko nalay kahulta. Ini, nagpaturi na ako.
1: Itman, wari ka na problema, Junjun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ka na, itimtatay na lahat, waray pa.
2: Uy, kinagsaring man ako nga, ayaw ko niyo upo dito kay makarawod.
1: Ana, dito kami ha, RHU, ha klinik ni Doktora Tabunis. Kadamon na pila pagpaturi. Batangan mga senior pagod.
2: ano man maraw titon kung may na mga senior?
1: Ay, wala gadla. Nare-resyuhan gadla ako kay nakita ko ang mga senior diri pa mga turi. Pero ang nakakaupaya era, wala hiram maawod kay may daman nira jismil.
0: Mamay tay kanugun. Kwarta na, jismil ko ng gatag daw ni Mayor.
2: Uy, ayaw na lang, makarawod.
1: Anay daw, nakainkamunikap kanina.
2: Dito kan Mayor, na nakikita kami nga maram kanina eh. Okay ko din eh, Mayor. Mamay, gintagan kami, hinkuan. Hanamon, hangyo iya ba?
1: Uy, ano man niyo hangyo nga, gintagan man kamo?
2: Nasa nga Mayor, kay nakabulig man kami iya, nga, kuan ba, nakabulig kami nga makalingko diya ka Mayor, liwan kan Mayor Anita niya. At kay, kuan, may da niya hatag nga multi-cab para barangay.
1: Uy, amo ba? Ang ginawin katuhay to yan daw ni Mayor Kulin, ano? Ni Mayor Kulin.
2: Hindi rila, multi-cab pati na motor para barangay.
1: Aba, ano? Wow! Ibago ni Mayor Jaja Kulin.
2: Nga nga, kuan, inin. Nakasiringod kami ni Kapbong yung, ilinga haw, maupay ni nga klase nga Mayor.
1: Diyari parehas kan ex-mayor Anitan Hiya.
2: Kaharayo nala. Pati hakuan, pati ha beauty. Harayo to nga Anitan.
1: Pero anay daw, hay manan yung ginaarong nga multicab, pati motor para ha barangay.
2: Ay, kakanhin nala.
1: Ano ito bago?
2: Diri, second hand la.
1: Ay, second hand. Bangin rumuldo muli ito nga motor. Ngan multicab, ha?
2: Ay, maupay pa man kuno bistaw yun.
1: Ada bangin kamu maka problema itu, Jesus.
2: Ay, kitiri ka dito, hindi ka problema. Ang importante, may daging hata ka barangay. Junjun, anak.
0: Tay.
2: Kumusta?
0: Okay man lang ko, tay. Ini, turi na ako.
2: Mapay ka pa. Ini,
3: anak, malol ba pagpaturi?
0: Ay, diri man. Bagalain kagatin tubak. Paturi, tay.
2: Ay. Eh, din ako makarawod.
0: Ay, sayang it, Jismil. Ay, good luck, kawod. Ipiyong lati mo mata kay kanugon it, Jismil. Kay kung pwede daw la, mapaturi pa kutro para maka

0: Yana,
1: yeah.
0: Bagumanit motor ni kagawad rab. Nakasilupin pa. Di good gin tatanggalit silupin.
1: Hagoyin ka bangol nala.
2: Ay, darang, gitawag mo ako?
1: Oo, kanina pa.
0: Hinubot nga imo bagaging kikinitaan dida.
1: Oh, ano?
0: Namumudlat ka man?
2: Ay, nari oy. Anilak niya kayong babantayan ko'y kagawad rab.
1: Uy, anay kay ano? May sabot ka mo wanhi kagawad, Ralph?
2: Ay,
1: dirigat birang. Ikat maruruyaga ako ni kagawad. Kagwapo daw hato.
2: Uy, kay ano man nga ang ibabantayan mo hiya?
0: Kay sigit inagi-agi, nakalima na.
1: Uy!
2: Kay wari ka ba na obserbaran na iya, ha?
1: Uy, kay ano man nga yan?
0: Baguit motor. Nakasilupin pa.
1: Ah! Bago?
0: Uy!
1: Tohala! Mahal na bayad-bayad motor yan, ah! Anay daw, umagi na bayad din utro?
2: Hoy, aray pa. Asya nga ni ako nin babantayan kay karuyag ko umangka.
1: Uy! Kay baka.
2: Okay, pati ako. Waray ko man baga libangan niya na ano. Waray ko libang. O sige, huhulatan ta. Masakay kita ha iya.

0: Ada okay na ba? Ani na ba nga tanan? Ngala, sige. An anaton kuan siksiteri. Hay na. Ay, okay. Bagan kawayan itlawa sa adanan, no? Oy, kau say gulwat. Nangilat baga kaayusit baga buhok.
1: Magangila ka makap. Wari pa niya asawa.
0: Loy, sabat daw din daloy.
1: Kap. Sipir.
0: Oy, kagawad. Ano ka man?
2: Ano panimitingan?
0: Yan. Kagawad lang. Nga bago it motor. Importante ni nga atun baga pagmimitingan, ha? Kagawad.
3: Aray daw. Kagawad nagadla. Ano yun? Di mo ko nakakabasa na ini.
0: Ayaw ka bara katong kagawad.
3: Kagawad nagadla. Ayaw na it. Bago nga motor.
0: Eh, matungo din hitaton bago nga mot. Nga bago nga patrol car nga hatag ni Mayor Jadja kulin. Ngan motor nga service itong tanod. Ah, parakpakan natin ni Mayor. Parakpakan. Okay. Iging kakilipay ko nga baga nagkakamayada na kita hininga patrol car, pati motor. Pero ikakanipala aton, kaya ito pa bali ni Mayor, all stuck in eh. Ang motor, tao yun. Pero naandar pa magkuno.
3: Baro magkakaproblema kita ito, Kap. Kay mga daan naman ito.
0: Maupay pa daw iniumandar. Kakarawa aton naton kay Tuhay pa man.
3: Itanod Bunjoy.
0: Oy, kay ano?
3: Dali na ka mong dala na.
0: Ano ka sugat?
1: Tanod Bunjoy.
0: Ha?
1: Hala, ikan ka na eh.
2: Dali na napit eh, itong ponso.
1: Agi daw, Tanod Bunjoy. Hala, ikan ka yan.
0: Agi daw.

Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always

0: camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: May mga istorya pa, parte kang biloy nga mabubukwat.
3: Uy, ay pagbukwat ah!
2: Buwas na, hapag abri utroy ton, ang balay ni biloy.
4: Libat!
2: Manok-manokon. Hindi nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cavias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabella, Checo Molon, ngan Edwin Torres. Pag nga sonata, mga tunog ng karasikas ni Ray Cavias, hapag surat ni Ma'am Tomas Palalabs kay bunga ni Tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page K5 Talk Global Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi kamo updated at mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
4: Diba?
2: Manok-manoko. Awa iyo ang iyong paborito K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Stasyon ng Radyo.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
8: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1. D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
9: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
8: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio napudyoy usa ka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
9: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
8: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
5: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na ang norma nga pangunahuna.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
8: Ayay!
9: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo ba yan ang himuhang utok. Pero
8: correct,
9: ang oxidative stress nga mahimo nini, grabe kayo. Mga tumba dyan ang mga puste diha sa imo nga utok. Sa kataas sa imo nga oxidative stress.
8: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan po niyang maproduce nga free radicals.
9: Correct. Muna'y maitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba mangani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3-bio ang akong imnon.
3: Correct.
9: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3-bio. In short, Sir GP, ang D3-bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3-bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3-bio.
3: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw og abusuhon.
5: D3-bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3-bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News, D3-bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3-bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3-bio, mabakal sa mga butika. D3-bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

Gandang hapon mga ka-K-5. Time check muna tayo. It is now 3 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangan na sa karan, kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa, ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang sa K5 News of M Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong kaganda at kilambing na DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon at mamaya mga ka-K5, ako ay may mga special na panauhin na talaga namang sure ako magbibigay ng solusyon sa inyong mga problema. Oo, totoo talaga. And I am so excited to share that with all of you. Kaya, nako, abangan nyo ang aking sinasabi. Maya-maya lang naman yan. Dito pa rin sa aking programa. Abangan nyo yan mga ka-K5. And of course, syempre, babatiin ko naman ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, June 8, 2026.

There you go mga ka-K5, maligayang kaarawan sa inyong lahat. And may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, babatiin ko naman ang mga eskwelahan na napuntahan namin kanina lang. Just so you know mga ka-K5, kami po ay mayroong Oplan Balik Eskwela. Ito po ay isang K5 News FM initiated activity na magbibigay ng mga school supplies sa mga estudyante natin sa kinder at sa grade 1. Opo. Kanina, nung umaga, we were at Panalaron Elementary School. At ngayon lang, bago ako pumunta dito sa istasyon at bago mag-start ang programa, nagpunta naman kami sa City Central School. Ayan. So, maraming salamat sa mga estudyante at sa mga guro, lalong-lalo na sa mga school principals sa mainit na pagtanggap sa aming estasyon at pagpapaunlak din dahil nag-go sila, diba, sa aming imbitasyon na kami ay pumunta doon. And welcome naman nila kami. So, masayang-masaya naman kami and masaya din kami dahil marami kaming napangiti na mga estudyante ngayon at hindi nila ina-expect dahil first day of classes pa lang, 'di ba? May natanggap na agad silang regalo. So, ayun. Maraming salamat sa City Central School and of course sa Panalaron Elementary School. Ayan. Thank you so much to the students, teachers and school principals. Siyempre mga ka-K5, samaan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. DTX 500 and makusugang pangontra contra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said mga ka-K5, simulan na natin ang ating tugtugan with this song by Rex Orange County. This is The Shade. Ako ay magbabalik, maya-maya lamang.

0: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Kasama niyo pa rin, of course, ang inyong K-ganda at K-lambing ni DJ na si Miss K. At eto na nga, mga ka-K5, kanina, nung aking intro, sinabi ko sa inyo na meron akong mga espesyal na panauhin for this afternoon dahil sila lang naman ang magpapagaan ng buhay niyo. Talaga naman, oo. As in, and kahit ako, when I found out, na-happy ako kasi meron ng ganito dito sa atin at dito pa sa Tacloban talaga nagsimula. So ladies and gentlemen, mga ka-K5, I introduce to you the CEO of Trabajador App, Sir Delphine Magote III. Hello, mag-hi po tayo sa ating audiences.
1: Hello, good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa K5 News.
0: Ayan. So, kasama rin niya ang maganda, na maganda talaga sa personal, si Ma'am Crystal Barredo. Alright, si Ma'am Crystal Barredo, the Business and Marketing Engagement Associate naman ng Trabajador App. So, can you also say hi to our K5 listeners and viewers for this afternoon?
2: Hello, good afternoon, and thank you, of course, to K5 News FM for inviting us here.
0: Nako, maraming salamat din sa inyong dalawa because mga ka-K5, isa sila sa ating magiging kaakibat at kapartner sa parating nating fun run, which is Dalagan Tacloban. But of course, syempre, they're here to introduce yung kanilang app, which is Trabajador. So, ano po ang ino-offer ni Trabajador sa ating mamamayan?
2: Okay, so to simply put it,

0: Trabajador po is a mobile application. It's quite similar to Maxim and Food Panda. And yung Maxim, dun tayo nagbubook ng mga rides natin. Food Panda, dun tayo nag-order ng pagkain. But here po sa Trabajador is where we order home services. So for example, at home, alam naman po natin na sometimes it's a struggle na may mga spontaneous and out of the blue na mga kailangan ipaayos sa bahay. Like for example, plumbing sa CR, ganun. And it's much more convenient now kasi andito na yung Trabajador and magbubook ka na lang ng plumbing services sa mobile application na Trabajador, and what will come to your house are TESDA certified workers na you can trust and are NBI verified at the same time.
1: Oh, and very timely talaga yan because nakwento ko na sa kanila kanina actually. Mga few weeks ago, normal lang naman dito sa akin na sa ating text line, may magte-text na pahanap ng jowa, ganyan. Kasi syempre yung program natin, Chillax O'Clock, tapos meron ako mga pa-read-read ng mga letter, di ba? Normal sa akin na maghanap sila ng ganon sa program ko. Ang hindi ko inasahan is may nagtatanong kung meron daw kaming tobero. Guys, sinahanapan ako ng plumber dito na. Like, I mean, there's really a need for the app. And also, minsan, pag kami, sa bahay din, personally, no, may nasira sa amin. Kailangan namin ng carpenter. Hindi ka basta-basta makakahanap ngayon. Like, magpo-post ka pa sa FB, looking for, di ba? Carpentero, ganyan. Tapos, i-refer-refer sa'yo ng tita mo, tito mo. Tapos, minsan, pagtatawagan mo, hindi pa available. Eh, paano kung kailangan mo na kaagad, di ba? So, that is why siguro, Trabajador is very helpful for us, lalong-lalo na sa panahon ngayon. So, since alam na natin kung ano ino-offer ni Trabajador, curious lang ako kung paano to nag-start. Ano yung, saan nyo nakuha yung idea? Ano, what inspired you to make this app?
2: Okay, so actually po, I'm a backpacker, so I travel a lot. So, during one of my travels, may isang pedicab driver na nasakyan ko dyan sa Northern Summer. Tapos yung random kwentuhan sa traveler na ipagkwentuhan sa mga nasakyan ko ng mga driver, ganun. And then, nakwento niya na actually, sir, meron akong apat na TESDA certificates. Madami siyang trainings. It's like, oh, may trainings. I mean, hindi ko na nililook down pagiging pedicab driver niya. Pero sabi ko, parang, paano yun? Nagamit mo ba? Sabi, hindi niya nagamit kasi wala daw opportunities. So sabi ko, bakit naman? Sabi ko, lahat naman may maghahanap ng carpintero, may maghahanap ng, kasi sa kanya is refrigeration and aircon. And sa Northern Summer, if di po alam ng marami, ang Northern Summer po, sila po yung mga source ng top talents ng mga aircon technicians sa buong Pilipinas. Sila ang nag-gold medal sa World Skills Philippines. So sabi ko, bakit kaya? So yun, naisip ko na, andito to na hindi mo alam, minsan yung pedicab driver mo, skilled worker, may skill siya, hindi lang siya marunong mag-market. Hindi mo lang alam na andyan lang siya sa tabi mo. Kaya nga po ang tagline ng Trabajador is hire local, help local. Kasi mismo nasa paligid mo yung mga workers na kailangan mo. So what we did is, okay, nakita natin yung eto, may mga workers. Inisip natin, may need ba? And ako, alam ko may need kasi nagpa-renovate kami ng bahay. Kailangan namin ng carpenter na mag-asikaso. Pero yung kakilala namin, available siya after 2 weeks. Ang main reason, kasi siya lang nire-refer ng mga kapitbahay, makakilala. Since isa lang siya, hindi natin alam, again, as what I've experienced, nandyan lang sila sa tabi. So, yun yung say ko, okay, may mga workers na nasa tabi lang, may mga need sa kanila, i-connect natin sila. And how can we connect it na mas convenient? It is via app. Kasi lalo sila naman, gumagamit naman ng apps, ng phone nila. So, dun kami nag-umpisa sa Trabajador. Doon namin naisip yon. And then syempre, saka pumasok na, ano ba ang magugustuhan ng mga customers, which is may certification at mapagkakatiwalaan pumasok sa mga bahay nila. That's why sa Trabajador, TESDA verified, TESDA certified and NBI verified yung mga workers. Ganun.
1: That's nice, no, kasi kanina iniisip ko lang, convenience for the users like kami, di ba? Pero marami pala siyang matutulungan, especially sa mga tao na hindi yun yung profession nila pero marunong sila.
2: Yes.
1: 'Di ba? Sayang, merong mga kuwari ako, 'di ba? DJ ako pero hindi niyo alam, marunong ako mag gupit-gupit, 'di ba? So I can also pwede lang akong mag-apply sa, paano ba yun? Paano ba yung process ng application nyo?
2: So, sa medyo strict kami sa requirement na kailangan TASTA certified. Mm-hmm. Ngayon, hindi namin pinipigilan yung mga walang TASTA certification. Ang requirement lang namin sa kanila is to get assessed. Hindi mo minsan kasi, hindi rin to alam ng iba, akala nila kailangan nila mag-training ulit sa TASTA to get the certificate. You can actually get an assessment sa TASTA para ma-certify ka nila. And then, once you have your TASTA certification, pwede kang mag-apply sa amin through join.trabahador.com. Once magpunta kayo doon, may fill-upan lang kayo, and then after that, submit ng documents, after that, may mapanoorin onboarding video, and then after that, goods na kayo. Part na kayo ng Trabahador. Wala kayong babayaran, wala kayong masyado, walang investment. Kailangan nyo lang ng cellphone ninyo at skills ninyo. Yun lang kailangan ninyo para maging part ng Trabahador.
1: Oh, diba? And I also understand kung bakit strict kayo sa qualifications. Kasi nga naman, diba, sa panahon ngayon, hindi man lahat, pero meron talagang magti-take advantage, yes, diba? Yes. So, para ma-make sure nila din na yung mga makukuha nating skilled workers are TASTA verified, diba? Na marunong talaga. Kasi baka naman, pag hindi nila masyadong i-filter yung application, baka naman kung sino-sino lang yung mag-apply, yes, diba? Para din yun kasi sa convenience at sa safety din natin. And that's good na mention nila na may NBI clearance. Kasi diba, at least, kasi papasok yun sa bahay nyo, diba? So, safety din naman natin and security yung iniisip ng app. And sa mga mag-a-apply naman, since pwede naman magpa-assess lang, diba? It doesn't mean na kailangan yung mag-train ulit or mag-enroll ulit sa TASTA. So, assessment lang and then goods na kayo.
2: Goods na, yes.
1: And then, I believe, pag maka-apply ka na, tapos meron ng mga mag-hire sa'yo, ganon.
2: Yes.
1: Pwede silang mag-leave ng reviews din.
2: Yes, yun. So, yun. We actually value the customer feedback din. So, we have a review system. So, dito namin na-assess if maganda yung work ng workers. So, actually, may na-experience kami before na marunong siya daw. Mm-hmm. May TASTA certification siya. And then, pagpunta niya sa isang lugar, sa work niya, hindi pala niya kaya. So, it still happens. So, using that feedback mechanism namin, nalaman namin na, ito may problem sa ganito. So, mas na-improve namin yung platform namin, yung app namin. Mm. So, that way, dalawang purpose niya ng review system. First is for us to ensure that the workers are good. Pangalawa is para ma-assess din ng customer if gusto niya yung worker na yun.
1: Mm-mm. So, yun po. Sa lahat naman siguro ng businesses or app, no, importante ang reviews.
2: Yeah, reviews.
1: And transparent naman ang Trabahador pagdating dyan. And that is also nice kasi minsan, di ba, may mga ano na hindi namin alam, hindi nilalabas nung mga, antaw dito, developer yung review. So, it's good na makikita at transparent sa Trabahador ang mga ganitong klase. Kasi ako, for example, kahit bibili lang ako sa online app, reviews talaga muna yung tinitignan ko, 'di ba? Kung ilan na yung nasold, 'di ba? Kasi minsan pag dalawa o tatlo, sketchy, pero pag tignan mo yung reviews, maganda naman, you'll go for it, 'di ba? So ganun po. And in fairness naman, no, na maganda yung ganitong klaseng app sa atin kasi bago siya for me, sabi ko, paano yun? Like, gusto ko pagpagupet at home, pwede na pala. I don't need to go to the salon anymore. Yes, diba? Po. Meron din kayong mga ano, pasta nails, ganyan.
2: Yeah, yes, may mga manicure,
1: perfect. Pedicure. Talaga naman. Oo. Lalo-lalo na sa dun sa part namin. I think, alam nyo naman yung palo, diba? Dun area.
2: Yes, yes.
1: Medyo malayo-layo na siya and ang hirap mag-commute doon. So, para ako, minsan, ang hassle, punta pa ako ng salon, travel ka pa, tapos matatraffic ka pa. Tapos, pagdating mo pa ng salon, hindi ka pa ma-entertain
2: kasi
1: agad. Kasi may ibang nauna sa'yo. So, at least ito, home service, mga ka-K5. Pwede kayong puntahan mismo sa bahay nyo. Aside from haircutters, meron din kayong mga
2: massage therapist.
1: Hindi nyo na kailangan pumunta ng spa.
2: Yep.
1: So, sabi ko sa inyo kanina, pinapadali talaga ng Trabahador ang buhay natin. So, with that said, Sir Delphine, paano nila madadownload ang app? Saan ba ito available?
2: So, ang Trabahador app po ay available po siya sa Google Play Store and Apple App Store and even sa Huawei App Gallery. So, pwede niyo po siya ma-download sa kung ano yung ginagamit niyong device sa normal na app store nila.
1: So, mga ka-K5, you can download it anytime, anywhere, and use it anytime, anywhere din. Kung kailan nyo talaga siya need, pwede nyo nang gamitin ang Trabajador. And is it available here sa Tacloban?
2: Yes po. So, right now po, ang Tacloban po kasi, ang Trabajador po is binuo po siya sa Tacloban. So, Tacloban po ang una naming city wherein we activated Trabajador. So, available po siya sa Tacloban and nearby municipalities. So, that includes Palo, Tanawan, Alang-Alang, Santa Fe, basta yung mga katabi na mga municipalities ng Tacloban. And we are also, soon we'll also launch sa Ormoc and nearby municipalities din ng Ormoc. And yun po. So, for this year, at least we're trying to capture the whole Eastern Visayas to open. Pero right now, Tacloban and nearby municipalities muna.
1: Wow, nakaka-proud naman talaga dahil para siyang homegrown app. So, may pagmamalaki natin from Tacloban talaga ang Trabajador. So, nakaka-proud. Grabe. And nagulat din ako kasi pagkita ko sa kanila kanina, ang mabata. So, I was like, talaga ang maganda ang future ng app na to kasi kayo ngayon yung mga nakakaintindi kung paano, kung gaano kahirap maghanap ng mga ganitong klaseng skilled workers dahil yung mga magumagulang natin, 'di ba, yung mga sa kapanahunan nila, nasanay sila na ganun sila maghanap ng help, 'di ba, na tanong kay ganito, tanong kay ganyan. Oo. Eh, you know, 'di ba, sa panahon ngayon, Gen Z's like us. Wow. Wow. Di naman alata. Yan na. Gen Z's like us, ng mga introverts, lalong-lalo na, di ba? Mahirap magtanong sa kapitbahay na ate, meron ba kayong kailangan? Di ba? So, at least, ngayon, andyan na. Ida-download nyo na lang mga ka-K5. Tapos, browse-browse lang kayo. Tapos, check-check lang kayo ng mga ano nila, ng mga reviews, ng mga ratings nila. And then, you'll find the right person to help you through Trabajador. So, palakpakan pa natin. Thank you so much, Sir Delphine and Ma'am Crystal for gracing us with your presence. And thank you also for the help for our Dalagan Tacloban. Again, mga ka-K5, download the Trabajador app at promise ko sa inyo, mapapadali ang buhay nyo. Again, with their tagline, ano yun?
2: Hire local, help local.
1: Diba? So, hindi lang kayo ang matutulungan, makakatulong din kayo sa iba. So, ayun. Thank you so much, Trabajador! So, ayun na nga mga ka-K5. Ako, marami na naman tayong na-discover at natutunan for this afternoon. Kaya naman ako, pag kayo hindi pa talaga nag-download ng app at pag kayo talaga maghanap pa sa akin dito ng Tobero, sinasabi ko talaga sa inyo. Pero ipo-forward ko na lang sa inyo ang link ng app. Syempre, meron na akong mapapang sagot sa inyo. So, ayun. Anyway, magbabalik ang Chillax O'Clock. Maya-maya mga ka-K5, I will be right back in a bit. Thank you! Bye-bye!

0: opening soon.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX500. Para sa malusog na tayo, DGX500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Mike Pumso!

Welcome to K5. That was Middled. I'm Chek Thai. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K5, ito ang ilang dahilan kung bakit ito ang pinaka-the best na vitamin C. And I say that with pure confidence dahil ako ay user din talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Kasi naman mga ka-K5, ang Mighty C ay hindi lang basta sangkap na resistensya, kundi isa din, hindi lang siya parang pang-boost lang ng immune system. Diba? Usually, pag nag-take tayo ng vitamin C, the only reason is because gusto natin ma-improve or ma-boost ang immune system natin. Pero hindi lang kasi ganun ang vitamin C na alkaline form, which is Mighty C. Ito rin ay isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. But, ito yung advantage niya mga ka-K5. Hindi kasi lahat ng klase ng vitamin C ay na-absorb ng ating katawan ng mabilis at ng pantay-pantay. Pero, iba ang Mighty C. Dahil ang Mighty C ay isang alkaline na vitamin C, meron itong espesyal na kakayahan na mas madaling ma-absorb ng ating katawan, kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa iba't ibang proseso ng ating katawan. And that is also the reason why mga ka-K5, na ang Mighty C ay pwede nyo siyang inumin anytime, anywhere. Because it's in an alkaline form, sabi pa nga, so mabilis siyang ma-absorb ng ating katawan at hindi siya ganun ka-harsh for our body, diba? Usually, diba hindi tayo pwede mag-take ng vitamin C kung hindi tayo pa nakakakain or kung tayo ay gutom, diba? Ang Mighty C kasi, dahil it's in an alkaline form, pwede natin siyang ma-take anytime at anywhere. Kaya naman, ako, lagi akong may dalang Mighty C, the alkaline vitamin C. Kasi, as etrentahin, diba? Oo, taami na tayo. As etrentahin, makakalimutin. Diba? Every after kakain, bago umalis ng bahay, nakalimutan ko din kasi talaga mag-take na ng vitamin C. Sa sobrang dami ng ginagawa, sa sobrang dami ng iniisip, diba? So ako, at dahil alam kong ganyan ako, di ba? Ganyan na ang trentahin na tita nyo, di ba? Lagi ako may dalang Mighty C na lang. Para anytime, anywhere, na ma-remember ko na, uy, hindi pa pala ako nakapag-take ng vitamins for today. At least, di ba, meron akong dala. Kasi, yan naman ang advantage ng Mighty C dahil hindi talaga siya harsh or hindi siya ganun katapang sa ating katawan. Wala siyang harsh effects sa ating kalusugan or sa ating body. So, ayun. Yun naman ang disadvantage. I mean, yun naman yung parang advantage ng Mighty C, the alkaline vitamin C. And yun yung ano niya, edge niya to other vitamin C, diba? So, ayun. Kaya kung ako sa inyo mga ka-K5, kung pipili kayo ng vitamin C, mag-Mighty C na, the alkaline vitamin C. At eto pa, mas magiging madami ang benefits ng ating katawan if ipipair nyo yan with DTX 500 at ng Clinica D3 Bio. Yan naman yung ating superfood supplement with virgin coconut oil at meron pa yung D3. So, itong tatlo na to ang tinatawag natin na The Power Trio. So, kung gusto nyo bilhin ang mga produktong ito, pati na rin ang pinakamasarap na kape na nakapagkape ka na, nag-detox ka pa, yung DTX Coffee Mix, doon nyo lang ito mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch. It is located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang mga ka-K5 ng Divine Word Hospital. At syempre, kung malapit lang naman kayo dito sa aming istasyon, pwede nyo itong mabili dito sa aming istasyon sa K5 News FM Tacloban Radio Station. Andito lang kami sa Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m.
At dahil 3:50 na ng hapon, ako kailangan ko na magpaalam. Pero syempre, bago ang lahat, ako muna ay magpapasalamat sa aking guests kanina, kay Sir Delphine, the CEO of Trabajador, and kay Ma'am Crystal, ang kanilang marketing and engagement officer. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon na pumunta dito sa K5 News FM at ispread, diba, ang good news na meron na tayong ganitong application. At ang masaya pa dito, it is originally from Tacloban City. So nakaka-proud, diba, na may app na galing dito mismo sa atin. Kaya nakaka-proud yon. And syempre maraming salamat din ulit sa mga paaralan na binisita namin kanina at nabigyan ng mga school supplies yung Panalaron Elementary School at ang Tacloban City Central School. So ayan, sa principals and teachers and sa lahat ng tumulong sa amin, thank you so much, especially to our partners, of course J&T Express, 578 Emporium at ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ayan, mabuhay po kayong lahat dahil kayo po ay sumusuporta sa ating kabataan at sa kanilang edukasyon. So thank you again and again. Syempre, maraming salamat sa inyo mga ka-K5, sa inyong paikinig at pagsuporta dito sa aking programa sa Chillax O'Clock this marvelous Monday afternoon. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan. Syempre, kasama kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ng inyong kaganda at kailambing na DJ na si Miss K. And of course, I will leave you with a song by none other than the Kings of P-Pop, SB19. This is Visa. Have a great and amazing Monday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon, and I'm going to see you all tomorrow. Enjoy!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio,
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabsgabi. Og naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa
7: cholesterol.
6: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
7: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Ako day si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
7: Oh, di gina mudaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
6: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
6: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
7: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers,
6: Pumpak.
7: decision makers o ilabina jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
7: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
5: Ako sa Jubilance.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:02.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
11: K5 News FM. Up of the Hour News.
10: Maopay nga kulup mga K5. Di na natin mga magpasungo natisya, hininga tap na. Igpapailarom ha yellow alert ang Visayas grid tikang yan ang alas 4 han kulo paagyada alas 8 han gabi yan ang Lunes, Hunyo 8. Sumalahan NGCP ang posible magkaadahin pagparong hin kuryente hapirang lugar ha Visayas. May da 2,659 megawatts nga kapasidad ang Visayas grid yan ang adlaw. Pero ang peak demand hini, ingin kakabrakan nga masaka ha 2,510 megawatts. Ang dako nga demand ang usaha rason kung kay ano otro nga igpapailarom ha yellow alert ang Visayas grid. Sugad man nga diri abilable ang damo nga mga dagko nga coal plants ha Visayas. Samtang sina kana ha 15 ang nahipatik nga namatay ha Mindanao mahuman ang 7.8 magnitude nga linog ha Sarangani kaninahan pasado alas 7 han aga. Sumalahan datos sikang ha Office of Civil Defense. Aadaha 134 nga mga individual ang samaran, samtang 7 naman ang nawawara. Kiragihapon nga mga building ang narumpag mahuman ang makusog nga pagkiwahan tuna. Ginpahimat nga naman han FIVOX ana mga residente dito nga maging mabinantayon tungod kay dako lagihapon ang posibilidad nga maka-experyensya hirahin mga aftershocks. Samtang ginsiguro naman han Malacañang nga sufisyente ang pondo han gobyerno para pagresponde ha mga nadarahigan han mao nga linog. Ini nga mabalita ang durot ay Johanna, DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, ipala na batian ang dalikyat nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay anamon mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow anamon Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Nankaliawa na siya dadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: I Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
5: DGX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Anaton oras, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
14: El Castigador!
13: El Castigador!

Mapay nga kulup sinirangan Bisaya sa kumusta ka mga tanan. Nautuntada ka mo pa yung kaimtanya na nga oras. Adlaw kita hiton Lunes. Uy, Hunyo 8 na mga kakay-5. Maray lang mag-iha, ha? Di na maiha, magpapatron na din yung syudad dito na Tacloban. And of course, mga kakay-5, kada kayo managmit na matapos ito na bulan hiton Hunyo. Makatulad kita hiton Hulyo. Masulod na luwat ito ni State of the Nation Address. Nga nagkataliwan pagbubuhatan luwat ito ng impeachment trial ala kontra ganikan na Vice President Sara Duterte. But before kita hito kumadto, damo itong mga panitabuyan ng adlaw, especially dini may party ito ni General Santos City, dini may Cotabato area. Badaw mga ka-K5, naigo dintuhin lino. Oo, naiguhin lino, purluminos mga 7.8. Damo ito na pinaka-latest, ano? Kabaga pagbasa, inabot inihin 7.8 magnitude nga linog. Now, tunta, diri baga damo itong baga na kuwanan. Diri damo mga ka-K5 itong na guban, na distrusuhan ito nera mga propiedad. Diri damo itong mga nasamaran. Uliman nga ni naawat ito na kinabuhi. Talon man, ano, samtang nag-aagway ito naton mga senador. Adi yan ang mag-aantos ito naton intalon mga kabugtuan didihining dapit ha Mindanao. Bueno, welcome ka mga taran. Ito naton na taramdan El Castigador. Kapundiyo ako yung K5 Roger Tilana. And of course, updang kita itong bugos ng fersa ang K5 News FM Tacloban. Kaya ka K5 Jerry Windil Caliar, ka K5 Carlo Arisgado, and of course, kaupo nato na Engineering Department, ka K5 Ray Barona. Sige mga ka K5, ano ito nato mga istoryahon ni Iyanang Adlaw? Of course, inusah ito nila, ito nato na mga ka K5 in istoryahon amo ito na kanina anay tabo nga baga inin problema luwat didiha Senado adogin dumara han usang faction didiha Senado ano ni ragin buhat ini ba in diri tarihas mga ka K5 didihiton inin palisiya or ano tawag hini inin internal rules hiton Senado. Masamok actually ito na Senado yana. That's why hapag kita itong tao, although na-entertain itong mga tao, especially ito na mga mahilig ano, makipag-inargumento, na nagkakadahin excitement, kung ano itong mahitatabuhin eh. Itong dunhuang nga faction, pero maram ka mo, kung pagkita kinanglan na hindi ni mag-interbiner ano, itong Supreme Court. Itong judiciary, dong equal branch ini, itong executive, judiciary, and itong legislative, pero inin para itong ikaupay itong mga Pilipino, ikaupay itong nasod, dapat din himag-interbiner itong o magsarabot, itong tutulo nga faction mga ka-K5, itong branch, itong gobyerno din na Pilipinas. Otherwise, itong mga Pilipino it nagsasuffer. Labi na itong mga balaod noon, ngayon na pending. Pending may tungo dito ang pag-saramok dito hining inin branch ito na ito na gobyerno. It pinaka-importante nga pitad itong pag-balik itong mga

Regal, kinahanglan inihin plastado, iplastar, maging klaro. Oo, nga dito pagrespeto, haudikatora, importante para malikyan itong mga constitutional crisis. So, I'd like to dapat itong buhaton ito naton mga senador, mga ka-K5. Yari mang kinahanglan hirang magdinirigbati, singunta, abogado, dire abogado, ibang kinahanglan maging abogado para ka maging makarit ng respetadong senador. Oo, di mo kinahanglan maging abogado. Di mo kinahanglan mag-eskwila at abukasiya. Ito yung importante pagbasa-basa gadman liwat para di ka malilipat. So bueno, ngan niyan ito na ito na pirapang ang mga istoryahon. Didiha National. Taon natin kung ano itong mahitatabo, good man, ano, hining 18. Ang mga anay, mga Marines. Pero di rin kung ano ini ang itawagon ng mga Marines. Pero kayo may daman X. Oo, anay Marine. Pero di rin 18, doon sila kung ano at itong baga sumulod din itong na Marines. Yan na itong trabaho, itong politika din na Pilipinas, mga ka-K5. Nakakaguba ini hiton kamagsarangkay, nakakaguba hiton mga pamilya. May tungod kay seryoso ito nato din ni mga kabugtuan, din hiton pag-ugup, kundi naman era ginugupan nga politika. Sagdun lang nato, ito nato din ni mga ka-K5, ngayon kamot pag dinuro-duro yung talon. Kay ini nga mga senador, makabulig man ini, pero diri personal, ngan direkta nga bulig ha ato. So natin mga kasangkayan in kinanglan magpabilin, dahil kita magpadara itong politika. At politika, adalay ton. Ha? Ano nang pakikinagway, nga di nga nakilala imuit nga mga senador, no? Ang iba nakilala hi Sara Duterte ha imo? Ang iba hi BBM nakilala imo? Alkan sila ka mo, mag-inaragway ka mo. Tapos maugup ka mo nga mga politiko. Ano man, kumbaga maglatag ka mo gihapon in argumento. Latagay ka mo nga meet halfway. Kung ano ito niyo magiging suhisyon nga ikabubulig niyo itong Pilipinas. Dire kay mag-inaway ka mo, pinagila ito niyo nababasan din niya Facebook, pareho ka mo pagod sa'yo. Nagdulong ka mo. Sunod din may mga balita nga nagsuntukay may tungod lang ito na politika. Oo, kinanglan din he, ayun nala kamu duro yung pag-ugop good, ano? Sa rin pa, inim, kuna higugma ka, ito na ito nasun, higugma, ito na ito nasun, ayaw, pagduro, pag hinigugma, hit nga mga politiko, nga di man nga ninakilala ito. Pinas nga nila kita baga madirekta nga mabuligan. Di ka nga ni buligit for peace. Di ka nga ni natataganhin mga kalungganayan itong gobyerno. Sometimes, gadman, inin mopay naman la, no? Kung baga nabubuligan kita. Pero kung rin direkta nga bulig, yeah, di kang dito ha, national. So, sanglit, ayaw kita pakig inaragway. May pag-isumpay lahin nga politika. Okay, kumpara akong kung pupwede lang nilargo nga paluson. Paluson na lang inin vice presidente nga itong vice president. Kay dapat nga ni ano, tanugon naton. Ano't ginti ka nga hininga away han unity mo? An Marcos nga Duterte. Oo, kay baga kung kikitaon naton mga kakipay, malain gyan. Nga magsangkay ka mo, mag-close ka mo, nagdalagan kami itong eleksyon, nagdaog ka mo, may tungo dito ni Unity nga nagtutuo itong tao, nga itong kauswagan na nato naso di pinagihin nga duduha, nga mga anak hindi nga mga presidente, wala basa din, nag-aragway lugod. Pagadiri maupay mga ka-K5. Nalilipay ang bugos nga Pilipinas, may tungo dito serin pa landslide nga duro ang mga buto sinin nga duduha nga unity. Katapos tigda lang ang mag-aaway. Ano kasugan hindi ni mga ka-K5. No? Pero kay hakon pagkitaliwat, ini hakon la no baga observasyon. Baga nahi kapre-presidente na yun liwat inin Vice President Sara Duterte.
niya kay nagdepensa sa Luatan Marcos.

0: nga inin ayo anay ako anay presidente. Nga ang problema lang din eh, kung may na mga tao liwat nga gusto maga palabumpa itong termino itong presidente niyan kay amo ini ito nahihimo nga sa ramo. Sige, anyway, ito na itong din masisiring pagsarabot la ini nga mga senador kay waray man hinin intalon mawawara kung magsarabot para itong kaupayan ito natong nasun. Pagadiri maupay pag pamatiun nga ito naton mga senador, pinili naton mga harang dunin nga mga senador, serimpa na turingan ini nga mga kuanggod, ini professional, mga edukado. Ay bangin palupig pahiralugod itong mga kagawad, mga kakipay, mga maupay sarap. So, meron nga ni itong kapitan nga amoy ni tatbubuhaton, ako't masusunod. Sunod. Di rin na nagsasaramok mga ka-K5. Di liwat po pwede mga ka-K5 nga itong bugos nga slate itong 24 senators in puro kanan administrasyon. Kay bangin din hindi rin matuhay. Kay waray ma-check and balance. Waray mangingina no nga kontrapartido tungod kay mahadlok kay Iraman Agaron iton mayon. So amula di na ito na problema. Alas 4.45 na. Naton mga ka-K5 programa. Ang impadangat inihayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Yan sugad man ang Mighty C. The alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na aton lawas. Nagpapakusog ito na aton resistensya ng immune system. And of course, iton Klinika DTX500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. So boy no, check daw nato na no itong lakatan panahon. Linabat maghihapon kita din ni ito na pag-bio. Kukuhauntet report din ni KK5 Ruel Montesa, tigang din ni Haliti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngan usan yan gyapon nito nato ni kakaupon may tungod dito pagtikang palahan klase inen an tagapagyakan han Department of Education Regional Office 8 hi Ma'am Jasmine de Calceta ato ni kaka istorya kay you know what nag decline na yana or kun nagubos na yana itong enrollment. Bisan din niya kindergarten, nag-ubos na gihapon mga ka-K5. Kaya ano pag-ubos, kuti ay malangan 8% itong mga dropout. Itali itong dropout, danay man nakadto alternating learning alternative learning system. Pero din niya kinder, at projected, ano, ang una, inabutin 1.2 million. Compared ito niya na ang enrollee sa kinder, nabot lahin 998 or 989 something. Sa karigsingon, dako inin itong ginubsan. Pero nabot inin mga 200 to 300,000. Pero sigun ito na ito nakuha ang information, nagtitikaguti itong populasyon 108 mga ka-K5. Baga di na magpakibata mga ka-K5. Ha? Imagine, kada tuig na ubos. Karig signon, inin, guti ay nalait na nga nga nakapagena. Di rin natagdara mo, ano? Mahal na magguditong bugas. Isang arason siguro din eh, kamahalit bugas, mahalit papliton, di rin na mga hianak mga ka-K5. Di na mga hianak, ito dato din hing. Ano sa pa, inin, di rin na nangangat. Talagsa nala itong nangangasawa hin timprano mga ka-K5. Oo, so itong siguro itong early pregnancy, amo na lalugo dito baga nagpipinanganak yan. Balitaw nag-decline or nag-ubos mga ka-K5 itong enrollment yan ang tuwing. Arinay ka-K5 Ruel Montesa para ito na itong latest weather update. Sir Ruel, standby.
1: Tula panahon.
0: Sir Ruel, AK5 mo.
2: Maupay nga kolob, sir. Nga sugad man na natin mga ka-K5. Nga nagkikita natin Facebook Live. Nga nanmamati hanira mga radio. Di natin ang lagway. Natin panahon. Para yan ang adlawhan na Lunes, ikawalukadlawhan Hunyo. 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita, malakaabat, in good weather, masira ka panahon na nato mga naabat, yan ang adlaw. Kung may mga pagkuran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lahan sinisiring nga local thunderstorm, nga usang na duha ka oras sa naman na buwin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ay thunderstorm advisory. Kan kunan niyo barangay, bungto or siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkaadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkidlat, nga mananabula ito asa ko binusang na duha ka oras. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirim nga LPA o sino bagyo asa ko nga gawas ng Philippine Area of Responsibility, iyan na nga adlaw. Iton adala ang sinisiring lagi hapon nga southwest monsoon or hangin na bagat nga gindulumir na niya hakanluran nga dapit iton northern nga central Luzon. Waray, gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw. Dine-atropit, salita natin mga kakipay nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talawas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magigmatlayaran mo pa para liwat hira makalikay, inano pa man nga mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kakipay, kamabiyahi yan ha, niyan nga gabi, sinubuas itong magahon, pinagyan dagat, talawas gihap pagbiyahi, kay sering ko pa man kanina, waray, gale, warning, nga giniisan pag-asa, din niya to repeat, nga habugos, nga sinirangan, han, Bisayas. At natin real time yan ang temperatura, ada kita ha, 20 centigrado, nga kanina, inabutin 33 centigrado. At natin adlaw, sinidlit kanina, alas 5.16, matutunod yan ang kulog, alas 5.48. Anaton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras ng 48 minutos. Tikang didi, happy day mo late. Inin, Heroel Montesa, ano yung weather presenter mo, pahinga kulupa ito ng tanan, ng damo salamat.
1: Sulat panahon!
0: Alas 4.51 na mga kakipay. Naton na ulat panahon, naton notisya, ang latest update and weather. Amoy tungin na padangat tayo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Taghimuin na itong Klinika de Tribayo de Superfood Supplement. Ngan, itong Mighty C de Alkaline Vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Of course, sa Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. Bueno, itong Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, in may adahinin libreng check-up, mga ka-K5. Ano ini nga libreng check-up? Nagtikang ini kanina itong aga, kuto mini pizza, 16. So itong tinikangan ng kanina, uhan niya ng adlaw, kuto pizza 5, alas 8, nga alas 4.30 ito na kulop. Amoy ni ito ni schedule, no? So, waray la Sabado, ha? So, 8 to 16. Pizza 8. Yan ang bulan, kutub 16. Alas 4 nga, alas 8 nga, alas 4.30. Iton, pizza 8 nga, pizza 15. Pagka 16, kutub la ini alas 3, I think. So, dito, alas 3. Kay medyo ano na iba't iba na nito na oras. Anyway, alas 4:53. Mabreak ani kita kadali ha. Yan ito na itong pagbalik mag-istorya kita kaparte hiton mga istoryahon lokal, national, mga panhitabo, mga ka-K5. Oo, kay kanina na hitabo dito itong dairy kuno ngay ang committee hearing kundi consultative meeting la hiton usang faction han Blue Ribbon Committee. Ambut kon hinit legal na naira. So that's why nasa rin kita nga dapat hindi mag-intervener na itong Supreme Court. But siguro mga pag-abutin buwas or sunod yung mga adlaw magpapagawas inihin opinion. Kay may ada na mga ka-K5 in-petition nga igin ano igin pasaka didiha Supreme Court good mag-interviner ito naton dinhi Korte Suprema kun hin-o kun hain nga faction itong legal yan itong illegal taon naton din dinhi may tungod lang itong kurum nagkakasaramok may tungod itong kurum pero tinuod lang mga ka-K5 bagadigan udog angay diri angay nga mag-restorya party lahi ito na kurum. Kaya no, kay maram ka mo, inin itong kurum danay ginagamit inihin tinuyaw, mga ka-K5. Itong issue ito na kurum, ha-practical lang istoryahon, in pupwede good man inin paggamiton, in hain man nga grupo ano itong issue ni Kurum como parliamentary tactics o taktika parliamentary tactics nga para ma-delay itong or para liwat diri madayon itong session like what happened in nag walk out aton napulo ng mga senador and faction ini di Nera Soto. So pag-walk out o sa nga parliamentary tactic sa nga inin para di rin madayon session may tungod itong di rin na kurum. I-question naman ito na kurum. Waray gamitan had to nga time itong dusi actually dusi hira dito ha sulod pa. Tama ba? Dusi pa ba tira? Inin kay 13. Oo, tama. Dusi. Pero kay na prison at tikuan, di rin na ngayon. Unsi na la. Oo, unsi na lang ngayon. Kung bagawa rin na dito Jinggoy. Pero kung nakanto pa yung Jinggoy, I think siguro mga ka-K5 at that time, wari lang kita makapansin na ito kung ano nga time na ito, kung ano nga adlaw. Kung nakanto pa yung Jinggoy, so 12, hira. So kurum lagi hapon kung ginggamit at ito na usang jurisprudence na ginamit liwa taktika halo yung panik. But anyway, sarin ko pa ito na kurum in minimum nga ihap itong miyembro nga kikinang lang para magpadayon itong Senado ha official nira nga mga burwaton. No? Nga kung waray kurum, pupwede di rin madayon itong mga paghingada, ihan mga balaod nun, mga pagbutos at iba pa nga mga official nga transaction. So, mano pa man diri angay nga basta magdeklara nga kawaray hiton kurum. Yan papadayon tay ning istoryahon. Mabreak anay kita kadali mga ka-K5, mabalik an iyo taram Daniel Castigador kataliwale piranga painumdum. K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Eye Care Drops! Namumulang mata? Malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops! Eye Care Drops! Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops! Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops! Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it's Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family. couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Hingiap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.

0: opening soon.
1: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan nga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Dro. Ang kapinako. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
20: K5
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
12: El Castigador! El Castigador!
9: Alas 5:06 na mga ka-K5. Balik kita ito nato na taramdan na El Castigador. Game panagat tayo ang klinika D3 Bio, the superfood, the supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon nato lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Nga klinika DTX 500, makusog nga pagkontra ito na high blood pressures. So boy no, kaunta na itong mga police report. Tiyang dinikan na ka-K5, Carlo Arisgado. Kasumpainin mga ka-K5, hiton pirahin din he, no? Nga mga panhitabo. Yan ay patik din itong paypay ang mga police blatter. Suspek kapag pusil, hausang lalaki ha may dulong Eastern Samar na dakop. Akin... kakunsabo na tini, ginpi pinamiling pa mga ka-K5. Doon nga parang umad, akup, mahitungo naman, hinto pa dahabato later. Maray libang, na kaya amin, labi na kong Domingo, at ito na tupadahan. Amulet problema. So doon nga kalalakinan, gihapon mga ka-K5, aristado naman, mahitungo dito illegal, nga tupada. O dubli naman din eh. O hindi may bato later. Alas 5:07 na mga ka-K5, ka-K5 Haim, Carlo Arisgado, stand by.
12: K5 News FM, police report.
9: Ka-K5 Carlo, i-K5 mo.
20: Yes, ka-K5 Roger, adi natong mga nahikay nga mga police report, ikang magkalay-line nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundi hamay dulong Eastern Samar in nadakop na ito ng mga kapulisan. Ang suspek hapan mo sila nga natabo a barangay 3 ang may dulong Eastern Samar kakulupinin ng adlaw itong Hunyo 7. Ginkilala itong suspekan alias Nick, resident itong Talayan, Maguindanao. Ngayon, waray naman dayon natudlukan mga otoridad kung hino itong suspek nga waray konsensya nga nanmusil hausa nga lalaki. Gindara pa ito ni biktima haburungan doctor's hospital pero patay na ini nga umabot dito. Nga napagka na ka-K5 Roger in kaputnahan na may dulong municipal police station itong suspect samtang akong kakunsabo hini naman in padayon nga ginbibiling. Nga napagka na inwaray paghihapon ini nabilingan ka-K5 Roger ito nasabi nga suspect pero padayon ito nakikigsumpay itong mga otoridad labi na itong mga katawhana nga may kalabutan or kakilala or kilala ini nga suspect. Samtang ato naman kadugangan nga police report, lagos naman kita nga dito na Bato Leyte, kundi in arestadohan mga kapulisan han Bato Municipal Police Stations anduha nga paraguma nga may kaso nga pagtalapas sa Presidential Decree No. 449 o Cockfighting Law han 1974 haigin lunsar nga operasyon ha Barangay Dumagokdok ngan Barangay Anahawan Bato Leyte din ito naglabay nga adlaw. Ginkilala itong mga narakop kanda alias Sipring, 76 anyos, ngan residente itong barangay Dunagokdok, ngan usang nga alias Jipoy, 57 anyos naman, ngan naokoy ha barangay Anahawan, Bato Leyte. Igin serbi haduhang warrant of arrest, nga may pitcha nga Mayo 12, ngayon pagawas itong Municipal Circuit Trial Court na Han Bato Matalom Branch, kundi na may ada inigin re-recommenda nga piyansa nga 24,000 pesos kada usa para haira temporaryo nga kagawasan. Og sa dadon ha istasyon han pulis ka K5 Roger o magi anay hasakob or hayton sakto nga proseso ang mga suspek kundi in gin-explicar haira. Ito ni hinungdan han pag-aresto ng mga katungod haira ligwahe nga ira na iintindihan. Alright, ka-K5 Roger, ito na ato na police report. Induro tayo han DTX Coffee Mix na kagkapi ka na detox ka pa. Paran El Castigador, ini ka-K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngayon kaliawan, hasyudan na takloban ngayon bukos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
12: K5 News FM Police Report.
9: Alas 5:10 na mga ka-K5. Damang salamat ka-K5 Carlo Arisgado. Alas 5:10 na.
1: Naroon niya na ito ni Kakahimang Rawan. No? Ito na tagapagyakan ng DepEd Regional Office 8. Kasumpay ni mga ka-K5 ito na pagbukas balik ito na klase. O din niya Pilipinas. Of course, din niya Region 8. O para na ito na din niya mga ka-K5 mapakyanhan. Kumusta itong enrollees? Pera itong enrollees? Statistics ano? And of course, ano itong mga bag-o yan na nga pagbubuhaton? Ano itong curriculum nga paggagamiton yan ang pag-abri itong calendar or school calendar year 2026-2027. Balik na kita mga ka-K5, ano? Balik na kita din itong normal. Yarin ni kanyo normal but balik na good ha, old normal. Matikang Hunyo, magtatapos luwat din itong bulan itong Marso or Abril. Manggunin ni itong mga ano, depende ni kung in danay si mga nasanta, di pa maabutit si mga nasanta in gintatapos na mga ka-K5 ano, itong klase. Pero may dahinin ihap itong adlaw. Kaya dapat ini masulod itong mga kabataan. So, ano ito na kabutangan yan na? Amoy tat mga pamakyanan, no? May ipag-isumpay itong pag-kuhan ito na klase. Pag-umpisa o pag-tikang ito na klase. Waray ba paghingulangin mga teachers? Waray ba paghingulangin mga in a classroom? Based liwat din ito na kuhan? Enrollees, sakto pa ba gihapon itong ihap? Waray ba ini na baga umubos? Make ba ba gihapon? O nagkuhan ba ini ito na target? Naigo ba ito na target? Ito mga projection? Amin din ito na ito na mga gusto mahihisap tanyan. Kumusta ito pagsunoy-sunoy? Ito na ito mga DepEd officials. Kasumpay ito pagbukas ito na klase, no? Kung ano ang estado, ito na ka-andam itong mga eskwilahan para ito pagbukas ito na klase. So yan na, adihi Ma'am Jasmine Calceta, may pagisumpay ano, ito na pag-abri, balik ito na klase. Ma'am Jas, maupay nga kulup. Good afternoon po. Welcome ito na itong Taramdan El Castigador, Haki 5 News FM Tacloban.
21: Yes, maupay nga kulup. Kulup na ba?
1: Kulup
21: na po. Kulup, kagabi na. Sir Roger, nga maupay nga kulup. Gihapon ng mga nanmamatiyan na Haki 5 News.
1: Kumusta ito na itong pagbukas ang klase based din ito ni iyo baga assessment and DepEd Regional Office 8, ma'am?
21: Yes po, generally po naging peaceful naman ng smooth and opening of classes naton as nakita na, naman namon ha, ha report anuhan amon mga monitors. We actually have mga district supervisors, may ada kita mga supervisors also from the regional office and aton mga chief gihapon and then division officials nga nagpakadtuhan mga eskwelahan ano panginano nga na of course para bisitahon naton mga eskwelahan han pag-abrihan klase. So far and general naton nga assessment is it was peaceful and smooth opening of classes for the school year 2026-2027, but of course we acknowledge naman that there will always be challenges, diba? Nga kada pag-aabrih iton klase may dagud iton mga hulga sering pa, but itong ginahatag naman nga assurance itong Department of Education is andam naman kita pag-respond, pag-provide in assistance nga na pagsulbar hini nga mga recurring actually perennial issues and concerns pag-abot itong pag-abre itong klase. And usual, gihapon nga mga baga nakita nato ng kanan last year, mga previous years nga opening of classes, nakikita gihapon nato niya na although di rin nasugad ka kumbaga in terms of impact ano dire nagudsugat ka dako kay for example Sir Roger na share man ito naton hiya ha aton media friends anohan aton press conference nga iton aton na teacher to learner ratio for region 8 naabot naton ang standard so de, kumbaga kun ha ideal nga orostorya may ada kita enough number of teachers supposedly for this number of students for Region 8. But of course, we still have mga existing new items, teaching items for Region 8. Kaya yearly man kita ito nag-provide anuhin mga teaching items. Ngan, of course, kaupod gihapon ito hiya ang mga AOs or administrative officer na mga items and PDO or project development officers nga non-teaching items para masiguro naton nga haaton pag-implementa noon 3-term school calendar for this school year. Magtitikang man kita yan na ano, an implementation ng 3-term school calendar. And ano sa manggod niya nga panuyuan is mabawasan ang mga administrative tasks sa naton mga kamaestrahan nga makafocus talaga era teaching. Is we have deployed or may nakita mga non-teaching items sini nga aton mga administrative officers ngan gihapon project development officer para maka-assist aton mga eskwelahan itong mga non-teaching related tasks.
1: Oo.
21: And pag ano kasi itong 3-term school calendar Sir Roger itong anya na nga semana is opening block so that's from June 8 to 11 kay itong 12 kuan man ito hiya in Independence Day. Inihiya nga upat kaadlaw will be devoted to assessments. All forms of assessment itong kanan DepEd, diagnostics, literacy assessment, mga reading assessments, kanan na numeracy assessment. Aday ito pagbuhaton hini nga first week itong kanan June. Amo to naton tinatawag na opening block. So far kanina nakita naton ang mga eskwelahan na, na ang mga kabataan well they were in their classrooms our teachers also having their orientation and conduct of this mga assessments and for after kasi itong opening block will be instructional block. I mean rollaby in a period. I think for this for the first term yan nga school calendar it will be I think mga 54 to 55 days siguro ito na may ada kita or that's 55 to 60 ang mga adlaw that is devoted for instructional talaga hiya time for our teachers instructional block ang natong tawag meaning to say the teachers will focus talaga hiton pagtutdo dito a classroom and then after that we'll have the end of term block para hiton naman inihiya nga tanan na mga celebration nga atong gibubuhat mga activities ba nga pwede na naton mabuhat nga dito end of term block dito pagbubuhatan also the remediation may mga lax sessions kay hapon may wellness break naton mga teachers and also our students so sugod dito baga dalagan nito naton na 3-term school calendar but kun baga babasihon naton ang kanunya na ano although usaha mga nakita naton na mga pareho lagi hapon ng last year nga challenges. May mga late enrollees kita nga. Yan na, even until now, ano, nagpapa-enroll pag ihapon. Probably, wala pa makapag-decide kung hainer magpapa-enroll nga school. So, ang aton date nga ginhatag haakon. This is as of June 8, 2026. Mm-hmm. Yan ang adlaw, alas 2. So, base iniyan quick count, pero most probably, nag-increase na iniyan na. Kay kanina iniyan na alas 2 nga aton figure. We have a total of 507,029 yung mga kabataan enrolled, officially enrolled.
1: Dili ni ano ini nga mga level? Elementary
21: from kinder to senior high school ini. Okay. Kindergarten may dakita 30,084. Kadi naman ang elementary may dakita 241,447. At junior high school may dakita 168,105. And a senior high school, medyo kita 67,393.
1: Mm-hmm.
21: As I have mentioned, inihiya nga figure, mag-i-increase pa niya. Kaya siyahan pala ini nga adlaw Sir Roger. And as I have said, nangangarawat pag-ihapon, mangood kita as usual practice. Although, may da kita period of enrollment, like and last week was really the period of enrollment at the same time, Brigada Eskwela. Eh yun nga may mga parents kita may mga kaganak nga na learners gihapon kita nga siguro for some reasons ano para makapagpa-enroll last week ginahabol ni Ryan na may da pa itong gihapon within this week madako pa ini nga figure
1: aha pero so, pero projection ini kumbaga iko compare ha last year yeah right projection mga pera itong enrollees supposedly
21: and aton last year nga enrollment total of the school year 2020 2025, 2026, may da kita 1,000,000 152,614 nga mga kabataan nga enrolled basic education.
1: Okay.
21: Captured yan ating system. That's the previous naton nga enrollment. So usually ang baseline naton, that's the data.
1: Oh,
21: naton baga kikita-kita ba nga nga ini-expect naton, ina-anticipate naton na same nga gihapon nga target for this school year. But based on the early registration data liwat, ini medyo medyo duroda ko ang hiya. Oo. So pero ini ya mag-i-increase pa naman ini hiya, Sir Roger.
1: Pero kay, mga 50% pa ito, no?
21: Early registration kasi, yung early registration natin is diri manggo dito hiya nga tanan nangangag pa early register.
1: Okay.
21: So maguhulat gud kita hit aton iton aton na enrollment enrollment update kay magi-increase inihiya. But based on early registration naton, inihin kanan kinder tapos may the grade 7, ay kinder, may grade 1, grade 7 and grade 11 plus adton mga continuing students kay expected naton nga mabalik, may that 989,838. So that's the total kumbaga nga data nga na-capture natin ng kanan early registration. But as I have said, possible pa kasi niya madugangan niya na. So tama din po na pwede natin maging ano target and 1 million 1.2 around nearly 1.2 ng mga kabataan ano kay bangin man daw may da pa mahidugang hininga aton figure. So so gadi iton niya iton baga trend diton enrollment niya na. Na base kita liwat itong atong quick count, it's a system facility itong central office dito pinan-i-encode nga tanan itong na mga officially nag-enroll na mga kabataan. So nakikita natong gihapon kung may increase in enrollment or may decline. But as of this time, it's too early nga mag-yasering kita nga decline na naton na enrollment for this school year kay first day of classes pala. So we're waiting for ibang mga kabataan na magpapa-enroll. Siguro, kuhaon to na lang nga higayon na, no, para mag-announce, para hadton mga waray pa magpa-enroll, ano, nga if possible, pumakanto na mga schools nga gusto nila magpa-enroll, parents and mga learners, and sana makapag-decide na, hira, ano, nga makapag-enroll na para makapture right on EBIS naton ma-appear itong quick count. And kami gihapon at the same time, makasabot kami ang number of students na gina-expect naton and we can also prepare the resources needed for the EBA.
1: Oh, pero ma'am, mga comparison, didahan last years or duha katuig, ano? Like 24, 25, 26 nga mga calendar year, in may da ba decline ito na enrollees?
21: Based ito na aton na data from 2024 to yan na nga data nga may ada kita for the past 2 years, yes, may decrease po ang enrollment, pero as I've said, there are could be many factors, ano, ang mga contributory factors kaya ano nga may sugad din nga drop of enrollment. And we have connected with concerned agencies para makita gihapon natin kung ano ang mga possible reasons. And we nakabulig din naman itong na data ito na aton PSA and also from the CPD pag-analyze ito natin data on enrollment. And yes, there's a decrease, but this can be explained naman.
1: So possible, baga kulang na ito natatawo or kulang na ito na decrease gihapon itong populasyon, possible.
21: That could be one of the reasons, ano, pero tumatmaropay siguro kung mababatian patikang hairan mismo ito na explanation about hinihiya. But so far, kumbaga ha-end itong Department of Education, nagkakandak man kami itong barangay mapping, ano, and then early registration gihapon. So talaga na-check namon hino ang mga supposed na mga school-age children ang dapat taad niya basic education.
1: What I really want niyo na-encounter nga overcrowded nga may mga eskwilahan?
21: So far, ano, and may ada kita mga monitors nga nag-report nga and it's not actually more on ha overcrowded than and classroom, but It's more on an situation in classroom because may da pa kita iba na makeshift. For example, well, maaraman kita ang makeshift ano, is temporary ito niya and waiting pagihapon ng kanan permanent na mga new school buildings. So, inihiya, these are perennial problems as I have said or challenges nga na nakikita natin but na-address naman niya itong Department of Education po. Labi na yan na we're closely monitoring ano, itong aton na building construction kay may mga additional buildings talaga nga igintugang itong DepEd allocated not only for Region 8 but nationwide here naging ano hindi natin is ginko closely monitor natin itong na status itong implementation para masiguro gap natin na mas mapadagmit pa itong pag build hini nga mga classrooms labi na hadton mga disaster stricken areas po.
1: Ma'am Jess, ano itong gagamitin niya na ng curriculum?
21: Actually, ang revised curriculum, ano, hankanan na K to 10. And then we have the strengthened senior high school curriculum. Amo ito niya na kinagamit natin yan na. But, an aton mga kabataan naman, an aton mga teachers naman, they were all trained on the use of this curriculum, the revised K to 10 and strengthened senior high school curriculum.
1: So paano natin na may address ang problema? May naman mga seminars that we want or assessment para ma-address aton yan na mas kilala ang kabataan kuno mga slow readers or maybe itong reading comprehension.
21: We have the aral program. Kung baga manunumduman niyo, nag-aral program gihapon kitan kanan last year, may improvement actually. Waray ko laka daraan data kay baga, anakon pakakuan is more on enrollment kita. Ano. Mm-hmm. We have conducted aral program kanan last school year and may nakita talaga natin nga significant improvement na reading performance na aton mga kabataan. And then we continued that, yan na nga summer, and through the SARP or hini nga mga summer programs naton, summer class programs, and we have implemented also the aral program, which is kanan last year it's more on reading yana appeal na kanan na numeracy and literacy, and then padayon gihapon is part of the 3-term calendar po itong implementation of the aral program, and itong usaha mga magupay itong aside no is DepEd has allocated a budget for our aral tutors po para maka-focus ng talaga hera on ini nga aral program and our teachers focused on teaching ha classroom.
1: Okay, Ma'am Jess, ano last na la inin ano itong memorandum or policy ito na DepEd yan ang pagbukas ito na klase especially ano itong no collection policy.
21: Yes, padayon, standing paghihapon itong aton policy and no collection policy. In fact, gin-emphasize ito ni RD Salustiano Jimenez and aton bago na regional director dito ang aton interagency convergence and press conference nga strictly no collection policy during enrollment nga na voluntary as much as possible kung baga magkamay-adamanhin baga kinahanglanhin burubligay ano, it should be voluntary. In fact, itong aton Brigada Eskwela is always voluntary. Gin-emphasize ito naton nga waray brigada fee nga ginsisiring kay baga danay na hire-report ito haamon nga if for example diri mag-volunteer and parent for a service for example diri ya maglimpyo sugad iton ha school diri makaka-enroll kung diri magbayad something so may mga sugad paghihap ito nga na hire-report haamon pero diri na sugad ka kadamo han mga previous pa ano kay makusog itong aton advocacy on the no collection policy talaga itong Department of Education. But of course, as mentioned also by RD, we have to protect those nga paware-waray good igaakos, di ba? Mm-hmm. So siguro panawagan gihapon na aton parents when we decide on a certain project, certain aragmut for example, or contribution, we have to think of those na kung ano laan kaya may apos, di ba?
1: Mm-hmm.
21: Anyway, itong pwede naman natin mag-contribute is either service to the school or in a form of, yun nga, pag-labor. So, dito, or di rin na necessary talaga na kinahanglan. Voluntary good hiya nga tanan as much as possible. Mm-hmm. But no collection policy. Bisan itong mga records, school records, pag may makakabati kita ng mga sugat dito na kailangan na na magbayad ni parent and sugat ni para makuha ang card. In a public school ha, dapat i-report ito hamon.
1: Mm-hmm. So dapat diri igo stage itong mga report card.
21: Correct, opo. Dapat diri in no case nga ma-hostage itong mga school records itong kabataan just because waray makabayad in aragmot or waray makakontributan ka ng PTA, sugan po ito.
1: Mm-hmm. Okay, so, by the way, before I forgot, no, may nagkada, no, hindi ng Brigada Eskwela, ini, may ada tupad, kung ba ito, ini, may datuhan Dolly between Dolly agreement Dolly between Dolly and DepEd.
21: Yes po, it's some there is a MOA between Dolly and DepEd nga mm-hmm. During Brigada Eskwela magdi-deploy herahin mga tupad volunteers para mm-hmm. makabulig itong paglinis ito naton mga schools and in Region 8 we have more than 10,000 na mga tupad volunteers and bumuligan kanan Brigada Eskwela. Siyempre, mas damo ang Leyte Division kay duro damo ang mga number of schools. Sa Luag gihapon niya, so duro damo ang na-deploy nira. We've seen naman mga tupad volunteers po ang mga eskwelahan naton nga talaga bumulig pag limpyo hanaton mga eskwelahan. And with that, gusto naton magpasalamat sa Dole. And of course, ini nga mga nangag-volunteer nga aton mga tupad beneficiaries para ma-prepare natong school for the school opening.
1: Mao pa ito kung it maintenance gihapon i MOA with Dolly, itupad na lang gihapon. Okay, para diri Korea dito mga eskwelahan liwata, no? Mag-ginasto ito nera imo i para ito maintenance. But anyway, Ma'am Jasa, thank you so much sa nito na imo oras nga iginhatag.
21: Damo nga salamat.
1: Okay, thank you.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Alas 5.33, ang tagapagyakan hito na DepEd Regional Office 8, Imam Jasmine Calceta, kasumpay ni hito na pagbukasan na klase. So medyo naubos, nagtitikaubos ito na enrolling. So, possible, ano? Okay, 2024 to 2025 in or nga 2026 medyo nag-ubos. Ito siguro ini titikaubos ito nato na populasyon. Pero na siguro ini itong problema ay kita pagpinanganak kay mahalit papliton, mahalit ang bugas. Kada kay kulang hit mga enrollees. Palitaw mga ka K5 inin hapsay, naging hapsay. Uy, by the way, kanina nga ni inin itong K5 News FM Tacloban. Ini nag-attender gihapon ini itong pag-tikang mismo nito na klase. Pero itong pag-hatag hin mga school supplies. Nga dito mga nagtitikang pala elementary. Like itong kindergarten, nga itong grade 1 pupils. Baka na matugi hapon. Mga pera to kaki-5, Ray, kanina. Mga kondan to, no? Mga more than 500. Aduhang schools. Okay, so, mga suwa dito. Sige. Oo, again, nag-attender. Ito na itong team. Dito na flag raising ceremony. Join itong hataw. Hataw is usang exercise ni mga ka-K5. Dito itong eskwilahan. So anyway, mga ka-K5, inin, pasalamat lahat kita. Nga, inin, may naghapon na grasya. Nga naabot na K5. Nga nakakapaambit liwat. Di man nga ni, nga tanan, ano, hindi lang nga ni kita. Kay limitado manggo nitong resources. That's why napili la kita hin eskwelahan ngan sugad man adton limitado la liwat from kindergarten la and grade 1. Bueno, alas 5:35 na mga ka K5. Mabreak anay kita kadali ha. Naton oras gin padagat ha iyang klinika D3 Bio the superfood the supplement Mighty C the alkaline vitamin C. Katagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. kan Klinika DTX 500 makusog nga panguntray ton high blood pressure. Standby, mabalik ang tiram Daniel Castigador, kataliwala pirangang pahinomdom.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
22: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
23: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
24: Red Horse Beer in Newman Whistle.
25: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
24: Tama! Red Horse Beer. Lami. Suli.

0: opening soon.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
4: DGX 500.
5: Para sa manusog na tayo,
4: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagadetox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh. Available now.
12: K5. K5.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pulso.
2: El Castigador. El Castigador.
3: Alas 5:44 na mga ka-K5. Natunong oras, gimpanangan tayong Klinika D3Bio, the superfood supplement. And Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatag in extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya ng immune system. Lakip na ang Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. So bueno, ada na hika K5, Carlo? Okay, sige, kung nato rito report ni ka-K5, Carlo, kasumpay ni mga ka-K5 luat ito na pag-abri ang klase. Dinhilat ini syudan ito Tacloban, ano? So, naging mahapsay, three-term school year, and papatuman ang DepEd, yan ang school year 2026-2027. Kaya K5, Carlo, stand by.
2: K5 News FM, live report.
3: Kaya K5, Carlo, AK5 mo.
4: Sa K5 Roger, yan ang adlaw, ano ito ang siyahan, anong first day, itong school year 2026 to 2027, yan ay itong Department of Education. Kundiin, kanina ito na kulop, or yan ang adlaw, ingin panginano nato na kung kamusta ito na balik skwela ang mga kabataan, labi na nga visible kadoro itong aton mga otoridad, or itong mga kapulisan, nga itong mga eskwelahan. O sana din yan, K5 Roger, itong may pinakadamo ng mga enrollees nga naabot 600 nga mga estudyante no nga dito Leyte National High School. So that's why usay ini iton aton ginpanginano kon kamusta ito na pagbantay nga sugad gihapon iton seguridad han mga kabataan. So far kay Kev Roger, dida iton on time report ano han mga otoridad nga aton nakahimang raw, and so far ano didi iton na bugos nga Tacloban na so far waray man mga nahidabo nga diri mga upay nga natalwas nga hapsay naman ano ito na balik eskwela yan ang tuig or yan ang adlaw. So hakaluyo ano hini ka K5 Roger kay ito na Police Regional Office 8 gihapon, and diri lang dito ang Tacloban ano nagpasaranghin mga kapulisan itong TCPO pati naghihapon itong mga Pro 8 or itong Police Regional Office 8 kundiin maabot at 3,800 nga mga kapulisan na ito naging pasarang diri lang dito ang syudad at Tacloban kundi gihapon ito na magkalain-lain nga bungto ano mga eskwelahan. So far ito na akong lang nakikitaan din ano ka K5 Roger kay diri namang gud nga iton panuyuan han mga pulis ano kumpara di iton era serbisyo dati nga mga tuig kundi in mga sugad lang nga mga event ito na visible ano iton mga kapulisan, pero yan na kay bisan pa ano sumala iton aton pagigimang rawa bisan pa diri balik eskwela sugad na talaga ito na magiging na serbisyo ano iton mga kapulisan kundi in duro na hirang kinahanglan nga di iton na publiko diri lang iton mga estudyante kundi gihapon ni serbisyo para hito nga tanan. So hakaluyo ni ka K5 Roger, aton gihapon gin panginano anong ito na yan na manggod nga school year kakaiba na. So comparing or ikumpara naton dito ito naglabay nga tuig ang school year nga hapagkaya na itong 3 term ang igpapatuman na itong Department of Education. So hasta yan na ano sumala hito na aton na interview nga principal dito ito naton mga ginhimo nga mga aktibidad in makuri pa kuno maintindihan hiton aton mga kag-anak nga nasugad gihapon pag-explicar nga diton mga kabataan kay iton fourth quarter no kan iton upat ka quarter ano ka K5 Roger last semester in magiging tulo na laini hiya, that's why gigin tatawag ini nga 3-term school year. So amo ini itong gisasahani nga gin pag-adman gihapon ano hiton na Department of Education nga kun ano gihapon iton na possible nga resulta hini nga bagong scheme or panibagong sistema itong Department of Education. So kumbaga ni ka K5 Roger ini in damo itong changes kung may ada kita gintatawag yan ang instructional block. So ini nga instructional block ka K5 Roger amo na ito naka-apekto ini han aton mga activities yan ang adlaw ano itong durante itong aton pagdistribuera kay tikang dida itong alas 8 han aga nga diton alas 11 and dapat waray na ini mga disruptions. Kumbaga, hindi rin na madidisturbo itong mga kabataan iton ira pag pag-aram, iton ira pagtutdo. Kay matungod manggod nga iniin panibag-ong memorandum ano or mando iton Department of Education ha ilarom iton DepEd Order Number 09-2026. So adi man ka K5 Roger para iton clarifications gahapon, pamation takon ano ba iton panuyuan hininga 3-term school year iton Department of Education. Pamation ta iton explicara nga sugad gahapon iton clarification ni Dr. Anilo Ider hiton Tacloban DepEd DepEd City School Division sa iton information officer.
5: Ang pinaka main objective good niya is para makag-provide kita hin longer nga uninterrupted instructional periods, no? Gan pag-improve itong learning continuity. Kaya no, kaya kung gin-divide natin inihin tulo ka terms, no, kada usa ka term may kita tinatawag na instructional block, may kita tinatawag na end of term block. Kaya Sigmund, for the entire school year, kada term may ada instructional block nga no interruptions. So ang focus is on instruction, pag-deliver an instruction, pag-develop ang mga competencies ng mga kabataan. So, gin na di-discourage natin inidinhi ang pag-conduct, diri lang gin-discourage, igindi diri good, ang pag-conduct ang mga extracurricular activities. So, naka-focus good lang. So, bali mayada kita ito number of days na diri pwede ma-disrupt ang mga classes. Except na lang kung mga force majeure ang course, kung mga kalamidad mo. No, gadi rin natin na mapupugan. Pero again, flexible man kita, handam man kita itong atong mga learning materials na just in case natin ibang mga stakeholders about this. Kay, basta man good activity itong DepEd, basta man good mga programs, labi na kung mga bago ng mga policies na nihin mga programs, di rin man good dapat ang DepEd la ang maaram, kundi nga tanan natin ng mga stakeholders like ang parents. So magkakamayada hinin mga orientation itong parents and other stakeholders before the start of classes so that everybody maaram kung ano hinin ang program.
4: Okay. So amo ato no kay K5 Roger, I hope in klaro ini hangatanan nga iton na iton school year yan na is damo iton changes kundi igindidiri iton or makagot nga igindidiri laanay iton mga school activities, labi na iton mga monthly celebrations. So nadiri na ano iton Department of Education nga makonsume na iton school calendar iton pagsaurog iton mga activities. Siguro iton mga activities in pwede lang iya pagbubuhaton iton durante iton flag ceremony or may ada specific day ano kay K5 Roger nga igse-celebrar kung ano man iton ira mga celebrations.
3: Okay, sige. Go ahead, K5 Carlo.
4: Alright, K5 Roger, ini nga notisya, induro ta iyo ha na DTX sa Cofemex, nakagkapika na natitox ka pa para ang El Castigadora. Inihi ka K5 Carlo Arisgado para hantap yung mga panita servisyo publiko ngan kaliawan na siya na natakloban ngan bugos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Damang salamat ka K5. Damang salamat ka K5 Jay Windil Carlo Arisgado. Okay, so kaya pa. Kontal natin report ni ka K5 Jay Windil Calyar. Ka K5 Jay Win, K5 mo.
6: Karagmitan nga nagdumarain hot pursuit operation ang kapulisan nga nagresulta ng pagrakupin usang nga suspitsado ha incident in Pamusil nga nahitabo ha barangay 3 Maydulong Eastern Samarkakulup nga adlaw Hunyo 7, 2026. Ginkilala ang suspitsado kan alias Nick residente han barangay Talayan Magindanao. Nadako pinaagin hot pursuit operation hagin dumara han mga nagresponde nga kapulisan katapos han insidente. Sumalahan report dahil nga romispondian Maydulong Municipal Police Station katapos mga karawatan impormasyon may kalabutan han panmumusil. Hapag kayo na padayon ang investigasyon hang kapulisan samtang gibibiling pa ang ikaduhang suspitsado nga posible dabi hanasabi nga krimen. Ini nga notisya in Dorote Yuhan DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes ini ka K5 Jerwin Asidra del Calyar prangkampiyon nga balita at serbisyo publiko nga kaliawan siya ng takloban nga nabugus nga sinarangan Bisayas K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dami salamat ka K5 Jerwin Del Caliar para itong report. Bueno, wala naman good kita oras sa maruntalanay ni nga itong pagrampang sa naman yung edisyon na itong taramdan na El Castigador. Nangarang ito natin maging karusa ka K5 Carlo Arisgado, ka K5 Jerwin Del Caliar, Engineering Department, ka K5 Ray Barona, nga bantay niyo at sunod niya taramdan, D3 Vio Evening Newscast. Ako'y ka K5 Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Mayong adlama ka DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
8: sus kog na ara.
9: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
8: Husto. Chakto jud ka Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
9: Dili lagi doon ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit? Og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
8: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa
11: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
8: Correct.
9: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
8: Kung himsog ang cellular Doc Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
9: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og MITC Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
8: Muna'y kuyaw.
9: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
8: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
9: Tagana.
8: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
9: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulan.
8: Wow!
9: Nga naman.
8: Oh, nga naman.
9: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
8: Kalami.
9: Mauna nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og MITC.
8: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
9: Ako nasab si Dok Ramiloy, siing maayong panglawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
12: DTX 500.
13: Ako si Albert nga taga-dumagiti.
14: Opo, nga akong mga TL o mga kamakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
15: Mabalik sa mga butika.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Different Bio Evening Newscast.
12: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mga kagipay, bali na itong magpasong ang mga notisya nga naaton mga lanay ulohan. Abalita lokal, PRO 8 nagpasarang hinmasubra 3,800 nga kapulisan para hanhapsay ng talwas nga upland balik eskwela 2026-2027.
17: Suspek kapag posil, hausang lalaki na may dolong Eastern Samar nadakop na kakunsa mohini ginbibiling pa.
3: Habalita nasyonal, mga reforma han DepEd, malalauman nga makakabenepisyo ha 26 milyon nga mga mag-aaram nga 900 mil nga mga magturutdo.
17: Early Biskaya, ginaresto na tungod ha na pagidabi ha flood control scandal.
3: At naman balita, halangyaw walab na saan, negosasyon han Iran, US. Ngayon kakabarakan ni Trump nga maguba may tungod han mga pag-atake han Israel.
17: Iran, ginpaarakan hin missile an Israel haluyo han ceasefire.
3: At naman, balita han negosyo, negosasyon o kon Visayas Grid. Otro naman ngayon papailarom ha yellow alert.
17: Balita kakaiba, lalaki nga may autism haaklan, nagtiro ka sa COVID duha katuig para lang makadonar hin Crayola ha mga eskwelahan.
3: At naman balita pong natakusog, Wimbanyama, waray ginaabat nga pressure, bisag ko na naperdi ang Spurs kontra Knicks game 2.
17: Pagbulag ni Ryan Bangan, non-showbiz ex-fiancé niya, gisisiruming aparte, han kinabuhi, han it's showtime host.
3: Mapay nga gabi, Pilipinas. Mapay nga gabi, Eastern Visayas. Ini ang D3Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw, ito na Lunes, Hunyo 8.
17: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
3: Mababatian, makikita kami din man nga parte ng kalibutan ipinagito namon na YouTube channel, TikTok nga na Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
17: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
3: Charito naton na balita lokal. Mahugot ang seguridad yanda handa Police Regional Office 8 o Kumpiero 8 hamugos nga sinirang Visayas. Ipinagi ni Hanera Oplan na balik eskwela 2026-2027. Agad masiguro ang katalwasan at mga mag-aaram kamaestrahan kan ang bugos ka publiko hapag aprihang klase yan ang adlaw. Kailaro matong liderato ni Regional Director of Police Brigadier General Jason Campoy. Ginbabantayan niya na ang PRO 8 ang 4,178 mga eskwelahan na bugos ng riyon kundi nagtindog gapon nila ang 373 ka mga police assistance desk. Para naman ito malaksi nga pag-responder ng pagbulig. Agon maka agon mapakusog at presensya ng mga otoridad 738 nga kapulisan. Amo ito igin palingkod han mga pads labutla ang mga 569 nga mobile patrol operations ng 667 nga foot patrol operations nga marunda o marunda palibot ang mga eskwelahan. So matutal, maabot na 3,818 ang persa nga igin sarang reyon. Kagin kakabukusan naman, 1,974 ng mga PNP personnel, 214 ng mga augmentation forces, tikang iba pa nga unit ng 1,630 ng force multipliers o mga partner groups sa komunidad. Gintagan rin doon ni Police Brigadier General Capoy nga hukon nga ini nga dakong deployment ang kapulisan in Ungara ang PRO 8 nga mamintinar ang kamurayawan ng rehiyon gandugang ang pag-aghat ha publiko nga magpabilin nga mabinatayanon nga makikooperar ang mga otoridad para han malinapuson nga balik eskwela.
17: Hakadugangan nga notisya lokal, arestadohan kapulisanhan Bato Municipal Police Station ang duha nga paraguma nga may kaso nga pagtalapas sa Presidential Decree number 449 o Cockfighting Law of 1974. Haiginlunsar nga operasyon ha Barangay Dumagokdok ngan Barangay Anahawan Bato Leyte han nakalabay nga adlaw. Ginkilala ang mga natakop kanda alias si Pring, 77 anyos nga residente han Barangay Dumagokdok, ngan usang alias Jepoy, 57 anyos nga naokoy naman ha Barangay Anahawan. Iginserbihaduha ang warrant of arrest nga may petsa nga Mayo 12 yan ang atuig nga iginapagawas han Municipal Circuit Trial Court han Bato Matalom Branch kundi ina may iginrekomenda nga piyansa nga 24,000 pesos kada usa para haira temporaryo nga kagawasan. Ug sa dadon ha esesyon ng police umagi anay ha eksakto nga proseso ang mga sospek.
3: Ala 6:08 na mga ka-K5. Ala ang pang notisya lokal. Usa naman, kagin tutuuhan nga drug deal aton nagin na bungkag aton mga otoridad. Maman madakop ano sa nga gitutuuhan. Ogi na kukonsiderar nga high value individual ng mga kasabwat sini. Hausa nga may bus operation na dinadto naglamay nga adlaw ang Barangay Marvin Isabel Leyte. Ginkilala han Isabel Municipal Police Station at dun mga ukon mga naristo nga suspek kanda alias Gibo, 41 anyos. Listado ini handa pulisiya kumo HBI nga kaupo din ni street level individual nga si alias Andy 31 anyos nga labot lahat dun kadakupan na era operasyon. Narigo po gihapon at mga uhan mga operatiba at dun usa kasasay ang gitutuan nga siya buo may timbang nga doon sa punto sa 9 gramo nga nagkakantinad naman ini hing 14,212. Lakip pa nasang kargado nga kalibre 9mm revolver. Again, para ang serial number. Ngayon naman, dumara ang opisyal ng inventaryo at mga na-recover ng kontrabando ha mismo lugar ng krimen. At bang hatun mga opisyalis ang barangay ng mga tinaglawas sa media agad masiguro ang legalidad han operasyon. Kapag yan na, nakaditiner na ang duhang suspek kapariho o nga pariho maatubang kaso ng pagkatalapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung Republic Act 9165 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o kung RA 10591.
17: Pagkatapusan nga notisya lokal, nadakop na han mga kapulisan ang suspek hapan musil nga natabo ha Barangay 3 Maydolong Eastern Samar kakulop Hunyo 7. Ginkilala ang suspek kan alias Nick residente han Talayan Maguindanao. Waray dayon matudlo kan mga awtoridad kun hino ang suspek nga waray konsensya nga nan musil ha usa nga lalaki. Gindarapaan biktima ha Borongan Doctors Hospital. Pero patay na ini nga umabot dito. Hapagkainain kaputnahan na Maydolong Municipal Police Station ang suspek samtang ang kakunsabo naman hini inpadayon pa nga ginbibiling.
3: Alas 6:10 sa naton mga balita lokal. Again, padangat tinihayo mga kakipay. Pinagihan ito na D3 Bio, the superfood supplement.
16: Balitang National.
3: At naman mga balita nasyonal, dungan han opisyal nga pagtikang ang klase ng adlaw Hunyo 8 gin patuman ng Department of Education o DepEd ang ginpahalawig ng mga reforma para ton labaw umasubra 26 milyones ng mga estudyante. Dungan at itong paglunsar naman ang bagong three-term school calendar ang bugos nga nasod. Lakip gihapon at itong mga bagong patakaran amo ang four-level framework para padayon nga pag-aram kung may kalamidad. Ang hayo hinay hinga ngan hinto ngan ang ilaw framework nga nagpapasimple halison na planning at itong mga magturutoy pinagihan pag tugot ang responsable kapag gamit ang artificial intelligence. Yan siguro luwat ni Education Secretary Sonny Angara ang makakakarawat hin 10,000 kapesos ng open teaching allowance at mga magturuto sumala ha kabalikat sa pagtuturo ang kagun may mana at itong ira mga gasto sa sunod ang classroom. Aliyo hindi, magdudumara naman hinrali ang group ng Teachers Dignify Coalition dito Minjola. Yan nga kulup, uuhan niya na kulup para ipadangat ang gobyerno ang pag-aro hin 15,000 pesos nga uminto ang sweldo. May tunad tundugang nirang panginanglan nga mabukat nga trabaho darahin ni nga mga pagbago. Samtang idudusso ini nga mga reforma nga protesta. Magpapadar naman ang Philippine National Police in sobra 55,000 na security personnel ay larom ang upland na balik eskwela para masiguro ang katalwasan ng mga mag-aaram abugos nga nasod.
17: Para katapusan ng balita nasyonal, nagpalusad na hinuwaran ta pares yan ang adlawhan Lunes kontra ha kontratista nga hiya Curly Diskaya may pagisumpayhan iya kaso nga malversation han iya paghidabi ha kickback scheme tikang ha mga flood control projects. Hi Diskaya igin detener ha Senado mahuman isite in contempt ha ilarom han kustodiya han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Ginpalusaran hin Warren Tafares nga waray ginrekomendar nga piyansa Hidiskaya hana malolos Bulacan Regional Trial Court kaupodan iya asawa nga Hisara Diskaya ngan siyang panga iba. Nasusubuyan na Hidiskaya tungod kay mapipreso lagi hapon hiya haluyuhan iya pakigkooperar ha mga otoridad.
3: Alas 6:14. Natong mga balita, national gimpadagat hayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon naton lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
13: Paradita International. International.
3: At naman, balita lang niya ang alam na saan na bumulo sa pag-atake unfair sa Israel kontra Iran mahuman nga sa gunson nga buhian ang pirang missile sa Kumu Pahimatmon ini. E naghatag yung kabaraka naman na US President Donald Trump nga ini nga aksyon ng Israel imposible nga makagubahan negosasyon nga makipagsumpayan ang Amerika ha Iran. Sumalaha usang opisyal sa Estados Unidos maugot nga ginyaknan ni Trump hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magpugong anay tungod nga harani na nga magkasarabot ang duha nga nasod para peace deal. Naging emosyonal ang orhi nga pakihimangraw at telepono ang duha nga mga lideres kundi waray niya igdiwara at dun mga sumat nga iya ginguliatan. Ang gimprangka linya ni Netanyahu may tungod ang padayong pag-atake ang Israel sa Lebanon. Gintagan ni doon pa ni Trump nga waray may himo ni Netanyahu. Kundi karaw ton ang bisan ano nga sarabot nga masisiguro ang Amerika may tungod nga hiya ang masusunod nga may urhi nga desisyon sa sitwasyon.
17: Pagkatapusan nga balita internasyonal, ginakusaran han militar han Israel an Iran hapagbuhat hin dako nga sayop mahuman an sagunson nga paglunsar han Tehran hin mga missile ti pagadto ha Israel kakulop. Iniansyahan nga pagatakehan Israel o an han Iran mahuman magkaadahin ceasefire nga ginkasarabutan ti kang pahadton Abril 8. Ginkumpirmar han Israel nga ira napugka o napugngan ang tanan nga 11 nga missiles tikang ha Iran nga waray nahisumat nga namatay ha insidente. Tungod ha na panhitabo, nagpahimatngon ang military chief ha na Israel nga hi Lieutenant General Eyal Zamir nga pwersa nira nga raraog daogan ang kaaway ha oras nga manduan hira dungan han sugo nga sadhan laanay ang tanan nga eskwelahan ha Israel yarang adlaw han Lunes. Sumalaliwad han Tehran, ini nga pag-atake in usang pahimang no mahuman bombahon han Israel an command center han Hezbollah ha sur han Beirut, Lebanon.
3: Alas 6:17 na mga kakipay, manatong balita lang yung labdasan, naging padangat tayuhan klinika DTX 500, makusugan pangontrahan high blood pressure.
13: Balitang negosyo.
17: Para naman ha balita negosyo, nakapailarom yan na ha yellow alert ang Visayas grid tikang kaninahan alas 4 yan ang kulop nga da alas 8 hanggang iyan ang Lunes, Hunyo 8. Sumalahan National Grid Corporation of the Philippines, posible magkaadahin na pagparonghin kuryente ha pirang lugar ha Visayas. May da 2,659 megawatts nga kapasidad ang Visayas grid yan ang adlaw. Pero ang peak demand hini ingin kakabrakaan nga masaka ha 2,510 megawatts. Ang dako nga demand ang usa harason kung kay ano utro nga igpapailarom ha yellow alert ang Visayas grid. Sugad man nga diri abilable ang damo nga mga dagko nga coal plants ha Visayas.
3: Alas 6:18 na mga ka-K5, ang naton balita, hanigod syugin pa na nga tayo, DTX Coffee Mix na nagkapiganan na detox ka pa.
13: Balitang wow!
3: At naman balitang wow, again, pamatunan ang usang lalaki nga may autism spectrum disorder. Tikang habaliti aklan nga diri kinahanglan na hindamo nga kwarta para makabulig. Mauman ini magtiro kasako binduha katuig para la makapalit. kin mga gamit pa ni eskwela an mga lokal nga uan mga lokal nga mga estudyante dara an usa ka sako nga paglaom personal nga gibisita ni Chris Francisco ada Caliso Elementary School nga Caliso National High School para ipanhatag an nasuma total 160 ka kahon hin Crayola kundi in gintunga ininiya hintag 80 nga mga kahon kada eskwelahan kan mga periodic tingol para mga high schoolers. Naging emosyonal ang kamaestrahan nga liderato an eskwelahan. Ito may baruan nga nagtikang ang mga sirusinsinyo nga ginkabudlayan tiruko ni Francisco na nakalabay nga duha katuig haiya pangandoy nga makabulig hapag abrihang klase. So wala ito mga opisyal han eskwelahan og saan maong donasyon danay na bumisita hi Francisco ha Ira Library ugod magbasahin mga encyclopedia nga pagpapamatuod han iya halarum nga paghatag hin importansya ha edukasyon an iya istorya ino sa nga pahinumdum ha komunidad nga an pagpapanday ha edukasyon ng kabataan idiri la natatabo ha sa kubang classroom kundi ha kasing-kasing hapon ito mga ordinaryo nga tao nga andam maghatag han ira maakus para han sunod nga henerasyon. Nato na balitang wow ginpadagat tayo T3 Bio na superfood supplement.
15: Balitang entertainment.
18: Balitang entertainment.
17: Para naman ha Balita Entertainment, ginamin na han its showtime host nga Hirayan Bang nga maiha na hiranga bulaghan iya non-showbiz ex-fiance. Hausa nga guesting niya ha vlogan iya co-host nga hi Vice Ganda. Iginbuyagyag ni Ryan nga tikang pahan Enero yan nga tuig in single na hiya. Ginkurian pa hiya nga karawaton nga waray na talaga pag-asa nga maayad pa ang ira relasyon ni Paula Huyong. Kundiin para ha iya amo ang gisisirumi nga parte han iya kinabuhi. Pero ginklaro niya nga waray cheating nga natabo pero maaram gihapon hiya nga bisan kung committed hiya ha ira relasyon ni Paula may daghihapon niya mga sayopa. Maiha na nga naging hurob-hurob online ang breakup handuha tikang pahan na 2025 kundiin nakitaanhan mga netizens nga gin-unfollow ni Ryan ngan Paula ang kadatagsa ha Instagram.
3: Alas 6.21 naton na balita showbiz na ikipadagat tayo ang DTX Beauty Soap Kampantika sa Lagang Dala na DTX Beauty Soap
15: Balita Sports.
3: At ito naman, balita pa huwag na takusog may kumpiyansa lagi hapon ang star player Han San Antonio Spurs ngayon Victor Wimbanyama a game 3 nira kontra ito New York Knicks. So, lakan Wimby para iya ang pressure bisan kung naperdihira ha game 1 and 2 ha ni Spurs kontra Knicks. Yan ang game 2 usa kapuntos laan lamang ha Knicks kontra Spurs. Score nga 105-104. Ginagat naman ni Wimby ang iya mga teammates na maging focus kan magsarig la ha ira sistema kumo usang team. Nakatalaan nga magmulay ang Spurs nga mix para game 3 was nga adlaw Hunyo 9 alas 8:30 hiton aga din niya Pilipinas. Alas 6:22 sa naton balita ha sports gipadagat ha iyo han extend food supplement nagatagin extra kusugan enerhiya sigurado ko kulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Mga ka-K-5, iyo palimbatian ang naging kabugusan nato D3 Bio Evening Newscast para yan ang Lunes, Hunyo 8. Ano yung mga naging tagpasamok? Ako ay ka-K-5, Roger Tilana.
17: Ako naman ay ka-K-5, Kim Soriano.
3: Parang kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko.
17: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
3: K-5 News FM.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
1: may puso.
19: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
20: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
23: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
21: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman
24: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
21: Extend Food Supplement for Men.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
27: Mayong hapon, ngadto sa tanan, mga nigugman ako mga higala o mga kaigsuunan. Sa atong panag-uban karon niining ato nga 30 minutos mga higala alang sa ato nga gitawag o sundown nato nga mga pagpamalandong. Atong pamalandungan kining nabiling pila ka mga minuto sa di pa mosalop ang adlaw ang igpapahulay, ang adlaw ikapito mga higala nga magsugod sa pagsalop sa adlaw ikaunom o sa pagsalop sa adlaw ikapito. Mauni ang ato dinhi nga pagtamod sa atong adlaw nga gitagaag pagtagad ang usa ka adlaw sa semana nga gigahin sa Dios alang sa iya makatawhan sa pagpasidungog kaniya, ingon nga mao ang Dios nga buhi ang maglalalang sa tanang butang sa kalibutan. Busa sa tanan ako mahinigugmang mga higala o kingsuunan nga nagpakinguban sa ato nga mga kingsuunan sa bisandiin, pinaagi sa atong mga panimbahon sa tibuok ng adlaw o ang uban ka nato siguro naara sa ilang mapuloyanan, ang uban naapod sa mga balay alampuanan o balay nga tigumanan, fellowship center. Mao na mga igalam kingsunan ang atong mga gibuhaton basta moabot na sa adlaw nga ang Diyos atong pasidunggan. Pinaagi sa ato ang pagpahulay, pagbalaan o ato nga sa mga buhat sa pagpanalangin. Busa ni ini nga ato higala nga panag-uban karon hangtod ta sa alas 6. Atong pasalamatan ang Diyos sa iyahang mga buhat kanato. Sa gihapon ang ato nga panag-uban live ta mga higala ngani ata sa gihapon nanuka dinhi sa ato nga panag-uban sa K5 News FM Dumaguete 7. Og ato higala karong pamalandungan ang pipila ka mga balaang pulong sa dili pa mo salop gayud ang adlaw sa mga hinigugma na kumakigsunan. Kumusta ang ato nga tibok adlaw nato nga mga pakiguban sa Dios, kauban sa atong mga kaigsuonan, sa ato usab nga mga programa sa tibook nga adlaw, sa atong mga espirituhanon nga mga panagtigom. Kumusta ang mga panalangin? Ang atong nabatnan siguro daghan ato makigsuonan na puno gyud sa mga panalangin, sa mga mensahe, sa mga alawiton nga espirituhanon. O mga minsay usab sa mga balaang pulong, mga dugang nga mga pagtuon alang sa ato nga mga pagpalambo sa atong mga pagkinabuhi nga matarong og balaan. Sa di pata may galam kingsunan, magbasa ang pipila ka mga pulong dinhi sa atong balasahon nga gihimo natong tamdanan sa ato usab pagka sayod sa mga butang nga mahitabo ni katapos sa mga adlaw. Sa di pata ni ini magbasa, magpagayon sa ta sa usa ka binuksan natong pag-ampo. Amahan among langit nun, maayong dapit sa sayong kagabhion, alang kanimo, nagpasalamat mi o Diyos sa imuhang mga buhat, sa pagpakiguban, sa imong mga katauhan nga nagpahulay sa tibok adlaw, nga ikapitong adlaw sa simana, o pinaagi usab sa mga pagbalaan, pagpananangin, sa daghan nga mga espirituhanon, nga mga panag-uban, hinaot nga mahimo kini usab nga dakong influensya sa pagkamataro o pagkabalaan kinaiya nga gipakita ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Busa samtang ni apay pila ka magutlo sa di pa mosalop ang adlaw, himo o Diyos nga mapaymusta namo ni sa mga pagmalandong, sa mga balaan nimong pulong, sa di pa mo sugod na usab ang mga gutlo sa bag-o na usab nga ihap sa simana. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa imong papakiguban ka namo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong basahon dinhi ang balasahon sa basahon mga hitabo sa katapusang panahon. Ang uluhan dinhi makaigsuonan ang atong mga pamatasan dili mausab. Unsay ato dinhing angayan pamalandungan? Ang atong mga pamatasan dili mausab. Unsay gipasabot aning dili mausab mga ningugman nako nga mga igsuon? Pahina 240. Balasahon mga hitabo sa katapusang panahon sa Cebuan nga version. Nag-ingon, kon ikaw mahimong balaan sa langit, kinahanglan mabalaan una ikaw dinhi sa yuta. Ang mga taras sa kinaiya nga imong gihambin sa kinabuhi, dili mausab pinaagi sa kamatayon o sa pagkabanhaw. Ikaw mo bangon sa imong lubnganan sa maog gihapon nga pamatasan nga imong gikinabuhian kanhi sa imong panimalay o katilingban. Dili usbon ni Jesus ang kinaiya sa iyang pagbalik. Ang buhat sa pagkausab kinahanglan buhaton na karon. Ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi maoy magtudlo sa atong padulngan. Ang mga kadaot sa atong kinaiya kinahanglan hinulsulan og dag-on pinaagi sa grasya ni Kristo. Og ang usa ka na bagay nga kinaiya kinahanglan hulmahon samtang ania ni ining panahon sa kahigayunan aron kita muhaom sa mga puloy-anan sa kahitasan. Atong gibasa ang pahina 240 ikaduha nga parapo kon paragraph sa Cebuan version. Ang atong mga pamatasan dili mausab. Sa unsa nga pagkaagi? Kining atong mga pamatasan, mga higala o makaigsuunan, gikinahanglan nato ni nga mahimong ligdong. Kay maone ang gikinahanglan sa matag magtutuo ngadto kang Ginoong Hesus. Kon magbasa ta sa sinulat ni Apostol Pedro sa kapitulo 1 sa ikaduhang Pedro versikulo 5 og hadto na sa versikulo 9. Nag-ingon ang mga pulong nga nakasulat, ikaduhang Pedro kapitulo 1 magsugod tagbasa sa versikulo 5. Ang uluhan mga mag-aambit sa Dios nong kinaiya. Og tungod ni ining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Sa sayes, og sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Og sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainantuson. Og sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadios nun. Sa siyete, og sa pagkadios nun ipuno ang pagbati nga inigsuon. Og sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Versikulo 8, kay kon kining mga butanga inyong mabatunan og magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Noibi, kay bisan kinsa nga nakulangan ni ining mga butanga, siya buta og igo lamang makakita sa duol og nahikalimot nga siya nahinluan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Versikulo 10, busa, mga igsuon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kon inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Og sa ingon ni Ana, aduna onyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo og manuluwas nga si Hesukristo. Atong gibasa ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 mga mag-aambit sa Dios nong kinaiya mga bersikulo 5 sa 7 8 9 10 og bersikulo 11. Ato ning pamalandungan makigsuonan. Ato ning balunon alang sa ato na usab pag-atubang sa bag-ong simana sa ihap ni ining bag-o lang usab nga natapos nga simana ni ining adlaw ipapahulay. Ang atong mga pamatasan sa atong gibasa dinhi matud pa nga kun ikaw mahimong balaan sa langit kinahanglan mabalaan una ikaw dinhi sa yuta. Mao ni usa ka matang makigsuonan sa kaluwasan nga adunay kondisyon. Nga kung gusto tang mahimong malinuwas sa silot sa kamatayon, sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. kay ang suhol sa sala kamatayon. Kon buot kitang maluwas nga dili ta masilutan sa atong tinuod nga makasasala nga kinabuhi. Dunay atong mabatunang kaluwasan nga walay kondisyon. Pinaagi lang sa atong pagkapinasaylo. Mahimo ngang atong masala mapasaylo bisag unsa kadako, unsa kadaghan, unsa kaitom, unsa kapula, kon ang atong sala ato lang ang kunon atong isugid ngadto sa makapasaylo sa atong sala. Kung diin kita nakasala, dito na to isugid ang atong sala. Kung nakasala ka sa tao, kung unsay nabuhat nato nga dili maayos atong isig ka tao, adto ta mosugid usab.

0: Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na ito.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

K5 News FM Philippine Standard Time. 17 minutes past 7 o'clock na ka-K5. Checking in is your Maring Louie for the program. Marites on air, mga ka-K5. Happy Lunes. Pero happy nga ba talaga ang Lunes natin? Good evening, mga ka-K5. Dahil nga, alam naman po natin na grabe ang nangyaring lindol kanina sa Mindanao, mga ka-K5, kung saan umakyat na po sa 19 ang namatay. Ayan, pag-uusapan natin yan ng ibang balita at ang tututukan natin yan ang latest na balita sa Mindanao, mga K5. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayong gabi. Sa lahat ng ating mga K5 na pauwi pa lamang yung mga K5 natin na nasa kanilang mga bahay, no, nakikinig, nanonood sa K5 News FM. Maraming salamat. At sa lahat naman po ng mga K5 natin na kasama tayo mula umaga hanggang gabi. Thank you sa suporta, mga K5. Yes, para po sa mga hindi nakakaalam, nagbabalik po si Maring Louie mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 for Marites on Air, kung saan

abogado, mga doktor, at marami pa mga kakikar. Kaya naman, abangan ang ating schedule, okay? Ayan, so shout out sa lahat ng ating mga K5. Welcome to the program. At welcome.

legend data. Sumasayaw ang mga gusali at maraming mga gusali mga ka-K5 ang bumigay. Ayan. So eto na nga ang latest oras na ito mga ka-K5. Naramdaman nga kaninang umaga sa maraming lugar sa Mindanao ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani. Ayon yan kay Office of Civil Defense 12 Regional Director Rod Susamenia. Kaninang alas 2 ng hapon naman, 16 ang naitalang nasawi at 129 ang sugatan mga ka-K5. Samantala, nasa 864,000 na kabahayan na ang walang kuryente kasunod yan ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao mga ka-K5. Ayon yan sa Department of Energy. Imaginin mo yun sa sobrang dami at sa sobrang laki ng apektado. At kung makikita nyo mga ka-K5, may video tayo na piniplay no? Kung saan nga nangyari ang grabing paglindol kanina at ito na nga yung aftermath or ito na yung mga gusali, ito na yung sitwasyon pagkatapos nung lindol mga ka-K5 na kung saan maraming mga establishments, mga building, mga gusali ang bumigay, ang gumuho mga ka-K5 at nasira. At may mga nakita din tayo no, na mga video na talagang masasabi mo at mararamdaman mo ang takot ng mga ka-K5 natin na nasa labas ng kanilang bahay, labas ng kanilang trabaho, labas ng paaralan. Kung kanina din mga ka-K5 makikita nyo no, during the flag ceremony ng isang eskwelahan, ang mga bata ay grabe no, talagang makikita mong takot. At napansin din kanina mga ka-K5 na yung dagat ay umurong or yes, nag-low tide ito na marami nga ang mga nagsasabi na isa itong hindi magandang pamahiin mga ka-K5 kapag ganyan.

K5, mga food chain. Ayan, ata, nakunan pa mga K5 ang pagguho, no, ng mga establishments na yan. And I would say, kahit papano mga K5, na mabuti na lang din na nangyari ito ng sobrang aga, kasi hindi pa marami ang nasa loob ng mga restaurant, ng kanilang mga trabaho, di ba mga K5? Kaya din siguro hindi ganun kadami yung tao sa loob ng mga building, at yung iba ay nagkaroon pa sila ng chance na lumabas at lumikas. Ito mga K5, no, ang mga pangyayari, or I would say mga kalamidad, mga sakuna na wala po tayong control at wala tayong magagawa, dahil hindi natin ma-predict kung kailan ito aatake mga K5. Kaya naman, sama-sama at magtulong-tulong po tayo na magdasal, no, na sana hindi na madagdagan pa ang casualty sa Mindanao mga K5. At nakakalungkot ito na sobrang laki, sobrang dami ng apektado na, you know, households, mga bahay na walang kuryente. Ayan, at mga K5, kagimbal-gimbal nga kung ilarawan, no, ng mga naka-experience, nakasaksi, nakakita mismo ng pangyayaring ito. Ayan, so ano ba ang mga pwedeng maramdaman mga K5 kapag ang intensity 7 ang ano ba to, ang sumalakay, or ang maramdaman natin mga K5 na lindol? Ayun yan sa panayam, no, sa Feebox director ni si Dr. Teresito Bakulkol. Inilarawan niya na maaaring maramdaman sa isang intensity 7 na lindol tulad ng 7.8 magnitude earthquake ang tumama sa maasim sa Rangani. Ito yun mga K5. Intensity 7 is considered as destructive. People will be frightened and would run outdoors. People in upper floors would find it difficult to stand. Heavy objects and furniture will overturn or topple. Bells in churches will ring. Actually, kanina, meron tayong mga narinig, no, na mga kalimbang. Old and poorly built structures will experience considerable damage. Even well-built structures may be slightly damaged. Cracks on walls, dikes, fish ponds, road surface, or concrete hollow blocks may occur. Mga K5, grabe. Actually, hindi lang kay mga cracks sa wall. Talagang bumigay ang maraming gusali mga K5. At totoo talaga na matatakot ka. Dahil sa konting pagyanig pa nga lang mga K5, hindi ganun kalakas, natatakot na tayo. Ano pa ba naman na kanina nakita mo talaga na yung building sumasayaw? Yung even may nakita din ako kanina na mga pictures na yung ano ba to? Yung daan, 'di ba? Yung kalsada mga K5, talagang yun yung may crack. Talagang ano mga K5, nasira. Ay Lord, no. Lord Jesus. Ano mga K5, ito na talaga, no, it's also a sign for us to repent, to re-pray, to ask for forgiveness mga K5. Tayo po talaga, no, ay magdasal ng taimtim mga K5. Huwag na po natin antayin umabot pa sa punto na feeling mo parang mamamatay ka na before you even say sorry kay mama, kay papa, sa mga kapatid mo. O di naman kaya ay magpatawad mga K5. Life is too short, diba? And again, tayo po ay nalulungkot, nakikiramay sa mga pamilya, no, na biktima, o I would say nawalan ng mga minamahal sa buhay at nasawi ng dahil sa 7.8 na lindol sa Mindanao. 7:26 na itong oras sa Bugo sa Pilipinas, mga K5. Ang balitang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, mga K5, na walang ibang gusto, no? Ang goal talaga mga K5 ng aming CEO ay makatulong sa mga K5 natin na maging abot-kaya na sa budget ang mga food supplements, na siguradong makakatulong, mag-help na maging mas healthy tayo mga K5, and of course, magamot ang mga sakit na maaaring meron ka ng mga ito, kagaya ng diabetes. O di naman kaya mga K5, may high blood pressure ka. DTX 500 po ang sagot sa problema mo, at ang Clinica D3 Bio is perfect
supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Ito naman po ay perfect sa mga ka-K-5 natin na may allergies at medyo makakalimutin na. At kung ikaw naman ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, kung gusto mong inaalagaan at pinoprotektahan ka araw-araw, at kung gusto mo na hindi ka mabilis kapitan ng ubusipon at lagnat, Mighty C muna yan. Again, available lahat ng aring products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area, tapat ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. For the meantime, mga K-Web, itutuloy muna natin ang ating tugtugan ngayong gabi. Here's Ed Sheeran and Justin Bieber, titled, I Don't Care. Good evening, mga

K5 News FM, Philippine Center, time 52 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Good evening, Lunes, June 8, 2026, mga ka-K5. Ayan, binabantayan pa rin po natin ang balita, no? At kung ano na ba ang nangyayari. At kung ano na ang latest na update sa Mindanao, mga ka-K5, kung saan na tinamaan ito ng 7.8 na lindol kaninang umaga. At maraming nga ang naitalang pinsala, danyos. At sa oras na ito, mga ka-K5, no, meron ng 19 katao ang namatay o nasawi sa nangyari.

ang apektuhan o ang bahay na walang kuryente, mga ka-K5. At talaga namang malaking epekto ito, mga ka-K5, no, sa Mindanao. At sana wala nang maidagdag pa, no, na casualty, mga ka-K5. At bukod nga sa malakas na lindol, sinalubong din ng iba't ibang problema ang mga nagbalik eskwela ngayong araw. Nakakalungkot, diba? Dahil ito yung bumungad, ito ang unang araw na maaalala ng mga estudyante. At it was also a blessing in disguise na nangyari ito during their flag ceremony, mga ka-K5, na sila ay nasa labas ng kanilang silid paralan, mga ka-K5. Imagine ka lang kung nangyari ito, mga ka-K5, sa na nasa loob na sila or start na yung klase, mga ka-K5. Ayan na nga. So, may mga ilang bahagi rin, no, ng ng bansa or ng lugar ay nakaranas naman, mga ka-K5, ng baha at nalubog ang kanilang mga paaralan. At eto, mga ka-K5, may isha-share si Maring Louie, no, na nangyari noong 1976. Ayan, just in case hindi nyo alam, mga ka-K5, ang kwento ng Midnight Killer. Alam nyo ba, mga ka-K5, na marami ang nayanig sa malakas na 7.8 magnitude earthquake na tumama sa maasim sa Sarangani. Naramdaman kasi ang lindol na ito hanggang sa Davao Region, Region 7 at iba pang bahagi ng Mindanao. Mindanao din pala, mga ka-K5. Pero alam mo bang may isa pang lindol sa kasaysayan ng Pilipinas na tumatak sa mga nakatira sa Mindanao?

And of course, ipinagpapasalamat natin no na ligtas no ang nakararami no o ang yes mga K-5 at ipagdasal natin na sana hindi na maulit mga K-5 dahil talagang nakakalungkot ito yung mga sakuna, ito yung mga pangyayari na wala tayong kalaban-laban dahil hindi natin ma-predict no kung kailan ito sasalakay or kailan ito mangyayari mga K-5 ang lindol. Ayan, so isa to sa pinangangambahan at talagang kinakatakutan lalong-lalo na dito sa atin sa Leyte na nasa fault line tayo mga K-5. Samantala, nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng

Kakifer, tayo po sana ay, you know, sa pamamagitan ng pagdarasal, mga Kakifer, malaking bagay at tulong na yan para sa ating mga KK5. 7:57 ng ating oras sa buong Pilipinas. Ang balitang iyan, ang news update na iyan, of course, ay hatid sa inyo ng Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Romil Uy, mga KK5, na marami nang natulungan, marami nang ang nagamot, at talagang marami nang hiyang sa food supplements na ito. Kaya naman, kung kayo ay gusto nyong mas maging healthy, na hindi na ubutas ang inyong bulsa, at gusto nyo na magamot ang inyong mga sakit, ito na po ang sagot sa problema ninyo, mga KK5. Kung naghahanap pa ng pangmalakasan na vitamin C, i-mighty-C mo na yan para hindi ka na mabilis kapitan ng ubosipon at lagnata. At kung kayo naman, mga KK5, ay may high blood pressure, o di naman kaya ay may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3, ay perfect naman sa mga KK5 natin na may allergies. At kung gusto nyong mag-produce ng happy, nagpo-produce din kasi ito ng happy hormones, mga KK5, ang Clinica D3 Bio, ang bongga, di ba, ng mga produkto ng aming CEO. At eto pa, mga KK5, kung coffee lover kayo, kung gusto nyo ng pinaglalaban kayo at ginigising kayo araw-araw, DTX Coffee Mix ka na, dahil nakapagkape ka na, nag-detox ka pa. So good na po sa Clinica Del Alternativo Medicine and Wellness Center, located sa downtown area, tapat lang ng Bose John at Bose Coffee, at bumili na po ng aming produkto. Here is a song, mga KK5, by Troy Sivan, titled Angel Baby. Good evening.

pasok na lamang na balita mga ka-K5 ay may isang teacher po ang pinaslang at pinatay ng kanyang kasintahan sa Naga Elementary School sa Samar mga ka-K5 sa Barangay Alang-Alang, Kinapundan, Eastern Samar. Kaninang umaga lamang po yan mga ka-K5. Nakakalungkot no, dahil simula pa lang ng klase, unang araw sana mga ka-K5 ng klase at ito ang mga mangyayari. And of course, nakakalungkot din na balita at mangyayari mga ka-K5 ng alam mo yun, paano ba natin masasabi? Hindi umatake ng magkaroon ng napakalakas na lindol sa Mindanao, 7.8 na magnitude mga ka-K5, kung saan na marami pong mga gusali, maraming mga establishments at mga buildings, mga bahay, no, ang nasira mga ka-K5. At nakakalungkot dahil as of this time, meron na po tayong 19 na itala lang namatay mga ka-K5. So tayo po ay nakikiramay

kung pangmalakasan po na Mighty C ang hanap nyo, Mighty C mo na yan. At sa mga ka-K5 natin na may high blood pressure, di naman kaya ay may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. At ang Clinica D3 Bio naman, the superfood supplement na may virgin

para sa iyo. At kung kayo naman na ay medyo nanlalamig o tila hindi na napapadalas ang inyong you know, labing-labing mga K-5. Kung gusto nyong ma-extend ang pagmamahalan at ang relasyon ninyo, i-extend food supplement yun na yan. Sigurado kukulangin ang isang round. Again, pumunta na po sa Clinica de Alternativo Medicine.

So, tomorrow, kami naman po ay pupunta sa isa pang paaralan. Kasi tatlong paaralan to, mga K-5. So, kita kids. And of course, mga K-5, ngayong Sabado na po, Dalagan Tacloban. Kanina, actually today po ang last day ng claiming or pag-release ng ating race kits sa SM Save More. Maraming salamat po sa aming mga partners. SM Save More, Metro Tacloban, Trabajador, ayan, Dito, Telecommunity, sino ba Converge, and of course, K5 News FM. Ayan. So, mga K5 Kita Kits, tayo ngayong Sabado. Ang gun start po natin. Alas 2 po para sa 21 kilometers. Alas 3 naman po for 12 kilometers. And 4 a.m. po sa lahat ng 5K runners. Okay? And yung mga hindi po nakapag-claim, mga K5, pwede na ninyo pong i-claim dito sa station on Friday from 1 p.m.

celebration of the Independence Day, mga K5. 8:43 na itong oras sa Bugos ng Pilipinas. Here's Gwyneth Paltrow and you, titled Cruisin'. Good evening, mga K5.

0: kasalanan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Mm. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw. Mm.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
4: Mm-hmm.
5: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
4: Mm-hmm.
5: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal biya ang prutas ron.
5: Mahal gyud oi, basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
0: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mamali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one na, cancer.
4: Mm.
5: E, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa itungod sa kamahal, Ang importante lang, inom na lang yung gasa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuyaw kayo, Sir GP? Mm-hmm. Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas ug utan niya inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Mm. Ya, imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Ah, wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan jud mag DTX 500. Uh-huh. Inom pug og Mighty C, Sir GP, kay mao jud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yo pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
0: DTX 500 mabali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
7: ako si Jenna taga Amlan hyper ko sa taas kay akong acid sige ko og suka-suka patumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day pero lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo
0: Mighty C kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
4: suskog na aran.
5: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka dok. Mm. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gyud unta gamayng kantidad dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape naayo na ako.
0: DTX 500 mabali sa mga butika.
5: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuinom og DTX 500, di ka binuinom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom jud ay tag DTX 500 og Mighty C Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MyTC, ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
4: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Tagana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman.
4: Oh, nga naman.
5: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
6: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga panakit dili na pagaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang MyTC.
0: MyTC! Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulo ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
5: Samot
4: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
4: Og kanang antioxidant Doc, gihingan lang galic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compound, Sir GP.
4: Hosto Doc.
5: Ang ditribayo, tungod atong nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
4: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
11: Ditribayo!
12: O, si Richard.
13: Siging galabad akong ulo.
12: Taas na dahil kong blood pressure.
13: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
12: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
13: Normal lang akong blood pressure.
11: Ditribayo!
14: Ang ditribayo nga may visio.
11: Ang visio
14: nga may ditribayo.
11: D3Bio.
4: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang, Sir GP, pero kung D3Bio
4: naa
5: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
4: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
4: Murag gwardiyahan niya, no?
5: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumba.
5: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mo na rason nga nung gi-promote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
11: D3Bio.
15: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
11: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
11: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamla. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
11: May TC. Kapalit
14: sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
4: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naay panahon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang lain na sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na si mga nerves.
5: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
4: Grabe no, kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
5: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
16: D3 Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
16: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
4: Kini pa jud dok, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy, but there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Dok?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imong brain ug sa imong urinary system.
4: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct. Mm.
5: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
5: Mm.
4: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
5: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
4: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako, Sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert kasayuran sa maayong panglawas.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my kumso.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Karanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 agal tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 agal tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
4: D3 Bio. Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. Dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan na wala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Aroma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefit benefits sa kalusugan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
9: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man! Nationwide!
12: Extend Food Superman for Men!
13: Si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dairy Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1,
2: DTX 500.
3: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sis at tumor ko.
2: DTX 500,
4: bibili sa mga buti.
2: DTX 500,
4: DTX 500,
2: ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DTX 500 kang panlaban, DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
2: DTX 500 Health Alert.
7: Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
2: DTX 500 Health Health Alert.
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin ng Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa original at epektibo na DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Ano yung mga dapat gawin at dapat kainin at anong dapat iwasan. Kasi nga po mga kaibigan, according nga sa pag-aral ng ating mga eksperto, na halos lahat ng sakit ay meron pong dahilan at kailangan po natin yang alamin. Magandang pakikinig po sa ating lahat mga kaibigan. At live na po tayo para magbigay sa inyo ng mga health information, ha. At syempre pa, pwede kayong sumali sa ating programa sa pamamagitan po sa pagpadala ng inyong mga katanungan sa ating pong text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programang Health Alert. Lalong-lalo na ha, ito ay hatid sa atin ng DTX 500, ang original at epektibo na kapsula na tutulong para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Alam nyo ba mga kaibigan na according sa pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa pinakakailangan ng tao para hindi po magkasakit ay ang antioxidant. Dahil po mga kaibigan, ito po ang tumutulong para labanan ang mga karamdaman dahil sa oxidative stress. Itong tinatawag nating mga free radicals dahil po araw-araw tayong nai-expose sa mga free radicals. Ayun ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga selula. At ang kagandahan kapag loaded tayo araw-araw sa antioxidant, napiprevent ang pagkasira ng selula. Kaya madaling makapag-repair at madali tayong gumaling kung meron mang karamdaman na dumapo po sa atin. Kaya ang DTX 500 ang pinaka-the best dahil ito ay may taglay na superior antioxidant na according sa pag-aral nung sinukat nila ang sugar cane o de-sugared sugar cane. Ang sugar cane na tinanggalan ng asukal kaya naging de-sugared na siya at kinuha ang pinakamataas na antioxidant bioactive compounds bago nilagay sa kapsula, kaya lumabas ang superior antioxidant na DTX 500 at na napakarami na po ang napasaya at natulungan dahil sa kaepektibo nito. Ang kagandahan, ang DTX 500, makaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para sa epektibo na kombinasyon, samahan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic na magpapalakas sa iyong resistensya. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na ang ating healthy coffee. Ang kape na magpapa-energize sa mga selula. Ang kape na magbibigay ng nutrients para maging productive ang araw mo. Ang kape na tutulong tanggalin ang sobrang taba ng iyong tiyan dahil meron itong chia seeds, psyllium husk, ampalaya at de-sugared sugared cane. Mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
7: DTX 500 Health Alert!
8: At lalo na po mga kaibigan, health information natin ngayon kung ano ang gagawin para ma-maintain ang healthy na pangangatawan sa pag-aaral po ng ating mga eksperto na ang pagtulog ng tama o sakto sa oras mga kaibigan ay isa sa pinakakailangan para ma-maintain din natin ang healthy na pangangatawan. Kasi nga po mga kaibigan, sa buong araw, marami po ang mga selula na namamatay o nasisira. At alam nyo ba, during night time, kapag ikaw ay tulog, doon nagre-repair mga kaibigan ang ating katawan sa tulong ng antioxidant. Diba? Halimbawa mga kaibigan, may nararamdaman ka na. So, uminom ka ngayon ng DTX 500, mararamdaman mo ang sarap ng tulog. Kasi nag-work sila hand on hand na makatulog ka ng ayos habang nagre-repair ang ating katawan. Ganyan pala ang nangyayari mga suking tagapakinig. Kaya pag kulang ka lagi sa tulog, yun ang dahilan na hindi nakakapag-repair ang ating katawan at mga selula. Kaya mararamdaman mo ang grabe na pagkapagod, pagkahilo, kasi walang repairing time ang nangyayari. At alam nyo ba na ang 2 hours before 12 ang isa sa napaka-importanting oras para makatulog po tayo para magawa ng katawan ang repairing time. According nga po sa pag-aaral ng ating mga eksperto makaibigan, that 2 hours before 12 makaibigan, the body goes through a dramatic process, ha? From 10 a.m. to 2 a.m., no? Ang katawan natin ay papasok sa dramatic process of physical repair. Yung para maging healthy tayo physically, kailangan mag-repair makaibigan ang ating katawan physically. At nangyayari po yan 10 p.m. to 2 a.m. mga kaibigan. At 2 a.m. to 6 a.m. naman, ang katawan na po natin ay papasok sa dramatic process into psychological repair. That's why itong mga nagkakaedad na prone sila sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Dahil po mga kaibigan, itong tinatawag nating hindi na nakakatulog ng 2 a.m. to 6 a.m. So, ganyan ka-importante mga kaibigan ang pagtulog. Kaso kapag meron kang insomnia, insomnia, gusto mong matulog ng maaga, hindi ka makakatulog. At kung makagising ka naman hating gabi, hindi ka na makabalik sa tulog. Alam nyo ba mga kaibigan, na kapag ganyan po ang lagi nyong nararamdaman, iwasan nyo ang caffeinated coffee. Maglinis kayo ng atay at gastrointestinal area kasi sintomas po yan na loaded na sa toxin ang atay at gastrointestinal area. Kaya pag ganito na ang nararamdaman, para mapasarap ang tulog at makapag-repair ang katawan, mag DTX 500. Ang DTX 500 ay may taglay na superior antioxidant na maglilinis sa iyong atay, maglilinis sa gastrointestinal area, mag-detox sa ating katawan para makamtan natin ang masarap na tulog at mag-repair ang ating katawan para gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Ayun po ang ating nararamdaman, mga kaibigan, kapag uminom ka ng DTX 500. Gaganda ang tulog, gagana ang kain, at lalong-lalo na mag-normalize ang bowel movement. Kasi detoxification process po yan na naibibigay ng superior antioxidant na DTX 500. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang Mighty C, alkaline vitamin C, tumutulong ito para mapalakas ang resistensya. At lalong-lalo na, tatanggalin pa ang acid sa katawan, kaya napapalakas ang mga buto. Mighty C, alkaline na vitamin C at DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
9: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
9: Okay.
7: DTX 500.
4: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500!
13: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
7: DTX 500.
13: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
11: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, DTX 500, health alert.
8: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang DTX 500 Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternativo at ng Klinika DTX Coffee Mix. Uy, ngayon nga malamig na naman ang panahon. Kailangan mo ng kape na magpapainit sa iyong katawan. At hindi lang magpapainit, magpapalusog ng iyong katawan. Well, ang DTX Coffee Mix ay may tagline na de-sugared sugarcane, ampalaya, chia seeds at psyllium husk na kailangan ng ating katawan para mapalabas ang toxin at maiwasan ang constipation. Ang constipation ay tinatawag ng ating eksperto na mother of all disease. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakainom ng DTX Coffee Mix araw-araw, maiiwasan mo ang ina ng mga karamdaman. Kaya hindi po dadami ang sakit sa katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinaka-the best na kombinasyon, DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Uy, mga kaibigan ha, sa mga kabayan po natin na nakabili ng peke, pasensya po talaga. Dahil meron niyang mapagsamantalang gumagawa po ng peke. According nga po mga kaibigan, ni Ma'am Jenny Santiago, sabi niya, nakabili nga ako ng fake DTX 500. 1,500 bote na lang, di ko ininom. Mga salbahe nga yan, bahala na nasigad sa kanila. Biruin niyo mga kaibigan ha, 1,500 isang bote. Wala na nga manufacturing, ang liit ng soft gel. Mga kaibigan, pagkatapos hindi mo alam kung saan gawa. Ya, ingat-ingat po tayo mga kaibigan. At ang SRP, tinaasan pa. Biruin mo mga kaibigan ha, ang SRP ng original at legit na DTX 500 is 1,400 per box lang po. 1,400 per box. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mag-ingat-ingat tayo mga kaibigan kasi ang ating panahon ngayon very high-tech na. Pwede kang gumamit ng AI na akala mo endorse ng ganito na doktor pero hindi pala. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Galing naman kay MC Pereya 2. Sabi niya, just received and paid COD today that one label as fake. No? 2 bottle, 1,499. It saddens me that there are people who took advantage of other suffering. No? Yun po, kawawa naman si Sir, ano? Naghirap na nga sa sakit. Bibili sana para gumaling. Ang problema, piki pa yung nabili. Pera lang yan, pero kaya bang maatim ng kanilang konsensya? Oh, diba? Ganun talaga mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan sa peke na kumakalat ngayon. Dahil alam nila na marami po ang nagtatangkilik dahil sa kaepektibo nito, gumawa sila ng peke nakabote. No? Ingat kayo mga kaibigan ha, nakabote po yan. Baka ano pang mangyari sa ating kalusugan. Kaya para makasigurado, punta lang kayo sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po ang peke, hindi po yan nalalagay sa pharmacy. That's why, nilalagay lang nila yan sa online, mabibili mo lang siya online, hindi po mabibili sa pharmacy. That's why, ang DTX 500 na legit, napapasok sa pharmacy kasi meron niyang manufacturer at ginawa po yan para sa Klinika Di Alternativo at meron po yung Certificate of Product Registration. Kasi hinahanap yan ng mga pharmacy pag magpasok ka ng product. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po kayo mapeke mga kaibigan. At kung sa online store naman kayo bibili, puntahan lang ang Klinika Di Alternativo. Yan po yung legit shop ng DTX 500 kasi company shop talaga yan. At sigurado na ang mabibili nyo dyan ay legit at ang epektibo na DTX 500. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Ating Facebook page mga kaibigan, DTX 500 Luzon. na pwede nyo pong bisitahan para makita nyo ang mga live testimony sa ating mga kababayan na natulungan sa pag-inom ng DTX 500. At magandang pakinig ha sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating programa dito po sa Sweet FM Isabela City, dito po sa Solano at Bayumbong, Radyo Natin at Big Sound FM, at lalong-lalo na dito sa Tugigaraw City sa Big Sound FM at Magic FM ng Tugigaraw.
11: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
14: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
11: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
15: DTX 500, lagi kabuhaw, gutom at laging naiinom.

0: diabetes, mang DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert.
3: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic at tutulong pang maiwasan ang maraming karamdaman. Alam nyo ba mga kaibigan na ang iron deficiency na isa din sa problema dito sa Pilipinas ay natutulungan kapag ikaw ay araw-araw na nakainom ng vitamin C? At para makasigurado na hindi acidic, mas mainam, hanapin mo ang alkaline na vitamin C. Mighty C dahil ito ay alkaline vitamin C. Dahil ang alkaline vitamin C, isa itong importante na nutrients na kailangan sa functions ng ating katawan. Ito ay kailangan sa paggawa ng red blood cells at pag-transport ng oxygen sa ating katawan. Ibig sabihin, pag meron kang iron deficiency, hindi po nakakagawa ng saktong red blood cells ang ating katawan. At natutulungan yan sa pag-inom ng vitamin C. Ang vitamin C supplement, mga kaibigan, ay nagpapa-improve ng absorption ng iron galing sa kinakain. Ang vitamin C ang nag-a-assist para ma-convert ang iron sa ating katawan. Ang vitamin C kasi ang nag-a-assist para ma-convert ang iron at ma-absorb sa ating katawan. Lalong-lalo na ang plant-based source of iron. Ayon pa nga sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang pag-inom ng 100 mg of vitamin C, nag-i-improve ito ng absorption by 67%. At ang kagandahan, ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay meron po yung 500 mg na alkaline vitamin C na mas papalakasin ang absorption ng iron, papalakasin ang iyong resistensya. At alam mo ba na kapag nainom mo araw-araw ang alkaline vitamin C na Mighty C, ay tumutulong ito para maiwasan ang anemia na nararanasan ng mga taong may iron deficiency. According pa nga sa pag-aaral ng 65 children with mild iron deficiency o itong tinatawag nating anemia na binigyan ng vitamin C supplement, nakita sa pag-aaral na ang vitamin C supplement alone ay nakatulong makontrol ang anemia. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na lagi nang nahihilo, namumutla ang balat, mata at lalong-lalo na ang mga kuko, mag-alkaline na vitamin C, Mighty C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil ang vitamin C, isa po itong enhancer antioxidant na tumutulong mas ma-absorb ang super antioxidant bioactive compounds na makukuha sa DTX 500 para mas maging epektibo. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C, the Mighty Power of C.
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500, bili sa mga butika.
3: Balik tayo sa ating programa, mga kaibigan. Kasama pa rin ninyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar at ang Klinika di Alternativo Medicina, Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Naabangan nyo po, mga kaibigan, lagi ang ating programa. Daily na po ito, atid ng DTX 500. Ang kapsula na may tagline na pinakamataas na orak value o antioxidant na kailangan po ng ating katawan, mga bioactive compounds, para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalo na po, mga kaibigan, live po tayo lagi sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. No, ayan po ating Facebook page, mga kaibigan, ha? DTX 500 Luzon. Live po tayo lagi daily, 9 to 9:30 in the morning. At lalong-lalo na, lagi natin pinapaalala para makasigurado na epektibo at legit ang inyong mainom na DTX 500 na FDA approved, na clinically proven and tested. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa pharmacy, mga kaibigan, sigurado yan, legit yan. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, ha, ng ating DTX 500, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. Kung meron po kayong maintenance na iniinom after meal at gusto mong sabayan ng DTX 500 gaya ng ginagawa ng karamihan at naramdaman ang napakagandang resulta, ay mas maganda inumin nyo 30 minutes before meal. Kasama ang Mighty C Alkaline na Vitamin C at DTX Coffee Mix. Kasi itong tatlo na ito, pag nagsama, makaibigan, napakaganda talaga ang epekto. According yan sa ating mga user at mga client sa ating mga produkto. Pero makaibigan, wala na tayong time. Sagpatuloy po sa ating programa, inyong nakasama ngayon, yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, sa programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli sa parihong himpilan. God bless po sa ating lahat, makaibigan. At huwag kalimutan ang sekreto para sa malusog na pangangatawan: healthy food, mag-exercise, matulog ng maaga, at uminom ng superior antioxidant capsule para nakakapag-repair ang ating katawan araw-araw at para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. God bless ating lahat at tama po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang healthy na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million orac value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, pinili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix. Purong-purong natural. DTX Coffee Mix. The healthy coffee.
10: bibili sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4 imedia.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!
16: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!
16: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!

Okay, mabang morning, Pilipinas. Mabang aga Eastern Visayas, mabang aga Metro Tacloban. Okay, K5, kumusta ka na? Welcome. Hindi nga itong tiramdan, balikit ang K5 sa umaga. Yan ang adlaw, Pizza 9 na kita, no? Hindi nga bulan itong Hunyo, 2026, Martes nga adlaw. Thank God it's Tuesday. Lunes ang ay kaduha nga adlaw, mga K5, mahuman mag-abrika kulop itong na klase, no? Salit mga estudyante. Salit, good morning! Kumusta aray? Anong mga suki at tigpamati, mga naka-abri na at radio? Live kita ay yung mga radio, 103.1 K5 News FM Tacloban. Malapot lang yung mga radio. Nababatian nga nakikita gihapon kita mga K5. Pinaagin natin Facebook Live, ano? Facebook Live! Okay, ito aton YouTube channel. I-search mo lang. Kung first-timer ka, i-search mo lang itong K5 News FM Tacloban digital. Oo, so butangi, mamay digital kay ikaduhan na namon ining nga account, no? Or nga page. So, mababatian ni mo. Mababatian nga makikita ni mo na aton mga public affairs program. Yeah. Tinikangan ito na balik ang K5 sa umaga, kutob itong katapusan natin ng programa itong gabi. Ano itong title K5 match itong gabi ni Maring Louie? Kuan, Call Me Baby, ano? Amo ba? Or Marites, parang ganun, ano? Amo na ginbalyuan na nga yan, ah? Sige. Basta may Marites nga word. Anyway, sangka yung K5 Oxemer, Asidre, tayo mga kaopod, last 4 in media, puto pala sa isi, Lunes, nga dahil itong Biyernes, K5. O, kumusta ka na, mga K5 natin nila, maupay, nga malipayon, nga Martes, nga adlaw. O, hatong mga suking at igbamati, ano, labi na't aton mga avid listeners, saan na yung mga radio, maupay nga pagbamati, sangka. Hinaot-untay ka na nga mga oras, in, nag... O, sige na't imo baga pika-pika hiton kape, ano? Nagkakapika na. Mga ano nga kape ka K5 Oxemer? Itam kinahanglan inmon nga kape. Siyempre natin herbal. Herbal, healthy coffee. Wala iba kundi yan, DTX Coffee Mix. At iman ha, natin DTX Coffee Mix. Amin it i-box. Kung mapalit ka hini, hiton usaka box, hiton sulod hini. Pirat ka bugo sa K5 Match, napulo. Oo, napulo ka bugos ito na sulod ni mga K5. Kung nato ka mapalit, taaton Klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Itaton usa ka box, siningaton DTX Coffee Mix. Na kantidad din 180 pesos, ano? Mga K5. Ngan, ngayon gihapon, hapon istasyon, ano? Available ining aton mga produkto. Di rin maaram itong presyo ito na mga pharmacy, ano? Mga butika or mga... mga tindahan nga nagbabaligya itong DTX Coffee Mix. Ngayon aton mga produkto nga iba pa sangkay. At lamaaram, intrusyon din aton Klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center nga nahimumutang may Avenida Veteranos nga kalsada. Nga okay. DTX Coffee Mix na ha. Herbal coffee ni with ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Napaka-dakot bulig itong DTX Coffee Mix, ano? Kapag mintinar itong mahimsog na panlawas sangkay. Ngan usah itong iya maupay nga benepisyo itong pag detoxify, ano? Itong aton lawas pagtanggal, pag flush out hindi nga mga toxins, sugaw. Pagkahal itong aton lawas, diba? DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Alright, last one, try to size na mga K5. Sige! Matanam! Okay, maiskwela ka pa. Oo, mga estudyante nila. May klase na, ha? Okay, mga nanay, tatay nila, labi na't mga nagtatrabaho. Kinahanglan tibrano pa magmata. Tibrano pa gumawa sa panimalay. Sige! Mga kapat ginuhulat, pagmata na para makapangandaman na kita.
pangandaman niton na mga kung ano-ano la dira ha, labin at balonon niton aton mga puya. Oo, kaya may namang good klase, no? Mag-a-adjust na naman kita at aton oras itong igmarata. Okay, timprano pa, mag-aandam kita itong dirad-on or mga balonon itong aton mga anak, no? Labi na kung may nanin mo mga estudyante. Alright, sige, last one at 37. Ngayon aton mga napa-shoutout din, ah. Oh, Sir Lun Loigo. Good morning kong K5 Ogs. Adi pa kami sa Sigit Basketball. Oh, shout out kang kagawad Bibi Baklaukos. Also kang Buddy Olmida. Oh, salamat. Oh, good morning, Sir Lun Loy. Hey, Mateo Bantola. Good morning, K5 Ogs. Kapi na kunong kita itong DTX Coffee Mix. Kaya nagagkapi ka na, nakapi ka ka pa. Oh, shout out naman ko naman si Ellen Hotel. Ganto barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte. Habang to lang ang Lazardi family. Salamat kay K5 Ogs. God bless you all. Hero na Tulibas. Good morning, Ogzemer. Nagmata na ko no Erdning, patihi tamon sapit nga balay. O itay iyam ngan hianti na ring. Shout out itong pamilya Tulibas. Ni Edwin Loxon Abia, maupay ko nung aga, balitang K5 sa umaga. O mapagrit ako kan Tomas Ichanes and family. Habarangay si Rome. Itong basay Samar, kumusta na ko no? Atod, tigang kan imo, Atod Edwin Loxon Abia. Itong barangay Lawaan Liwat, itong basay Samar. Ayun, good morning! So, Natulibas, nagmata na liwat ko no, Emeros, ngan Hikim Vic. Nga Adtoha Manila, pati Eliza. Sige, maupay, maupay! Namomonitor ni mo, pagmamatahin nga imo mga pariente. Adi pa, Rowel Ariza. Or Ariza, good morning, Sir Ogs. Always watching and listening. Rizal Di Maanyo Perez, good morning, Consihal Ogs. Juanito Indik Hioka, good morning. July Guillera, good morning, mga KK5. Ngan Anasita Dakana Hernandez. Good morning, kuno KK5, Sir Ogsimer. Watching from Utap, ayon. Sige, mau pa ka magpamati nila, no? Aton mga KK5 dida. Kung may dati yung mga pa-shoutout, aadto ko binabasa, hiton aton comment section. O hiton aton Facebook or YouTube nga live. Aadto ko nila binabasa, sangkay. Ayon, sige, mau pa ilimot niya magpamati. O nga diha may Papaya Resort. Ang ganda Kuya Jigo Alcaraz, kumusta ka mo Kuya Jigs? O ganda ati daday, Kuya Jewel, ati Vicky, good morning ha iyo. Grinso ka to may Talisa Resort, good morning Sir Ray. Gan yeso, gan magin kan Ma'am Lydia Obihas, ano? Aton mga kasangkayan dida. Kang Kuya Up Up Troyo, good morning. Kang Kuya Up Up dida ha may Bliss, itong sagkahan. Kumusta na? Kuya Up, ano ang timo pamilya dida ha may sagkahan. Kanyete family, hamay Bliss, Inciso family. Ganda Kuya Dennis Inciso. O nga Ladera family. Oo, sige. Maupay nila ang pagbamati ha. Itong mga suki. O nga tigbamati. Itong aton programa Adlaw-Adlaw. May Utap, din niya Utap. Manawataw family. Oo, kanda si Rex Manawataw, Sir Long, good morning. Amay Quarry, kanda Kuya Buboy, Dublin family, kanda Ati Lisa. O nga taton mga suki liwat nga tigpamati nila may Quarry nga banda, ano? Mapalipayon nga Martes nga adlaw sangkay. Kumusta? Mga estudyante, kumusta ang iyo naging first day, you know? Han klase. Kakulop papag-aabre hiton klase. Servisyong totoo. Didiha may banda Mindanao nga abad na Mindanao, ano? Naging kairuman in Talon, pinangalasan. At mga estudyante, labi na, tungod han 7.8 magnitude nga linog. Niyan, i-update ko kamo itong sitwasyon nga ito. Itong pirang lugar ha, may Mindanao, ano?
naging epektohan mao naman nga linog kakulok. Alright, alas 4:41 na, Emily 5. Good morning, Sir Ogs. Damo na ko ng takloto nga sura. Shout out itong 5 family. Oy, good morning, 5 family. Labi na kan, Madam Emily. Oo, malipayon nga pagpamati ha imo, ganun ito imo, pamilya. Dina, ha, taga din na ito, Ma'am Emily. Abo kayo or din hila may utap nga banda. No? Sige, basta good morning ha imo. Alright, sige, alas 4:42 na ha mga nagbe-birthday ng adlaw. Hunyo 9, ada kay happy happy birthday na lang sang kay, you know? Atong mga sukay nga tigpamati din na, kung nagbe-birthday ka, happy birthday! At ito akong halag birthday song ha, para ha iyo, yan ang adlaw.

na happy, happy, happy birthday. Ito mga may birthday ng adlaw. Ng umaga. Salinurog. Ano? Ito, okay na? O, mga pala, pag silinurog ito, imo kadlawon, sangkay, tagan ka pa unta, maupay nga panlawas. Oo, bisan ko na wala yung kwarta ka kay Five Oxymer. O, basta maupay lang ko na ito na panlawas, adlaw-adlaw, ano? Kay Five. Mas maupay kung maupay ito yung panlawas, dama ba't yung kwarta? Balita, happy birthday, sangkay, ano? Dama yes. Pang birthday ta imo i-celebrate. Sing na tayo. Sige, at igham. Di lagi hap kita na uupay good hiton. Di pa totally, you know, nga na uupay at ubo. Kagabi, bagagin inuubo pa nga ni ako. Oo, ganan taghom siguro ini, sangkay. Nawara naman ini, hindi pa kaadlaw. O, bangin taghom, itakbaga pag susulunid kinadamaagahon. Anyway, sige, alas 4:44 na. Weather update anay kita mga kakaifay pa, no? Yan ang adlaw, Martes. Sumala itong pag-asa, itong southwest monsoon. Amo lagi hapon makaka-apekto ha, western nga banda o western section. Ha, northern nga central Luzon. So, karayag signon, itong habagat, amo itong na... posible magdurutin mga patsarang, ano, mga pag-uran. Nga diha may Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands. Maging nga doon may Zambales, mga kakay Five. So, sa malat pag-asa, makaka-experyensya, madampog ng kalangitan. Nga may da mga patsarang mga pag-uran, ini nga mga lugar, epekto itong habagat. Halina't makinig na sa himig na umay. So, samtang, Metro Manila nga nanabibilin pa nga partit aton nasod kaupod na kita ngan ni Eastern Visayas. Kakay Five magigin maupay buyag it aton panahon kakulop nga ni ano napakamaping ihiton paso maupay aton panahon magigin maupay aton panahon dinhi bugos nga Eastern Visayas sumala iton na pag-asa pero diri gin gagawas iton pag-asa iton mga posibilidad in mga tigdaay nga mga pag-uran epekto itong local thunderstorm, no? Oh, so

0: 36 Emily 5 sir nagreet lagot akon magurang nga adto ha Villarreal Samar si Artemio Junior Alcorica Alcoroque happy birthday ko no. Oh, salamat itong pagbasa. O sige, happy birthday, Timo, brother. O, oh, Madam Emily 5, dito na may Villarreal Samar. Alright, sige, kaka-K5 Ogs, ito natin mga balita yan, mga kaka-K5. Ganyan ha, Mindanao, update kita, no? Hanna Linog. Kakulop kay Makusog, ano? Sumalat Fivox. 7.8 magnitude nga linog. Ito na mga K5, Umigo Kakulop.
1: Market report, police report, lahat meron na, Oximer Asi.
0: Bibi Hamay Sarangani Province. So, bali yan, update din eh.
1: Yung totoo.
0: Naabot na 35 katawo, no? 35 katawo, ito na i-report nga namatay.
1: Yung totoo.
0: Mga K5, Diliha Provincia itong Sarangani.
1: Sa umaga.
0: Kakulop, ano? Oo.
1: Sila tayo.
0: Diri maubos sa 35 katawo itong namatay. Mahumat ini nga pagbayog han magnitude 7.8 nga linog. Probinsya itong Sarangani. So ini nga video nga amon iging papakita ha screen tamon live ha Facebook.
1: Umaga.
0: At kuan ini at mga video ini gin upload ha social media. Kakulop ano han mga tawo, mga netizens. Ito rumunog nga building ano mga KK5. Oh, grabe. Talaga sugad ka kusog man nga ni kakulop mahuman matabo ini nga pagbayog dito Metro Manila dayon gin alerto ni Mayor Isko Moreno.
1: Umaga.
0: Ang tanan nga mga ahensya nga hintutong dan ano nga nagbuhat dayon hin inspection nga dihan na mga daan mga luma na nga mga istruktura or mga building dito ha Metro Manila mga KK5 ano kay syempre daan na kita nababaraka nga ginsisiring nga the big one
1: halina
0: kun umigo ini simbako dito ha Manila Porbida Pastilan.
1: Bali
0: kita maaram hiton matatabo sangkay ano ipahera di ila mga K5 ano
1: lahat
0: so ini amo ini so far so by the Office of Civil Defense pinakadamo daw han na report nga naawat ang kinabuhi dito ha Jensen ano General Santos City may napulo nga biktima samtang 12 katawo pa iton kutob yan na nawawara. Oo, so kadaman itong mga naawat han kinabuhi han maong linog tungod han nahulugan hindi nga mga debris ano ang mga rumunog ng mga istruktura mga K5 ngan mga naglandslide so malat report ito on Office of Civil Defense. So maabot naman ha 134 ito na report nga nasamaran. Sumalah ito na aton mga kapulisan, no? Ha, PNP ini nga datos. Usa ha mga inigo, naigo ha KK5, hanbaong alinog, ang grabe nga naigo, ang Jensen or General Santos City, kundiin, amoy to, pagrumunog, hindi nga usa ka, hindi nga duha ka palapag nga eskwelahan o samtang may mga estudyante hasulod mga KK5. So amo ito na no grabe ang mga kabataan kakulop sigurado kita pangungul baon ano magkakatutrauma ini tungod ang sitwasyon siyahan pagod nga adlawhan pag-aabre ito na klase sangkay o so amo ito initial nga assessment ito na ito ng mga otoridad maabot ha 8,600 nga eskwelahan nga 43 nga division offices haonom nga rehiyon itong apektadohan na linog sumala ini itong Department of Education mga KK5 so amin ni so far

0: update ano ha, natabo nga linog o nga diha may Mindanao nga na yun diri maubos sa 35 iton na report nga naawat iton kinabuhi ano. So pag ampo na lakita mga ka K5 nga unta diri na unta madugngan iton ihap iton mga namatay natabo nga linog nga makarecover hapi na kamadagmit nga panahon ini nga mga apektado nga lugar didi ha may Mindanao no. All right, kakay-five og sa dapat aton mga balita yan na nga di kita aton mga notisya nga ni aton mangumusta kita no damot mga panhitabo kakulop dito ha may kinapundan ha Eastern Samar or ha Eastern Samar ha probinsya at Eastern Samar duha nga insidente hin ano ini natad-an nga patay. Oo, an usahin eh. Usang magdurutdo, mga K5. Ito na natad-an nga namatay. Usang masiot or banwaon nga area, lugar. Dito ha may kinapundan Eastern Samar. Grabe, no? Siyahan nga adlawhan pag-abrin klase kakulot. Na nabilingan iton mao naman nga magtrutdo mga ka K5. So niyan totoki bunta ining balita. Samtang didto ha may dulong ha Eastern Samar liwat. May usang lalaki nga ginpusil. Mga ka K5. So hapag kaya na ha update iton aton mga otoridad ining iton suspect iton pagpusil nadakop na. Oo. And ginhahalpat na layan na iton konsyabo, ano, kasabwat, kumbaga. Iton mao naman nga suspect. Dito may dulong, may pinusil. Hindi ha may kinapundan. Eastern Samar, ano yun eh? May natad-an nga patay nga tao, patay nga lalaki, nga usain din nga magtrutdo. Inusang eskwelahan, hindi ha may kinapundan. Samtang halain pa nga balita, ginaaligar nga drug den na Isabel Leyte nabungkag HVI high value individual nga mga kasabwat hini arestado mga ka K5. Samtang didto habato Leyte duha liwat nga paraguma dakop hit tungod hiton illegal nga tupada. O, dito ini ha may batul late. O, sama ini tatong mga police report, mga K5. Halain pa nga mga balita. Ay, nga di ha, kauluhan. Adi, amo man lang akulop. And, waray man lang baga magdugay good. And, diri adto hearing. Ang Senate Blue Ribbon Committee, ano to, consultative meeting. Ang termino agin gamit tungod kay waray pa man ko no na pili nga vice chairman nitong Senate Blue Ribbon Committee. Bagan baga sugad ba ito? Ano, tama ba? Oo, so waray lang magdugay kay waray man atindir ang 18 ka mga kargador. Balita ko. Tungod kay iragintagan hin panahon natong mga senador nga maka-focus ano nga dihan naging sitwasyon nga ni ha, Mindanao epektuhan linog. Oo nga na yun. Angat to ang pinangamang resource person, NBI, taga DOJ. Waray din to mga kongresista, kaging ranan. Unta, matambong unta, dumaatinder kung ang 18 nga... Ano ba terminate? 18 nga malita, boys. Amo lang dapat ingaran ni Haira, mga K5, ano? 18 nga malita, boys. Ring nga ni Senator Rafi Tulpo, mga kargador. Mga K5. Waray tumambong kay ang mga kongresista kay kung kumadto kuno ini kumadto hasinado ini nga mga kargador pero dito la ini nagbriskon han kan opisina ni Senator Ruben Padilla mga K5. Waray ra kumadto han mao nga consultative meeting, Hansen at Blue Ribbon Committee. Higayon na ang tanira, no? Mga gay five nga magkaaragtubang. Kaya kung kumadto in eh, diretso mapitos in at mga kongresista. Sugad kanda Congressman Alvarez ang Palawan. Era Congresswoman Laila Dilima, ano? Ngan pira pa nga mga ginaaligar, nagpakakarawat hin malita naging pinandulungon hini ng mga kargador. Ano na lang sulod at to, no? Na sigurado mga salapi. Naihabahin mo. Ang problema ka kulob, may bago. Mga kaifin, may makatatawang ni Represcon kay ginklaro na ni Attorney Baligod nga waray ka-delivery si Senator Loren Legarda. Mga kaifin, pero niraon na nga affidavit na-deliveran at to. Ano ba talaga? No? Na-deliveran, waray. Congresswoman Laila Dilima, ano ba? Natagan at to, waray. Baain eh, nga mga 18 nga mga anay Marines. Posible ini maging mga Marites, 18 nga Marites ilugod. may napak ko no, okay, may 14 pa, 14 pa nga makuhan hindi. Ibala nga mga former Marines gihapon. May liwat nira ibubulgar, kadugangan nga 14 pa. So amoy to kakulop ang natabo. Yan na adi. Adi, presyo yan at diesel. Ma-uminto logo adi. Ma-uminto nga dahin ha-4 nga dahan 5 pesos. Yan na nga si Mana. Diesel ha, mga kaki-5. So may din na naman hulga hin price increase, fuel price increase. Fuel price hike, ano, yan ang simana, ngayon itpagpatuman paliwat hining, may da fuel adjustment, kinada Martes nga adlaw. So yan na ini, nga adlaw ipapatuman, mga K5, ito ang panibagong fuel adjustment. O, 4 nga dahin 5 pesos itong dudugang, ngayon itong presyo itong diesel sa Alright, sige, last 1:58 so na, before kita mag-commercial, congratulations anay ngayon, ano, itong, siyempre, itong K5 Tacloban, yan itong mga estudyante, nga mga nataganhan aton na gin-distribuer nga mga school supplies. Nakain kita hindi ka K5 match sa may Panalaron Central School. O, kakulop, yung pangunahan ni aton station manager, Sir Edward, Sanyagan ngan hiton na GNT Express Philippines inihi himam diri kanan GNT adto kinikita niyo damo nga salamat kaupod ang mga personnel hiton K5 Tacloban so makalilipay ano nga hasyahan nga adlaw han pag brain class damo naton na palipay nga mga estudyante. Tungodan aton panhatagan mga school supplies. Ngayon din liwatan mga kag-anak, ano? Ay diri na ini paraliton. Ka mga gwapo aton kuan na ka mga gwapo kag K5 Milton, ano? Wala pa ka po di engineer. Mano, kag K5 Reboy, kag K5 Jeff, kag K5 Carlo. Dahil na yung taga GNT, engineer. Mark, hindi mo ito dyan rin kuwan. Taga GNT, ma'am. Ito nga rin nato ni ma'am. Please ring na engineer nga paring Ogs, maganda. Balitang sigurado. Okay, alas 5:00 na. Sige, so salamat. Ano nga... Damo pa, may schedule kita hadto ano, may schedule liwat han nakain ba ato nga group chat. Oo, labot lah itong Panalaron Central School. May liwat kita iba pa nga mga eskwelahan nga bibisitahon para manhatag ano magdistribute. Adedi. Totoo at siya. Oo, kakulop nakadto kita hanaga hapan Alaron Central School. Pagkakulop, tama ako kay Five Mat sa City Central School, pagka kinakulpan. Ngan yan na, aadliwat na may kapangian. Tama ako, June 9, Kapangian Central School. Ngan buwas, adto kita haharo Central School. Haro Leyte, buwas itong kulop. Salamat itong aton mga sponsor. Hindi, no? And of course, syempre itong K5 News FM Philippines. Ngan K5 Tacloban. Alas 5:01, so amo ito, niyan tayo itong pagbalik, ano? Hika kay Vibe Jaime, i-check natin itong market report. Yes! O, ganiba pa nga mga balita, tukibong tayo nga mga police report. O, ganiba pa nga mga himang rawon sangkay. O, saka gumawa sa imo panimalay, ayaw hinga limutin imo Mighty C liwat, ano? Mighty C, the alkaline vitamin C, para magkaada kitahin dugang nga proteksyon. O, ito na itong panlawas, magpabilin nga makusog itong aton resistensya. Aton immune system. Alas 5:02. O standby mga ka K5, mabalik kita mahumalitra ng mga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
3: Ether Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ether Bio. Ang Ether Bio. May BCO. Ang BCO. May Ether Bio.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa malusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
5: Pabalit sa mga butika.
11: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal
12: na pantaboy ng lamok.
11: Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan.
12: DTX Liniment Oil.
11: Mapapasana oil ka sa bawat bahay.
12: Relax.
11: Sarap.
12: DTX Liniment Oil.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Drops.
14: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
13: Eye Care Drops.
14: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
13: Eye Care Drops.
14: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
13: Eye Care Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga. Gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Dairy Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dairy Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dairy Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Itang sigurado! Yeah!
24: Balitang K5 sa
0: umaga. Alright! Balik na ka K5. Ano ito ramdan? Balitang K5 sa umaga. Oras na alas 5:09 na. Ang oras, dito naman hato ng DTX Beauty Soap. Ayun, tatlo ng sabon. O nga magdudugang ito, timo ka mahusay, timo ka kagwapo. O nga ka malaom-laom. No? Gamit na ni Adlaw Adlaw nga among DTX Beauty Soap. Yan iparis nimo ito na klinika. Deo Fresh, Deo Roll on mga ka K5. So amot mag-partner ini ha. Kahuman nimo parigo ka K5, gamit itong, kahuman nimo gamit itong DTX nga sabon. Ayaw liwat pagtugot nga, diri ka mahidhid, itim kilikili. Oh, ito amon klinika Deo Fresh Deo Roll On. Para prisko ka, ano? Mga K5, mahamot na pabusag ini hiton irok. Mahamot ano ni? Sa kubhin 48 oras. Oo, kanan duha ka adlaw mga K5, mismo diri paniguan at kinabuwasan, ha? Nanipindi to hay mo, nanipindi hay mo. Salit palit na. Oh, gamit na tamon DTX nga sabon. Ngan klinika Deo Fresh Deo Roll On. Available in eh. Handong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. O na mamutang hamay Avenida Veteranos nga Dalan. Hey, hey, hey, yeah. Alas 5, Jess. Engineer, sinya-sinila ako. Kung natin ang KK5 Jaime. While waiting ang KK5 Jaime, saan kayo? May daliwad kami DTX Liniment Oil. Oo, kung adlaw-adlaw, kahuman ni mo trabaho, magpa-ultimate kaluluthan. Mga KK5, ipahid laliwat, ano? Ipahid yun. Labi na kung magpapamasahe ka. Amot gamit ang Liniment Oil. Doon DTX Liniment Oil, mga KK5. Sigurado kita matanggal at mga magpaol ay iyong kaluluthan. Available liwat ini haton Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center o nga mga magkalain-lain ng mga pharmacy din na Tacloban. DTX Liniment Oil KK5. Labot ba ano itong maupay hininga mamaupay halawas sangkay nga epekto kung binabanyo sangkat Liniment Oil DTX Liniment Oil usah itong mga herbal nga ingredients ini ano pag na may mindan niya pampaiway itong lamok sangkay bisan mo hingatudgan kahuman ni mo masahia nga wala ni moskitero wala problema kung lamok na iyo kay di ka dadapuan itong lamok kay may din ni herbal nga ingredients kapag paiway ka kay Five. Okay, sige, kay Five Himes sa tinatong linya para taton bantay merkado update. Mamumusta ka kita nga diha merkado. Anong mga sitwasyon niya nga aga? Kay Five Himes!
1: K5 Bantay Merkado!
0: Good morning, kay Five Himes! K5 mo!
2: K5 Bogs, good morning! Ano? Di ba ka madulom-dulom ito na itong panahon niya gawas? Pero malamlat na. Ito ka din nga pangorason. Pero nga di ba may sinirangan niya dapit, madulom-dulom. Ito na itong kalangitan. Bangin ba nga may paguran-uran? Based sa itong weather monitoring liwat yan ng adlaw, may chances itong paguran-uran talaga. But anyway, sa nga di kita ito ato na Bantay Mercado update yan ng adlaw. Nga di kita may utanon nga seksyon. Bagadamo ka K5 Ogs na tinikita yan nga utanon. Sufisyente itong klase itong mga utanon itong available nga di. At the same time, barato itong presyo. Pero kanina, nakikinistoryahong kita ng mga vendors, anong kita tawagan, wala yung mga cause effect ito na pag-abri itong bagong klase para madugngan itong era mga customers. Kay nakita ngayon na ito, nagpipinanaling corona, diba? Nagpinangaturog nila anay, nga di ito naligid itong era pwesto sa Numagala City, itong era pagkaiwas-tawat nga di, kaya nahihimo yun nga parking area ko na Alas City. So, kadikita, ito na itong ginyayakan nga ang baratong mga pamisyuhan nga dito no tanon na merkado publiko ngan kakano daw lain ini nagkaabot kay ito ni ba ngay nagpaka cellophane pa nga klase ito na supply oo so may adang adi opo ati bagula ni nga kwan opo kakano lay yawabot yan na lang maagahon oo so na barato kun bago or nadulugan tuyo supply amala iton opo na pera man yan na kilo.
3: Nampalit
2: 50. 50. Oo. Anong palaya? Dagkugip yan itong palaya. Tagpera itong palaya. Ah, wala na tag 90. Ano? Habubo ng duro. Last time. Oo, oh, barato ng duro. Pero kung ilagay pa namamalit. Oh, wala na tag 60, 70.
3: Abi, 60 na lang kilo.
2: Ano na, tag 100 plus ano na. Oo, oh, ang labo yun, tag 60 na lang ngayon.
3: At salgiyap. Chinta na lang kilon baligya.
2: At yung hantak, tatag pera pa?
3: 70.
2: 90 ka pa ito una.
3: 100.
2: And patola?
3: Patola, 60 ang kilo.
2: 60. And okra?
3: Okra, 70.
2: 70. Baka barato na ngayon doon. Na, nasobra 50 na itong ginubusan, no?
3: 120 ito una, 100.
2: Oo. Yan na natag 50-60 na la. Oo. Barato na ngayon kay Five Oaks yung Doro yan na, pero oo, tanan niya klase, tono-tanon. Naluya-luya.
0: Din hila ito haton? Tigang la din hila aton nga supply kay Five Himes?
2: Tigang la din hila mga supply?
3: Madila aton, wara yan tigang alusong.
2: Waray.
0: Oo.
3: Naliti.
2: Oo, pero kumbaga supply, wara problema.
3: Waray.
2: Oo. Amo nga nag-iinobos itong presyo. Oo, baga.
3: Anong supply, wara yung mamaralit.
2: Anong supply, wara yung mamaralit. Amo ko. Ano din pagkita kay ano bagagot ay hindi customer?
3: Waray,
2: ano? Pangin waray kwarta. Itawo.
3: Siguro kay pera pala kadlaw it klase. Mga dua pala yan ha. Tingang Lonis. Yan ha, Marte. Baga nagaano pa siguro era.
2: Hinapatron ni Taklo ba? Nakakabawi-bawi yan mo?
3: Liwas kami nakakabawi.
2: Liwas. Oh. Kumbaga, ti patron, kompetensya niyo. Lugod, ano? Liwas pa. Oo. Amay ito.
0: Babangin hin, di pagpapatron ka kay Five Himes, damo ito na kompetensya, damot na baligya.
2: Oo, amay ito.
0: Diba, kakulo pa dito ka kay Five Himes, nga bagan may ko nakita ha Facebook ng mga post, hin na nareklamo, nag-clearing anak kakulo, anong tumeko, tama ba?
2: Mm-mm, pero dito ito ka kay Five Og, sa may Amsangyawan Park.
0: Ah, oo.
2: Located area man lahan, pamaligya, sulod. So may ada ibang nagtitinda hagawas or sid mismo itong kalabaan ito ang nakabutang sa Yawan Park. Amo ito nga gin marikupo ang mga gibabaligya itong mga vendors nga illegal man nagapopesto. Pero dito ito nga side ano kay Manggod nakakahutira itong kalsada. Amo ito nga iging barikadahan nga ito nga na ikordonan nga bawal pamaligya. Kung mamaligya ka mo, kailangan siguro nila mag-coordinate a city para taga nila ang pwesto. Pero asulod, itong Sangyawan Park.
0: Asya, oo. Kahuna ko habugos ang Itakloban nga gin-clearing, nag-clearing hira. Dito lang ay anha may Sangyawan. So bali, kuhan na ini, diri talaga tutugutan nga may mga vendors na gawas.
2: Yes, oo. Okay, Five Bugs, ano, kay itong lokasyon itong Sangyawan Park, isa kadila itong tisulod han may gin pinatag gin tinakupan nga area han Nobel Zone area han Anibong. Patawat ton street na hiton Anibong National Road tapos ito na loyo kaloyo nga ligid diton pero nga mga residential houses kumbaga gutiay iton space ito na kun may dagud mga magtitinda may designated area la ta kayan iba manggod na ibaga Malares iton nga gisagdunan pero waray totoo dasta nga nagtapo good ang mga otoridad apan kuha ito nira mga tinda asa nga nagkamiada yung problema kasi syempre yung tawon ini na pagbubongkaraso na lakamo hiton na pankuhaan ito yung mga tinda. Amin ito nagkakaroon guti ay nga problema pero based na aton Panginano ngayon in illegal ang ira kabutangan nga ito. Di man nira gilililaan. Kailangan lamang pa imutin itong sakto nga lugar.
0: Asya, asya. Oo. Sige, maupay. Kaya na nahingadayan tayo ito yun na naklaro ka kay Five Haim. Sige. Damo nga salamat, Haimo, ka kay Five Haim. Go ahead, kay Five Haim.
2: Ka kay Five Bugs, ika nga demarkada publiko itong Tacloban na ito na market report. Indoor naman na ito itong DTX Coffee Mix. Yan ang aga pa importante ako itong pagkape itong DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na detox ka pa. Ako naman kay Five Haim, may kabalor ka pa kay Five Ronnie Tambal paton ka driver ano aton road analyst parang kampiyon nga balita serbisyo publiko nga kaliawan nasyonal ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan ng Bisayas K5 News FM
4: balitang sigurado yeah
0: balitang K5 alright damo salamat kay K5 by Mike Gravador kapo ni K5 Ronnie Tambal live o directamente ha Tacloban Public Market marubara to yan at supply or yes ito presyo ito ang mga utanon kulang lang na maralit mga K5. Dapat nga ni damot mamarali dito yan na, no? Kay kaliwas it han mga parupatron
4: sa himig ng K5
0: humanhan mag ano yun eh pag kahura naton han tambok utan naman ang mga K5 ano? Utan isda naman oo ganyan na mga rupait pagpalitin at utan kay marubarat at mga utan nun saan kay okay alas 5:19 kay K5 match resulta kita ng loto. Good morning, Anay. Tristan Gulay. Good morning, Adipa. Hiunyuk Kaya. Good morning, sir. Happy 55th birthday. Myself. Myself. Aimo. Edmond Tabirara. Good morning from Calubian Leyte. Dan Cipriano. Good morning. Kuno shout out. Kandan Dan Cipriano. Pati kan Maylin de la Buena. William Carcueva. Good morning, Sir Ogzimer. Shoutout kan Rowena Lucero nga nagmata na lagaon pero dumaraga na pero malaom-laom always watching ko na live at K5 Noraline Timonera hi Sir Ogzimer shoutout ko nga diha may tulo sa hi Julita Leyte Timonera nga Benedicto family okay sige ganit kita ito na resulta ng loto kakulop ka K5 mga nag-aabang hinin ang resulta ang Grand Lotto 655 by the jackpot price nga 45 million pesos adiman ang winning number combination numero 50 ayun 43 pesos 24 1 7 ngan 15. Sumalat piso is waray nagdaog kagay 5 Mega Lotto or Mega Lotto 645 mada jackpot price nga 47 million pesos. Winning combination numero 20 27 43 15 4 ngan 14. Sumalat piso is waray gihapon nagdaog kagay 5 Aloto naman kita. Aloto, Haswell 3 naman kita. Alas 2 kakulop ang resulta to 06. O pagka alas 5, mga kakay-5, 401. O ngan pagka alas 9, kagabi ni 117. O subali, islide na itong hearing kakulop nga 901. Kaya nga din alas 5, o may daman 401. Ang resulta is 401. So, slide. Nakaslide na itong hearing kakulop sangkay. O yan ako nung adlaw kakay-5, Oxymer. Ano't itong hearing? Ano man? 900. 777-161-900-777-161. Ikaw na lahat bahala ka kay 5, ha? Mag-quantity. Ikaw na lahat bahala mag-baliyoon ni mo o maintain ni mo ini nga amon ha hatag nga numero. Guideline ni Gia. Mga maghilig naton nga mga ka-K5 hiton swerte dress. Alas 5, 22, Engineer Puge. Ayan, natin na itong linya kay 5 Himes. Balikan na itong mga police report. O sige daw. Kumusta hon tayo ng mga balita ka kay 5, ano? O tokibon tayo ng mga police report. Sangkay, may mga insidente. Pagpusil, ano? Didi ha may dulong, Eastern Samar. May nabungkag nga drug den. Isabel Leyte. Ayan, duhaliwat. Nadakop tungkol itong tupada dito ba ito late. Sige, K5 Himes!
6: K5 News FM Police Report!
0: K5 Himes, si K5 mo.
2: K5 Oaks, nadakop na ito mga kapulisan ng suspect and pan musil nga natabo. Abanagay 3 may dulong Eastern Samar. Dito ito naglabay ng Hunyo 7. Ginkilala itong suspect at alias Nika, residente itong Talayan, Maguindanao. Waray dayon matulukan mga otoridad kung hinuan suspect and waray konsensya nga nan musil house nga lalaki. Gendara itong biktima buronggan doctor sa hospital pero namatay ini. Sa taliwan, itong deklarasyon, itong attending physician. Apagya na, ingkapot na itong may dulong municipal police station itong suspect samtang nakakonsabo naman ini, impadayong pang naigin bibiling yan na hankapulisana. Kadugang pa naman natin ang police blatter report o sa naging totohan nga drug den. Ang ginbongkag itong mga otoridad mauman madakupin no, sa anusa. Naging kikonsiderar nga high value individual nga na, mga kasabwat ini. O sa nga bypass operation na nakalabay nga adlaw, barangay Marvel Isabel Leyte. Ginkilala itong Isabel Municipal Police Station ang mga arestado nga suspect kanda alias Gibo. 41 anyos, listado itong polisya kumu HBI. Yan kao pa din nga street level individual kung SSI. Apply ito na kadakupan era operasyon na rekopo gihapon ng mga operatiba ang gintutuhan or pera kasa siya itong gintutuhan nga sabu na may timbang nga 2.09 grams na nagkakantinad naman 14,212 laki pito na usang kargado nga kalibre nga 9mm revolver nga ginpara hanga, ginpara itong serial number. Dayon naging buhat ito, ang opisyal ng inventaryo ang mga na-recover nga kontrabando hamis mga lugar itong krimen at bang itong mga opisyalis ang barangay ng mga tinaglawas itong media agad masiguro itong legalidad ng operasyon. Apag kaya na, nakaditiner na itong duwang suspect kapareho nga nagatubang itong katalapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ilarom itong Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act nga nito na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ngayon katapusan natin ang police blotter report, aristado itong kapulisan Han Bato Municipal Police Station naman. Ang duha nga parago mga may kaso nga pakatalapas ang Presidential Decree Number 449 o kung Cockfighting Law ang 1974 han naging lunsar ng operasyon a barangay Dumagukduk ng barangay Anahawan ang Bato Leyte. Ginkilala itong mga nadakop kanda alias Spring, 76 anyos nga residente itong barangay Dunagokdok, nga nusa nga alias Jepoy, 57 anyos nagukoy naman itong barangay Anahawan. Igin serbi itong doang warrant of arrest nga may pitsahan Mayo 12-2016 ngayon paggawas naman ito municipal trial court ang Bato Matalom branch kundiin ginarekomenda itong piyansa nga tag 24,000 kada usa para itong temporaryo nga kagawasan. O sa dado naman na istasyon itong kapulisan, umagian niya sakto nga proseso ang mga sospek kundiin. Iginexplika na ira itong ira katungod han pag-aristo nga na anira katungod halingguahe nga ira na intindihan. Kaya kay Fibog, sama na itong kadugang niya Police Blatter Report, nga durot naman na ato nito na DTX 500, ang makusong nga pangontra kontra high blood pressure and diabetes. Ako naman ni kay K5, I'm Gavador, paring kampin nga balita, servisyo publiko ng kariawan na syudad at akloban, nga nabugo sa senera ka na Visayas, K5 News FM.
0: Okay, thank you so much K5, Jaime Gravador. Para nato mga police report no? Alas 5.26 na ihabol nato ni K5 Jerwin Engineer, K5 Maring Louie naupod nahan police report ni K5 Himes no? Sige, naka-standby at line number 2, K5 Jerwin Del Calyar and Giwan Manila vice versa flight o ginuundong ni Congressman Gonzales dito ha kamera. Magamaw pa iliwat ini. May airport man ha G1 ano? Sige lang, AK5 Jerwin, good morning. AK5 mo.
5: Ginuundong niya na ni Eastern Samar Lone District Congressman Christopher Shin Gonzales nga magkamayadahin direkta nga flight tikang Hagiwan tapakad to Manila ngan pabalik habong tuton Giwan durante hanggin dumarang nga Committee on Legislative Franchise sa katapusan nga adlaw han first regular session han 28th Congress may kalabutan ang pag-renew han 50 anyos nga prangkisa han Cebu Pacific. Ginuundong ni Congressman Gonzales ang pag-abrihan direkta nga ruta Hagiwan Manila Giwan hamang Shalhan Airline bas maparig-on ang turismo ngan mas mapauswag ang ekonomiyahan probinsya itong Eastern Samar. Sumala pa kang Gonzales, ang direkta nga ruta ay maghahatagin mas madali ngan mas komportable nga pagbiyahe parahan mga pasahero nga nasload nga nagawas sa nasabing nga probinsya. Nagpahayag naman hin positibo nga baton ang Cebu Pacific nga nagsaad nga mabisita Hagiwan base o Sisaon ang runway and airport ngan magpapadayon ang pakipaghimangraw ha opisinahan nga sabing nga kongresista ngan mga lokal nga mapamunuan para mahibaroan ang posibilidad han implementasyon han sabing nga ruta. Ining notisya endor tayuhan Mighty Seed Alkaline Vitamin C magkakaara kay sakto nga kusog ngan proteksyon mag Mighty C adlaw-adlaw. Ini ka K5 Jerwin Asidre Del Calyar para kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan siya ng takloban nga nabugos nga sinarangan Visayas K5 News FM.
0: Okay, damos na mga K5 Jerwin Del Calyar. Oras na talang 5.28 na mga K5 nga hindi maihang panahon. Masalud na natin K5 kumustahan. Kaupod naman natin mga sister stations. K5 News FM Palawan. Dito ha Palawan, panhatag hin mga libreng uniforming and school supplies para unta ha mga estudyante. Dito ini ha siyudad itong Puerto Princesa ginkansila itong LGU. Ha, ano daw lang ang rason? Ano? O niyan. Toki Bunta ini pinagit K5 Palawan. Ha, K5 News FM Santiago, ha, Isabela Province, driver na bari ang hita ini. Mahuman na bumangga ha street light and ginmamanihuan nga SUV ka K5. Ngandi ni ha K5 News FM Cagayan de Oro ha Mindanao mga school building pina-inspection na hitong City Engineering Office. Mahuman an naging linog ano ka kulop mga ka K5. So amay ni ha ito naton mga balita. Ngadit aton mga sister stations. Alas 5:29 ha, di maihang oras masulod. Ito na ito ang K5 Kumustahan nga segment. Umaga, hatid ay sigla. Alas 5:30 na mga K5, sinya-sinala ako engineer ha. Ito na K5 Kumustahan. Laging handa. O para tukibong tayo nga ito ang mga headlines. Alright, hindi na ito ang K5 Kumustahan.
7: Sa school supplies, bakit kaya? Malalaman po natin yan mamaya mga ka-K5. Ayan, eto na ang ating mga ka-K5. Nandito na po sila sa atin pong nakapasok na po sila sa ating Zoom link. Ayan, so mangumusta na tayo at kumusayin natin ang signal natin sa kanila. Ayan, so lahat mga K5 po namin, ito na po ang balitang K5 kumusahan na sa umaga. Ayan, unahin ko na pong kumusahin, siyempre ang atin pong SM mula po dyan sa may Palawan City. Ayan, SM John Paul, kumusta po ang ating signal dyan?
8: K5 News FM, Palawan 103.9.
9: Maraming salamat, K5 Santiago. Dito sa lalawigan ng Palawan, ang city namin dito, Puerto Princesa City. Nag-iisang syudad ng Palawan ay buong lalawigan ng Palawan. Para sa mga ka-K5 natin sa Santiago. Kasi pogi mo, sir! Yung signal dito sa amin, back to you, Santiago.
7: Thank you, SM! Ayan, kumusay naman po natin ang signal po natin dyan po sa may Cagayan de Oro City.
8: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
7: K5 Martin, kumusta po ang signal natin dyan?
10: Ayun din, ka-K5 Santiago, walang problema. Ang sabi ni SM, kasimpogi mo. Ito rin, kasimpogi mo rin ang signal dito sa Cagayan de Oro. Back to you, Santiago.
7: Parang doble-doble ang kapugihan ko ngayong araw ni pagkaganyan, ka-K5 Martin. Ayan, ayan. At siyempre, ang pinakahuli pero unahin natin mamayang magbahagi ng kanyang balita. Kumusta po ang signal natin dyan ka K5 og si Mayor dyan po sa may bahagi po ng Tacloban City.
8: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
0: Opo, magandang umaga ka K5 Dan at sa ating mga nagwagwapuhang mga anchorman. O dito po sa Tacloban na kasing pugi nating apat ang signal. Back to you ka K5 Dan.
7: Thank you so much ka K5 Oximer. Ayan, lahat ng mga taga ka K5 pogi yan. Pero siyempre, ang pinaka-pogi sa atin ang ating Big Boss Doc Ramel Y. Ayan. So, diretso na po tayo sa atin pong mga balita ngayong umaga pong ito. So far, lahat po kayo ay loud and clear naman po dito sa lungsod po ng Santiago. Ayan. Mga K5, gaya po ng sinabi ko kanina, unahin na po nating magbahagi ng kanya pong mga pinaka-pinag-uusapang balita dyan po sa kanilang lungsod. Ayan, si ka-K5 Oximer mula po sa Tacloban. Ka-K5 Oximer, i-K5 mo po.
0: Opo, mga K5, ano? Dito sa...
8: 103.1.
0: Oo, dito po sa K5 Tacloban, isang malungkot na balita, mga ka-K5, dahil mismo kahapon ng umaga, unang araw ng pasukan ay isang kalunos-lunos ang sinapit ng isang guro, ano? Na natagpuang wala ng buhay sa madamong bahagi ng barangay Alang-Alang. Bayan po ito ng Kinapundan, no? Sa probinsya ng Eastern Samar. Kinilala itong guro na si Anthony Yakit Pardilan, 36 anyos, head teacher 1 ng Naga Elementary School sa naturang bayan, mga K5. Samantala, agad namang nahuli ang mga salarin na kinilalang sina alias Joel, 22 anyos, at alias Jeric, 18 anyos. At pinaniniwala ang magpinsan at mga residente ng Santa Rita o sa probinsya naman ng Samar. Itong Santa Rita, para sa ating mga ka-K5 dyan, Santa Rita, Samar, itong ano to, Western Samar Province. Opo. So ayon sa naging investigasyon ng Kinapundan Municipal Police Station, nagkita di umano itong biktimang guro at ang kanyang boyfriend na si alias Jewel. At ayon sa ulat ng kapulisan, nagawa nitong suspect ang krimen. O, dahil hindi daw umano siya binigyan ng pera nitong biktima. O, so dalawang tama ng saksak ang tinamo nitong biktima. Isa nito ay sa likod sa likod na bahagi ng katawan at isa naman ay sa may bandang kilikili, ano? So sa ngayon, mga ka-K5, nakakulong na itong dalawang suspect at nahaharap sa kasong pagpatay. Agad namang ginundina ng Department of Education, Regional Office 8, ang nangyari at nakikipag-ugnayan na sila sa Schools Division Office ng Eastern Samar para sa pagpapatuloy ano ng ginagawang investigasyon. So yan po Kakay 5 Dan, mga Kakay 5, ang isa sa malalaking balita at pinag-uusapan dito po sa aming rehiyon. Oh, back to you Kakay 5 Dan.
7: Kakalungkot naman yan Kakay 5 Oxymer at unang araw po man din ng pasukan na ba isang guro ang pinatay diyan. Ayan na oras natin mga Kakay 5, alas 5:36 na po ng umaga at ang atin pong kumustahan ay siyempre hatid po sa atin ng pinakamalinamnam at pinakahealthy na kape, ang DTX Coffee Mix mga Kakay 5. Ayan, dumako naman po tayo sa Kakay 5 natin diyan po sa may Cagayan de Oro, dyan sa may bahagi po ng Mindanao ito, kung saan naganap nga po kahapon ito pong lindol, mga ka-K5. Ayan, ka-K5
11: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
7: Ayan, ka-K5 Martin, aba, ano itong mga school building na pina-inspection ng City Engineering Office matapos po ang lindol dyan kahapon. Ka-K5 Martin, EK5 mo po.
10: Oo, kahapon hindi rin maganda yung first day of class namin dahil sa malakas na lindol sa lahat ng bahagi dito sa Mindanao. Dito sa amin sa Cagayan de Oro City, nagsagawa pa ng People's Day ang aming alkalde dito at yung mga government offices namin nagsagawa ng flag raising ceremony nang biglang lumindol dito sa Cagayan de Oro. Mga ka-K5, so agad namang ipinasuspende ni Mayor Orlando Clarix Oy ng aming alkalde dito ang klase, especially sa from preschool to grade 6 students, mga ka-K5. So after that, no, may instruction sa mayor, may post-earthquake assessment team ang nag-inspeksyon sa lahat ng mga school buildings and facilities namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. So far, mga ka-K5, sa kanilang assessment, no, walang nakitang medyo malaking pinsala. So nag-order naman ngayon ang aming mayor na back to school na. Balik na sa klase dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Gayon din sa aming kapitbahay na lalawigan sa Misamis Oriental, kahapon suspended rin ang klase but so far walang mga malaking pinsala dito sa Cagayan de Oro at sa Misamis Oriental. Mga K5, pinadala natin ang ating K5 reporters pati na ang ating patrol. Nandoon ngayon sa General Santos City, nandoon ang malaking pinsala mga K5. Ngayon lang, bago lang nagbigay ng report si K5 Jonathan Sabana, live and direct from Jansan. Inideklara na daw na state of calamity ang nasabing lugar mga ka-K5 at walang kuryente at mahinang signal ngayon doon sa General Santos City. Patuloy pa rin ang kanilang search and recovery operation sa mga na-missing na mga tao dyan sa nasabing trahedya mga ka-K5. Aabot na daw sa 35 ang namatay sa naturang insidente. Lakit na dito ang Sarangani Province at saka General Santos City mga ka-K5. So yan po no, ang pinaka hindi magandang balita kahapon dito sa Mindanao at saka especially dito sa aming lungsod ng Cagayan de Oro City. Back to you, Kak5 Santiago City.
7: Thank you so much, Kak5 Martin, sa iyo pong pagbabahagi ng karagdagang mga impormasyon yan. Fresh na mga balita mula po dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Lalo rin pinaka-latest update po ninyo sa amin. Ayan, tiyakin po ay asahan po ninyo na marami po kong mga tatanungin pa po sa inyo mamaya. May kaugnayan po dyan dahil napaka-viral po niyan kahapon, mga Kak5. Ayan. At ngayon, mga Kak5, ayan muli, oras po natin ay alas 5:40 na po ng umaga. At ang nagpapatuloy po na balitang K5 kumusahan ay hatid po sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant food supplement, mabisang panlaban po yan sa cancer at diabetes, mga Kak5. O sa pagkakataong ito, ay puntahan naman po natin ang probinsya po ng Palawan.
11: K5 News FM, Palawan 103.9.
7: Malungkot din para sa mga mag-aaral ng probinsya ng Kalawa ay Palawan dahil kinansela raw ito kung pamimigay ng libreng uniforms at school supplies. Alamin niya natin ang detalye niyan. Kaya K5 SM John Paul, K5 mo po.
9: Yan ang sinasabi, K5 Dan, di ka sure. kasi dito sa amin, sa lalawigan ng Palawan, napakaswerte. Isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na napakaswerte dahil wala kaming bulkan dito. Wala kami sa fault line, walang lindol. Ang biruan dito, yung mayroong lindol pero nawawala pag binubuksan mo yung ilaw.
0: Ay!
9: Pero, natawa si K5 Martin. Then sinasabi natin na K5 Dan, hindi na nga itutuloy ng city government yung pong pamimigay sana ng mga libreng uniforme at mga school supplies para sa lahat ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan dito sa aming syudad. Pero, i-convert nila ito sa pera sa halagang 3,000 pesos. Ito kasi ay nag-ugat doon sa mungkahay ng ilang mga miyembro ng sangguniang panlunsod ng Puerto Princesa na dahil nga medyo kung sa mga ganitong panahon nila ibibigay, baka madoble yung pong mga school supplies dahil para sa mga estudyante dahil marami na sa mga magulang yung pong nauna nang magbumili ng mga school supplies para sa kanilang mga anak. Kaya mayroong mungkahi at napagkasunduan na sa halip na libreng uniforme at school supplies ay i-convert ito sa pera sa halagang 3,000 pesos mga kakaypay. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga mag-aaral ng lungsod ng Puerto Princesa ay mabibigyan ng tig 3,000 piso. Yan naman ay magbabase, yung kanilang mga mabibiyayaan ng 3,000 piso na yan ay ibabase doon sa record na ipapasa sa kanila ng mga school o ng bawat paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So, marami sa mga magulang, actually, mas marami yung pabor na sa halip na sa uniform at school supplies ay pera na lang yung tanggapin nila para sa kanilang mga anak, mga kakaypay. So yan yung isa sa mga nagbabiral at pinag-uusapan ng mga balita dito sa amin, sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Dan.
7: Ayan, so pumaldo naman po pala ang mga taga-probinsya po ng Palawan. Ayan, akala natin ay totally iwala nang binigay sa kanila. Mas masaya na naman sila niyan, pera eh.
12: K5 News FM 100.1 Santiago City.
7: Dito naman po sa lungsod po ng Santiago, kahapon ay naging malaking usap-usapan kasabay ng opening of classes itong isang sasakyan na inabutan ng pagputok ng liwanag na nakita ng ating mga kababayan na nakataob or nakabaliktad. Ayan, sa isang Mitsubishi Expander Cross matapos nga siyang bumangga sa isang street light sa kabahat po ng bypass road dito po sa Divisoria, Rizal, Santiago City. Ayan, nangyari daw kasi ang insidente kahapon, ayan, dakong alas 11 ng gabi. At dahil sa lakas ng impact, nabuwal po itong street light kung saan bumangga itong sasakyan at nagkabasag-basag din ang headlight, maging ang harapan ng SUV o ganun din na nayupi na parang lata ito pong driver's side nito. At bakas din sa daan yung pagdausdos nito nga pong sasakyan bago ito tuluyang bumaliktad. Ito pong driver ay isang 27 anyos, wala pong asawa, empleyado ng isang kilalang dealer ng sasakyan at residente po ng Barangay Divisoria kung saan malapit na siya doon sa kanyang inuuwi ang dapat. Ayan, at sa naging eksklusibong panayam ng K5 News FM sa tatay ng biktima, abay sinabi nitong itong anak ay galing pa daw kasi ng Metro Manila, ihinatid ang mga pamangkin sa airport and pag-uwi niya nga ay ito nangyari. Inantok ata itong biktima at ang nangyari rito ay bumangga siya sa isang street light. So far, ang tinamo ng ating biktima na driver ay nabali ang kanya pong kaliwang hita at kasalukuyan na pong nagpapagaling sa pagamutan. Napakaswerte ng biktima sapagkat kung titignan natin yung na sinapit ng kanya pong sasakyan ay talaga pong halos masabi mong hindi ligtas ang sakay doon. Pero ang ating driver ay ligtas po siya mga ka-K5. So yan po yung napag-uusapan na malaki at medyo marami tayong makababayan ang nagsi-video diyan kahapon dahil po sa nakita nga nilang nakabaliktad na sasakyan dito po sa lungsod ng Santiago. So yan po ang ating balita rito sa lungsod po ng Santiago mga ka-K5. Ayan, sa oras po natin ay alas 5.45 na po ng umaga, mga ka-K5. 5 minuto po bago ang ating pagpapaalam. Abay, kumusta nga lang po natin muna, mga ka-K5. Kumusta po ang atin pong mga kababayan dyan po sa may bahagi po ng Mindanao, ka-K5 Martin. Lalo po dyan sa pinakalites kanina. So far, may mga nararamdaman pa daw po bang mga paggalaw dyan or mga aftershocks so far ngayon?
10: Oo, kagabi, ka-K5 Santiago, naramdaman ang 5.7 na lakas ng indol doon po sa General Santos City, no? Yan ang report sa ating kasama na si K5 Jonathan Samanal. And then, may mga sabi-sabi po doon na buti na lang daw na medyo naagahan yung lindol dahil kung

0: na yon, no, save more, may save more doon na laro din. No, doon ang medyo mas marami ang namatay mga kaka-K5 dahil sa mga empleyado ng nasabing establishmento K5 Santiago.
1: So, K5 Martin, may tanong lang ako. From CDO to Jensen, mga ilang oras ba ang biyahe papunta doon?
0: Mga 6 to 7 hours ang biyahe. Okay. From Cagayan de Oro to General Santos Seri, K5 Tacloban.
1: Pero dyan sa inyo kahapon, malakas din yung pagyanig dyan.
0: 3 point something yung lakas ng lindol. Medyo malakas din na K5. Akala ko nga, tumaas yung BP ko kahapon eh. Yun pala, sa lakas ng lindol. Kahapon kahapon na Tacloban. Doon sa General Santos Seri, by the way, at sa Rangani Province, yun, yan ang malakas, 7.8.
1: Opo.
0: Ang lakas ng lindol sa Jensen at saka sa Sarangani Province sa Tacloban.
1: Okay, oo.
2: Yung K5 Martin, yung binabanggit mo kanina na walang kuryente, saan particular yan dyan sa Jensen?
0: All of areas from General Santos Seri, kagabi, ang ano daw, wala talaga pag abot ng ating mga nakarating ating na patrol mga malapit ng 6 o'clock in the evening, no? And then pagkagabi, all of areas from Jensen. Pero kanina, sa latest update ni K5 Jonathan, balik na yung mga, may mga areas na may mga kuryente at may mga areas naman na balik yung signal sa kanilang internet connection na K5GP.
2: Oo, mabuti na lang kasi nadagdagan kanina na iulat namin sa balita na kasi kanina madaling araw 32 yung sinasabing namatay dahil dyan sa lindol, pero sa report mo kanina kay K5 Martin ay 35 na. Yan yung pinaka-latest na nakuha ng news team natin na nandyan ngayon sa Jensen.
0: Posible pa kang madagdagan na K5GP dahil may mga missing pa daw na until now, wala pa, no? Patuloy pa ang kanilang search and recovery operation na dyan sa Jensen at sa Rangani Province sa K5GP.
1: Okay.
3: So, marami pa po tayong dapat malaman po dyan. At di balit, andyan na po ang ating K5 Cagayan de Oro at K5 News Team dyan po sa may area na yan, to the point na napahinto tuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kahapon doon po sa Senado dahil dyan sa lindol na yan. But anyway, wala na po tayong oras mga K5. K5 John Paul.
2: Maraming salamat mga K5 hanggang bukas dito sa ating balitang K5 Kumustahan sa umaga mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Dan.
3: Ayan, at para sa ating K5 dyan sa Mindanao, K5 Martin.
0: Yes, at tabayanin nila mamaya, no, ang full coverage sa live from Jensen sa K5 News sa Philippines, mga K5. Mula po dito, sa lungsod ng Cagayan de Oro, the gateway of Northern Mindanao, the city of Golden Friendship, K5 Martin Raparot nagsasabing, mayong karatuntaran, Diago.
3: At siyempre sa ating K5 dyan po sa may Tacloban City, K5 Oximer.
1: Opo, mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K5 News FM Tacloban. Maupay nga aga.
3: Thank you so much sa mga K5 at mula rito sa Santiago City. Ayan, thank you so much sa mga sister stations po natin.
4: Halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla.
1: Okay, damang salamat dyan K5 Dan Chavez at K5 News FM Santiago, Isabela Province, K5 JP Dacoco, SMJP, ito ang K5 Palawan, ang K5 Martin Rapano, ito ang K5 Cagayan de Oro City. So amoy ito at mga pangunahon ng mga balita, mga K5, ano? Ngayon, ang tabayanan niyo, no? Ito ang mga update ngayon to ha, Jensen, kaya may nakita news team ngayon pa dyan, from CDO, ano, para maghatag itong sitwasyon nga ito, yan nga adlaw mga K-5. Alas 5:51 na, Sangkay. Ahi si Roel Montes, kuha ang taliwat at linya para at aton weather update. Kumusta aton magiging lakad itong panahon? O yan ang adlaw ito.

0: On Martes sa mga ka-K5. Pero sigurado kita baga, magiging mapaso. Pero madalumdum ko nung hagawas kanina sa rin nga ka-K5 times. Ano? Sige, sinya-sinila ako, paring Rob. Usang alinya si Rowell. Alright, sige, mga ka-K5, bantay liwat niyo. Tatong mga pangunahon ng mga balita. Aton DTX 500 morning newscast, mga balita naton din aton na lokal, mga panhitabo liwat gidihan national, labi nat update han 7.8 nga linog didto ha Mindanao nga na mga notisya nga dihan lang yaw nga labnasan o nga iba pa nga mga balita entertainment nga sports ano sports ang duha nga atinista no ang mga basketball player nga ni atinio. Okay, sige, niyan, ma-update kita hini. Okay, Sir Noel, okay na, alin natin linya. Sir Noel!
1: Sulat panahon!
0: Maupay nga morning, Sir Noel, K5 mo.
2: Maupay nga morning, K5 Concert, Future Mayor Og Semel.
0: Yes, sir.
2: Nan sugad man na natin mga K5, nga nagkikita natin Facebook Live, nga nan mamati hanira mga radio. Diyan natin ulag, wayan natin panahon, para yan ang lauhan Martes, ika... siyam tadlawhan na Hunyo 2026. At naton minayo yung minahal nga provision Leyte, padayon kita, posible makaabat lagyapan ng usahay madampong kalangitan na pwede magdarahin mga patigdang pagtarithingan pagnalugdong, mahitungodan sinisiling nga local thunderstorm. Ngao sa dalawa ka oras, sana man nabunin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, maisyo ang pag-asa thunderstorm, advisory nga kuno ni barangay Bungto or siyudad malakbatan ni nga local thunderstorm, pwede to magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin nga may kaupod nga pagkitlat nga mananabulay to sa COVID sa nga duha ka oras. Basal diwatan pinakabago nga satellite animation ang pag-asa, waray ta nakikita nga mahirim mga LPA o sinubagyo sa sakop ng gawasan Philippine Area of Responsibility. Ganwa ito na adalat sa kumpar ang southwest monsoon gihapon nga gindudo binar niya kanluran nga dapit ito northern ngan central Luzon. Ano waray gay warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito dapit.
0: Ayun, oo. So good weather kita. Yan na, Sir Noel. Mapasok lang
2: yan. Oo, good weather. Labot lagod. Mandabi niya niya kulupusin yung gabi. Adang ko tiyan nga chan sa hinting daay nga pagtaritingan paglalugdog.
0: Sige, Sir Noel. Thank you so much. Good morning, sir.
2: Damong salamat. Kan maupay nga aga late.
0: Alright, sa lawan Montes ang kaupod natin na mga natin weather update. Alas 5:54 na mga ka-K5 maso na ng DTX 500 Morning Newscast. Good morning, Ana. Kagawad Ray Ganyeso. Shoutout ko na itong council. O mga LPG ng Natalisa Resort. At sa Latambos, good morning. Yan ni Sir Kin Hinakay. Alright, alas 5:55. Ka-K5, ako naman yung naging anchorman. Ka-K5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
4: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-palik na tangkaso at lagdan. Mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-palik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama magkahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. May monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio. Magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na.
6: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
6: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
5: D3 Bio Health News.
6: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
6: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: D3 Bio Health News.
4: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
5: D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City.
7: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:01.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga ka K5, valinan magbaso ng mga notisya. Nga ano naman mga laray, uluhan! Pag nalukal, Maestro Heistern Samar, ginbuno-buno patay, duhang sospek, aristado!
2: Samtang a Police Regional Office 8 nagpasaranghin masobra 3,800 nga kapulisan para hanapsay ng taluwas nga oplana balik eskwela 2026 sa 2027.
1: Balik National, mga K5 Pataya 7.8 magnitude nga linog ha General Santos City sumaka na 35 katawo.
2: Samtang 18 nga bagmen waray tumambong ha Senate BRC meeting pero nakag Facebook live ha opisina ni Senador Robin Padilla.
1: Balita, halang yaw alab na saan, mga leader naman ng Europa, suportado ang pagkadan ceasefire about ngan Ukraine, ngan Russia.
2: Samtang negosasyon han Iran ngan Amerika, ginkakabarakan ni Trump nga maguba matungod ang mga pag-atake han Israel.
1: At naman business report niya kay 5, Brisbane Diesel, maumento ha 4.5 pesos, yan ang adlaw.
2: Hato naman, balitang wow, lalaki nga may autism haaklan, nagtiro kinduha katuig para na makagdunara, hinkrayula ha mga eskwilahan.
1: At hato naman, balita po ngayon ang kusog mga kay 5, duhang player hana din niyo Blue Eagles basketball team patay hang maggalulumos.
2: Nga nato naman na balita entertainment Claudia Barreto ginpetisyon ang pagtanggal han apelyidohan iya amay nga hi Dennis Padilla haya opisyal nga ngarana.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga ka Pilipinas. Maupay nga ka Eastern Visayas. Sinang DTX 500 Morning Newscast. Sinang adlaw han Martes. Hunyo 9/2022.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Ogzemer Asidre.
2: Live ang higong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian yan makikita niyo. Diin man liwat niya para dihitong kalibutan. Viragi ha YouTube channel, TikTok ng Facebook page. I-search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas 6:04 na ang K5 siya naman nga balita lokal. Imbis nga classroom, natadaan na lang ang oray na kinabuhin o sanga maestro. Hakabanwaan na nga parte ng barangay Alang-Alang, kinapundan Eastern Samar, nakulupan aga Hunyo 8. O sanga teacher 1, han Naga Elementary School, ama o nga bungto, ang 36 anyos, nga maestro nga Anthony Yakit Pardilan. Ang mga suspect naman, nga alias Joel, 22 anyos, nga alias Jerek, 18 anyos, in magpatod, nga mga resident Tehan Santa Rita, Samar. Sumala ang investigador ang kinapundan Municipal Police Station. Nakita ang biktima nga nang iya uyab nga hi alias Jewel. Nga kinaaligar naman nga ang rason kung kaya nabuhat han maong nga sospek. Ang krimen inwaray maghatag hinkwarta ang biktima kan alias Jewel. Duha ka beses nga ginbuno itong biktima ha iya luyo. Yan o sa naman, iya irok. Nakapaslak na yan ang kakivibe ang mga sospek. Hanggin amin gihapon ni Rangin Buhat ng krimen. Pero oray pa ni Rangin sumat ang mga kapulisan kung kaya ano nila nabuhat ang pagpatay han biktima. Ginkundinar naman or ginkundinar naman ang Department of Education, Regional Office 8 ang natabukan pardilan. Nga nakikipagsumpayan na ang Schools Division Office and Eastern Samar. Ang mga otoridad kasumpayan nagbabadayon ng investigasyon. Ama o nga insidente.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, classroom sa mga eskwelahan at Tacloban City is supesyante pa ininsumalahan Tacloban Schools Division. Kakifib Carlo Arisgado, IK5 mo.
3: Waray problema ha classrooms ang mga eskulahan ha Tacloban City para hanyan ang school year 2026 to 2027. Subayhan Information Officer han Schools Division ha Tacloban City. Sumlak ang Dr. Nilo Eder, tagapagyakan ng Schools Division han maong syudad. Supisyente ang ihapin mga classroom nga kinahanglan ha mga eskulahan habugos nga syudad. Ginbabarabana ang maximum nga kadamo han mga estudyante ha usang classroom nga ada ha 47. Samtang ang kadamo naman nga mga classrooms in may ada ihapin mga estudyante nga maubos na hin 40.
4: So far it akon monitoring it akon mga eskwelahan, there is no classroom nga nagabutin 50. Mm-hmm. Itong pinakadako didi nga nakita ko is 47 maximum. The rest are below. Mm-hmm. The rest mostly are below 40 and mga 30 to 35.
3: Ang nagiging problema lugod nira ang may mga eskwelahan na ang naguti ay laan mga estudyante. Pero damuan ira mga pasilidad ngang higamit. Sugad itong lingkuran, samtang ang iba naman ay nagsusubra ang mga enrolles. Sanglitan ira solusyon, sugad ang mga eskwelahan na ang kulang hinlingkuran, ira anay ginbabalhin at sobrang nga mga gamit hausang eskwelahan na ngatuhin ibang eskwelahan na nga nanginginahanglan hini. Para handi ti X500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Ariscado, para han kampiyon nga mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 8 na ka K5 iba pang balita lokal. Ang Police Regional Office 8 nagpasarang hinmasob na 3,800 nga mga kapulisan para hanapsay ng taluas nga upland balik eskwela 2026-2027. K5 Jaime Gravador, K5 mo!
5: Mahugot ang seguridad yan na itong Police Regional Office 8 kung PRO 8 habugos ng sinarangan Bisayas pinaagi itong era upland balik eskwela 2026-2027. Agad masiguro itong katalwasan ang mga estudyante kamaestrahan yan bugos nga publiko hapag-abre itong klase han Lunes Hunyo 8. Hailarom itong liderato ni Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, ginbabantayan niya na ang PRO 8 and 4,178 ng mga eskulahan habugos nga rehiyon kundi in nagtindog yapon nila in 373 ng mga police assistance desk o kung pads para itong malaksing pag-responder ng pagbulig. Agun mas mapakusog naman itong presensya itong mga otoridad, 738 ng mga kapulisan ang naging palingkod ang mga pads, labot lang 569 ng mobile patrol operations, ng 667 ng foot patrol operations nga maroon din naman palibot itong mga eskulahan. Sumatutala, maabot naman 3,818 ang pwersang higing sarang rehiyon ang kinabugusan han 1,974 mga PNP personnel, 214 ng mga augmentation forces, 1,630 ng force multipliers o mga partner groups itong komunidad. Gintagan itong doon ni Police Brigadier General Capoy ngayon nga dako nga deployment tahan kapulisan in ungaran PRO 8 nga mamintidar itong kamurayawan na rehiyon dungan itong pag-agat ito na publiko magpabilin nga mabinantayon ngan magkipag-kooperar han mga otoridad para itong mailampuson nga pagbalik kay eskwela. Para dito ay Spanish Morning Newscast ini ya K5 Jaime Gavador para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan at syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan ng Bisayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, Bian Pilipinas nagpetisyon in pag-aumento ha panuelduhan para mga BPO workers sa Rehiyon 8. Ka-K5 Gina Pelanyo, K5 mo.
6: Nagsalawat, hinipetisyon ang BPO Industries Employees Network o kung Bian Pilipinas Tacloban Chapter ha Regional Tripartite Wages and Productivity Board han nakalabay nga bulan agud ig-aumento ang inadlaw nga sweldo han mga call center agents tikang ha minimum nga 470 pesos nga taho 1,200 pesos. Hapakihimang rawa K5 News FM Tacloban, igin pahayag ni Ayeza Fritzi Perez, interim spokesperson han nasabi nga labor group, panuyuan gapin nga petisyon nga igbaw ha 36,000 pesos ang binulan nga sweldo han mga entry level nga ahente.
7: We're still feeling the repercussions of the crisis and it's really important na yung workers natin makatamasa pa rin ng decenting living conditions amidst everything that's happening.
6: Han nakalabay nga tuig 2025, umabot ha 40 bilyones dolyares ang nakuhidahan IT BPO sector ha ekonomiyahan Pilipinas. Labaw na ha mga remittances han OFWs. Samtang 300 bilyones ka pesos la ang naipaswe do ha mga empleyado. Sumalha ira survey, 20% ha mga empleyado ha maong sektor in nasweldo lagi hapon hin 15 nga 19,000 ha entry level nga mga posisyon nga naalakbatan han mga gastos durot han krisis sugad han transportasyon pagkaon ngan kuryente labi na nga hagab ihira nanunulod ha trabaho.
7: It all boils down to again how much they're making making in a month. And then yung importance ng wage increase.
6: Nalaom naman hirang akahuman makomply ang pirang mga dokumento, magkaadauntahin pag-uswag o kabatunan ng RTWP B8 o sa mahuman ang Hunyo, agud din na umabot pa Agosto o katapusan han tuig. Panawagan han biyan ha gobyerno nga ipasar na ang Magna Carta for BPO workers, agud mapatuman ang mas mahugot ng mga labor standards, samtang ginaagat ang mga ahente nga mahibarohan ira katungod ng umapiha mga union sugad han biyan. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilino, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan na syudadan Tacloban na nabugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Alas 12 na, K5, kadugangan pa nga balita lokal. Maabot na 55,000 nga mga estudyante ha kinder, elementary nga high school ha Tacloban City. Ang binmalik ang ulop nga adlaw, eskwelahan para itong pag-abrihan bagong academic year. Ay pag-isumpay rin yung pasamwak ha DepEd Tacloban City Division. Nga maray naging problema, nga naging na matulanoy ang pagpatikang han klase. Sumalak ang Tacloban City Division, Superintendent Sherlita Palma. Ang hingpit nga pangandaman antes ang pag-abring klase ay naging susi para hapsay nga class opening. Naging preparado ang mga eskwelahan katapos ang brigada eskwela kundi nagkaroos ang mga kag-anak, magdurudo, private sector partners ng lokal na komunidad na paglimpyo ang pag-ayad ng mga classrooms dugang panipalma. Kapag gaya nagpapadayon ang consolidation na aktual nga kadamuhan mga estudyante nga nagpa-enroll para hanbag-o nga academic year. Ang 55,000 nga ihapan ang ginbasar ha report ang nagpa-enroll han unang atuig sumalahan notisya han Philippine News Agency.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, gintultuganahan kapulisan ang pagtaguhan balaod hanos nga 32-anyos nga construction worker mahuman maaresto matungunan niya kaso nga estafa o panlimbong kakulop Hunyo 8. Ginkilala ang suspect kan alias Erson, resident niya ni Longos Leyte, ngan gindakop habisan warrant of arrest. Malinang puso na nga gindumaran operasyon hay Longos ang Municipal Police Station hapangunguna ni Police Major Ambrosio V. Dumain hay laromhan giyahan Leyte Police Provincial Office. Iginanunsyo o kung igin-issue ni Honorable Ana Lisa Sarzosa Radaza, Acting Presiding Judge sa Municipal Trial Court, ang maunga warrant nga maigin-rekomendar nga piyansa nga 16,000 pesos para naman hi temporaryong kagawasan han sospechado. Mahuman basahan na niya katungod, ato na yan ahi Erson, hapresuhan ni Longos MPS para ang dokumentasyon o sa inigatubang ha korte.
1: Kalabusan nga balita lokal KK5, Manilang Puso nga nakapandistribuer in school supplies and K5 News FM Tacloban ang mga kindergarten nga grade 1 students han Panalaron Central School kakulop nga adlaw han balik eskwela 2026. In pangunahan ni Station Manager han K5 Tacloban Edward Zaniagan ang distribusyon han school supplies kaupod ang GNT Express Philippines nga ni Daisy Labanta ang school principal han nasabi nga eskwelahan. Maabot ni K5 111 nga mga kindergarten nga grade 1 pupils ang malipayon nga nakakarawat in school supplies. Sumalag kan Labanta, iniinda ko kabulig para maaghat ang mga kabataan haira pag-aram. Nababatasan ng K5 News FM Tacloban ng paghatag in mga school supplies ang mga estudyante, labi na ang mga kabataan kada pag-aabrihan klase han tuig.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, panalo naman balita lokal dito tayo han DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtanga, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Bacolod. Estudyante nga nagpasarang hinpeking nga impormasyon, igin patawag han principal. K5 Zyro Van Albay, K5 mo.
8: Hindi lamang isa, kundi maraming Bacolod noon ang naniniwala sa peking impormasyon na ikinalat ng isang estudyante sa social media kaugnay sa walang pasok sa lungsod ng Bacolod.
9: Opisyal nang nagbukas ang school year 2026-2027. Subalit nagulantang ang buong lungsod sa kumakalat na impormasyon noong Linggo ng gabi ukol sa walang pasok ang mga estudyante. Maraming naniwala at marami rin ang hindi at mabilis itong kumalat sa social media. Agad na pinatawag ng punong guro ang estudyante para konsultahin kasama ng estudyante na pumunta sa paaralan ng kanyang magulang at nagbigay ng pahayag. Paliwanag pa nito na nabiktima ang kanyang social media account ng isang hacker. Isa sa ilalim naman ang estudyante sa disciplinary action at counseling para hindi na maulit ang nangyari. Nagbigay naman ng abiso ang Bacolod City Government sa mga Bacolod noon na huwag magpaniwala sa mga kumakalat na peking impormasyon.
8: Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: K5, kanugangan pang balita regional kontan linyan K5 News FM Cagayan de Oro. Suspensyon ng klase, tinikangan or tikang preschool, kutob grade 6 sa CDO. Agin mando ni Mayor Clarix Oy tungod hanlinog. K5 Sai, Elie Vera, i-K5 mo.
10: Sinuspende ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy ang classes mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Batay sa anunsyong inilabas ng City Information Office, ipinaubayan na sa school heads ng mga secondary at colleges ang desisyon kung magpapatupad din sila ng suspensyon. Depende sa kanilang magiging pagsusuri sa sitwasyon. Ito ay matapos yanigin ng Intensity 3 ang Cagayan de Oro kahapon. Nang alas 7:40 ng umaga, kasabay sa malakas ng magnitude 7 na lindol sa General Santos City. Maaari lamang umanong bumalik ang mga face-to-face classes kapag mayroon ng inilabas na official clearance na nagpapatunay na ligtas ng balikan at pasukin ang mga pasilidad ng mga paaralan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Sai Elie Vera. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kontra ng linyahan K5 News FM Antique. Tanod ng security guard, gintigbasan o sa nga lalaki nga ginaaligar, may diferensya panunahuna ha Antique. Ka K5 Family Palanog, i-K5 mo.
11: Parehong sugatan ng dalawang mga lalaki na umiinom matapos tinagaan ng pinapahayag, may diferensya sa pag-iisip. Tinataya alas 7:20 ng gabi, Hunyo 7, 2026, sa sitio Malamawan, Barangay Lindero, Lawaan, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Arnold, 52 anyos, Barangay Tanod, at alias John, 30 anyos, security guard, habang kinilala naman ang suspek ay alias Sunny, 46 anyos, at parehong mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Jomel Salarda, Acting Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, na habang umiinom ang mga biktima, nakita nilang may bitbit na itakang suspect na bumibili sa tindahan kung saan kanila itong pinagsabihan na iwan ito. Ngunit sa kabila na sumunod, sila ay nilapitan at pinagsabihan na maingay at biglang tinaga. Nagtamo naman ang sugat si Arnold sa kanyang kaliwang balikat at kanang tiyan, dahilan na finorward ito sa Al Salazar Memorial General Hospital sa San Jose, habang sugat naman sa siko at likod ang natamo ni John na nagpapagaling sa ospital sa Bugasong. Naaresto naman ang suspect tinatayang alas 7 o alas 8 ng umaga, Hunyo 8, 2026, at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, ano naman balita regional. Dito kayong DTX 500. Ano biktibo? Kapangontra ng high blood pressure ng diabetes.
0: Balitang National. Balitang National.
1: Siyahan naman nga balita nasyonal, mga K5, sumaka na 35 ang mga individual na naipatig na matay, mahumanan makusog nga 7.8 magnitude ng linog. Ang kadagatan, Han Gerald Santos City, Kakulop, Hunyo 8. Dusi naman nga mga tawang gimibiling pa, samtang sobre 200 nga mga individual, ang nagangkon ng mga kasamdan tungod lagi hapon, Han Linog. Magtitigang palauntan klase, mga estudyante, kulob. Meron yung suspended na dayon ini tungod dito on maunga panhitabo. May din naman mga building na rumpag. Sugad nila usang kilaladong fast food chain nga maupay nila ang waray na samaran ng mga empleyado o customer mahuman ang maunga pagbayog. Nagpagawas naman yung tsunami warning and Pacific Tsunami Warning Center para mga kadagatan ng Pilipinas, Indonesia, Palau, Taiwan, ng Papua New Guinea. Pero gin-canceler na ini nga pahimat ngon nilang ka-kulop papariho nga adlaw. Maabot naman kay 520 centimeters nga balod ang inabata may bayo ng Japan nga naatubang a Pacific Ocean. Samtang pirana nga mga makusog nga aftershocks ang bumayo gamin dinaw kundi in sumalahan United States Geological Survey 6.5 magnitude ang gikukusugi nga aftershocks nga inabat dito.
2: Katapusan nga balita nasyonal. Absent ha Senate Blue Ribbon Committee meeting kakulop Hunyo 8 ang mga ginimbitara nga 18 bagmen pero nakag Facebook live hira ha sa kog mismo han opisina ni Senador Robin Padilla ha Senado. Sumalahan chairperson han mga committee nga Senador Erwin Tulfo usa nga insulto para ha ira ay na diri pagtambong han mga individual hagin buhat nga katitirok. Sering ni mana ni Senador Francis Kiko Pangilinan posible lugod hira nga igpasab pina pero kung magpadayon nga igbali waray han 18 nga mga bagman an imbitasyon han committee bangin lugod hira nga igpaaresto. Duha ka beses pa nga ginsugo ni Tulfo and staff and Senate Blue Ribbon para imbitaron ang mga individual nga nagla-live ha opisina ni Padilla nga namumutang hay kalimaka ang danahan Senate building. Pero wari lagi hapon nila lumusad para tumambong untahan mawa katitirok nga gindumara ha Senate Session Hall hay kaduha ka ang danahan pareho nga building. Samtang nagpasaka na hinreklamo nga defamation ni Tulfo o kung hit Tulfo kontra hatulo nga bagmen matungod na aligasyon han mga ini nga pagkarawat niya hin kickback nga human trafficking.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, wala naman balita nasyonal. Dinugayon yung Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Balita International.
1: Alas 6:23 na, siyahan naman nga balita lang yung alam na saan. Suportado ang mga leader ng Europa ang ginhangyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magada na intensive fire about ng Ukraine ng Russia. A joint statement ng mga leader ng United Kingdom, Germany ng France gin kukomendasyonan nira. Ano yung proponer ni Zelensky nga kan Russian President Vladimir Putin nga personal hira nga mag-istorya agud magada hirahin maupay nga kasabutan gin papangunahan na British Prime Minister Keir Starmer, German Chancellor Friedrich Merz nga French President Emmanuel Macron an informal security alliance nga A3 kundi inamuan mahugot nga nasuportahan Ukraine. Gin pagawas mismo ha publiko ni Zelensky ang surat niya para kan Putin komo pag-imbita nga himang rawon na unta nira ang pagundang hanggera habot nga hanirang mga nasod. Pero para kan Putin, waray pang sinseridad na imbitasyon ang leader han Ukraine pero ang ginsiring naman niya nga ang kinahanglan ang duhang nasod in panmahihaan or panmaihaan nga kasabutan.
2: Katapusan nga balita internasyonal. Bumulos in pag-atake ang pwersahan Israel kontra Iran mahumanan sa gunson nga pag-aginbuhian nga missiles kumo pahimatngon. Ninaghatagin kabaraka kan US President Donald Trump tungod kay posible ini makagubahan negosasyon ngan makigsumpayan han Amerika ha Iran. Sumalaos ang opisyales sa han Estados Unidos mahugot nga ginyakna ni Trump hi Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga magpugong anay matungod kay hirani na magkasabot ang duha nga nasod da parahan peace deal. Naging emosyonal ang urhing nga pagkahimagrawa telepono duha nga leader diin wari niya igdiwara ang mga sumata nga iya ginguliatan ngan ginprangkahin Netanyahu matungod han padayon nga pag-atakehan Israel ha Lebanon. Ginta gani doon ni Trump ang nga waray mahihimo hi Netanyahu kundi karautun. Ang bisan ano nga kasabot nga masisiguruhan Amerika matungod nga hiyaan masusunod ngan may uri nga desisyon ha sitwasyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, wala na naman balita international. Dinuday Johan, Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Tingnan nga na nimo kito genetic diet ng Klinika D3 Bio. Ngan pagpulsan. Napakadamo nga benepisyo panlawas sini.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Para sa S-Bank Designs na, ato naman business report. Para mga motorista, hinay-hinay, anay, hapagbiyahe. Labot nila kung kinahanglan manggod ninyo. Tungod kay mauminto na naman. And sobra 4 pesos kaya na litrong presyon diesel. Yan na nga simana. Yan ang adlaw. Sumalanduhan nga nag-goma kumpanyang gasolina ha Pilipinas and Sea Oil Philippines Corporation. Ngan Shell Philippines Corporation. Ngaan mga masunod, nga mga pagbabago ha presyo. Aniragin pabaligi ang produktong petrolyo in igpapatuman. Inikangan yan ang adlaw. Han Martes. Hunyo 9. Ang gasolina, adi, maumento yun eh. Hindrenta sentimos ang kada litro. Pagabot naman ha diesel, maumentohin 4 pesos, 85 sentimos. Kada 5 pesos, 77 sentimos ang kada litro. Ang kerosene or gas, maumento yun eh. In 4 pesos, 75 sentimos. Kada 8 pesos, 10 sentimos itong kada litro. Samtang kay 5, an independent LPG manufacturer naman nga Regasco ay nag-anonsyo hinrollback nga piso kada kilo hanira LPG tikang yana nga adlaw.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kay 5 anon business report dito naman hay Johan DTX Liniment Oil. Sakto sa init, sakto pa sa lamig.
0: Balita! Wow!
2: Samtang hato naman, balitang wow! Ginpamatud-an hano sa nga lalaki nga may autism spectrum disorder o kon ASD, tikang habalati aklana nga diri kinahanglan hindamong akwarta para lang makabulig, mahumanini magtirok ha sa kubhin duha katuig para lang makapalitin mga gamit pan eskwela han mga lokal nga estudyante. Darano sa kasako nga paglaom, personal nga ginbisita ni Chris Francisco an Calizo Elementary School ngan Calizo National High School para ipanhatag an naso matotal 160 kakahon hin Crayola kundiin gintungan niya hatag 80 kakahon kada eskwelahan ngan mga periodic table para ha mga high schoolers. Naging emosyonal ang kamaestrahan ngan liderato han eskwelahan han may baruan nga tikang mga sensilyong akin kabudlayan tiroko ni Francisco han nakalabay nga duha katuig ha iya pangandoy nga makabulig hapag abrihan klase. Sumalahan mga opisyalis sa eskwelahan o saan mga donasyon, danay na bumisita hi Francisco Haera Library agod magbasa in mga encyclopedia pagpamatuod haniya hilarom nga paghatag in importansya ha edukasyon. Aniya istorya in usa nga pahinumdum a komunidad nga an edukasyon ang kabataan hindi rila natatabuha sa kuban classroom kundi kasing-kasing gihapon han mga ordinaryo nga tawo nga anda maghatag han ira maarakos para han masunod ang nga henerasyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balitang wow Induro Taiwan Klinika Deo Fresh Deo Roll On.
0: Balitang Sports. Sports.
1: Alas 19:29 na ngayon hato naman balita pag nilang kusog mga K5 duhang players ang Ateneo Blue Eagles basketball team patay han magkalulumos ini K5 Kevin Shiosana K5 mo
12: makasaramdong makasusubo ini nga notisya sports mga ka K5 yan ang adlaw igin anunsyo han Ateneo de Manila University nga binawian han kinabuhi ang duha nga kaapihan ira men's basketball team amo ini ang 19 anyos nga si Rene Baterbonia og ang ira import nga student tikang ha Nigeria nga 21 anyos nga si Divine Adili. Subay han report, hira Baterbonia nga Adili inagkalulumos, kakulop, durante han gindudumara nga team building han Blue Eagles dito in Osaka Beach, hadipakulaw Aurora. Sumalahan Ateneo ang bugos nga komunidad hanasabing eskwelahan induro ang kasubo ngan ira igin papaabot ang simpatiya ngadtuhan pamilya, kasangkayan, teammate, coaches ngan higugmao na kinabuhi handuha nga nagkamamatay. Hibat Terbonya inag-eskwelahan iya high school ha Ateneo di Davao kundiin naging kaapihiya han Davao Region Gold Medal didahan 2025 palarong pambansa ha Ilocos Norte nga napili pa nga most valuable player. Nagmulay pa hiba Terbonya para han Davao Region hanya na nga palarong pambansa dito ha Agusan del Sur pero penerdihirahan Calabarzon didahan finals. Usa pala kasimana hiba Terbonya dito ha Ateneo Campus sa Katipunan Quezon City han matabo ining insidente nga magmumulay untahiya para han ka-legit UEAP yana nga tuig pero namatay na hiya. Samtang ang taga Nigeria nga hi Adili inagtikang na pagmulay Ateneo han una nga tuig. Sumalahan Ateneo iragin tatagan hin suporta ang mga pamilya ni Rabba Terbonya ngan Adili hapag kaya na nangangarohin privacy ang bugos ng Ateneo parahan pamilya han nasabi nga duha nga biktima. Hiba Terbonya in tikang haagusan del sur, tikang habungtuhan talakogon, kundiin nag-eskwela hiya han iya high school ngan ginkuha hiya han Ateneo di Davao ngan niya naunta parahan iya kolehiyo in para na hiya magmumulay dito han Ateneo ha UEAP. Ang samahang basketball ng Pilipinas akong SBP in nagpadangat gihapon hanira condolences para han mga pamilya han duha nga biktima. Nagsiring an Aurora Police Station nga hapagkaya na ang era initial nga investigasyon ay nagpapakita nga an makusog nga agos han tubig dintuhan baybayon ang naging kausahan kalumos handuha nga basketball player. Samtang ang iba naman nga sektor inagaarohin hilarom nga investigasyon kay parhaira posible nga nagkamayadahin initiation handuha nga basketball player salit ini ang naging hinungdan han ira kamatayon. Sports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana paran kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan nasyonal ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:32 na para ato na balita entertainment. Claudia Barreto ginpetisyon ang pagtanggalan ng apelyido han iya amay nga hi Dennis Padilla ha iya opisyal nga ngarana. Alton chika ni ka K5 va Maring Louie, K5 mo.
13: Nag-file petition ang singer ng digital creator nga Claudia Barreto para tanggalon na iyang ngaran na apelyido han iya komedyante nga amay nga hi Dennis Padilla. Hi Dennis mismo ang nagpakita hiniha iya Instagram story kundi nakasurat ha legal document nga magiging Claudia Isabel Barreto na laan opisyal nga ngaran ng iya anak. Tikang ha Claudia Isabel Barreto Valdivia kundi in Valdivia ang tinuod nga apelyido han komedyante. Nakarawat ni Dennis ang maong dokumento tikang Quezon City Regional Trial Court. Nagsalingan komedyante iya post nga waray pagbabag-o an iya paghigugma iya anak ni Claudia bisan ko nasusubuhiya han petition hini. Maiya na nga diri maupay ang relasyon ni Jenny sa iya mga anak ngan Marjorie. Kundi in, didahan April 2025, ginpost niya social media nga bagalahin guest na kasal na Claudia ngan Basti Lorenzo. Sanglit nagyakan hiya nga uut doon na niya ang iya koneksyon niya mga anak ngan Barreto. Naging mag-asawa hira Dennis ngan Marjorie didahan 1995 nga nagkaada hira. Hintulong anak amo hira Claudia, Julia ngan Leona. Pero nagbulag naman hira. Habisan annulment didahan 2009 para showbiz news sa Quickie K5 Maring Louie para kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng kaliawan sa syudad ng Tacloban ng bugsang sinangang Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balita entertainment. Induro tayo ang DTX sa Beauty Soap. Kampantika sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa 34 na, mga K5 pala nabatihan ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinangadlaw ang Martes, Hunyo 9, 2000, by design.
2: Ako'y ka K5, Carol Medino.
1: Ako na mga K5, Oxemer Asidre, parang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan na syudan ng Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas.
0: K5 News FM. K5 News FM. Tak.
14: Tacloban City 103.1.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio Health News.
17: D3 Bio.
18: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
20: Kana?
21: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
20: Nga naman.
21: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
20: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
21: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
20: No.
21: Kanang walay kauban. Wala kay risgo, kay ikaw ra usa.
20: Oh.
21: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras yun og inom jud ka D3 Bio.
20: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
21: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
20: Yes.
21: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling, kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums, layo ka sa gitawag nga gingivitis.
20: Correct.
21: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man, sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
17: D3 Bio.
22: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
21: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
20: Correct.
21: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
20: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
21: Kabantay ka nga sige na to nang balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko nimog D3, minusan jud ko ana.
20: Yes.
21: Kung plain lang, painumon ko nimog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painon D3 nga naay BCO nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 og ang BCO. Unya, pwede ra man unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani Bisyura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
20: O diha pa jodok. gipriparahan nato aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 bio.
21: Wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir JP.
20: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
21: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
20: Tay oras doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
20: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengin ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM, alas 6:41.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
25: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos.

Mopay nga ka mga ka-K-Fi. Martes na. Hunyo 9, 2026. Inan aton programa Foro de los Pueblos, Forum of the People. Pero istorya parahan nga tanan. Pero istorya parahan kamatuoran. Ini paghihapon ka K5 Kevin Susana, temporaryo nga na-substitute ha. Diri kita substitute teacher. Bangin mahiaraan kita nga substitute teacher kay kuan niya na, ano tawag hini? Inin pag-abriton klase. Balita o temporaryo kita nga naliwan kan ka K5 Edward Sanyagan nga busy paghihapon. Iton panguna parahan school supplies distribution. Mariton magkalain-lain nga mga eskwelahan din at Tacloban City. Yan ang aga nakatoka nga manahatagin school supplies. Pira nga mga estudyante dida ha Kapangian, no? Kapangian Central School dida ha downtown Tacloban City and K5 News FM Tacloban. Ay dyan naton pinili nga mga beneficiary nga mga kabataan kinder adangan grade 1 dida ha Kapangian Central School nga makakatagamtam matatagan yan ang agahan school supplies pinagihan paningkamot han K5 News FM Tacloban sugad man aton mga kapartner an 578 Emporium sugad man gihapon ang J&T Express among tikang kakulop nga niya na wari makakag programa hinihi ka K5 Edward Sanyagan kay Kumo Station Manager hiya ito nangunguna paghimo hini nga school supplies distribution kay kinadatuig na ini nga ginihimo iton K5 News FM Tacloban kumo pagpakitahin suporta ngan pagduso nga maging maupay nga mga estudyante iton aton mga batan-on. So amo ito nga kakulop nga niya na temporaryo kita nga naliwan para hini nga programa. Nakapamahaw na ba kita nga tanan? Kumusta mga ka-K5? Para itong mga nagbibiyahe yan na, nga ada pa itong mga kakalsadahan, tipakad to eskwelahan, sugad man tipakad to anira mga lugar kung hainir nagkatrabaho, nahinayhan pag-drive ha. Mga driver, liwat sa pampasahero ng mga sarakyan, pedicab, multicab, aircon, dere aircon, jeepney, bus, van, aeroplano, barko, katanan nga nagbibiyahe, ingat-ingat! Sugad mang gihapon, anadto pa panimalay! Nga nanhuhugas yan na hanira ginamitan panmahaw. Ito'n iba nagtutuon pala. Ito'n iba ato na makaon ha eskwelahan. Ito'n iba ato makaon ha opisina. Namo yan it mga customer ha mga karinderiya. Danan mamahaw ang mga nagbiyahe. Nga pag-aawot pala din ha Tacloban. Ang iba na palit la din itong mga turo-turo. Good morning ha aton nga tanan. Aton liwat king kumusta an aton mga OFWs nga naka-tune in ha aton. An aton ing kasi mga taga Eastern Visayas nga adto nag-uukoy ha magkalainlain nga part ng Pilipinas. Kan syempre nga aton mga nanmamati nga mga nagkikita Facebook dinhi ha Region 8 ngan Tacloban City.

Gilagi hapon iton paghinaya hiton mga baby nga siyahan pala paghihibulag hiton kag anak kay maiskwela naman. Oh, bago naliwat nga budget naton ano na yung pinanmahaw yan ang mga kaka-K5? Upay itong panahon, parehas na liwat ini kakulop ng nagpaparaso ang kahintangan natong panahon. Umusta liwatan natong mga suki nga perminan mamati ha aton di daha public market nga han iba pa nga mga merkado publiko nga naabot itong aton signal. Sugad man liwat ang mga mag-uuma nga mga parapanagat, good morning ha iyo. Ang mga nagbabantayhin mga tindahan, ang ada mga nagpapakabuhi sa sidewalk na nakatune in haaton, ang mga parag motorsiklo nga nagpapakabuhi iya na timprano pa nga nagkapipiraw. Sugad man liwat itong mga nagtitindaharan itong mga eskwelahan, hinauton ta nga dakoy ta aton bintas. Ay binbalik naman ini nga pagtikang han klase han academic year. Ala pagkapilugod anay kita mga kaka-K5, syempre ang kape nga maupay ang benepisyo ang aton lawas, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, ipinaagi han DTX Coffee Mix. Ngan kung nag-iinabat ka mga kaka-K5 in high blood pressure ngan diabetes na diagnose ka na nga may ada ito nga duhang asakit, syempre kinahanglan naton nga kontrolon ito para magtikailuban aton lawas. Makakabulig pagkontrol han high blood pressure ngan diabetes and DTX 500 herbal food supplement capsule. Ang DTX 500 ngan DTX coffee mix in mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Nga nigin papasabot naton ano nga may ada libre nga pangonsulta, waray bayad. Pasyadahala niyo ha. Pasyada la kamo nga to a Klinika de Alternativo, adha Avenida Veteranos, ininaang gihas la hiton main gate han Divine Word Hospital, tikang kakulop, June 8 tubtub June 16, libre nga pangonsulta ha Klinika de Alternativo. Indaw lay lewat na iton ruta iton iba nga magbabakasyon palit iba nga mga kolehiyo. In fact, yan ang semana damo itong mga universidad na nagkakamayada itong era graduation. Kumusta mga ka-K5? Nautuntang, okay itong iyo pamahaw yan na. Itong iba, kanina pa nagkalakat ipakanto ha eskwelahan. Anhadi ang mga kag-anak na may kalugaringon na sarakyan, mga alas 7:15, alas 7:30 na nalakat haira balay ang bakasyon. Pero yan ang binmalik ng eskwela na pero temprano itong era paglalakat dito tira tagsa-tagsa ng panimalay kay nahits naman haira ang era mga chikiting na nanging eskwela. Hain daw la daro na quit gastos, bakasyon o may da eskwela? Kung may ada mga anak ka high school ng elementary. Iti ba na sa rin kung may eskwela kay naaroin balon, ngan mga talagunting expenses sa eskwelahan. Iti baliwat na sa rin, daro dako kung with gastos kung bakasyon. Kay bisan ada lahat balay, nagpipinan ngaon. Tapos naaroin iparasahi kung magkikirig tahagawas ganitong barkada, mga gimmick. Depende good man it kabutangan mga ka-K5 man. Waray fixed. May da iba daro da kuit gastos kon bakasyon ngadto't era mga anak. May da liwat iba nga daro da kuit gastos kon may ada eskwela. Depende la hiton arte. Dependent ka pritso it mga anak ngan kon may ada iharatag hit kag anak. Kaya anhon ta man kon waray igharatag. Ayaw lang kamo pag-alang pagpadangat na mga reaksyon, opinion. So, gan man mga pa-shoutout. Ig-text, ig-message lang niyo. Dilit aton Facebook live streaming, K5 News FM, Tacloban Digital.

0: May taton mga notisya na liwat, mga ka-K5, yan ang adlaw. Mahitungod han pag-abrehan klase. Sugad mang gihapon ang natabo nga linog dito ha Mindanao, mga ka-K5. Amo yan na iton maokupar, iton aton kadamaan nga oras. Nironian, aton liwat ginuhulat, bahin kita magkamayadin tie-up han aton reporter. May daan igin padara nga reporter ang K5 Network Philippines. Ngadto ha kuan, ngadto ha Mindanao. May daigin padarangad ko nga reporter, although may adan naton station dito Cagayan de Oro City, para matagang kita hiton kabutangan dito in aktual nga magi-report tikang mismuhan lugar kundi in natabo ini nga linog. May ada kita mga report hiton nagpapadayon nga rescue relief hini nga panhitabo han linog didto ha Jensan, ha Mindanao, nga iba pa nga mga lugar didto. Pag-abre hiton klase. Siyempre, ito diri nawawara ang restoryahon didto ha Senado. Meron niyan liwat mga ka-K5, aton magproproy ba kita nga igka himang raw naton ang kinapundan police station. Kay nahibalita nga may ada usang head teacher hinusang eskwelahan dito hakinapundan Eastern Samar ang namatay han pagbuno-bunoon ini hinduha nga suspitsado. Natabo ini kakulop po, natad-an ngayon, natad-an kakulop han aga han patay nga lawas ni teacher Anthony Pardilan dito hakinapundan Eastern Samar. Kundiin may adeh ni binunan, haiya lawas, ngan haiya irok. Anduha nga mga suspitsado, amo inagkadadakop kakulop nga adlaw. Kay ano dawla, ano ang sirkumstansya nga pinatay man ini nga personnel handepped? Niro niyan mga ka-K5, kay aton kukontakon ang kinapundan police station para matagang kitahing kadugangan nga detalye kasumpay hini nga panhitabo. Opod, gihapon itong aton mga report, itong kadugangan pa nga mga balita nga nagkakagawas, tikang han makusog nga linog dito ha Mindanao, kundi in tub-tub kagabi may adaan na kumpirmado nga 35 katawo nga nagkamamatay, ngan sobrahin 200 ang nag-antosin mga injuries. Ngan ginkakabarakan nga magtitikada mo pa ini nga ihapan mga nagkamamatay, samtang ginbubukad pa ang nanhirumpag ng mga building ng mga infrastruktura. Mga ka-K5, aton liwat niyan paghihimang rawan kung may ada pa kita oras ini nga mapait nga trahedya nga natabo hinduha nga basketbolista nga kaapihan Ateneo de Manila University Blue Eagles. Kakulop, nagkakamayadahin team building ini nga Ateneo Blue Eagles dito sa nga beach ha Aurora Province. Pero aksidente o diri kita maaram kung ano ang sirkumstansya nga nagkalulumusman Hirene Baterbonia ngan ang taga Nigeria nga basketball player nga hi Divine Adili. Maaram kamo mga ka-K5 ini hi Rene Baterbonia. Hanuna nga palarong pambansa dito man ako, Ilocos Norte. Ging kaistorya ko ini nga bata. Hanya na naliwat dito Agusan del Sur, nagmulay hiya kay last year niya palarong pambansa. Kay nagraduar naman niya high school. Iging kaistorya ko naliwat ini hiya, Hirene Baterbonia. So presko pa ha ako na nahuna, nga 2 weeks ago, nagkaistorya kami ni Rene Baterbonia dito Agusan del Sur, kakulop, nahibaro na lakhan notisya nga ini Hirene, amoy namatay upod an iya teammate. Damo iton mga espekulasyon nga nagkakagawas kay iba daw iton klase iton training iton Ateneo Blue Eagles basketball team. Sugad-sugad nga masulod kahin pagkasundalo iton makuring nga inaagian durante iton iyo training. Ato nini pag-iisgutan mga ka-K5 ni Ronian. Siyempre, diri naton kalilikyan nga paghingadayan gihapon ang aton update itong mga panhitabo a showbiz. Pamparisyo itong aton programa, aton dessert. Kumbaga postre itong aton pamahaw. Baadaw, hi Julia Barreto, nagdesisyon na good. Waray nagud ini katatambal nga irahiduaan nga nitong iya amay nga Dennis Padilla. Kay nagdesisyon na Julia Barreto, nagpetisyon, tanggalon na. Tanggalon na it apelyido itong iya amay, dede itong iya nakarehistro nga ngaran. Higin sa likuway ng ni Dennis Padilla ni Julia Barreto. Samtang ang actress nga si Kim Molina, nagsinilos sinusa nga Viva Max actress nga iging kapareha haniya asawa nga si Gerald Napoles. Ay, nabalik na liwat ta eksena yan na hira Lolo Chavit Singson nga ni Jillian Ward. Di rin nawawara ining hurub-hurub nga nagkamayada hirahin ugnayan. Pero na katuig ang nakalabay, siguro sobranahin na pulo katuig. May dahad to ka live-in partner ni Chavit Singson, ni Rachel Chiongzon. Nabisan kon mag-live-in hira ni Chavit, nakig-uyab-uyab hin ibang mga lalaki. Ngan sugad-sugad nga gintarhog adto ni Chavit Singson, ang kanalakinan nga na-link han iya ka-live-in partner. Iyan na naman, may ada ka-love team or bangin nga ni uyab ni Jillian Ward, baa daw ginsiring paghirot budoy. Kay bangin ikaw it pagtarhogon ni Lolo Chavit. Ginsiring ni Lolo Chavit, anong pakialam ko ito? Bali man kami mag-uyab ni Jillian Ward. Pero di rin nahunong iningamang espekulasyon nga bangin may adagod. So ato nitong paghihingadayan mga ka-K5, dinit aton chika la portion. Pero syempre, highlight itong mga dagko ng mga panhitabo ha magkalain-lain nga parte itong aton nasod. Ang hadiri may nga panahon, may ada kita live report ikang Kapangian Central School. Nagpapadayon nga ikaduhan ang kaadlaw yan na ha, nga distribution ng school supplies. Nga ginpapangunahan han K5 News FM Tacloban. Ngan syempre, naka-mention ako hin ginpapangunahan adi mismo haton linya an anchor man hininga programa station manager ka K5 Edward Sanyagan nga magahatag ha aton hin hulagway hiton nakatalaan nga panhatag hin school supplies han aton mga estudyante didaha Kapangian Central Elementary School.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sige, kuhaon nato niton kabutangan dito Kapangian ka K5 Edward. Ano iton kabutangan dida?
2: Well, Kakipab Kevin, yan ang mga oras nag-aandam na kita para hining ikaduha kaadlaw nga aton panhatag hin mga school supplies ha mga kabataan, particularly ang mga incoming kindergarten and grade 1 pupils. Kun kakulob, nakato kita ha City Central Elementary School nga hapanalaron Central Elementary School. Yan ang adlaw, adi naman kita Kapangian Central School nga kundiin mga hapit 300 nga mga pupils han kindergarten and grade 1. Ito na aton pananagan hin mga school supplies, okay, in partnership with JNT Express and 578 Emporium. Yan ang mga tak na mga K5 and K5 Kevin. As you can see, nag-aandam na kita. Naka-display na ito naton mga yan. Naka-display na ito naton mga ipanahatag ng mga school supplies. Naguhulat na lang kita hita pagtikang hininga aton distribution. Ipinagiliwat ito na aton sangkay ng principal na si Madam Aurora De La Cruz. Nakilala ka ba kan aw-aw?
0: Awo, K5 Eduardo. Mga siguro adanahin mga sobra 20 anyos.
2: Yan. Mga, waray na ka mo magkikita ha, sulod yung 20 anyos?
0: Lately, sige na mo paghinita po nga ni Ma'am Aw-Aw. Kay Ma'am Aw-Aw, api inihiya itong regional screening committee itong Ivraa. So okay, nagkita kami dito ha Bye-Bye City durante ang Ivraa.
2: Okay. So niyan magkikita kami K5 Kevin ano, nag-uulat la kita ha iya.
0: Amo nga ang principal dida.
2: Hiat Principal. Oh. Yeah, dili ha kapangian na Central Elementary School and pamati ko may haihan na gihapon niya didi, no? Kay may da kita mga ginadumarang community outreach program before hiya na ang principal didi ha kapangian na Central Elementary School, okay? So any moment from now, magkakada na herahin in the flag ceremony. It mga kabataan, di pakipan para makita ng mga bata. Hello! Hi! Yan, kakipab Kevin. Excited din mga kabataan didiha kapangian Central School, okay? Ini nga aton ipanahatag ng mga school supplies, naglalaki pinihin notebook, writing pad, may the pencil, may tahar, may crayola, may eraser, and madigon nga plastic envelope nga rain or shine. Yan, pwede ini madarah iton mga kabataan at ikadi high schoolahan, okay? So amo ito, kakulop nganya na may na kita total nga mga 500 pupils. Ito ang beneficiaries hininga aton serbisyong K5 Balik Eskwela 2026. Okay? And a total of 500 ano, a total of 1,000 nga pupils iton matatagan hini atubtub buwas nga adtuliwat kita Haro Central Elementary School.
0: Oh. Katima dida, may dapan yan nga kulob, kakantuan.
2: Actually, waray na kita schedule niyan, kundi buwas na la.
0: Ah, buwas pa.
2: Yan, mapakian na siguro ito na aton mga magkirita nga manmarate kay ano nga sayo man kamunduro high schoolahan, okay? Kay may da patakaran itong DepEd nga once mag-start na itong klase, hire mga classroom, okay? Itong mga bata, hindi rin nahira pwede nga disturbuhon, okay? So amo ini nga right after the flag ceremony aton dayon ipanahatag ini nga mga school supplies. Okay?
0: Okay. Patit mga kag-anak ito dida makita itong magkakatatagan it era mga chikiting in school supplies.
2: Okay. Amo na diri lang mga kabataan na excited kundi ang mga kag-anak at the same time ngan ang mga teacher. Yan. Uy, karoon nga yan nato ni acknowledge si Lito Abarundo.
0: Awo!
2: Iton, aton guardian o guardia Bidya Kapangian Central Elementary School kay 24 oras nga naka-tune in it radyo didi ha K5 News FM.
0: Correct, correct. Kay nga tanan nga aton programa permiton hiya naka-greet, napa-shout out.
2: Amo na. San legin siya shout out naton hi Lito Abarundo ngan hiton mga teacher ngan mga gag-anak nga adiya na ha Kapangian Central Elementary School. Okay. Sige. So garon talanay ka K5 Kevin and mabalik kami naroon yan para iton live naton nga pagpadangat iton naton actual nga distribution han mga school supplies didi ha Kapangian Central Elementary School. Okay, so hangaran tunaton mga kaopdanan nga aktibo sayo pa nagpakamamahaw na inin ensaymada tikang Elkis Bake Shop.
0: Amo daw kay pagpagsunod do kaninahan maagahon may da na didi nakaandam nga isnak.
2: May dana. Diri ni mga pinanggugutom nga itong mga kaubdanan na K5.
0: Bangin ka, bangin ka humandida, ay mapalibre hundida hasula itirihin pamahaw.
2: Waray question. Kaya napapag-usapan ang lahat ka K5 Kevin, ha? Okay. Sige, so ipakita tayo mga bata. Okay, sano kita mag-extra? Mga K5, hello, hi! O kita akan mga kabataan. Okay. Sige, mga K5, K5 Kevin. Tikang didi, ha Kapangian Central Elementary School. Para hiningatan magpapadayon nga servisyong K5. Parahan o plan, balik eskwela 2026. Inihika K5, Edward Sanyagan. Parahan kampiyon nga balita, servisyo publiko, ngang kaliawan, hasudanan Tacloban, nga nasinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. Puro Belos Pueblos.
0: Alas 7 na itong oras mga ka-K5. Thank you so much sa K5 Edward Sanyagan. So pare itong nailiw kung hi ni ka-K5 Edward. So kung naka-tune in ka mo yan ha, So makakaibaro kami trason kung kay anong ako laanit na lingkod dide. Kay an bugos nga puwersan kay 5 News FM Tacloban inadto yan na hakapangian Central School dide ha downtown na Salazar. Nagidistribuer handang school supplies para han kinder ngan grade 1 nga mga pupils. Nga nagpapasalamat kita han mga nagsuporta ini nga aton aktibidad nga offline balik eskwela nga amon J&T Express ngan han pirmi barato an papliton labi ng school supplies nga 578 Emporium.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Sige, kadiantan ay mga ka-K5 ang kahimtangan aton panahon yana ang adlaw. Nagpapabilin, nga naglalalamrag, nagsisisirak, nagpaparaso ito naton panahon. Klaro man di ba kung magawas ka mo ito tagsa-tagsa nga panimalay? Itong Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, ngan Zambales. In mayada pagdarodampugin kalangitan, ngan bangin mayada pakalas ng mga pag-uran. Tungod han habagat o kung southwest monsoon. An Metro Manila, ngan ibang parte han aton nasod, upod na kita dinhi. Ha Eastern Visayas in localized thunderstorms. Kinaiya, naturalisa itong panahon. Nga kung nagiging mabugat na dito ha igbaw, ito na-absorb nga moisture o sahi ipinupusdak ha aton ipinaagihin uran. Waray bagyo, waray LPA, hapagkayana nga mga takna, nga posible itong bugos nga simana, yan nga simana, in waray raot daot hit panahon habisan diin nga parte hiton Pilipinas.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Meron yan panbabasahon naton mga ka-K5 iton aton magiging papadangat nga di nga pa shout out samtang iton iba yan apala pamahaw it iba naman ti pakadto hiton ira mga lugar nga gintratrabahuan an aton mga LPG good morning ha iyo. Okay, nga di anay kita mga ka-K5 ano ka kulub good man ginabrihan na itong klase. Gandi ni Hatakloban, ginbabanabana nga ada 55,000. Ha, 55,000 itong mga nang-eskwela pagbalik kakulopan klase. Kaya ano nga 55,000 na K5K ben itong estimate? Kaya amo ito ang number han enrollees sa unang nga tuig. So syempre, diri man itong mahabubo. Itendence ito, tipag tipahataas man kay nagidinugang man itong population itong tao. So igin butang laanay ha 55,000 ang mga nagkabalik ng mga estudyante tikang ha kinder tubtub senior high nga nagkabalik kakulop din ha Tacloban City and so far naging smooth, naging hapsay, naging matulanoy, waray naging mga major issues din ha Tacloban City and I think kabugos kay Eastern Visayas han pag-abri han klase kakulop nga adlaw, mga ka-K5. Anyway, maaram ka mo mga ka-K5, hanunang nga tuig, ining guti ay gadli nga bungto dito ha matuginaw. An bungto han matuginaw in magpapadayon, kay natikangan ini hanunang nga school year. Yan ha, nga bago nga academic year, magpapadayon hirap paghatag, han libre nga pamahaw, free breakfast, hangatanan nga na eskwelahan high school. Samtang ang mga pupils, mga estudyante, hatayaw nga mga barangay in tatagan liwat hin libre nga paningudto. Wow! Ang pundo hini, tikang mismo didahan kaban. Hini nga 5th class municipality nga amuan matuginaw. Hi Mayor Aran Bullier, inagpahayag kakulup nga adlaw, nga parahan niya na ang tuig, nag-alukar ang ira LGU hin 1 million. Okay, ikaduhan na ini katuig nga implementasyon. Kay duro itong pagsuporte itong gobyerno itong edukasyon, ngan para diri damo't magi-inabsent, waray ma-absent, kay libret pamahaw. Ah, libret pamahaw it high school, ngan dito naman hiton mga hagrayo nga barangay, libre itong paningod to. Para diri magbibinalik-balik ang tuwit ira balay. Sering paman ni Mayor Bullier, tikang han ira iglunsar ini nga proyekto han unang nga tuig, nakagduso ini hin mga estudyante nga pirmi na masulod ha klase. Kay bisan limitado ang pagkaon ha ira balay, may daman malalauman nga pagkaon kung naiskwela. Tinatawag ini nga proyekto mga ka-K5 nga edukain. Okay, edukain, gintampo ang edukasyon ngan pagkaon. nga tanan nga estudyante, adi man mga ka-K5 ba, wara exempted, nga tanan nga estudyante nga naka-enroll hamatuginaw National High School, ha? Libre iton pamahaw. Ano't ira pinanmamahaw? Usually, aros kaldo. An ginlugaw ini nga sinaktanhin manok nga may ada luya, sugad man ang mga panakot. Samtang, ang mga pupils naman nga adto hitong tayaw nga mga barangay, in may ada nira libre nga paningod to. Para diri magbibinalik-balik nga titon ira balay. May ada kanon, isda o kaya karne, ngan ultan. Bilibliwat akong ira inisiyatibo. Ngan ang pagpalitan o tanon, tikanghan mga residente. Salit, ang mga pamilya dito na i-encourage pagtanom. Kay sigurado man nga papaliton ito hit LGU, kay igsiservi man, ngadto hanlibre nga paningod to, hiton ira mga pupil. Kaupay ano, nakakabenepisyo iton ira mga anak, pinapalitan pa't kag-anak kung nagtatanumhin o tanon. Wow, darayawon ini nga gios iton LGU matulog. Kaupay ano, kaupay ini nga initiative dito ha matuginaw. Kaupay unta kung may dalaw... Pamati ko, bay dagad iba nga LGU nga may da parpareha sini nga programa, pero din niya Region 8, sugad-sugad nga amo pala it akon hibabaruan nga may ada sugad hini nga programa. Okay? So, may encourage God. Ano na, nakabati ako, ambot ko nagpadayon ang nangalimot lakuhan bungto. Pero confirmed ini nga natatabo ini dito ha, matuginaw.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oras naton mga ka-K5, alas 7:14 na, update kita han nahitabo ang linog kakulop nga adlaw mga ka-K5. Okay? Siring pamanhin o sang magturutdo ang nakasalbar hindamo nga kinabuhi amo ang banderahan Pilipinas. Kaya ano? Kay kundiri flag ceremony han matabo ito nga linog mga ka-K5, simba ko. Oo, umgad nga ni, may danag kamamatay, pero bangin ginatos-gatos ang naawat ang kinabuhi kon waray flag ceremony. Labi na nga first day of classes kakulop, sigurado manta nga medyo mag-iiha-iha ang flag ceremony. Kay kon ordinaryo lang ang mga adlaw, na diretso man itong adtuha classroom. Amo, adano ka kay 5 Milton, adalit lunis, adan ng flag ceremony itong mga eskwelahan? Kay kung ibang adlaw, dire-diretso itong adtuan classroom, takay mapaso. Di pagkala 7:30, alang man mag-inistambay kapit hagawas, maghihinulat kahit imokras nga maaari. Maghihinulat kahit imotitser nga mahusay nga maaagi. Masulod ka classroom kay mapaso-paso. Or may adali what type ni mo ang imo maestro, amon imo ginihinulat. Dinikan kita na sa ring maupay, pero sugad-sugad hin nakabulig, kay di naman to kapupugnan, kakulop naman at doon iskedulhan pag-ios ang tuna, pagkiwahan mga plates sa ilarom hitong surface itong tuna, naka-iskedul na nga makiwagod at to. Nakabulig hinduro ang flag ceremony nga waray pa hasulodan classroom ang mga estudyante. Ngan may adaliwat naton kaklaruhon mga ka-K5, di ba? Damo-damoan it mga video nga nagkakagawas nga may dausa nga nga eskwelahan dito sa Davao del Sur ang Matanao National High School. Na Matanao National High School, di ba? Ang bubong hadto, ang atop hadto, in baga na hironog, di ba? Nagkakapilo-pilo na. Okay. Ginklaro han principal han nasabing eskwelahan nga adto nga pagpilo-pilo paghirumpag han bubong hadto nga Matanao National High School diri adto kakulop an hinungdan. Adi man itong picture ato nakikita an didi. Ito nga building nga may ada litra nga Matanao National High School nga kundiin nahirurumpag na iton atop. Nasugad ito nga atop ito nga building han magkinaada hinlinog hadton 2019 dida ito nga lugar. Waray man ito kaayad diretso. Han 2019 pa ito natabo mga ka-K5. Waray ito kaayad kay waray katatagihin pundo. Ha? Kaklarohon tala. Bangin nagkikinita kamuhin video nga masering kamo nga ito nga Matanao National High School nga building kakulop ito tungodhan 7.8 magnitude nga linog naha rumpag ito niya bubong. No! Nasugad ito han maglinog-linog di dahito nga lugar hadtupahan 2019. Tubtubyan na waray ito kaayad. Tikang han 2019, 2020, 2021, 2022. Pero na, katuig, tubtubyan na. Tikang pan 2019, waray kaayad ito. Salit, ito nga building, waray na ito gagamita. Tungod han, kadelikado mga ka-K5. Ha? Bangin, nag-i-imagine ka mo, nga damo nagkapipiit dito, or nag-i-imagine ka mo, nga kakulop ito na sugad, diri. Tikang pan 2019, nga sugad na ito ang kabutangan, ito nga atop, ito nga building, Hamatanao National High School, mga ka-K5. Oras! Alas 7:18 na, kay bangin naman, magkinagawas it mga fake news, kaya amo pa naman ito't uso din niya Pilipinas. Damo-damo ang pa naman it natuod hit fake news. It iba good, it iba pagod, maaram nga fake news, igin si share lagi hap. Anyway, dako an bulig kay plug ceremony ang katabuhad to. Salit na kadipagawas ang kadamaan han mga estudyante. Now, igin explicar han Feebox ang naging kausa han earthquake han linog kakulup nga adlaw. Sumalakan Science and Technology Secretary Renato Solidum nga ang linog kakulup nga adlaw nga 7.8 harani ay han maasim saranggani in durot han tinatawag nga subduction activity han Cotabato Trends. Ini nga Cotabato Trends nga namumutang sur katungdan, southwestern, hakabaybayunan hit Mindanao, in kaparte ini hanhaluag nga subduction zone kundiin nagboborongguay iton mga tectonic plates. Ini nga mga tectonic plates, mga ka-K5, mga haglapad inin ura-ura nga mga kababtuan, hailarom, hiton katunaan. Ini nga Cotabato Trends, in nasusumpay ini, o nahikakanit inihan mga major earthquake nga natabo ha Mindanao hanag-agi nga century. Upod na an 8.3 earthquake magnitude hadto 1918, 7.9 magnitude earthquake hadto 1976, ngan hadto 2002 nga 7.5 earthquake nga natabo ha Mindanao. Ito nga tulo nga magkusog nga mga linog ngan ikaupat kakulup nga adlaw kundi in kaparte ito an pagkiwa hito nga tinatawag nga Cotabato Trends. So sering paman ni Secretary Solidum nga nahilalaki pag-ios ito nga Cotabato Trends nga nagiging hinungdan hiton nga makusog nga paglinog. Hadton April 2017, may ada hadto 5 katawo nga nagkamayaden injury nga damo nga kabablayan nga eskwelahan ang nagkabuguba. Han November 2023, naglinog gihapon ito dito ito nga parte. 11 katawo ang nagkamamatay ngan sobra 6,000 nga kabablayan ang nagka didistroso. Mamay ka ito mga ka-K5, ano ka? Deadly ngayon ito kung nagios nga Cotabato Trends. Iginisplikar ni Secretary Solidum kung hababaw iton surok han pagbayog darodako liwat makurokosog liwat iton inaabat naton nga pagbayog hintuna. Takay kay an kakulop mga 10 kilometers laad tuan iya kahiladmon. Salit intensity 8 ang ginabat dito ha malapatan sa Rangani samtang intensity 7 ang ginabat General Santos City, Coronadal City, ngan Santa Maria, Davao Occidental. Iton mga otoridad nagpapadayon niya na pag-inspeksyon ng mga damage. Hi Public Works Secretary Vince Dizon in inmabot kakulop ng adlaw. Ngadto ha General Santos City, opod ang mga opisyalis han Office of the Civil Defense, Department of Education, DSWD, ngan Department of Health para pag-irestoryahan nira ang nagkakaurusa nga pagbaton hininga kalamidad. Kay karuya gud nira nga waray makakadiskaril hiton relief operation. Agoy, agoy. Hapag kaya na, diri pagod ma-assess kung ano ang extent ng damage, mga ka-K5. Ngan, suba hiton latest report, ada na 35 katawo ang kumpirmado nga binawian hin kinabuhi, ngan, may ada 200 nga sobra katawo nga nagka-injury. Ngan, may ada mga 20 ito nawawara. Ang kanan kakulop pala itong assessment. Yan ang adlaw kay maglaro lamrag naman, magpapadayon na liwat pagpinanmiling hiton mga otoridad kung may ada pa mga katauhan nga adto ilarom hiton debris ngan mga rubble. An Office of Civil Defense ay nagkumpirmar nga damo nga mga structure ang nagkamayada hin mga danyos. Salit ang disaster response igin butang ha full red alert samtang nagpapadayon ang rescue operations. He OCD Administrator Harold Cabreros ay nagsiring nga apiktado hini ang Region 9, Region 11, Region 12 ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero ginabat pa nga niini ang ibang aparte han Visayas. Okay? Nga ang NDRRMC inagbutang hin full red alert para diritso magkamay-aden response kung ano iton mga pagkikinahanglanon. Ang Philippine National Police inagbutang hinkadugangan ng kapulisan sa Mindanao, heightened alert. Kay bangin la, magkamayaden singabot ng mga tao nga magihimo yung oportunidad hindi rin maupay nga binuhatan samtang nagkakamayada hin krisis. Sugod hini nga kalamidad, makalilisang ini, makaharadlok nga kalamidad nga natabo mga ka-K5 dito ha Mindanao. Okay, so niron yan kung may ada signal, ano, kung tagang kitin go signal, kay may ada gin padarang reporter ang K5 Network Philippines nga tuhin nga lugar, niron yan bangin makalugar na paghatagin update ito ha aton tikang mismo dito. In the meantime, antes kita magpatalastas, adi anay, okay, I Porfirio Wilfredo Briba nagkikinita aton, William Carcueva, mapa-shoutout kan Rowena Lucero Lagaon pero dumaraga na ngan malaum-laum pagihapon. Okay. Roger Fabi, good morning. Pas Castro Verde, maopay gihapon nga aga. Ma'am Eden Urbano, good morning. Good morning, Sir Idol. Pa-shoutout naman nga diha Burgos Co. Auto Supply ngan nga da ha mga taga-Tunga Leyte. Tikang kan Boris Motovlog. Nimfa Nasinopa, good morning. Adtuera Barangay 6, oh, Santo Niño Extension. Hi Estela Agosto, good morning liwat haimo. Adi Kabats, Valmingote nagkikinita aton. Jeffrey Banzuela, good morning mga ka-K5. O, pero laad to, iton mga nagpadangat, hanira mga pa-shoutout haaton. Niro niyan aton iton panmamasahon ng iba pa nga nagpadangat nga di. Boy no mga ka-K5 haaton pagbalik. Aton ini tatagan hin lugar ano iglalakip nila naton hit aton showbiz kay sports ngan showbiz di man nagkakaharayo an kamatay hin duha nga mga players an Ateneo Blue Eagles basketball team sugad-sugad nga kontrobersyal ini nga kamatay ngan syempre an aton chikala kay Julia Barreto na diri na nga maging kaparte ti kinabuhi ani Amay Dennis Padilla, Kim Molina ng Gerald Napoles, sugad manggihapon Chabit Singson, Jillian Ward ng controversy, diri pagihapon nawawara. Sige, niron yan, ini, mga ka-K5, hapagbalikhan.
1: Puro de los Pueblos. K5, K5 News FM, championing the live.
3: News of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
6: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
8: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services? Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Oras mga K5, alas 7:32 na.
1: Foro de los Pueblos!
0: Ang Ginuhulat-hulat naton mga ka-K5 iton aton tie-up ano? Iton aton tandem kay may adagin padara nga reporter ngadto mismo han Ground Zero han Linog dito sa Mindanao an K5 News FM Philippines para direkta nga mag-report ikang dito kung ano iton kabutangan. An hulaton tala nga makita naton dito aton screen an aton magkalain-lain nga mga stations an K5 News FM Philippines para mahipadanga tabugos nga Pilipinas iton kabutangan dito. Emmanuel Estoya Jr., good morning Sir Kevin. Sugad man hangatanan nga mga nanmamati an K5. Good morning liwat haimo Tristan Wyatt Gulay. Pahabol ako an mga guard nga nagpaka-duty ana. Hira gamba lugnasin ngan kabas pero miliwat hiranan mamati. Okay, sige hulaton tala kay awa di na. Oh, yan na pala. Sige, adi na mga K5 iton aton tandem han aton magkalain-lain nga mga K5 News FM station sa bugos nga Pilipinas.
9: Nalilibot na naikot lahat, no? Ang mga katurang mga gusali. So ngayon, patuloy ang pagtaas sa bilang ng mga biktima matapos yan higit kahapong umaaga ang nang mag-recharge 7.8 na linola. Ang Sarangani at Santos sa K5 Natan. So ayon sa pinakaulaing pinakahuling ulat, pati ito sa NTRMC at Office ng Civil Defense o OCD na tapos nila, umabot na sa 35 katao ang nasawi sa buong Mindanao. Naitalang K5 Natan sa Sarangani Province ang pinakamaraming namatay, umabot na sa 17 na individual. Karamihan ay dahil sa mga landslide at gumuho mga structure doon sa may Glan at Barangay Malapatan. Samantala, dito naman sa General Santos City, kumpirmado na itong 11 at 12 ang patay at 142 ang sugatan at 4 naman ang patuloy na pinaghanap. Dito po sa Barangay Kalumpang ngayong umaga, mayroon nga 2 pakatao ang hindi pa nakikita sa isang safe for market na malaking nagumuho kahapon. Dahil sa matinding bitsala rin, dinaklara ng State of Calamity ang General Santos City kung saan ito ay pinalabas kay Pagnatan no, sa ni Mayor Pacquiao dito mismo sa Rasgutang siyudad. So kung saan maraming malaking establishmento, kabilang na dito ang mga malls. General Santos International Airport dahil sa mga sira at pasilidad. So mayroong mga sira, mga linkage no sa mga leakage na mga makikita sa mga gusali at mga daanan. Habang suspendido rin ang klase ngayon sa lahat ng antas dito sa naturang lugar, din hanggang ngayon marami ring lugar walang kuryente, may mga bahagi naman na walang signal, particular na ng communication. Bagamat kahapon umaga matapos sa may pinalabas na no na may tsunami warning na natala ang isang metrong alon sa Kiambat Maasim. Patuloy pa rin ang pag-iingat ng publiko dahil walang humpay na malalakas na matitinding pagyanig aftershocks kagabi. Noon mismo sa tinutuluyan natin kipag natan sa Barangay Mabuhay na ating mga alas 10 kagabi na ating na silayan kay Pagdata no na ang pagyanig kagabi, so hindi pa bumabalik yung kuryente at saka signal. Okay. Kanina mga alas 3 ng madaling araw bumalik yung signal kay Pagdata. So, naghahanap kami po dito ng signal sa may General Santos City kung saan kami makapag live kasi ngayon hirap talaga makapasok even ng mga sending videos and photos. Yung mga reply natin sa GC natin, hindi po natin maipasok agad sapagkat dito po sa General Santos City, dahil sa walang kuryente, medyo apektado rin ang signal tayong araw K5 Natan.
10: I see. Ito ba nga pinapakita mo sa video? Saan lugar to? Sa sentro mismo ng General Santos City?
9: Yes, ito po ay nasa sentro ng General Santos City K5 Natan kung saan tayo umikot-ikot at hinahanap natin yung mga nakita na mga video kung saan talaga gumuho. So doon sa may Panpindaton at Prusa Avenue, kahapon binisita natin no yung gumay kumuho na isang radio station at isang food chain. But good news kasi walang natala no, walang walang na record no na may sugatan at na missing dito lang sa may barangay Kalumpang. Dito ngayon ang ating dito tayo nag-focus kasi na dito pa yung ating mga rescue team, ating mga otoridad. So ngayon atong ating
10: baka makapag-interview sa kanila.
9: Oo, hindi tayo makapag-interview kasi sinasabi na hindi daw sila allow na magbigay ng statement kita natin kasi hinahanap natin yung mga otoridad na yun talagang makapagsalita kipam natan, especially the rescuers and PNP department, wala pang makapagbibigay kipam natan, nag-inday pa sila ng abiso. Oh.
10: Anong ginagawa ng local government units ngayon? No? Sa ngayon? Ngayong araw, dyan sa Joel Santos City, may darating ba na taga-national para tumulong dyan? O, ano bang nangyayari dyan? Anong mga plano sa ngayong araw?
9: Sa ngayon, medyo inihintay pa kay Pablatan kasi wala pang dumarating. No? Kasi nilibot naman natin yung city, ano ba ito, General Santos City Hall. So wala pang mga tao doon kay Pablatan. Mayroong portion din ng building na medyo na-crack din kay Pablatan. So kayon, ngayong araw, posible yung mga trabahador ng City Hall ay hindi makapasok. Tapos yung mga pumapasok lang ngayon kay Pamlatan yung mga rescue team natin dito. So, inahanap pa natin, inahintay pa natin kasi naghahanap tayo ng contact ngayon kung sino talaga ang makapagbibigay.
10: By the way, Kakipay Badjo, Nathan, yung mga sinasabi mo nga mga area na may namatay, may missing na mga tao, bakit pala may namatay doon? No? Bakit mayroong mga missing doon? Ano ba yun? Mga establishments, factory, etc.?
9: Yes, Kakipay, Nathan, dito po sa may barangay Kalumpang, particular in isang gusali na malaki, yung Seymour Market.
10: Uh-huh.
9: Noong pagginig na malakas sa Lindol kahapon, yun din ang yung officially in time in ng mga trabador dito po. So buti na lang wala pang mga customers kay Pipe Natan kasi early in the morning pa yon. So isang malaki itong gusali. Tapos yung mga nag time in ng umaga na mga trabador dito, yun po ang namising. But ngayon hinahanap natin dito sa paligid kung sakali maka-interview tayo ng mga pamilya. But wala namang pamilya ngayon kay Pipe Natan. No, ay wala pamilya kasi kahapon ng madaling araw, kahapon na mga bandang alas 6 early in the evening kay Pablatan, mayroon tayong na interview na isang resident sa naturang lugar na sinasabi na kapag tawag pa, nakapag contact yung nasa loob na hindi pa nakukuha. So ngayon, binalikan natin dito, mayroong isang police officer na nag-ating tinatanungan kay Pablatan kung nakuha na ba yung dalawa. Sinabi kay Pablatan hindi pa, no? Hindi pa nakukuha yung dalawang biktima na nasa loob. Kailangan ngayon kay Pablatan na yung mga yung kagamitan, no, na magagamit talaga nila upang makandak na nila yung rescue sa loob ng building kay Pablatan kasi sira na sira talaga ngayon. Kung matitingnan natin kay Pablatan sa video, sira talaga, no, ang buong gusali. So hindi na balance, tapos pinag-iingatan lang kay Pablatan na upang makapasok sila sa loob na hindi naman bumigay yung kabuang building kay Pablatan na talagang masasabi natin kunting ano na lang, kunting post na lang totally damaged na siya kay Pablatan.
10: I see. Okay. Sa tingin ko, no, itong mga infrastructure na nadali talaga ng earthquake kahapon, sa Lindol kahapon na K5 Jonathan, is parang ito yung mga area na nasa tapat talaga ng Sarangani Bay. Yung Pindaton, sa kakalam ko, dyan din yung patungo yan ng City Hall. Ang katapat niyan, Layong Beach at saka Sarangani Bay na. Totoo ba? Tama ba yung observation ko, K5 Jonathan? Kasi yung Kalampang, nasa tapat pa rin yan ng Sarangani Bay.
9: Yes, sa Kipagatan, sentro lang ito. No, yung tinutuluyan namin ngayon, more subdivision to. Wala tayong masyadong makikita na mga bahay na mamalalaki. First floor lang K5 natan.
10: Mm-hmm.
9: Pag kapunta natin dito sa may sentro na, sa city proper in General Santos City, makikita natin na talagang marunong mga defective na, na mga gusali. Maraming mga defective na gusali, K5 natan, na sinasabi natin na kunting lindol. Marami pang aftershock, no, na possible na darating kasi kagabi pa lang doon tayo nag-live sa Barangay Kalumpang. Parang ang lindog dito kay Pablatan, iba dyan sa Cagayan de Oro. Yan, parang sumasayaw-sayaw ka lang. Dito, mababaw yung lindol na parang, ano ba yun, parang alon sa dagat na, jumper, talpatalon-talon. Mm. So, kung dyan sa Cagayan de Oro kahapon, yung namataan natin na lindol is parang sumayaw ka lang. But dito, pag dito sa General Santos, ang lindol dito kay Pablatan, parang mababaw lang siya na tumulang-talon siya kay Pablatan.
10: I see.
9: So,
10: sa last din na lang, no, K5 by Jonathan, baka may mga katanungan din ating mga kasamahan, no, ating mga SMs at saka ating mga sister stations. Okay, kanaputol K5 and Yusef M. Philippines, si K5 by Jonathan. So, nag-phone patch tayo ngayon kasi medyo mahina yung signal ng internet doon. Okay, balikan natin. Kakipag Jonathan, kamusta po ang buong syudad sa ngayon? May naglabasan ba mga tao? May nagtrabaho ba? O canceled lahat sa ngayon?
9: Sa ngayon, sa ating libot-libot po sa area ngayon dito po, K5, sir, dito po ngayon, maraming nagsisira. Halos lahat ng establishment po talaga ay nag-close ngayon. So wala tayong nakikita na mga open na mga building, na mga lalaking building. Yung mga ibang establishment po, yung separate na mga building, yung mga first floor, tapos hindi affected. Yung yun lang nakikita natin ngayon nag-open dito po sa proper city in Ginsan na General Santos City po.
10: Sir, sa kuryente at signal ng internet dyan sa General Santos City, ano pa mga utilities na apektado ng lindol kahapon?
9: Dito po, wala pang signal. Mayroong portion na may signal kay Paiba Natan, may portion din na walang signal.
10: May tubig ba? Wala bang problema sa tubig dyan?
9: Tubig? So far, malakas ang gas ng tubig ngayon dito.
10: I see. Okay. Baka may katanungan ng ating mga kasamahan na Sir BPO sa Bacolod. Unahin natin yung K5 News FM Bacolod. Go ahead po, Sir BPO.
11: Okay, thank you so much po, K5 Nathan, at sa ating mga kababayan, sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. K5 Jonathan, nais po natin malaman, ano? Wala ko ba kayong nakausap dyan ng mga tao na nagbigay ng actual experience nila kung ano kalakas? Ano talaga nangyari? Ano oras umatake itong napakalakas na lindol dyan po sa Jensan? At along the way,
12: yung experience nila,
11: yung ating daanan, yung route, kamusta yung daan? Passable pa ba o hindi na passable including the airport?
9: Yes, sa K5, sino po to, sir?
11: K5 Eljan po, Bacolod.
9: Sir, BPO, sir Eljan. At K5 Eljan, dito po ngayon sa ating pinuntahan is sa passable pa po ang mga daanan, no? Doon portion banda patungong airport, sinasabing hindi na po padaanan kasi na-close na. So mayroong areas din na nakalagay na no entry. Especially yung mga gusali talaga na nawasak, tapos yung mga debris na sa daanan. So nilagyan ng no entry po K5 Eljan, no? Doon sa may gusali na may isang food chain, tapos yung may registration na gumuho talaga, yung parte ng isang road, nilagyan talaga ng no entry key pebble dyan.
11: Okay. Okay na kami dito para at least makapagbigay din ng katanungan. Babalik lang kami with K5 Eric mamaya sa kalagdagang tanong. Balik sa iyo dyan, K5 Nathan.
10: Maraming salamat, Sir VPO, si K5 Agenda Castanio from Bacolod. Now, punta natin ang K5 Dumaguete, si SM Bernie Cabusaw. SM, good morning sa iyo at katanungan mo para kay Jonathan Sabanal po.
13: Maraming salamat, K5 Nathan at saka K5 Jonathan. So, kasama ko dito si Attorney Ronel. Ang katanungan lang po namin dito sa Dumaguete K5 Jonathan dyan sa Jensan, yung mga karamihan sa mga gusali na tumba or na was out or sa itawag ni ini, na pilay. Mga ilang taon na yon na kaki-five ba, Jonathan? Na 20 years ba? Mga bago ba yung gusali? Or mga dilapidated? Or mga karaan na ba yun na mga gusali, K-5 Jonathan?
9: Yes po, kaki-five Brunel. No? Yan po
13: Bernie.
9: Ngayon. Bernie. Kaki-five Bernie. No?

0: totally talaga na gumuho.
1: But yung PC is almost na siya mga 10, 15 years. Pero they are still renovating mang kasi. Every from time to time, nag-renovate yung PCC.
0: Yung
1: sa Jollibee, is inventory pa ako. Ando na yun.
2: Matagal na.
1: For more or less, mga 30 years na yun siya. More or less.
2: Okay.
1: Pero from time to time, may renovation man sila. Pero I don't know if how stable ang ilang ang kanilang renovation.
0: Yung para na...
1: Ayun, okay. Bago lang yung Notre Dame, I think mga siguro mga 10 years.
2: Mm-hmm.
1: Yung McDonald's, yung isang food chain na sa Barangay Lagao, bago lang yun siya. Mga 5 years ago. Yes.
0: So, yung mga gusali na punta na namin K5 na San K5 Sir Vern, no, may iba is yung iba is 30 almost 30 years na, 10 years, 15 years. May iba is yung McDonald's na food chain is 5 years, pero kung tingnan natin, talagang wasak na wasak K-5 natin, o K-5 Auburn, K-5 Auchan, no?
2: Okay.
3: Sige, salamat K-5 Jonathan. Back to K-5 Nathan.
2: Okay, maraming salamat K-5 Dumaguete, SM Bernie. Punta naman natin ang K-5 Santiago, si Sir Erol, Sir Greiser.
4: K5 Nathan, magtatanong lang ako kay K5 Jonathan. K5 Jonathan, napansin mo ba kung diyan sa city proper ng Jansan, kung gaano ba karami ang mga damage na structure, more or less anong porsyento ng mga structure diyan? At ano-ano mga structure?
0: Ating nakikita dito K5 Errol, no? Sa sentro sa Medina Santo City. Talagang marami yung mga establishment na mayroong partially damage at talagang yung iba, yung konti lang yun na yung talagang na ano siya, yung gusali talaga na hugno, no? Ano ba Tagalog dito ng hugno na nawasak, totally yung nawasak. Katulad ng Jollibee, food chain at saka yung may ano, radio station na gumuho talaga. So, makikita natin din may iba't ibang mga building na talagang may mga iba't ibang crack but hindi naman siya masyadong malaki yung damage pero kinakailangan pa itong ma-check K5 natan kung K5 Errol kung pwede na ba itong tuluyan ng mga trabahador kasi kung nakikita natin dito talagang hindi talaga pwede no kasi yung ibang mga gusali yung pundasyon okay man yung building but yung mga talaga yung mga dingding nila yung medyo may apektado nang wasak talaga K5 natan so kagabi K5 Errol, mayroon tayong na-interview na isang security. Isang security guard, dalawang duty lang sila that time, isang security guard, tapos isang isa pong chief cook ng isang restaurant. So during the time 7:38 nung niyanig na lindol ang kanila ang General Santos City, lumabas na sila. Tapos sa paglabas nila, more or less mga 2 minutes, biglang gumuho yung kanilang building talaga. So buti na lang kasi dalawa pa sila na duty that time kasi umaga pa man. So 7:38 wala pang mga tao doon. So mga more or less 9 to 10, yun ang kinatatakutan nila. Baka pag doon ang lindol kay paglatan talagang marami talaga ang masaktan o kaya... kaning masugatan o kaya ay mamamatay K5 natin kasi yung K5 Errol kasi yung building talagang nawasak talaga.
4: Okay, one last question na K5 Jonathan, ano? May report kasi na may 4 pang missing, no? Saan bang lugar itong mga missing na ito at yung pamilya by the way ni Ma'am Shing na taga dyan din sa Jansan. Abay, kumusta ba sila K5 Jonathan?
0: Yes, sa K5 Errol, kagabi ay kahapon, may natalang 4 na missing sa isang gusali dito sa may barangay Kalumpang. So pinantuhan natin ngayon ng umaga, mayroong 2 pa, no, ang hindi pa na-recover K5 Errol. Tapos sinasabing kahapon, nakapag-text pa,

0: yung nasa loob. So ngayon, lubat na, hindi na mag-contact K5 na tan, K5 Errol. So, nagmamakasakali yung iba dito na baka buhay-buhay pa yung nasa loob. Pero dahil sa talagang mayroong sinasabi kagabi na, mayroon silang gagamitin ng detector kung saan talaga na-locate yung mga dalawang tao na hindi pa nakalabas ng gumuhong gusali na Save More Market K5 na ta, na K5 Errol. So dito naman sa Barangay Mabuhay kung saan kami nagstay sa bahay nilang Ma'am Shing po, mayroong iba't iba, mayroong mga konti lang na mga bahay na medyo mayroong crack kasi sa ilang bahay, sa kanilang bahay medyo din crack pero konti lang. Doon kami natulog kagabi, tapos walang kuryente at napaka ano, init doon, tapos lumindol na mga alas 10 K5 Errol. O lumindol siya ng mga 5.7 ata yung lindol kagabi kasi nag-search naman ako kung anong ang magnitude level yung intensity yung lindol kagabi. So nasa 5.7 pero yung lindol niya hindi katulad diyan sa City of Kagendi Oro na para ka lang sumasayaw-sayaw. Dito talaga parang nag-jump-jump siya K5 tumalon-talon. Parang mababaw lang yung lindol. So, natatakot tayo kagabi. Yun, para tayo napukaw yung pagtulog natin. Tapos mga alaon na, bumalik yung kuryente, mga 5 minutes, nawala na naman siya. Bumalik naman siya pagka 3 p.m. Doon na tayo nakapag fully charge K5 Burn.
1: Maraming salamat K5 Jonathan, K5 Nathan. Thank you.
2: Maraming salamat din po, Sir Errol, at dyan sa K5 Santiago. Punta naman natin ang K5 Iloilo, si Sir Warren. Sir Warren, good morning. Go ahead.
3: Magandang umaga, may aga, K5 and Ethan. Yung katanungan ng Iloilo, dumami po ba yung mga pumunta ng ospital dahil for check-up kasi high blood at saka na-traumatize sa pagyanig dyan na K5, Nathan?
2: Dali lang po ha, K5 Iloilo, kasi po naputol ang signal ni K5 Jonathan, ibabalik ka natin. Okay na? K5 Erwin? Okay, ready. K5 Jonathan, pakinggan po natin ang katanungan ng K5 Iloilo. Go ahead po, sir.
3: Okay, take to po. Dumami po ba yung mga pumunta ng ospital for check-up dahil hinay blood at saka na-traumatized dahil sa patuloy na pagyanig dyan na sa inyo, K5 Nathan?
0: Sir, K5 Lawrence, right?
3: No.
0: So, K5 Lawrence, yung kahapon, may naitalang 142 na sugatan. Sa ngayon, at itang pagtuloy sinasabi natin kung may na dagdag pa bang mga sugatan. Kasi ngayon, yung search and rescue operation nagpapatuloy pa rin dito po sa General Santos. Makikita natin yung mga rescue team natin dito. 24 hours talaga yung kanilang pag-search and rescue. But dahil kagabi walang kuryente, hindi talaga sila makapagmadali no, sa kanilang pag-rescue. Sumalit, ngayong araw na ito, ating sisiguruhin na makapagpahanap tayo ng kumpletong detalye kung may naidagdag pa ba na mga nasawi, mga nadala sa ospital. Sapagkat mayroong hospital dito na medyo damaged din siya K5 Lorenzo. So hinahanap natin ngayon kung saan bandang hospital sila dinala kasi malaki itong General Santos City. So kinakailangan pa natin hanapin ngayon. So kung malaki yung Cagayan de Oro, malaki rin itong General Santos City. Bandang Palomolok palang daan kahapon, no? Saan banda yung Palumalok, ma'am? South Cotabato, no? South Cotabato, Palumalok. Pagpasok pa lang natin dito sa General Santos City, hindi na tayo makadali, no, ng pagpasok dito kasi yung mga solstation ng entrance ng General Santos City, marami yung nagpapatupil kahapon. Kaya nga, pagpasok natin dito sa city proper ng General Santos City, yung mga gasoline station ay sirado, tapos yung mga malalaking tindahan sirado talaga. So ngayon hinahanap natin kung saan ito natin mahanap yung mga ilan yung mga hospital dito, ma'am? Atong kasi hindi tayo nakakita, sir, kung saan ba itong ngayon patuloy tayong nagano. Nag-stay lang muna tayo kasi dito yung niset natin ngayon mayroong signal. Oh, so apat na malalaking hospital dito po na including government of hospital. So apat yung hospital na pupuntahan natin. Kung doon ba na yung mga biktima or mayroon ba specific na evacuation center kung saan daw nilagay yung mga naturang sugatan kahapon na K5 Lawrence.
1: Okay, K5 Ted, balik sa'yo Nathan. K5 Nathan.
2: Salamat po, K5 Iloilo, Sir Lawrence. By the way, andito rin sa linya natin si K5 Palawan. K5 Palawan. Baka may mga katanungan din kay K5 Jonathan. K5 Palawan, go ahead po.
4: Sir Alex Pilos, Fueblos. Magandang umaga, Pilipinas, mula rito sa lungsod ng Pinsas sa ang pinaka-broadcast center ng K5 News FM sa buong lalabigan ng Palawan. Number one, medyo ligtas ang Palawan, sinasabi nila when it comes to mga ganyang usapin dahil hindi kami kasama sa fault line. Kung titingnan natin ang demographics ng Pacific Ring of Fire, ang Palawan medyo malayo sa fault line. Pero line fault, marami nangyayari rito, haros araw-araw dahil sa brownout. But anyway, interesting kasi kahapon while the Foro de los Pueblos is going on, before mga 8:32 pa lang, kahapon may nag-text sa akin from Davao, kaibigan natin, and informing us that Davao was yesterday naka-experience ng 6.7 registered in the Richter scale of Fibox. Magnitude 6.7. And then kinalaunan, we found out, kasi pinaloap na kaagad ng newsroom that it came all the way from the epicenter which is Polomolok, South Cotabato. Now itong katanungan ng lalawigan ng Palawan. Mahirap sa mga reporters natin, nandyan ang BPO natin, at this point in time, mahirap pa mag-account ng ilan ba talaga na sugatan, ilang bilyon ang extent ng damage. Ako may nakikita ako mga kalsada kahapon na medyo nagpilo ang kalsada. Dito lalabas na naman ang mga palpak na construction projects. No? But what is interesting right now is this. Ang Mayon Volcano, nilalagyan niya ng kagamitan ng Fibox para any moment at any given time so with Canlaon Volcano, mamomonitor ang movement or ang tinatawag na seismic activity or may movement man sa ilalim ng dagat kung depende sa origin ng magiging lindol. Diyan ba sa lalawigan ng South Cotabato, diyan sa General Santos, wala bang monitoring system ang Fibox? Kasi ang nakikita natin dito, biglaan lang, parang wala man lang naramdaman na warning, kagaya ng ginagawa ng Fibox natin sa Negros Occidental at Oriental na may monitoring sa Bulkan Canlaon. Na pangalawang question, in terms of topography, saan situated sa mapa itong South Cotabato at area po ng Sarangani, mga ka-K5 dyan sa Mindanao?
0: Yes, sa K5, sino po to sa Palawan, sir, no?
2: Alex, sir Alex.
0: Sir
2: Alex.
0: Sir John?
2: Sir Alex, sir Alex.
0: Sir Alex, okay po. Base po sa monitoring ng K5, Sir Alex, kung sa katanungan mo, bubaba yung API box is mayroong monitoring dito po sa General Santos City?
4: Yes, that is the very first question.
0: Mm-hmm. So, yan po yan ang ating tatanungin po dito sa General Santos City, yung possible mahanapin natin dito yung mga spokesperson dito nila kasi una-una kagabi pa kita na kagabi pa tayo.
2: Okay, yes, kaka-confirm Jonathan na excuse na lang po. Kasi may nakita ko do sa Facebook report nila. May dalawa kasing bulkan diyan no sa South Cotabato, yung Mount Matutom at